0: ele não magabo, é um problema da compara uma para com o pus.
1: Ah, mas o cara. Tem que ligar, não
0: dá bom, mas posso subir na pero na pula naman ang kalayo katukang transfer na.
1: Mm-hmm. Pero tupay doon, kaya naman ka tupay win ah. Dati mm-hmm. nga yun man, sumatap na sa ano doon.
0: Mm-hmm.
1: Oo, mm-hmm. So si doon ang taon to nila.
0: Oo, oo.
1: Maliso sa tabi.
0: Oo. So, dara kay Riyang, Sel, dama lang nagkakasunog mo, pero mas bayo na ka masugi din sa ito nga fire oh. Station, la?
1: Okay, mapula rin. Balikan ko na pala ka sa fire naman, tawag sa tablaan na iliwat.
0: Oo.
1: May tigibigin na sigurado sa ang DSP.
0: Oo.
1: Oo, kahit hindi makita makasilingman nga, pero ako sa tayo, kahit yung DSP mo nang maka-dispairman. So, kita pa itong sure nila, sure na doon, hindi na ka sa fire win. Ang hindi ko no? So, demo tong atoy na pagpasikangot sa pinaka mga pakulod doon pero parwin sa zona ni PDDM, no?
0: Uh-huh.
1: Pero, dito ko na lang yun eh,
0: uh-huh.
1: ang incident dito sa Parigay Labunan sa surat sa Kabankalan.
0: Oo, uh-huh. oo.
1: Uh-huh. Matapos kaya parwin niya, kaya mo doon sa kailoy yung tulong pa lang. Tulong sa palagi nila sa napatay din.
0: Oo.
1: So, in pagkikangotan sa si Polito sa nagkinal Gary Allen Rizuba,
0: mm-hmm.
1: ang ipupuling sa kabalikalan si DPMP, kasi confirm naman sa ato nga Tropa Irwin nga may person to the direct na sila, no?
0: Ah.
1: Magdubo sa duwa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ginaibalo pa nila ng Tropa Irwin kung ano yung motivo kay hindi pa nila kita disclose fully ang motive kaya hindi ongoing pang investigation kasi ba sila kumapiktuhan man bilang mga information kung i-provide nila
0: uh-huh.
1: ang investigasyon masimapiktuhan man. So, mm-hmm. sa karon, ginapadalman man sa kapulisan kung ano giniang pagkilala sa mga persona
0: mm-hmm.
1: isa ni Colson Siningat Remain Katropa Irwin. Pamati, ano na pala?
0: Uh-huh.
1: Si Police Lieutenant Colonel Gary Allen Rizuma.
2: Morning, Lino. Ang investigation natin sa Argaris Palapinto, may person of interest na kita.
3: Okay.
2: Oo. Oo, mula na ito, ginapalapa na ito, makuha ka pinigil.
3: Pero sir, nang ano gito ay ang motibo, sir, sa investigation nyo man?
2: Hindi ta makahambal sa motibo. Kasi ginambal na ito ng motibo or other mga evidence gathered. So, makapapreklarar na karoon ng ito na suspect. So, da kung hindi sila mga interrelated, yun na suspect.
3: Okay.
2: So, sir, ang ito niya mga... Uh-uh. Evidence. Kung kasi nga may isa tangi ang balda, makaprefer ang ato niya suspect. So, pwede, hindi ko lang na mahambal.
3: Yes, uh-huh.
2: Pero may ara kita sa ginatawag na magiging suspect na.
3: Bali, pila. Pila sa posible. Duwagin.
2: It's either isa o dua.
3: Ah, okay. Sir, nang ano na daman, do ang bana, sinisir, ano ni, wala man na record barangay or may mga nakaaway?
2: Wala man siyang record na kayo na medyo ang ilang lugar na medyo lay-lay.
0: Ano ba pwede siya? Hindi mag-inang
2: repeat mo lang doon sa proper, but ang problema, nasityo lang ilang na lugar na.
3: Okay. May hindi na pangumahan man isa, sir, wala man?
2: Hindi lang ako naka-elaborate siya na, kaya wala na ako naka-interview sa ang party mo.
3: Ah, okay. Yes, sir. Sige. Pero tayo na sa bahay, isang bana, sir, decidido siya mag-ano, file kaso sa suspect, pumadetify.
2: Depende na sila pero basta inakwata na ang ato niya mga witnesses para i-present ato sa ilang sa pamilya.
3: Pero may saksi ka sir, no? Damo.
2: Kung hindi mo naman saksi, sud balay, kung hindi mo siya meron dito. May mga circumstantial kita nga makuha.
3: Circumstantial evidences? Okay, sir. Sige, sir. So, well, masiling tanihin, sir, suma ang investigation pa daw may kasanagan na, sir, no?
2: Yes, may medyo gamat naman sa nagana ng mga problema ni kay mas nga magpunta ang pamilya nga may muna sa kuperal man ang pamilya nga para sa talaga ako.
3: Hindi lang sir specific, sir. Ano, personal, sir? Paglantaw niyo, personal?
2: Depende ni kanisa kung muna karoon kung i-open na karoon kung personal o ano. Makaprepara na karoon ang ato niya suspect.
3: Okay.
2: Mm.
3: Sige, sir.
2: Kung kailaburin niya niya. Basta may aras sa personal interest.
3: Okay. Sige, sir.
2: Oo.
0: Oh. Oh. That may are persons of interest na.
1: Oh, so,
0: I hope tani mapaki. Mga dakpanin isla. Okay, Doka. Doka, sensitive kids sa pulista. Ngayon hindi maghatag sa mga impormasyon, anay. Kay basi mahamper ba na ang ongoing investigation? Well, intindihan tama na. Ang aton lang, may development na, may persons of interest na. Since may persons of interest na, we expect in the next few days, in the next few months, may arrested person na.
1: Oo, galit. Sige. So, bantayan na lang ito, Parvin, kasi ka pati mag-isang sa lakas investigations, mabag ka lang si TPMT na hindi mo din nalang doon.
0: Oo.
1: So, kaya kita, balik ka tabi. So, par, sir, kaya kita,
0: punta
1: ko rin ka tabi.
0: Oo.
1: Ano ito, sir, may mga ginasunog na mga, oh, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman,
0: Ay, nagsulod sa balagon? Basta nagsulod ito sa lunok?
1: May lapad na ito. May mga balay nila ko ito. Balagon nila. Tamawo ba, no?
0: Nagsulod sa, ano? Hala.
1: Salamat, may mga balagon. Mga balagon
0: na. Mm-hmm.
1: Ay, na. Eh, idea, ganyan ang lugar nga obrahan sang Diabo, eh. Kita mo na
0: diyan. Mhm.
1: Oo.
0: Anong tsura ka, Tropang France?
1: Tsura ko lang di Blas Sabao.
0: Mhm.
1: Tsuraan ka lang. Para makita ang sitwasyon doon ako far away.
0: Ang seste, nag-sunog sila sa kuryente para makuha ang...
1: Saway.
0: Saway.
1: Oo.
0: Di pwede na da?
1: Eh...
0: Mabaho na da yan?
1: Hindi bawal ba natin?
0: Oo.
1: Isang pati hindi na dito pwede matapusan natin.
0: Oo.
1: Hindi daw nga dito medyo simuong siya.
0: Mm-hmm.
1: Panapit sa special ni Kamayo. Eh, mukhang din may mahibo. Di ako na din pwede mo.
0: Sa likod siya na bla, residential area na.
1: Oo.
0: Ah, residential, commercial area na.
1: Oo, correct. Commercial area.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ano natin? No? Hindi, ay ginigit ito Farwin nga, ano? Lugar.
0: Taguan?
1: Para, parahan mo din siya hindi amu eh. Kamu
0: di sana juga mahu
1: support kau.
0: Di sini kan? Di dekat tong babayi itu.
1: Embo tak? Tangga play itu play sote.
0: Oh.
1: Embo tu, nusir di laga cung.
0: Betul tak sa?
1: Gol pelan tu mahu. Tapi kau ni tahu tu. Tapi nampak tiko tu nak pelarang juga tu.
0: Oh.
1: Jadi kau mahu nya main sama tong tahu kan? Di sini kan? Sugeng tu sah. Sang berjanga. Ano yung lang? Katapang France? Lagan sa, kamang lang, kontraya. Ito pa nagawa ito, balagon ka pa ito.
4: Alam, galing ko na kung manisaga.
1: Ito ka pa rin, ito kay, kung may tao galing na.
0: Ito, gano'n ito sa sulod man?
1: Mga, ano na ito? Ito hindi pala na pwede magsuntan. Pero di ka nagkatulong. Pagka din kaya? Pagka din ka? Oo.
4: Ito kaya sa ano, sa Ogerio, sa may sipat sa Bernardo na?
1: Parang kay, kung nagtas, parang kaya sa
4: Bernardo.
0: Nasakot
4: sa
0: madrangay
4: din, manadyak ako. Oo, tiga nung dasa. Oo, ayun ako sa kilito. Kaya mo kamay kong subay, yun.
1: Sino?
4: Pinaway ko sa babae.
1: Ate, ay, bawal mo.
0: Bawal mo. Sa wayon ka gin.
1: Kailangan may kagindakop sa pulit.
4: Hello?
1: Ang president ako ang gito tani ko ng ano.
0: Pero gaano to sa katropang France?
1: Gaano ka to ako? Gito lo.
4: Gaano?
1: Gaano
4: mo lang ka?
1: Gaano ka sa gakamang
4: sito? Oh, ano sa ano sulaga mo gito na yan ang
1: niya? Gaano nago ka sa nagakamang sito?
4: Mm.
1: Gaano nagwan ta?
4: Di okay si gana ko sa yoga mo sa ibinin mo. Nang ibuno sa libertad
0: ha. Ah.
4: Di ano i-play go na ko ya.
0: So ka pa nago sa.
4: Ginasabay ko sa kanin ko hindi kasi mag-lodi, hindi mag-lodi, kay ano,
0: may balak sa may balak to si Biboy.
1: Yan man. Lain nga balak pala ya.
0: Dito pero dito na sa Gatambay permi.
1: Sa permiso lod.
0: Ringa ga mugi kunya permi ya. A style ya manigali.
1: Dapat tingnan may ito mo, Brian, ito na ito pamasura.
0: Mm-hmm.
1: Nag-chipot, ito ang kain.
0: Nag-guagal.
1: May tawo ka rin sa lulo. Sabi ko nga, nag-abi na mo, may tawo na mo. Kasi ang tanggin muno sila, nag-inalagan mo.
0: Mm-hmm. Kabundi.
1: May tawo ka rin.
0: Since in umang guru, makibuta, ano naman, tamawo?
1: Kaya may rin po, ito sa mga gwarda, kasakal din na. Nagpa-ipit siya sa ano, nagpa-ipit siya sa Balagol.
0: Oo.
1: Tapos pulpit, ito sa nagabot ng pulis. Tumuhaw siya sa Guadio, lumalagan.
0: Hmm. Ay. So, dira ka lugar, galing ka na panaguan dahil nagra sa mga uhot-uhot na?
1: Hindi na sila yung engkanto, galing din ka panagto.
0: Hmm. Na, layan ka, hindi na si engkanto?
1: Wala, ano? Na din galing.
0: Saboy na ba siya?
1: Kung ano-ano na.
0: Ay, ah. Tiwai sa kita ko?
1: Nanti, why man, eh, dito.
0: Nakibot ka, nagwagulpe. Ano naman, nagalin sa ano? Halin sa lunok.
1: Dara-dara ng picture, pasta ko
0: na. Oo, oh, oh. Kita ko
1: na. Tamang situation da.
0: Oo.
1: Napada sa luto.
0: Ay, oh, bakanti. Bakanti sa lunok. Bakanti sa lunok. So diri sa dalom naga ano naga panago.
1: So kita sa kontra sa kita ko ng mga balago na.
0: Oo, oh, kita ko na yo. Oh, may
1: naga panago da.
0: Puro basura ba?
1: Grabe sa naga paitik-tik sa kono ti. So cute man na bay eh.
0: Mhm.
1: Si makakapaitik-tik sa
0: eh. Okay lang ni sa dalom sa panago kun sa babaw do ka delikado gid.
1: So, wala,
0: tawa. Nagsulod ko ito. Kaya hindi ko na mag-isulod. Hindi ka na mag-sulod. Hindi ka na mag-sulod. Delikado.
1: Ano pang
0: ganto? Hmm.
1: Oo. Oh, hindi. Inakalan ka lang ano ni Chris.
0: Pero bakanti ito, o, no? Lapad yung area. Oo. Huwag pa mag... Ano na, huwag pa na magamit. Huwag pa matukuran ni sa mga kabudlay manabi. Kay tapson mo ng ano mo? Lunok mo?
1: Ako na ni tapson. Yung iba na katapawin niya, may mga pagpati man
0: ako. Ako, pati ko na, yeah. Dito stupad naman tiliwa sa amon station sa una, oo. Isa ang gasoline station man ito, matukod. Pag, ginagdakot-dakot ang lunok mo.
1: Oo.
0: Pag, dasong adlaw ko na inalimpiyohan na, gimutakan guard. Ang guard ka pungko lang, pero why na? Why na kabuhi? Desperatis mo na pero gani, no, dako na da sa?
1: Dako na. Meron ang makita po dito siya sulod ako.
0: Likod di sa sambangko, katropang France?
1: Yeah. Likod na sa sambangko. Tapad na lang bangko.
0: Oo.
1: So, doon na separate siya sa pagkapader.
0: Oo.
1: No? Bangko ni Katapang.
0: Grabe man ba?
1: Oo.
0: Natuipan Manila ba?
1: Sige, na, ano mo, na gasto mo. Kasi doon nila may...
0: Pero din ka, doon ka tropang Franso, kung laya na nga mga, ano...
1: Kasi damo basura na sa sulod.
0: Oo, damo basura. Masunog niya?
1: Na, muging katapero eh. Dragit sa talang saluan ka. Dragit na ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang in France, dragit sa may kilit ng San Sebastian.
0: Oo. Oh,
1: talang San Sebastian, dragit.
0: Mm-hmm.
1: Ano na ba? I-deposit sa bangko.
0: Mm-hmm.
1: Pero masaka-saka kapag bumabaw-babaw.
0: Bow.
1: Subahan mo dito muna, kung sa din ito may ginintiro, din na daw sumpa instructor.
0: Oho, oho, dira. Oho, tama, tama.
1: Tama, kinada.
0: Ah, kung hindi na yung mga secure katropang France sa mga rugby boys, mga grupo-grupo, dara naman yung mga hukmong na mo.
1: Correct. Hindi ito ginakuha, hindi na ba?
0: Oo.
1: Ito, hindi ka, hindi ka lugar na panaguan, kaya sa Erwin.
0: Oo, gani man ho.
1: Kung may buhan mo, kapatid na ito, makakilingan na, mga malamalahan, dara. Hindi ka mo na makapalipod-lipod, ha?
0: Nadlukan kid si Mana at si Chaito nga makamangan ni Biboy. Oo. Ang maturig lagan sa... Gapaliwaniwa, gro ah. Sige daw, ka-problema. Ka-problema agad. Problema agad sa kalibutan. Diri tanay sa dalong sang ano ah.
1: So, medyo
0: garot
1: na ginagalibutan
0: sa buhay ko, no mo? Oo. Dari ko, anay, sa likod, di ba? Mga patawahay-tawahay tayo, anay. Ay, na, ano man. May nagkakamangli. Basi grudge to bla.
1: Pero galingan niya, tangalong ko pa, kasigap,
0: eh. Ay, nako. Pero dapat... Oh, dapat sa mga tag-iyas ang properties ka muna bala, dapat kinapabantayan, kinapaklose na lang na ay para dara na akong gisa, mga suyok-suyok, duruga-duruga, no? Dara na ang ginimo.
1: O, mga ikat private property na dyan. Kaya niya lang ang monetasyon. Ito na babayaan na bala. Kaya nagbigyan na doon yung pakpak na dyan. Kinapakpak na dyan.
0: Ito
1: ko niya nagpapang-construction.
0: Oo. Oh, pero importante way sunog ah, na apula gulpi.
1: Kaya na nga daw. Kapapawin naman yung update dito sa patrol. Pero atin ni si Katrapang Franz Sandro Burgos, sila mga bukol-bukol sila, mas yung tumaras ng Santo Mas Road. Para sa nagawagyan niya, dito sa Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much, Katrapang Franz, sa pinakamang latest niya update, balita sa aton nga patrol. Angot sining balita dito sa Kabakalan nga may harad sa persons of interest mga katropa. Nakita ko to abi ang iyang nga balay ara gid sa dawala bala ka silingan bla. Amor gani sa mga lugar mo na mga katropa, importante gid may ara ka sang ano, may mga fencing ka, kural ka. Galingti sa mga kulturan ta nga medyo dira man ang tukod sa mga balay, hindi man ang propiedad di man ida. So all you have to do tukod lang eh para may istaran. Galing may ara sa mga katuwa kauturan ta nga ga-interest ganyan bla. Nagahimo sang krimen. Nagahimo sang hindi amo. Resulta, binuno to. Ginsaka ang balay. Magalunas ka aga. Tapos ginbuno-buno ang asawa. Pagbuno to sa asawa, di ginpabayan. Aga to kuno mo, no? Nagdilagan to mga kataan. Pagbaabot sang bana, gin-check ya, nantaw tunugid, kaya hindi naman makambal itong mga kabataan. Nakita ang mga, nakita. Kabudlay man, sa mga sitwasyon ni mga katropa mo ng mga kabataan, hindi man makambal nga o si nanay na ano na, hindi sa ka, kunara ka sa amuling yung mga sitwasyon, hindi ka makambal na yun mo, no? Nga, amuling yung natabo sa iya, kaya bas magulpihan man black, kagkurado pa. So ginsulot to sa sawa, pinsar ko no, nabuntugan sa manok, manog, no? Pero gindala to sa ospital, dala sa air tricycle, and eventually, kita to na, mugli isang binunan ng iyang asawa. Why kita kabalo mga katropa kung ano ang iyang tinutuyo, ano ang motibo sa pagpatay? Pero mabalaan tag, na-expecta ng tangaton kabangkanan PNP. May moments pa maagi mga katropa sa pag-arrestar sa sining suspect sa pagpatay sa isa ka Iloy dito sa siyudad sa Kabankaran mga katropa. Diretso, Bullseye. Oho, kag-Drio, pinsata sunog to dito sa likod naman sa isa ka bangko, no? Tapos nakita to nga may ara sang nag-aaso ko no, no? Gulpi lang, may nagwa to ka mga tao. Ha? May, sa sulod na, mga katropa mo, makitaan na sa sulod na da mo. Bakante, wala sang balay, wala sang mga establishment to, pero magsulod kada mga katropa, medyo daw hilit na nasa sa ang sa sulod, no? So ang ako naman na paglantaw gani, pwede na sa hukmungan sa mga rugby boys da, sa mga ga ano da, ga tiner nga mga kauturan ta nga palaboy da. Oh, ti ang problema kay ti dara na tanan, no? Ang higko dara na tanan ang bisyo, kunano pa imuon nila. Oh, dira sa lugar mga katropa. Oh, kabay pangaton nga mga lagas kapurisan dapat bantayan da para hindi mahukmungan sa sino nga malain ginhawa. Oras na mga katropa, 8:23 na mga abyan. Bisaya ni Bay, nagapasalamat lang gid ang tanan nga pumuluyo sa barangay Makagahay sa libre nga kape ni Raymel Mamilya. Sa tanan nga mga at tanan nagadayaw. Oh, sir, good morning. Gapalibre kag kape. Bow. Daw mayo galaw-galaw to sir ba? Oh, Ramil Mamilya, good morning. St. Jomer, kami kamendi templatura. Siya ang nagapatakod sang pangtakod sang fiber Wi-Fi diri piso net sa overflow. Salamat gid Bon Boracosta, may aga. Dulaw bago naman niyo. Na Sir Bon, may aga. Kag sakay Bisaya ni Bay. Ma'am Shirley Arevalo, thank you so much. Salamat kayo sa pagpamati every morning. Good morning. Welcome sa Udyakan tungod mabugana, damo, gali, maayo nga bini binuhatan guru ma'am. Si PBBM pro daw di ta mabatsagan. Tihambal to ni PBBM, sige na, batsagan na maraming Pilipino na naramdaman ng maraming Pilipino ang serbisyo at ginagawa ng ating gobyerno.
5: Alas 6 minutes ka na, era.
0: Manual nga party, masyado nagid kun mabuhi na sa system loss. Kaga ang VAT. Ang VAT, madula na. Dako nga bulig sa tanan. So, di dapat. Oray pasuhon ko dyan eh. Ha? Ang iperaluta. You know, ang istorya na bala karoon dugay-dugay. Ang iperalo, mga katropa, medyo mabulubog at bugat sa istoryahan. Because mga katropa, 2001, ginpasat ni sa ang IPERA law. It's opening the gateways for the private sector to intervene, join the energy sectors by providing electricity sa atong mga electric cooperatives and companies sa bilog ng Pilipinas. And ang creation mismo sang wholesale stock spot market. Diriga kwa ang electric cooperative na ton, mga katropa, gapili da sa mga presyo daw merkado ni siya sang kuryente. And eventually, ang National Power Corporation, which supposedly maka-provide sa aton nga kuryente, ginhatag sa mga independent power producers. No? This will form part, mga katropa, sang aton oil deregulation law nga ginpasar sa panahon, no? Ginaprobahan sa panahon ni anay pa presidente Fidel V. Ramos, mga katropa, which very disadvantageous para sa aton mga abyan, no? Nanegosyuhan siya mo ang kuryente, no? Nanegosyuhan sa kuryente ang gobyerno ta nagnegosyo man da. Why? Kay ti alin sa cost sang producer sa kuryente, which mga IPPs ngini ang himuon sang gobyerno na lang butang sang tax. During the time mga katropa sa Cory Aquino, Cory Aquino kag na formalize man mo ang pagtax mga katropa sang enerhiya sa panahon former President Gloria Macapagal Arroyo. No, galing ara na mga private sectors, eh, no? So, lantaw naman guros presidente, sige, this will just give leeway para sa mga private sectors to do business using the energy distribution para sa mga electro-cooperative naton. So might as well, butangan ta sang, ano, butangan ta sang taxes, no? But the only to do that, mga katropa, the best way para ma-control ta ang ining mga unexpected charges sa mga IPPs, electric cooperative, electric companies, distributions, is to nationalize ng aton nga, ano tani, sa kuryente ta, duris pungsod, so that barato siya. May hambal ang presidente ta, may hambal ang pungsod ta, gobyerno ta. No? Ibalik sa gobyerno ang negosyo sa kuryente. Kaya galing, what have you? NJCP, ara na da. Mga IPPs na ito, ara na da. Ang aton nga mga electric companies, which during Marcos senior time, diri nabuhi ang kooperatiba system sa mga electric cooperative. But sa anak niya, natabo niya ang pag-privatize mga katropa sa mga electric cooperatives na ito, diri sponsor. Nga nadula na itong esensya sa gusto nga matabo sa kamay niya ng kooperatiba system. Oras na, 8:29 na, makomersyal ako. Ako si Pao Pao May Aga. Morning lagaw ta sa Kabankalan. Oo, di. San o? Ma'am Jessica Gonzalez, May Aga. Thank you, salamat, members of class. Oras na ito, 8:30. We'll be right back.
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: System pain.
13: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: The secret of health.
15: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag taon sang balungay, pero kung di mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
16: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
17: Santon Plus Gold.
16: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsyag hangga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable sige-sige steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayuyon sininga pagatulog sa Diosil.
17: Santon Plus Gold.
15: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mas source sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
16: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
17: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
16: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santon Vitamin C.
15: Mm.
16: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kati pagsik ka pa mo.
17: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
16: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
17: Santon Plus Gold.
15: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini mainans pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
16: Mm-hmm.
15: Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
16: Mm-hmm.
15: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
16: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng wala na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
15: Oo.
16: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen, yan yung mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
17: Santon Gold Coffee Mix.
15: Talisa nagapulaw mayo galining Santon na Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, no?
16: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
15: Oo.
16: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
15: Mm.
16: Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igid sila sinima trabaho.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
16: Mm-hmm.
15: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo, iya, Dok Leo.
16: Kagting isang nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josil, ang Santon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
17: The Secrets of Health.

0: FM 103.9.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Prudent,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katropa sa pagpangalagin natin, Chikunta. Ano mga reaksyon sa pinakamaopisyal na ito sa gobyerno? Angot sa statement, sa report, no, sa atong presidente. Kahapon, no, sa iya State of the Nation Arrest. Ang iyang iya State of the Nation Arrest, mga katropa, nag-last lang to for about 1 hour and 30 minutes. Poco menos, sobra lapit isa oras ito nga, no? Ginpatigayon nga State of the Nation Address mga katropa sa aton presidente. But nonetheless, amo ring pinaka mga sitwasyon, no? So far, ang State of the Nation Address na gintambungan sa mga opisyal sa gobyerno ta. But notably, may pila ka mga opisyal sang Senado nga wala nagtambong. Okay, una di si Senator Alan Peter Cayetano nga why ko ba ako nagprotesta niya, no? We have his sister, Attorney Senator Pia Cayetano, mga katropa, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, we have Senator Lauren Legarda, Senator Jinko Estrada, which ara subong sa prisuhan, nakadetain mga katropa, Senator Rodanti Marcoleta muman, and Senator Bato de la Rosa nga missing tugtog subong katropa. We have Senator Bongo, Senator Mark Villar, the former Senate President, Senator Vicente Soto, kag Senator Ping Lacson, huwag nagtambong sa suna sang presidente kahapon nga daw gagin katingala sang iban nga ang iban nga mga daw alay bala sang presidente mga katropa way nagtambong for whatever reason. We will find out, no? Pero may pila ka mga highlight do mga katropa nga ginmention sang presidente. One is the system's lost nga dulaon and review sang IPERA law, and ang mga exempt o kung bayara sa mga exemptions, no, expanded tax exemptions nga possibly ipalaparon para sa pumuruyo ta. We have now Councilor Wilson John Gamboa Jr. Aris sa linya naton. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
6: Maying aga, Sir Erwin, kansa tanan-tanan ng pamakwi, maying aga.
5: Sir, there were highlights of SONA. One is the filing of case against the former House Speaker. Next is pagkakasang IPERA systems laws, which will probably result sa review sang IPERA law. Next is modernization program, e-vehicle. Sir, ano ang take mo? Which part of those gonna catch yung attention, sir?
6: Kahapon nga daw gin-interview mo ko.
5: Yes, sir.
6: Kung ano nga mga gusto ko umabatian.
5: Yes, sir.
6: Sa SONA, sa aton presidente. Among issue sa flood control scandal,
5: corruption.
6: Ang tagawa, public utilities. Ikatatlo, yung Pax Silica. No, ang AI data centers mula na ko kayo nga foreign investment. Ipasulod mo dira sa aton. Kag ang kapat inang dira sa Middle East.
3: Yes, sir.
6: Now, ang inibla nga apat na isyo,
3: mm-hmm.
6: happy to say,
3: uh-huh.
6: talakay sa nga itong presidente sa iyang zona. No, hindi gidman sila ko, abe, may na-miscout siya,
3: uh-huh.
6: pero that is understandable. Kasi, kumudlay man nga, i-compress mo in 1 hour or 1 hour and a half. But anyhow,
3: mm-hmm.
6: When he mentioned nga hindi ako ya pangulo ng aking pamilya,
3: uh-huh.
6: ng aking kaibigan, pangulo ako ng Pilipinas.
3: Mm-hmm.
6: That is one. Pangalawa, ang sa kuryente.
3: Yes, sir.
6: No? Of course, kadamo sa iyang programa to address the issue
3: mm-hmm.
6: regarding energy and power. Yes, ang first standing vision niya ito ang pagkakasang assistant loss
3: mm-hmm.
6: Sa pagpanakot sa atong kuryente, kagapag review
3: uh-huh.
6: o kung pag-amindar sa atong ipira law.
3: Uh-huh.
6: That is a welcome addition. Ikatatlo, uh-huh. ang paksilika.
3: Uh-huh.
6: No, ginmention niya, mm-hmm. kagang ikapat, kung ano ang iyang solusyon sa conflict sa konsangwira dito sa Middle East, ginhatag niya,
3: mm-hmm.
6: patpat niya ang short
3: mm-hmm.
6: middle or long-term solution. So, no, overall, Kerwin, tagaan ko siya sang grado ng 7.
3: Okay.
6: Passing na siya kayo.
3: Uh-huh.
6: That is passing.
3: Uh-huh. That's more above. Uh-huh.
6: Giving 3 point para siya ng implementation kag margin of error.
3: Uh-huh.
6: So, tagaan tagigwa ang atong presidente kay nakita ko sa iyang zona.
3: Mm-hmm.
6: Isa ito ka komprehensibo nga detalyado nga zona nga nabatian ko. Simple. It's kala
3: mm-hmm.
6: his kahapos intindihan. Di ba?
3: Mm-hmm.
6: Kaga ginasize up ko ang iyang demeanor sa presidente. Nakita ko nga kaya nga sinsiridad sa iyang pag-hatag sa plano niya sa katapusan niya nga duwa ka tuig. After all, wala naman siya sang may perdihon.
3: Oo.
6: Tagaan siya sang ligwa.
3: Mm-hmm.
6: Natapos ko niya ang duwa ka tuig na termino.
3: Oo.
6: Let us give him the benefit of the doubt nga mo kung naagil na tagot siya nga grado.
3: Oo.
6: Pito.
3: Oo.
6: 7. Out of 10. 7.
5: Oo. Councilor, first imbukada sa presidente ta sa zona niya, he's a bit emotional when he mentioned his family na hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking kaibigan, and he confirmed that the ombudsman is up to file case against the former speaker. Do you think seryoso ang presidente ni Councilor with his action yesterday?
6: Well, first of all, una, good, kaguna, kaglabi sa tanan, amutong iyang imbukada.
3: Oo.
6: Now, the people of the Philippines will remember him that. Una, mananggap pa ngayon na ito sa sunod niya nga zona.
3: Oo.
6: Diba nga ang iyang imbukada na mahiya naman kayo.
3: Oo.
6: During the last zona, and then people remembered him very well sa sinang imbukada niya.
3: Oo.
6: Kaginto, hindi pa napagtumanon, he will be a failed president. So,
3: mm-hmm.
6: nakita mo man, kag mabatsyagan mo man, nga nag-crack ang iyang tingog.
3: Oho.
6: Emotional.
3: Oho.
6: Nga hindi yung mapunggan because ang isa kag-una,
3: mm-hmm.
6: nga taksuhan niya, ako ng big fish, amo ini ang iyang first cousin,
3: mm-hmm.
6: who is the former speaker of the house.
3: Oho.
6: Para sa akon, sincere siya.
3: Oho.
6: Kagkabay pa, tumano niya ang ining mga promisa niya sa aton pungsod.
5: Oh, and the critic says, why is it sa former speaker lang ta? Why is it Saldico? Where all the members, or maybe some of the members of the House may involvement sa flood control project, Councilor. Yeah, Councilor.
6: That is a big start para sa akin.
5: Aha.
6: Di ba?
5: Madevelop pa.
6: Big pitch na lang.
5: Aha.
6: You know, kung ang Speaker of the House,
3: mm-hmm.
6: first gentleman,
3: mm-hmm.
6: a first cousin niya, then that day ang trace ang ebidensya will eventually lead
3: uh-huh.
6: kung sino man nanda sa ilang mga involbado pa nga membro sa iya pamilya.
3: Mm-hmm.
6: But para sa akon, dako na ninga bagay, Sir Win.
3: Uh-huh.
6: I cannot ask for anything more. Ingin panaw ganakaso ang iban nga mga associates ng aton nga speaker, former speaker. Si Mr. Ang, si Saldico. Kadamo na sang ginpanawgan sang kaso para sa akon datko na ni kayo nga bagay. After all, ini nga mga personalidad RP architects,
5: diba?
6: Ay kailangan ka arkitekto sang sining skandalo. So for all we know, base ilid up man na nila sa kultito man na daang nagbenepisyo ng membro sang pamilya sang aton presidente. So hulaton na naton. But first, ang iningang pang-mensyonar niya, mga primary architect sang sining skandalo. Sila ang author sini, kundi dako nga bagay nga kasuhan sila kay because pananglitan nga kasuhan sila. Kabay pa nga maluad ni sila kag ang ebidensya magalid man kung sino man nada silin ko ang mga sacred heart dalanay sacred cow gali sacred cow nga maigo labi na gid ang pamilya sang aton presidente.
5: Can it still catch up, Councilor? Probably. What do you think? The president has only a year para magtapos yung isyo, para magtidlo sa iya administration against corruption, sir?
6: Well, the damage has been done. We cannot cry on spilled milk. Tapos na. Amutong hambal ko nga kita ang unang pungsod ang nagdeklara niya sa isa lang ta nga pungsod ang nagdeklara sa energy crisis, oil crisis. So therefore, let the kwan na lang, pabayin na lang ng nagligad. But we will give him the last 2 remaining years of his term para ma-recover balik ini naton ang aton nga pungsod.
5: Councilor, ikaw isa sa mga advocate man sa kuryente. The mention nga ti kakason na ang system loss sa aton nga mga bill and damo pa ni mga charges mo. What do you think? Are you happy with the report of the president na gusto niya kakasunta ni ang ano ni ang system loss ni kag-review ang ipira law, sir?
6: Well, dinduman mo kagapon, sir, ng akong gani ang gusto dulaon niya gigya ang VAT sa krudo. Libla, that is a 12% VAT. But then again, tagaan ta na lang ni palipay na kitas na kayo nga dulaon niya ang system flaws. Kaya ining system flaws ang kuryenteng way taman magamit. Ginapatungan pag hindi naton sang bat kag ginasukot sa aton ng mga konsumidor. Dako na na nga ligwa nga ginahatag naton sa aton ng mga sang aton ng mga katawhan. So I'm more than happy. Kag iamkwan ha, i-amend ya, kag i-review yang ipiralo ha. Dala na inagdasirin ko ang pagkakasman sa ulihin, sang VAT na ginasukot naton sa aton ng mga kuryente, sa aton ng mga katong.
5: Okay, the last time, I think we have an interview before, Councilor, you've mentioned ang pinaka-culprit din sa sining problema tatlos kuryente kag pag-privatize sa mga electric cooperatives naton was din Ipera Law with the intervention sa mga IPPs naton nga pinagustutos lang sa presyo nila sa wholesale stock spot market and wala choice ang atong electric cooperative but to bakal na lang sa presyo nga ginahatag sa stock market sa spot market sa atong mga IPPs, Councilor.
6: Yes, amo na siling kang protektado kayo ya ang mga dalagko ng mga kumbuyuhan. Tanan-tanan na cost ginapas-on ni kaginapas-an ni sa aton ng mga konsumidor. So dapat i-review na naton. Wala labot kung tani, dapat i-review man ni naton ang oil deregulation law. Pati, sige na lang. Murason kung naagin tagaan ko siyang 7. Wala yung mga ganin na mention ang parte sa tubig.
5: Gani man? Amo pa rin pa pamakot ko na si mo.

0: Aksidente sa iyang sona.
1: This is 7 ang imong grade sa iya, counselor. What do you expect more kuntani sa presidente during the sona, sir?
0: Well, overall bagwagin tapos yang iyang sona panawagan for unity.
1: Mm-hmm.
0: No? Amo na kun nga asilin ko nga ang presidente have not to lose kung putukan niya ang katapusan niya nga duwa ka tuig.
1: Oh.
0: As president of the Republic of the Philippines, there was a call to nga dapat mag-obra gid kita.
1: Mm-hmm.
0: The second and the third
1: uh-huh.
0: Standing ovation na mo ini ang panawagan nga love of country, love of people.
1: Uh-huh.
0: No, so overall banwa, and then kapag paibalo sa ato nga padayon kita nga maging matinahuron. Mm-hmm. We are respectful
1: uh-huh.
0: and dignified people.
1: Uh-huh. No? West Philippine.
0: Yes, kung mm-hmm. kanami kayo.
1: Mm-hmm.
0: And rason ko nga banwa, I will give the president the benefit of the doubt.
1: Uh-huh.
0: Gaanta si Ligwa o Danta, amuman bala ang panawagan sa ato nga alkalde.
1: Mm-hmm.
0: Work. Mm-hmm. Stronger together. Amun ako nga, banwa kag Sir Win, ginaupdan ko ang iningasahi ng panawagan.
1: Uh-huh.
0: So, after all, kita man sa gihapon ng mag-agunto, kung mm-hmm. hindi natin inipagbululigan, kag hindi natin pag-updan ang ikang sangaton presidente kag sangaton na mayor.
1: Uh-huh. Uh-huh. All right. Well, we'll see, no? Tananin ka mga ginahambal sa presidente, makit Anthony in the next another year niya. Amo man isuktun sa sakto tambal mo kanjer nga kun anong ginambal sa mga man nga suktun ta next year. Siya statement of the State of the Nation address, Councilor. Councilor, thank you so much. Salamat gid sir. Unless may ara ka pa mensahe, sir.
0: Well, salamat gid sir sa Sir Win, ha. Yes, that is true. Suktun naman ni naton siya sa liwat. Some plans have already been na-materialized naman.
1: Uh-huh.
0: No? Binumunoy naman to kag may damo pag siya nga plano ma
1: uh-huh.
0: put up pagani siya sa ano to bambalyat sa Project Aruga.
1: Mm-hmm.
0: I will join the Congress to pass a Kuryente Act
1: uh-huh.
0: para naman niya sa mga renewable energy.
1: Uh-huh.
0: Indigenous energy ta.
1: Uh-huh.
0: Na may ara ng mga 14 ka mga petroleum contracts na may naka-pipeline for with other countries. So inita ng tanan banwa suktong so, dinhi naton siya sa liwat.
1: Sir, palaot ko rin sa imo ang Paksalika.
0: Yes.
1: He personally endorsed sang ano sang Paksalika nga maging AI hub the responsible Pilipinas and probably distribution na sang AI products sa bilog nga Asia, bilog kalibutan, sir? Any statement, sir?
0: Yes, part ini balas ang iya mga ginambal a comprehensive economic partnership
1: uh-huh.
0: na mag-put up kita sa polisiya nga beneficial for foreign investment nga magasulod.
1: Mm-hmm.
0: No? Basta para ganis ako niya, mas magadako. Mas madako pa ini sa BPO ta subong nga ginasaligan.
1: Uh-huh.
0: No? Now, we have to be kwan. Kita man na mag-set ang guidelines ni sila.
1: Uh-huh.
0: May mga conditions kita nga hindi kita malitan. Ang ginaproblemahan ta, ang kuryente ko, no?
1: Uh-huh.
0: Ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: But we will maintain na dapat mag-tukod man ni sila sa ilaman niya kaugalingon nga power source, sa ilang water source. Dapat mabutang kita sa implementing rules and guidelines nga hindi man sila magsobra nga kung sa diin na disbintaha kayo
1: uh-huh.
0: para sa aton.
1: Uh-huh.
0: So, uh-huh. as para sa concern, dapat kapag ito nan,
1: uh-huh.
0: We have to inform the people sa ilang mga apprehensions.
1: Uh-huh.
0: Kulukunta kung ano ang kundan sa sininga kontrata.
1: Uh-huh.
0: Investment niya, Sir Wayne, sa mga bilyonaryo.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya military investment or government US government investment. Like ang investment ini sa mga dalaga ko ng mga bilyonaryo
1: mm-hmm.
0: like Elon Musk,
1: mm-hmm.
0: Bill Gates,
1: mm-hmm.
0: Mark Zuckerberg, o kung mm-hmm. Jeff Bezos.
1: Mm-hmm.
0: So dapat we have to keep an open mind
1: mm-hmm.
0: sa sino ng mga negosyo kay because mag-generate ini dugang pag-ib na income, employment, kag-obra mm-hmm. para sa aton ng mga graduates sa computers, kung sa engineers. Mm-hmm. So far, yeah, wala ko niya ginakuan. I am keeping an open mind. Ganito naan ko niya.
1: Uh-huh.

0: pagkabay pa nga ang aton ng mga utod mga Pilipinon gutunon din nila kag sunan man nila.
1: Oho. With that, Councilor, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo, sir.
0: Salamat gid, Sir Benny. Padamo nga salamat kag maingaga.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Councilor Jude Gambawa, mga katropa, sa atong natutunan din sa Bullseye. Yes, dumadamo sige mention natong presidente, one of the first standing ovations sa presidente, of course, atong systems laws nga kakason na sa atong kuryentida. No, how soon will that be? Why ta kabalo mga katropa, no? Kinanglan pa sang enabling laws nga magkakas sini mga katropa. I don't know kung kinanglan pa legislation because as far as we know, mga katropa, if we talk about some energy, kuryente, ang aton nga gobyernos na the hands off siya, no? Under sa aton nga pulisiya nga ti kalabanan sa energy na ito mga katropa, why not tayo labot? Kag hindi ta makapasilabot da. Though may ara kita sa mga ahensya sa gobyerno nga nagatuon sila mga katropa pero eventually mga katropa tani magsulbat, no? Because ang problema is not basically the charges itself, no? Ako paglantaw the fit all ang ginabayaran ta sa bilta sa mga subsidiya sang kuryente sang mga senior citizen ta ginapatong para mo kag systems laws may ara pa to power purchase agreement no mga amuna nga may mga charges pa da sa aton bill nga makita ta mga katropa nga ginalaw sang aton gobyerno nga ginalaw sang aton nga energy department mga katropa ang ining mga surcharges under sa aton nga mga old regulation law aton pa policy, no? Well, isa sa mga bagay nga nakita ta nga basi pa lang, no? Pero sistema abi. Can we take out NGCP? Can we take out the Rason Enrique Rason group nga nagaupod kag nagkasulod sa aton nga naganegosyo sa aton nga energy sectors mga katropa, no? Paano ta mabalik sa gobyerno? Can we reactivate National Power Corporation? No? Gaistorya kita sang nuclear nga energy katropa, but we don't know yet, no? Ano ang ituras na? Probably hindi man mas spearhead sini, hindi man mag-uyat atong gobyerno para mabuhi ni nuclear power mga katropa. And probably ihaboy ni siya sa mga private sectors naman. And that will give us another cost mga abyan, no? Mabarato sa tuod, ma-stabilize sa supply. Probably, we hope nga pag-stabilize sa supply sa enerhiya natin, mga katropa, mabarato siya. Ah? Pero at the back of it, mga katropa, it's still business sa raslikuda, no? I hope, tani, hindi sa political accommodation. While we plan to ease the burden of the many who've been suffering because of poverty, punano pa nga mga sitwasyon, I hope nga ang sitwasyon sang kadamaan sa mga pigado hindi ma-negosyuhan. Oras naton is 9 a.m. sa pagpakalagadta is 300 pa ni dugang ang resulta, no, ang feedback sa aton sa zona sa presidente kahapon mga katropa pagkatapos sa mga panumdom.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next! Mix. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.
12: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa, Sir John Win. Good morning. Balya, good morning, katropang Win. Mention man kagapon sa presidente ang party sa ayuda, ex kag Dolitupad, no? Mga padayo na sa Japon, no? Ang ining mga ayuda system naton. Anyway, kinanglan ta man sa pero ti mga katropa, I hope tani mga basic services naton magnubo-nubo para at least hindi siya mag hindi ta mapunan sa mga ulo ayuda kag kunano pa nga mga daw pinamolitika nga style ba, no, sa pagpangatag sa mga ayuda mga katropa, no, kag hindi magamit sa mga politiko ta sa ilang kampanya by 2028. Aryo, Mayor Jane Balio Alio, morning katropang Win, salamat gid sa dumanan ni siya, no. Moms members, thank you so much, salamat gid mga katropa. Ang isa sang highlight sang kinahambal sang presidente is ang pag-secure naton sang enerhiya diri sa pungsod. Probably naka-experience na kita sa medyo hindi namin ang sitwasyon sa away sang giyera sang pungsot. Well, oil supply, kinahanglan ta. And habang sa presidente, mayara na sa mga kontrata sa ibang mga pungsod that will provide us a secured supply of oil in the next coming months. No? Why yung nagambal presidente ta nga secured ta forever, mga katropa. Ang probably isa sa mga epekto sini mismo sa enerhiya ta, no? Nagsaka ang aton enerhiya, nagsaka ang aton nga kung presyos kuryente sa aton panimalay, kagusto solbaron tagaan sang kasolbaran, no? Ang ining mga problema, isa tong gin-propose sang aton presidente ang pagbalik sang ining nuclear energy diri sa pungsod Pilipinas. Testingan ta. Nang taon ta. Huwag ta kabalo kung anong modos. Huwag ta kabalo kung paanong sistema if ang mas spearhead ini sini gobyerno or private sector man dyan. No? Huwag ta kabalo. Because nga ti, mga katropa, sa mga panahon nga ni, ang private sectors, naghampang niya sa atong interest, sa atong energy sectors mo. No? So, ariyo, ang statement lang sa presidente ta sa ginakabig ta plano nga buion ang nuclear energy as a source of power sang aton pungsod, mga katropa.
6: A product of the 23-member strong US-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial.
5: Ang isa mga ang ari gili ang iya statement ho, ari dugay-dugay ni presentar ta ang nuclear energy, no, nga gusto niya ipabalik diri sa pungsod, mga katropa. Ari presidente ta. Mhm. Kay dako gid mo problema tumo sa energy, mga katropa. Samtang nagataas ang aton nga sosyedad, no, nag-establish kita sa mga technologies kag establishment, mga katropa, gadamo ang tawo, no, nagataas ang demand sa enerhiya. So we have to respond sa growing demand sa aton nga kuryente diri sa pungsod Pilipinas, or else by 2030 basi mong problema ta. Oh, ariyo ang statement sa presidente.
6: Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin, ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
5: Amo rin mga katropa, ang ginambal sa presidente ta, nga basi, basi po dito yung balikan, no? Ang ining mga nuclear source natin, mga katropa, as a source of power, diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang target sa mga katropa is maghimo sa roadmap nga maka-exister, makakuha by 2032 1,200 megawatt nga supplies kuryente nga magsaka, mga katropa, into 4,800 megawatt by 2050. Okay? So, pira ka mga framework is that ginatunaan karon sa aton nga Philippine Atomic Energy Regulatory Authority, mga katropa, ang PhilAtom, ang ining Republic Act 12305, nga magbalik, mga katropa, sa energy energy source naton diri sa Pungsod Pilipinas, kinahanglan ta kuno. Plus, di may arap pa sa mga energy source man nga mga hydrogen o kun hydrothermal power source nga ginaplastar sa aton presidente, mga katropa. So this is still all planned. Wait, ka balo ko na notice siya pa pagpadlagan kung masolbar ang problema naton sa kinahanglan sa supplies kuryente, mga katropa, dere sa pungsod. Wait, ka balo kung sino ang mag-initiate sa programa. It would be private-public partnership or solely government project? Kaya daw ka imposible kung gobyerno lang ang mag-host na di. Mga dalan tagani, private sector, no? Ang aton gani nga kuryente, private sector naman. And we all know, there is Pungsod Pilipinas nga ang pagsulod sa Marcos administration, ang grupo ni billionaire, multi-billionaire, no? Nga nagapanagiya sa dlagko nga mga electricity power distribution, the Pungsod Pilipinas, none other than Mr. Edric Carazon, amuning naging kaalay sa presidente, no? And Edric Carazon, one of the operator man, so malampaya, kagsang pila ka mga electric distribution, power distribution sa Negros Occidental, sa Panay nga area, sa Pungsod, no? So ang paglantaw, it will still be operated sang mga private sectors, mga katropa, pribado naman sa Gyapon nga magastos na di ang hambal tiyo kalabanan ginambal na basta 25 years matapos na kundi aton na o ito nagasto, no? Pero kabalo naman kita pagkatapos 25 years may extension pa na, may ara pa na sa mga kontrata, may mga project naman would extend sa mga joint venture agreement sa president sa aton gobyerno ka mga pribado ng mga sektor, mga katropa. We'll see, no? Pero ang target sa mga katropa this year and ang road mapping nila magasugod na by 2032 kag ang scaling sang ining power, mga katropa, will start at 2035 and forward to 2050, mga katropa, which will meet the production of 4,800, no? nga power, nga energy source, mga tropa from nuclear nuclear energy diri sa pungsod Pilipinas. In the ano na na, no? In the work na na, no? Ang aton nga ining power energy power source, no? Gamit ang nuclear energy, no? So hulat-hulaton ta ambot way ta kabalo kun anong takes ang pila ka mga advocates, mga katropa sang ining kuryente, if it's okay with them, no? Kun akseptado gid man, pero wala taon ta, no? Isa sa mga highlight man to ang PAC Silica, mga katropa. Ang PAC Silica nga nangin membro kita, isa kita sang signatory, mga katropa, sa pungsod Pilipinas, along with 22 nations nga nag-expand pa into 30 nations, no, nga nag-agree, mga katropa, sa establishment sang US-led international coalition launch nga gin-launch kapos sa December 2025 amo ni ang PAC Silica, mga katropa. Ang iya ginhambaldi amo ni siyang semiconductors ka critical minerals, ginakwa mga minerals, no, gamit sa using the para makadihon sa AI manufacturing kag AI infrastructures. And we're looking at sa global perspective, no, nga magka-compete sa China when it comes to technology dominance, mga katropa. So girambal ta subong nga ti lantaw di sa pungsod nga sige ti isa kita sa ginalantaw di nga butangan. This is a welcome development project para sa aton nga pungsod, mga katropa, which will advance ang aton technology diri sa pungsod Pilipinas kay ari ding sentro, no? Pero damo sa mga disagreement sini, mga katropa, no? Damo sa mga disagreement angot sini, no? Ang propose nga ano nga kanaparon sini, mga katropa, is 1600 hectares, no? Dito sa New Clark City, Tarlac, no? Nga mangin economic corridor sang pungsod, mga katropa, when it comes to technology, no? Tita nang tagagamit naman ta sang AI, no? Pero ang pinaka-concern din, mga katropa, is that the usage sang tubig. Well, may hambal to nga sila ang ma-producer, mangita sila sang tubig through rain collection. Hambal ila kung tig-ululan, diri mahibo kami sang, ano, sang supply naman sang tubig. And if we talk about sang supply sang tubig, kung tubig ni sahalin sa ulan, mga katropa, dako-dako ni mo. Mga dako-dako ni. It's more than a dam nga kwaon ta, himuon ta to supply, sustain sang kinahanglan sang PAC Silica, mga katropa, sining infrastructures para mag-sustain sang iya operation. Plus, ang mga mineralista, no, there is Pilipinas, one of the leading producer kita sang copper, gold, kag iban pa nga mga mineral nga ari sa pungsod Pilipinas, mga katropa. And humble nila that this will just siphon sang aton nga mga mineralis diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, para sa sining proyekto. Daw ginakulbaan sila. Plus, ang displacement, mga katropa, bear in mind, nga nagalabot ni sa 4,000 hectares, no? Ang proposed, 4,000 hectares, ang kalaparon sang ining economic zone, no, sa ginatawag tang PAC Silica project diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Why is it Tarlac? You know, isa man sa mga dagko nga gusto ipagwa nga ano nga ngalan sang Luzon nga mangin sentro ang Tarlac. These are Quezon City, these are Aquino nga teritoryo mo, no? Ang Tarlac, no, dito sa Luzon. Nang taon ta, mga katropa, ang ini, may mga reaction abi ang may mga reaction abi ang aton nga pila ka mga grupo angot sini, mga katropa. Okay, so tanaon ta kung ano ang mag-intake sini, isa sang nag react in sini, mga katropa, ang kabataan party list, no, nga sa statement sang presidente ang PAC Silica, mga katropa, ginasuportahan niya. He personally endorsed sang creation o kung pag-establisar sang ining AI center, AI hub, diri sa pungsod Pilipinas. Okay? daw sa dyaning mga topiko. And this will give us an investment of $40 billion, mga katropa, dari sa Pungsod, Pilipinas. As much as $70 billion nga investment sa Estados Unidos sa nasambit nga lugar, mga katropa. So, daw ka lang taon mo, very enticing. Pero ti, what have you? Anong matabo sa mga lugar, dari mga katropa, nga may arak kita sa Paksilika? Hambal nila, this is not military. This is all technologies nga ginaproduce nila that include AIs, mga katropa. Kag kita, maging competitive. Paano makabinipisyon tao sa nada? Paano makabinipisyon ang aton nga puburuyo sa sining proyekto? And this is a investment nga ginopdan sa mga dagko ng mga bilyonaryo sa Estados Unidos, mga katropa. That includes kay Bill Gates, no? Microsoft nga founder. And sa kay Mark Zuckerberg, no, nga subong nagamat-amat naman invest, mga katropa, sa AI system nga naga lantaw ta sa atong Facebook, bala, no, nga ang ibanda nga mga ano operation done with AI. So this is all about technology. Now kita ta ang Pungsod Pilipinas, mga katropa, receptor lang gid mo, no, recipient lang gid sang mga technologies halin sa US, China. And ang competition between sang China kag Estados Unidos nga ang lantaw hindi sa hindi sa viable sa Pungsod Pilipinas, because may ara sa mga may ara sila sang mga reservation. Oo. May mga reservation sila, no? All right. So ano ang pinaka bagay nga ginalantaw naton as of this time ang ining proyekto sang aton gobyerno, Paksilika. Unway sa ati diretso lang ta sa isa, no? Okay, ano? Aha. Uh-huh. All right. Oras na to, mga katropa. Oras na to, 9:24, sa pagpakalagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bulsay, mga abyan. Ginadayday ta ang aton nga ang sona sa presidente. Isa man to sa na-mention, mga katropa, ang advancement sa modernization sa aton nga public utility jeepneys, no? Sa karon, mga katropa, may ara kita sa mga public utility jeepneys, mga katropa. There's a modernization program nga ginpatuman ng aton presidente, aton gobyerno. Pero medyo kulabos, medyo may problema, no, kay hindi sa plastado ang ining ginakabig naton sige, we have on the line, mga katropa, antes tumakad to dire, we have on the line ang Mr. Florence Guzon, mga katropa, from Kabata and Party List, no, to talk about sa Paksilika. Sir, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
3: Good morning, katropa Erwin, kag sa atin mga tagpanamati.
5: Sir, isa sang na batian ta nga napalindugan kini Kabataan Party List, no, angot sa proyekto nga Paksilika. Can you share your minds on this, sir? Personally, gin-endorse sa presidente sa zona mo? Sir Florence, dula-dula ka.
3: Push doon yung Paksilika. Uh-huh. Pero ang tindog naton sa kabataan nga na-resist naton, no, ang ininga pag-incursion, no, sa US sa aton nga kaugalingan na Paksilika, ginatago siya sa initiative of development, no, sang aton nga Luzon corridor, kuno abi hatagan kita sang advanced technology, sang resource, kag technology sharing, kag maga-create, no, sang mga trabaho. Pero dugay na ina nga kanta, no, sang foreign direct investment sa aton. Na napahuntutan na wala man sa gihapon ina sa mahimo, no, kay ang teknolohiya hindi man ina gihapon aton panaghiya. Ang jobs na dira, no, maging specialize man ina kay ang kadamaan sa aton nga pumuluyo, hindi man gihapon ka access sa umrang himo. Gandugang patira ang resources nga puhaon alin sa aton i-extract minahon, no? Ilang target na rare earth ng mga minerals nga abundant sa Philippine territory. Gani himuhon, no, kita nga resource extraction para sa teknolohiya nga hindi man aton panaghinga. Kung ginanan daw man yan aton, no, nga pagposisyon na inis ang United States against iyang karibal nga China, para nga agawon, no, microchip processing kay sa ano sa current nga estado ang microchip processing na concentrated na sa China. Panaghiya lang sa US ang technology pero ang hardware yun na assemble sa China. So effort ini sa US para nga i-dominate what agawon ang market. Ang muna nung ginaresist natin ang Pax Silica kay extractive hindi get exploited yun sa Philippine resources sa Pumuluyong Pilipino.
5: Isa sa question, sir, Sineti, there were 23 nations signed sa Pax Silica Coalition, and why not hindi kita mag-intra since kay okay man sa iban, sa atin hindi pwede?
3: Nang nag-sign, no, ang 14 countries nag-upon makadara sa pag-sperma. Pero ang commitment niya sa 14 countries, facilitation sa trade, kita lang niya ang nag-commit sa Pilipinas na maghatag sa atong kadutaan para patindugan sa isa ka AI data hub. I-extract ang aton nga mineral resources diri sa aton pungsod. So i-open lang kita sa Pax Silica, especially sa aton nga commitment sa sining agreement sa further resource extraction nga hindi man gyapon ang Pumuluyo ang makapanghimulos kag pagposisyon namang inyo sa US sa ilang ginaluto, no, Pax round sa ilang rival nga sa China. So, imuon naman kita, no, nga proxy, no, sa ilang paglunsad sa mga ofensiba sa China. Economic man, kag hindi malayo military. Sa tuntuod lang ang ining AI data hub na ilang ipatintumot dari sa Pilipinas, ang hindi na siya generative AI ang ilang target, kundi amo ang pag himo sang AI for armaments, US armaments, na pag-position na siyempre sang ilang mga hardware diri in preparation for i-brewing imperialist war na ilang ang inadusok. At himo nilang lutsara ng Pilipinas sa sinigagera kaginalutin.
5: So, sa paglantaw niyo, sir, why sa Pilipiso ng atong pungsod, maybe there will be job creation pero limited lang kaya hindi man tama ka-employed sa mga professionals naton, sa mga trabahante naton nga way man nakabalos ang ining technology, ba, sir?
3: Yes, oo. Nang i-double down ko na, no, kinapromisa sa aton ng panag-iya may technology sharing pero saan o ba lang share sa technology how sa aton ang Intel, for example, ang sulod din sa ato ng Intel. Pero wala man sa gihapon sa may ginambag sa ato ng technology sharing. Wala man nag-improve ang ato ng capability. Nagkuha na lang ang Intel din. Wala kita sa microchip din or sa technology gali na blueprint para makaproduce kita sa ato to guling ng microchips.
5: Sir, for now, ang presidente nag-endorsed, I believe endorsement na to because kin-mention niya sa iyang SONA nga gina-welcome niya ang establishment sa Pax Silica de Responsable Pilipinas. Anong effort ka rin, karon, sir? How we can oppose it? Paano ito niya paano mapunggan?
3: Yes, on the part, no, sa kabataan, we have already filed, no, a resolution resisting, no, nga ginapanamagan natin nga ibasura gid ang Pax Silica. Tututuman ang campaign sa youth organizations all throughout the country. Makita niya natin, no, sa social media, very active ang pag-campaign, no, sa ating mga kabataan, sa mga youth organizations sa pag-resist sa Pax Silica. Basically, no, ang pag-resist natin diri tungkol kay endorsement na to sa SONA, no. pag-inimog ni Marcos. Ang pag-desist na ito, nakakala na sa kamot sa Pumuluyo. Kaya hindi natin makasahan subong ang ato ng gobyerno ng pamatihan kita unless we, through a people's campaign and movement against Pakistan. And, ang Pumuluyo subong in general, hindi nila gusto ang Pax-Silica tungod sa detrimental sinila epekto sa environment, liwan pa no sa resource extraction na iga-tuga sininga pagpatindog no sa mga AI data hubs din sa atin.
5: Other than that, is displacement sa pinaka mga pamilya ngara sa lugar Sir Florence. Nga mo muna yung ginistorya sa pinaka mga opisyal na sa gobyerno that might be disadvantageous para sa mga residente, sir.
3: Isa ina, no, ginambal sa Basis Conversion and Development Authority, BCDA, na wala ko nung ma-displace. Pero in sa report, no, sa mga chapters namun sa kabataan, dira, sa Amunang area, may mga communities nila sa farmers, even sa indigenous people, na mahimo ma-displace po sa vaccine na ini. Kani, we are being lied to our faces right now when they say na wala sa may negative impact. Kasi displacement pa lang, takot ako ng impact. Sa environment pa lang, takot ako na ang impact. So, ano ang push doon sa aton nga Pumuluyo? Alin sa sininga initiative ko, no, sa US?
5: Kabalo kita, Presidente, may isang nakatuig. Ang Pilipinas as a whole can still retract sa iyang signature to, iyang commitment for the Pax-Silica, sir. What do you think?
3: Yes, definitely. Pwede din natong iiso. Wala ang aton nga commitment sa Pax-Silica if there is political will. Pero however, since kagapon, hambal sa aton ng Presidente na suportahan niya ang Pax-Silica, kinahanglan na na itusok na sa Pumuluyo, no? Na i-retract na sa aton na gobyerno ang iyong commitment na hindi man Pumuluyo ang nag-commit sa Pax-Silica ng gobyerno. Pero magkaya sa aton gobyerno, ang iba na sa ikituloy na ang Pax-Silica ay ang Pumuluyo ang magsasalo sa tangan nga rin na din ng FALC.
5: All right. With us, Sir Florence, nice talking to you. And I hope we can discuss more about Pax-Silica in the next talks natin. Sir, thank you so much. Salamat din, sir.
3: Salamat ng katropang Irwin. Kagsalamat sa ating mga tagpalamati. Mayong aga.
7: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
5: Well, may mga point to mga katropa nga ginambal nga ti basic mag-problema kita, no? So, sining... pag chatto to Microsoft sa una nag-pull out ng DIY matabi ni PSUD. Kita abi the response mga katropa. Kitang mga receptors lang sa mga produkto in sagwa, no? Ang problema to, ang pinakakulbaan, tiway naman ta sang produkto nga pwede pabiligya nato under globalization, no? Pwede ta ihaboy dito sa pungsod Vietnam, US, kaya pa. May ara itong nabaligya, uga, no? Damo ito gabakal sa ilang na. Na-meet ko na mo. Pero sa mga technologies, mga katropa, may mga bagay nga hindi makaintra ang Pilipinas na di. No? Nag-pull out lang to, nadulaan na din Microsoft, kita, nagbakal ang Japan, gagamit lang kita Microsoft. But sa mangin party beneficios, pungsod Pilipinas sa ining teknolohiya, ginabakal taman Japan mo. And it's not given for free for us. So, AI, mga katropa, daw kinpapayaan ta lang, probably, ang aton, ang iban nga mga kapungsuran para mag-gamit, mag-take advantage ng aton nga mga resources, the response of Pilipinas. But that's a lot of talk, no? So, kinanglan ta pa na istoryahan, dason mga katropa, para ma-plastat ta man. Ano operations ng Pax-Silica? Paano ginahimo ang chip? Gini? Paano gina-establish ang AI system dira sa nasambit nga hub? Anong benepisyo sa mga kalibutan? Kiti ang balila global interest ni nakasalalay mo. Ang China daan, grabe naman ang teknolohiya nila, ang AI. Subo nga, kita ta sa mga social media, mga katropa, ang China is developing a humanoid robots, no? Nga pwede na masugo. Kag subong ginakompleto na lang, kag ginarefine na lang, mga katropa. And probably by 2030, ang China is one of first nation nga magalansar, mga katropa, sang AI robot system sa binog nga Asia. Grabe. Oras na ton, 8:37 na. Ma'am Len Talde, good morning. Salamat gid, nakapamati kami. Solid supporters. Always kami may signal. Salamat, morning. Ma'am Len, bisan ara man sa gap, bisan late ara man Japon. Importante, ara na ka mo, ma'am. Tag-okay lang mo na. No? Ma'am Mary Jane Balio-Alio, thank you so much. Members of Moms, the... Dennis Bacolod, thank you, Ged. Ha? Ma-pause for break kita, ma-commercial tanay. Pagkatapos katropa, balikan ta naman ang pila ka mga issues nga aton talakayon sa aton nga palatuntunan, mga katropa. Pagkatapos sa mga palundok.
7: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Tangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo?
10: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
9: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
10: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang bullseye.
5: Balik tayo mga katropa. Isa man ito ginistoryahan sa ano, sa nasabit niya ano, State of the Nation address sa Presidente. Amot lang mariak gini nga ito na transport sectors mo. By 2050, ang goals ng ito nga pungsod mga katropa is to have the e-vehicle have 50% of our public utility jeepneys ma-utilize na ang e-vehicles mga katropa. Well, in some points, ginambaw di nga cost-efficient siya. Why sa nagagamit sang krudo? Why sa nagagamit sang gasolina? All power energy plus nga mapadayon sa Gyapon ang mga proyekto sang gobyerno sa paghatag sa mga ayuda sa aton presidente. Ari ka rin sa linya naton, balikan ta si Sir Rudy Catedral sang bakod ni Maribela if satisfied siya ng rating nga matag sa aton presidente. Sir Rudy, morning.
6: Good morning, Katropang Wen. Good sa tanang diplomatis, ang XFM Bacolo. Good morning.
5: Oh, hambal ko balikan tagid ka because nga isa sang statement sa presidente ta during the SONA projected niya, I think may road mapping naman. For 2050, ginalantaw di nga under the modernization program sa katon nga public utility jeepneys will be e-vehicles na by 2015, sir. Will it scare sa katon nga transport sector since nga muning direksyon sa katon nga gobyerno?
6: Pati para sa atong katutangwin, no, ginarespeto kag ginakaligan manina natin ang pag-ahambal sa atong na presidente nga dapat maging Egypt na.
5: Uh-huh.
6: Kasi kung nagtawon ta, Egypt man ang pinaka-modernized kag uh-huh, ang pinaka-qualified.
5: Uh-huh.
6: Nga wala na yan sa pagbabago-baguhon pa ini ang mga Euro 4 apang nabalaan ba natin nga ang kabudlayan sa isang mga transisyon.
5: Mm-hmm.
6: Pag para sa atin na padayon ang pag-away sa ining modernization program na palpak ang programa katotang wen.
5: Aha. Why pa makonkreto, why pa maplastar ang atin modernization program, there's that proposal. Eventually, I'm looking at the phase out sang traditional jeepneys because kati during direction sa atong presidente atong gobyerno to utilize the e-vehicles sir. So sa inyo da may mga istorya na, may mga plano na angot sini ang aton nga ginhatag sa inyo, ginplaster sa inyo ang aton nga LTFRB aton DOTR sa mga transport sector so far.
6: Actually, Katropang Wen, madugay naman nina ang ginapastar sa aton nga LTFRB sa aton.
5: Uh-huh.
6: Tapang kung aton lang tawon ang tanang itong plastar nila, puro tanan ng kalabalda.
5: Uh-huh. Kaga
6: ang naka-engage sa modernization program, amoy na ang pinakadako nga nagka-problema. Subong. So para sa aton nga husto ina ang ginahambal sa presidente naton nga ma-Egypt na didbita,
5: uh-huh,
6: kag-modernize na apang.
5: Mm-hmm.
6: Mayara sang kabudlayan sinada kay susubong ang naging engage sa modernization program nagala bangkrap na.
5: Mm-hmm.
6: Sagang tanan nga naka-engage dira.
5: Mm-hmm.
6: Though magka problema na gid. So subong ang proposal nga mag Egypt na gid.
5: Oho.
6: Uh-huh. So dako ina nga natubangon kag nagapati kita. Matapos lang ang term ni PBBM,
5: uh-huh,
6: hindi ina ubos o kundi ina ma-materialize ang ina nga pag ina nga transisyon nga mai-Egypt tanan.
5: Uh-huh.
6: Paano na ini ang naka-engage,
5: uh-huh,
6: sa mga modernized buses?
5: Uh-huh.
6: Kung sa diin subong hindi na sila kabayad, gagmay.
5: Uh-huh.
6: Mga problema na sila nga ginapang-atubang. Pag hindi man pwede nga ang naka-engage subong, pabayaan na lang sa aton nga gobyerno.
5: Uh-huh.
6: Nag-propose pa sila sa bagong Egypt,
5: uh-huh,
6: na wala ka kay kasulbar.
5: Mm-hmm.
6: Isa ka problema,
5: mm-hmm,
6: sa mga naka-engage na kadaan sa modernization program.
5: Nonetheless, may problema pa sa mga programs natin sa transport sector. One of the he mentioned ang mga ayuda system, subsidy para sa mga drivers and operators, sir. Ba't siya ganyan eh?
6: Katropang we, no? Amoy na ang pinaka para sa aton, puro lang na tinikal. Nagpalpak na ang mga sistema, ang mga programa, hindi pangatag sa aton sa gobyerno. Ang pila, nakabaton. Pero majority sa aton ng mga members, especially ng mga taxi drivers naton, wala ganyan eh, isang ayuda nga nakuha. Karon mahambal lang ako kadami isang programa. So, para sa aton gani, no, ang ratings naton niya kay PBBM, para sa out of 10, 4 lang niya mo, wala siya kapag-target nga. Ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, apektado ang driver operators. Ang pagpanghatag sa ayuda, apektado man ang pamilya sa driver operators. Apang kung sila hambalon sa suna para bukuro na lang gidya nga maayo ang tanan, ginapanghatag ang tanan, despite sa kamaturan nga wala ganig kalabot sa natungdan.
5: Ang mga check ito sa na gamit gid man tong sa lato nga mga bangko bla nga ginatag sa inyo.
6: Katropang wen na kaloyan at nasubong at tawag ito sa LNK Party, sa Central Office, pag may proseso pa nga ginagamit, kag maabta na lang sa isa pagig ka-ayuda nga pasalik, hindi pa po yan makaabot na Katropang wen.
5: Kaya daw mapagawa naman kuno ayuda, liwat sir?
6: Ate, amoy na ang ginahambal kayo naton nung akuntan eh, rikta na lang i-discount sa mga gasoline stations nga tanan kag wala pinilian. Kasi kung sa ayuda, nga tinayo lang ni kung nakadikit kita dira, malapit kita sa administrasyon, kag kung mayara kita sa kapit dito, kay kung wala ikaw, individual ikaw nga mga operators, tapos agad wala ka dito yung chance nga makakuha o kung driver. Katupangin.
5: So, categorically, sir, why nyo nito ba tiyagan ang ginambal sa presidente nga nakapagwa na kita ayuda para sa mga transport sectors naton, importante mga transport sectors naton, ginfokusan kay sila ang pinaka naigo sa krisis sa langis sa Pilipinas.
6: Yes, yaktoy na katropang wen. Wala ko tayo nakabatkan niya ang bulig sang aton niya gobyerno sa especially sa sina nga ayuda nga ginahatag nila do hindi naton mabatsagan, no? Especially sa iban pagit naton nga mga kautuan nga wala na gud niya madala sa mga ayuda nga ginghambal nila, no? Sa mga fuel subsidies, sa tanan pa nga mga ayuda. Kuto, madamo gid yung majority ang hindi sina magpati nga maayo ang programa.
5: Sir, tapos na ang manog tapos na ang ano ang termino sa aton nga presidente based na sa katuig under sa aton nga jeepney modernization which started during the previous administration, anong dapat unahon sa presidente kung istoryahan ta ang modernization program sa public utility jeepneys naton sa bungsod, sir?
6: Ati, para sa aton niya, kung kita lang niya palantawon sina, dapat kung sinong naka-engage, sige, padayon, kag-suportaran sa aton niya gobyerno, kag hindi mag-lumpat sa isa katika nga kung sa diin, subong nagkalabili na ang ining naka-engage sa modernization program. Kag pagkatapos, kami nga mga unconsolidated, kag padayon nga nag-aaway nga hindi madula, dapat i-subsidize ang gobyerno for rehabilitation purposes.
5: Okay.
6: No, ipa-rehab ang mga talakyan para maging roadworthy. At least may ang comfort sa aton niya commuters, ang safety sa commuters, and then i-subsidize para padayon ang transition nga amat-amat, hindi kay gulpi-gulpi, nga kumimulan taon sa dagligad. Dapat mga ato naging nga modernized batis ang magadalagan kuti paano kaya ang modernization program ini ang sa Department Order 2017-11 every 2 years magailis kita sa ato nga mga salakyan para nga ma-modernize. Subong 2026 na
5: why,
6: ang ato nga mga modernized buses na ini out naman ini kung ato lang taon para yes malang kami sini. So dapat padayunon ang mga traditional jeepneys nga long roadworthy pagkatapos i-subsidize sa gobyerno, buligan ang mga driver kag operator sa mga subsidiya. And then ini ang aton nga mga naka-engage na sa modernized buses operatiba kag korporasyon dapat mayara man wa sang ilaya nga kaugalingon nga buligan lang sang gobyerno kay isubong na diinis la sa utang eh. Mostly kag 6 months to 1 year wala na nakabayad sa monthly amortization. Sino magabayad sina kay kwarta ina sang gobyerno kwarta ina sa pumuluyo, hindi niya kwarta ang konsekwensin o lang ng mga opisyal sa aton nga gobyerno. Dapat talungan ang kwarta sa gobyerno. Ihatag sa gusto, kag iprograma sa gusto.
5: Oho. Well said, sir. Sir, thank you so much. Sa oras mo, salamat kay Sir Rudy.
6: Madamo mo salamat ka, Tropang Wen. Kagtatanang nga tagpulamati sa XFM Bacolod. Madamo mo salamat kung mayong aga sa tanang mo.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Grabe ito, no? Ang jeepney modernization, mga katropa, started during the administration ni former President Rodrigo Duterte, nga nambal to, jeepney modernization ang nagwa to. Gintagaan sang bus type ang aton nga mga ano, aton mga operators, no? 2 million isa per unit, amortized, no? Sa aton nga sa bangko. So, sad to say, nga ang aton nga modernized jeepney, nagabatsag man sa buong, nabudlayan sila, kahit muni eh, makon mo, mabayad ka sang monthly amortization mo, tapusun mo ng million mo. Ang fleet management, no, sa mga kooperatiba, nga dapat na-maintain na siya, na-check per me ang worthiness sang salakyan, kaya mo ng purpose, ma-maintain nga hindi siya mag-depreciate, hindi siya mag-uba in the next 2 years, in the next 5 years, nga maging worthy pa sa Japan. Meaning, may aircon siya, ang sistema sang kooperatiba, kag-korporasyon, no, may driver, nasolduhan sakto ang mga drivers, katropa, may benepisyon sakto, subungway na, lain na. Kaya ang mga konduktor, ano na sila eh, na though 3 days bla duty, no? Lason 2 days off. Amo na subong? Cost cutting ang aton nga mga jeepneys diri sa Pungsod, diri sa Bacolod. Nabatsagan tang suffering sa aton nga mga sa mga jeepney operators kanik intra sa jeepney modernization, nga subong lalain man how to keep up sang spending, how to keep up sang financial nila, because grabing balairan mo. Now ti ang goal sang aton nga Pilipinas, sang aton nga presidente is maamat na utilize ang EV vehicles, mga katropa, by 2015. But then ti

0: Miro. Tapos balik naman sa Subong, ma ano naman sa? Ma mapadlaga naman sa presidente for the fourth time, no, sa Estados Unidos. Dari sa aton one term lang abi presidente, hindi pwede ka padlagan sa ilalain man. As long you enjoy the trust sang pumuruyo mga katropa sa tao sa imong presidency, then you go for it. Run. Morning, ma'am, greet ko lang akon si Mama Rihanna Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Miss Pa Marino, Pastor Winston Villanueva. Morning, hambal ni Ma'am Len Talde. Thank you. Si Janelle Laura Lonario Richie Talde, Youth President sang Himamaylan sang class. Thank you. Maing aga sa inyo tanan. Buhay kayo dyan. Thank you. Diris Pilipinas, kuno ya pinakabudlay kuno sa Pilipinas mo sa mga foreigner. Ginakulbaan na sila magkadto di kuno. Nga budlay mabuhi di mo. Kay pagsulod plus Pilipinas sa mga foreigner gambal sa mabuhay ka. Nga paano man mabuhay ka? Tigra pa kamuyuan ka pa mabuhay. Kaya kung hindi ka mabuhay, patay ka mo.
1: Talakayan. One on one. Talakayan. One-on-one.
0: Istorya, mga sidelights, mga katropa. Wait a oras sa pagpakaragata. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Today's July 28, 2026. Happy birthday sa kay Julian. Ha? Julian. Julian, wish you good health and more birthdays, more success in your life and more birthdays to come. God bless you. Halin sa kay John Mark Gananshal Limson Vlogs and Mahimulaton Boys. Again, sa kay Ma'am Julian, happy birthday. Wish you a good health and more birthdays, more success in your life to come. God bless. That's from John Mark Gananshal Limson Vlogs. Mahimulaton Vlogs, mga katropa. Mahimulaton Boys. Mukhang ko pa yung vlogger, mga Mahimulaton Boys pa. Salamat kin sa paglawag. Yes, ma'am. Ikaw pa yung ma'am, ma'am Lynn. Oh, basta yung sulat mo, basahon ko na din yun yan. Morning sa members ng class natin sa Southern Negros. Thank you. Salamat gid mga katropa. Wait oras, boss naman. Bantayin nyo pila ka public affairs program sa XFM mga katropa. Later sa Centro with Katropang Franz Andrew Burgos. Sige po na, mapagsipad-sipad natin sa statement sa Presidente ta sa SONA. Kagpaghatag sa klaro sa mga statement kanibla. Kag ang take sa aton mga sektor sa aton komunidad nga naigo sini ko na kabinepisyo sa mga katropa. No? 9:57, paalam na ta. Thank you, boss naman mga katropa. Upod naton sa aton technical side, katropang General Upsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, and aton nga CEO President, Dr. Remy Lito Oy. No? Ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless mga katropa. Tugto, boss.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na

0: gamit palagi.
1: Try new ring.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa kasi

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9
6: Wednesday

0: And it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sisyu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
1: Evergreen Coffee mix
0: kag ang Evergreen Herbal Capsule.
1: Evergreen Herbal Capsule
0: na may 7 kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no, nga ginatawag anxiety disorder in children.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Sa mga pagtuon, normal ang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado, masinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ilang pag-iskola. Kuela o kung pagtuon. Tikon may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi siya mag-iskwela, hindi siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone bla, kay lasing na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mga kick, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman bi ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheat grass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, makabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, namin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
9: Endless Love. Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ato dito si Martin sa Salas, nagahulat sa imo.
1: Ma, kuntani, inbalibaran mo nga nagalain ang pamatsyag ko. Kung hindi ako makatubang sa iya.
0: Anak, tao siya nga nagasaka diri sa balay. Kani, tratuha man siya nga tao.
1: Eh, kasabad ah. Abi kuya kayo nakalikaw na ko kay Oliver sa isla. Magatawahin ang kabuhi ko. Abi pagaling Martin nga ini, na otro man kulit.
0: Ah, ta-ta-ta-ta, sige na. Atubangan na lang siya sa makadali. Para hindi mo siya magsiling, naging bastos mo siya.

0: atin? Hindi ako makahibalo. Kung paano ako mapathag sa imo ang tanan? Katigagi siya sa ulo mo? Pila ka beses na ako nagsiling sa imo, noong tatan mo ng pagpakaluyag sa akon, hindi bala? Palihog! Untati na ako. Tugod wala ko ikaw kinahigugma. Kag hindi ko ikaw mahigugma, tubtubsan o period.
1: Gusto ka. Matigama tuod ang ulo ko. Tungod samta ginahambalan mo ko nga untatan ka na. Pilit ko sa gihapon nga ginadasok ang kaugalingon ko sa imo. Pilit ko nga ginapabungol-bungulan na ang mga ginapanghambal mo. Ginakabig ang manhid ang kaugalingon ko. Bisan pa nagkakasakitan na ako. Kagang tanan nga ginhimo ko, tungod sa supra ko nga pagpakamahal sa imo. Karon, ari naman, ginapanawag mo naman sa akon. Nga hindi mo kumahimo nga higugmaon, tubtubsan mo. Pero, hindi ka na magkabala ka. Sa kaygayunan nga ini, pamatian ko na ikaw. Hindi ko na pagpadamulon pa ang nawong ko. Ampo na ako. Gani, sugod-subong, makasalig ka. Hindi mo na makita ang presensya ko.

0: Pasko. Sa bilog ng adlaw nga trabaho sa opisina. Hala. Ang picture ko man rito sa isla. Sa lugar nila ni Mama. Si Oliver. Inalik ko lang siya na dumduman. Kamusta na yan siya? Ay, otro mga kulit ang lalaki nga to. Ah, pero nga wala nga mamansar ko sa iyayaman. Anong lawot ko sa kabuhi niya? Tagon anong ginabuat niya subong?
1: Day Christine!
0: Ay! Inday? Nga ah?
1: May bisita ka, Day!
0: Ah? Sino?
1: Si Oliver siya po, no?
0: Oh, si Oliver? Ari siya diri sa syudad?
1: Eh, Day! Paulaton ko pala siya?
0: Sige. Magulat siya sa makadali.
1: Ate, sige, Day
0: ah! Oh my... Gusto ba lang desisyon ko? Natupango siya. Hindi bala? Kung nga nagbiya ako dito sa isla, parang alikawan siya. Pero nga asubong, gusto ko siya nga atupangon. Kag hindi ako makahibalo ha, kung anong buhaton ko. Parang nga mangin matahong pagid ako sa panulok niya. Kabuang sa ako na. Ano ka bala? Mailis na ako ha. Kamagpanaog.

0: Kamusta ka na? Ay, bulag liho para sa imo.
1: Ah, kumtani, wala ka na lang nagpagamo pa. Magpungko ka.
0: Salamat. Pero hindi man ako magdugay, ha? Nagapit lang ako diri sa inyo para nga makita ka. Kagsubungan nakita ko na ikaw. Malakat na ako.
1: Kagagaw nga tao, ho? Matapos niya akong istorbohon, magpaalam siya dahon? Ano ba lang gusto nga paggoon sa lalaking iniman? Gusto ba lang niya nga magpahawid-hawid? Ari mo ay. Sige ah, nakat. Kinaka-istorbo ka matuon.
0: Sige.
1: Ato na siya. Ay, ari ka. Lantuon ko sa bintana. May dala siya nga salakyan? O kaya no? Mabalik na lang ko yung sa kwarto ko ah.

0: ipon. Hindi makakasi Oliver sa pensar ko. Kagkaina, doon nagbatsyag sang kalipay ang kasing-kasing ko. Sang nahibalan na siya ang akong bisita.
1: Nga ah?
0: Ay, ang buot bala sa lingon sina. Amwa, may balatsyago na ako sa iya. Imposible. Paano ako magkaangkon sa balatsyago na sa iya? Kasunod lang sa malipot na panahon? Sang sanon na ako nasakitan tuon sa ginatawag na paghigugma. Apang subong, daw gusto ko naliwat na maghigugma. Amugit pala sining kasing-kasing? Nagahigugma? Misan punggan pang pagpitik sini? Kaga mga bulak ng dala niya. Katahong? Kuwaon ko. Ay, kahamot. Hala? Ano pala ini? Doon nagbatsyag ako sang kalipay. Nalipay ang kasing-kasing ko. Sang ginhalukan ko mga bulak kaginhatag sa ako ni Oliver. Ay, ah? Kadali ba lang nalikwaon sang kaaking sa kasing-kasing? Kung may nagapalapit ng paghikugma, kagusubong ko na-realize nga sala ang ginbuhat ko nga pagpatay sa paghigugma sa kasing-kasing ko. Tugol lang sa kaakig ko sa ginhimo sa ako ni Ricky. Mga matuod nga punggan kong pitik sa kasing-kasing ko, no? Kung sa katapusan, ako malanggi hapon ang masakitan. Magwapa ko na karoon ng ipokrita sa kaugalingon ko. Kung hindi ko pag-akuon na may pagtamod man ako kay Oliver. Nagbugto ng kasing-kasing ko para kay Oliver. Kulaton ko na lang ang formal niya pagpahayag sang iya paghigugma. Kagamong paghatag sa iya sang kahigayunan.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kang vitamin D3 sa madbalang at lomo pangunsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.

0: po. Pila ka adlaw ka gab-in ang akon pagulat. Apang wala man nagpakita sa akon si Oliver. Pulos mga bulak lang ang nag-aabot dili sa balay halin sa iya. Ay, ano ba nang ginahimo sang lalaking inis sa akon? Ginahimo bala niya akong hampanganan? To gusto ko nang maginakit sa wala niya pagpakita sa akon. Gusto ko nang magpangaking. Diretso ako sa parking area. At ulit doon ang park ang salakyan ko. Ay, kapuy ako sa akong trabaho. Gusto ko nga makapauli kabakapahuway. Alin salakyan ko? Buksan kong portahan.
1: Basi gusto mo nga akong madriver para sa imo?
0: Oh my... Alicia! Oh my... Halak! Nagbaskog sa nginali ang pagkubakubas ng dughan ko. Doon ang lukso sa kalipay ang kasing-kasing ko. Kando, nagapalangurog ang mga tuhod ko.
1: Pwede?
0: Wala ka ba sa dalanga sa lakyan?
1: Bayara. Ato ho?
0: Uti.
1: Ginguba ko humod para may rason ako na mag-angka sa salakyan mo.
0: Hala? Pwede ka malang makaangkas na hindi na kinahanglan ang gubo ng salakyan mo?
1: Mas mayo, hindi nang sigurado eh. Kaya base kung hindi mo ako pagpatihan.
0: Ote, ano pang ginahulat mo? Ikaw di drive mo?
1: Oh, yes!

0: Sabi mo, hindi mapulong ang kalipay ko, Subong. Tungod lang yun maayo na ang pagtambod mo sa akon.
1: Ong.
0: Gusto mo ba lang ang makaon nanay kita? Antes ko ikaw idulong sa inyo?
1: Kanami hampak kong sambag, ah? Kanang basang pwede nga ihambal sa akon kung ano-ano yung ginawa kaliya ko.
0: Oh, ano na?
1: Ate, temprano pa ba ni Panyapon? Lasing ko pasado pa lang.
0: Akin ka bala?
1: Ah, ay hindi. Kita mo na ginagayuhom ko, hindi bala?
0: Nagayuhom ka matod. Pero, daubing ka kang aking puga sa kamot.
1: Idulong na lang ko puli sa amon,
0: ah. Inagin ba lang nagustuhan ko sa imo mo? Kadali si umakig. Hindi pa gani kita mag-asawa. Daw gusto mo na akong anderon?
1: Amo! Iniyo pa gani ako, nobya. Asawa na ginahambal mo. Ngahaw! Ginpangaluyagan mo na bala ako?
0: Madugay na, hindi bala? Sang dito pa kita sa isla. Dasun, ang pagpadala ko sa imo sa mga bulak dire sa syudad. Bahin na ito sa pagpangaluyag ko. Ngahaw! Wala ka makaibalo?
1: Hindi na yung style ang gusto, kuya. Kung ganang pangaluyagan, kuya, no?
0: Ha? Ano man gali?
1: Ang gusto, kuya, inamig na himo, gidi. Hindi, pulos pakita-kita lang. Pag daw pang pag-into lang ang sugila nun. Oh! Naging patulog nung salakyan, ha? Ano? Inalig niya ito, binakos ka, ginalukan sa bibig.
0: Ina, amoy nang may ginahimo. I love you, Christy. Nakaibala ako nga nasakitan ka sa wala pag-abot ng nobyo mo sa adlaw sa inyo kasal. Apang hindi na ito mangyarason, agad isira mong kasing-kasing mo. Kagisik ko ang paghigog, ma.
1: Oh!
0: Anong ginakadlaw mo?
1: Kikon, anong ginapanghambal mo? Wala na to sa ako niya. Ginkalintan ko na, ina.
0: Oh! Matuod?
1: Matuod, ina.
0: Kuna mo, pwede mo na galing ang batunan ng paghigog, ma ko?
1: Oh nga, ah. Sigurado ka, agusto ko ikaw.
0: Ikaw wala mo. Maintuan, na ipabala kita. Kung wala ka sang luyag sa akon, nga nga wala ka na akig sang inalukan ko ikaw.
1: Nakaibalo ko ng galingan na luyag ko sa imo. Namamangkot ka pa yaw.
0: Oh, Christy?
1: Kinalukan naman niya ako liwat sa bibig.
0: Salamat, Christy. Madamugin nga salamat.

0: Bangun, Christine. Tidak mungkin.
1: Ba, si Christy? Ari ba siya diri sa restaurant? Kag may kahambal siyang lalaki? Kag daw kasadya sa ilang atuwa? Si Ricky? Siya ina. Ang ex niya na wala nag-abot sa adlaw sa ilang kasal. Kalain sa pamatya ko. Christy, pareho ka man gali kay Joan. Ginampangan ninyong balatsyagon ko. Magkuha ko din eh.

0: Nalipay ako na patawad mo ako. Kaging kabig nga isa ka, Bian.
1: Oh, si Oliver. Siya nakita ko nagdali-dali pagbuwa diri sa restaurant. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ricky. Amo na ako. Nakibalo ako. Ginlain niya sa paghangok ang nakita niya sa amo ni Ricky. Kinahanglan, masugilanon ko siya. Oh, atunog niya sa lakyan. Madasig ang palayo. Masakay man ako sa salakyan ko. Sundon ko siya. Nagasunod ako kay Oliver. Kinahanglan, makasugilanon kami. Gusto ko kay patag sa iya. Ang bahin ko. Kung nga ato ako dito sa restaurant, kagkahambal si Ricky. Ba? Padulong sa airport ang salakyan niya? Airport? Ay, doon na kay balon na ako. Kung din siya mapadulong. Palagyuhan niyang iyan ang kita sa amo ni Ricky. Sabay lang akong prontahon ako. Kagpangayuan sa patag. Amugid ba sa naka-insecure si Oliver? Oliver, please. Kinahangla natin nga magsugilanon. Pamatiianay ako. Okay. Wala siya nagkasabat. Padayon siya nga nagalakat. Palihog. Magdulog ka na ibisan makadali lang. Kinatulog ka kita sa mga tao din eh, oh. Isa pa, kasakit sa mga tiil ko kung nagkasagad sunod-sunod sa imo.
2: Wala na kita sang dapat panghambalan. Tumanang nakita ko. Para paminsaron, nga ginampangan mo lang ang pagigugma ko.
1: Si Ricky ang kahambal ko nga to.
2: So what?
1: Nagpangayo siya sang patawad sa akon. Sa ginbuwat niya, nga wala nag-abot sa adlaw sa among kasal. Ginsugid niya sa akon ng rason. Kung nagpangambal siya, mabalik kay kamiliwat.
2: Kung di magbalik ka sa iya eh. Anong labot ko si Muman?
3: Ano sila yung...
1: Hindi ko wala magdulog sa paglakat? Kung matis ang ihambal ko?
2: Ano pang ihambal mo?
1: Inagani! Gusto ni Ricky nga magbalikay kami. Apang ginhambalan ko siya nga hindi na pwede. Tugod may ginahigugma na akong iban. Kag ikaw, ina!
2: Kung inalang ginhambalan ninyo, nga kinanglan pa nga mag-uyatay ka mo sang kamot. Kagkasadya pa sa inyo.
1: Nagapangimon ka lang. Kung nga mo sinang panulok mo. Wala-wala kami nag-auyatay. Ang isa ko kakamot, nagatungtong sa isa ko man kakamot.
2: Ang dumdum ko, abi ko. Ginampangan mo ng paigugma ko.
1: Pwede ko bala nga buhaton, ina? Oliver, mahal ko ikaw. Sobra pa sa pagpakamahal ko sa iya sang una. Ano? Dali na. Ginagbayan niya ako. Kagsalamat. Kinaumpawa na siya.
2: Total, ari na ginman kita, Dre. Dayuno na lang nato ng gawad sang tiket. Para nga makaabot kita sa isla.
1: Anong buhaton natin dito?
2: Ano pa? Kundi ang mag-honeymoon dito sa payag ko.
1: Daw gusto ko, ina.
2: Christy?
1: Ginpukaw mo. Alaga katulog ko ang kasing-kasing. Kagkaroon nga nagabugtaw na ini. Handa ko nga pamatudan sa imo. Nga wala inisang iba na kilalahon, kundi ikaw gid lang, Oliver.
2: Oh, Christy!

0: wala gid ako magsala. Nakita ko sa primero pa lang nga maayo nga tawo si Oliver. Kag nalipay ako nga sa katapusan, nakita gid man kadabat siya gani Christy nga si Oliver ang lalaki nga bagay sa iya. Mahimos ako sang amon mga dala. Kay buwas mismo mabalik ako sa isla kaupod sa mga manghod ni Christy. Agad mahambalan namon ang bahin sa ilang kasal ni Christy kag Oliver.
1: Sa katapusan, naging akon ka na gidman.
0: Kag salamat nga naagwanta mo man ang kamaldita ko.
1: Tugod mapatay ako kung madula ka sang dalayong sa akon, Christy. Kag pangako, wala ka sang inusulan sa desisyon mo na magpakasal sa akon.
0: Dapat lang kakinaanglan gid yung magpakasal ako sa imo. Kay pilyo ka gid ginuna mo pang honeymoon tong sa pagpamalay.
1: Ah? Pilya ka kare ka gani.

0: diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: HFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, HFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, HFM kid.
2: Ay, kung lang ang music magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
7: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
8: Santon Plus Gold.
7: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
8: Santon Plus Gold.
6: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources of vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
8: Santhon Plus Gold.
6: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini mainans pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix may balungay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
7: Di kadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga nga wala nung na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
6: Oo.
7: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
7: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
6: Oo.
7: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinima trabaho.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Oh, that's ang ginahimo sa ibang sina. Nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee para nga stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
7: Kagting isa nga daan sang problema kun na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka na apektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Di ba si sa pagtuon Sir Josiel ang santhon nga lin sa mangosteen kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga aton sa nga premium D3 coffee mix.
5: The secret of health.
4: Supple Plus Gold.
9: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, dire ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Doc Prespin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad ang nangangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

XFM Time alas 10.52 na mga katropa may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bahing sang kalibutan, welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. XFM News. Mga katropa inyo din sa mga kopod, si katropang Franz Sandro Burgos. Kakita naman din mag-inup na humuli na last 10.30 tubtub alas 12 isang udko. Agon sibila ka mga importante nga mga issues, mga katropa ka aton din tutukan talakayon kag-diskusyonan siningad lang. Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Sa mga katropa natong dranga na itutok, tamiyawon to sa blanes, good morning, may ngaga, dras inyo tanan. Sentro. Sa mga katropa natong dira, good morning. Sa mga nagamonitor sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9. Ang XFM sa Cagayan City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Kawankalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 106.1. O kung 101.7, no? Sa Facebook at sa YouTube, mayara kita nga itong Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod naman, mga katropa. Kag mayara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Drasin nyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network, mga katropa. Madownloadan ninyo nga libre kag ma-access na lang tanan nga stasyon sa XFM Philippines, 53 stations, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May aramang kita, mga katropa, sa ginatawag nga text line na to, hotline number sa XFM Bacolod. Amo ning 0915-628-7926. Alas, Jesse, may tayo na mga katropa. Ta kagaton padulungan ano blang mga dapat atong tutukan kag diskusyonan siningad lausang Martes. Mga katropa, diri lang sa aton nga palatuntunan ang Sentro. XFM News. Tinguan ta ni karon mga katropa makapakigangot sa pila ka mga progressive groups, no? Tinguan ta makaron later on si Sir Noli Rosales. Anong mahambalya kahapon, no, sa pila ni ka mga gitalakay ni President Bongbong Marcos Jr. PBBM angot ni makatropa sa iyang ikalibang zona kahapon. Pasinindiri makatropa gin-highlight kaya gin-una ang flood control investigation, ang energy and power reforms, kagang foreign policy, makatropa, no? So doon mo ni ang dalagkuan ng mga gintalakay dito. Kung sa din, gin-una gin-mention makatropa nga ti ang ombudsman is preparing the multiple cases. Kung preparing multiple cases against former House Speaker ng iyaman pakaisa nga si Ferdinanda Martin Romualdez, no, nga angot ni sa pagkalakip sa unfinished kagma anomalya ng mga public works, mga katropa. Oh, amo ning flood control scam. King energy and power reforms demand he is demanding for amendments or a big change, mga katropa, no, pagliwat sa ipiralo, mga katropa, no, nga regarding diri sa charging system losses tukon para sa mga consumers ngati ginapush man ni ang for para sa sariling kuryente act for the solar adoption. Okay. Mga katropa, diba sing gobyerno mapautang naman for this solar panel para sa tagsaka Pilipino. Mga katropa, ariyo ko ng taon-taon ang naghahatag sa karon sang isa sa mga problema kabugat sa tagsaka pangabuhi nato, ang bill sa tagsa kuryente. Dugan pa gini mga katropa ang kamahal sa presyo sang gatong sa karon. And also he discussed man yesterday mga katropa ang pag-reaffirm sa administrasyon to resolve mga katropa angot ni sa 2016 R-

Duterte, we are respectful. Regarding sa kung anong mga ginapahayag sang China, waay taga sa pakumbag. No? Kagiban pagin ang mga makatropa, ano pagin karong paglantaw sang ibang pagin ang mga grupo sa State of the Nation Address yesterday ni PBBM. Centro. And later on, mga katropa, talakayan tamo ni karong makaupo na ito si Councilor Rebel Sanggamboa, ang otri mga katropa nga nag-request siya, no, sang resolusyon sa detalye sang audit na gikan sa kuwa sang mga loans sa ginbuhat sa to nanday former mayor Bilio Bing Linardia kag congressman sang Bacolod sa karon Mayor Albie Benitez, no, congressman Subong, no, ngot ni sa diri mga katropa pero galing ting majority kuno dugin basura ko, no, majority sang sanggunian panglungsod gin basura na. Talakayon ta na karon mga katropa, ipalabot na karon sa publiko kung ano ginang condense na, no. Alas 10:57 na mga katropa, muna karon ato mga dapat tutukan, talakayon ka diskusyon ng siningadlaw sang Martes, drilan sa to kapala tuntunan ang Sentro. XFM News. Mga katropa, ipakilala ko na yung mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio. Mga katropa, ginapangunahan ni isang Santon Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C kag Premium D3, mga katropa. No? Ang Santon Gold Herbal Capsule, himo ini sa mangustin, marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man ako malignan, mataas sa inyo ang sugar level, inyong blood pressure, kagunda na pagitabing ang mga balatian na nagatag sa inyo karon sang kabudlayan, no? Do gakaperwisyo ka mo bangon sa ginabatsyag ninyo. Kaya binigay ko may mga trabaho kita, bala, no? Kabudlayan na, no? Hindi kita may makatutok sa trabaho, takay bangon sa inyo ginabatsyag kita. So mga katropa, ari sabat sa itong problema, ari adlawan na pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Safe and effective kay bangod mga katropa, himo ini tanan sa organic ingredients. Meron kita sang alkaline base nga vitamin C naman. Amo ning Santon Vitamin C mga katropa, made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga magaranong gid sa vitamin C para makapaboost sa atong immune system, no? Para maibato kita sa tagsakadlaw mga katropa, ulan man o kon ga init. And also meron kita sang premium D3 soft gel capsule. Himo naman ini mga katropa sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makapahealthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan kag mga katropa, makalikaw pa sa mga infections kag kausa bakterya kag viruses sa karon. Ang ini nga mga produkto mga katropa mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, no, leading drugstores nationwide. Just like Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generika, no. Hindi ko magkalipata sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabaka. Centro. Alas 11:00 na, mga katropa, direk kita, talakayon, tani, no. Maproceed na lang kita sa ato ni nga importante nga mga diskusyon, especially mga katropa, sa State of the Nation Address kahapon ni PBBM. Kung sa rin, no, kung short recap lang, kahapon, tinakakuha ni siya sa duha ka mga standing ovations sa masobra sa isinta ka pinalakpak sa iya ko nung ikalima nga sona, no? Duha ka beses ni kung mga katropa makabato sa standing ovation si PBBM. Matapos, nagluntad mga katropa ang una silinga pahayag. Ang una nga standing ovation na tabuin ni mga katropa, no, sa giningiyo sa Presidenteng Kongreso nga iga amend gilayon ang Electric Power Industry Reform Act o kung namuning IPERA Law o kung ng IPERA Act. Agod kakaso ng pagpasa sa systems laws charges kagkaangot sining value added tax sa mga konsumidores. No? Tingin pa ikman din sa presidente nga wala dapat ginapasa sa mga konsumidor ang gasto sa systems laws bangod hindi sila ang may salabton man diri, no? Nagnabato man sa presidente ang ikaduha naman ng standing ovation matapos siyang ginpahayag nga hindi mag-atras ang Pilipinas sa pagdepensa sa kinamatarong kag soberanya sini sa West Philippine Sea, no? Ginpunto man ni Marcos nga magapabiling ang mapakod ang pungsod sa tunga sang anuman nga pabahog mga katropa kag padayon man nga ipakigbato ang kadalagaan sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa malinong kag nasandig man sa laying nga pamaagi, no? So in short, diplomatic and in a peaceful way, sige. Matagaling siling we are respectful mga katropa, even though nga tiamon na nang haboy sa China against man sa aton, no? So, tika naman, man sinihining mga parte sa speech

0: angot sa pag-away, sa korupsyon, barato nga kuryente, mga programa nga ayuda, infrastruktura, edukasyon, kaayong lawas kag paghimo sa trabaho. Sa samauna nga nagbato sa mabasko ng pagpinalakpak ang pahayag ni Marcos nga manabat ang mga involved sa ginaligar nga irregularidad sa mga flood control projects kag kalakip diri si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kati i-ready na o sa ombudsman ang kaso. O, kay i-serve na na ano? Patong-patong ko nung kaso. So, ito mga katropa, padulungan sa Sir Nolly Rosales, no? Sa nga Kilusong Mayo 1, anong mahambal? Mapatihan, Gidman Blayhan. Kaya tingga damo mga komento, mga katropa, sa kadamo-damo, aging pangsugid, ya, pilalanta ko nung ka-porsyento mapatihan. Mga katropa. Pero, hoping, especially ang sa hanay, sa bahin, sa mga konsumidore, sa munang dapat tutukan. Ting systems loss ni mga katropa, isa ni sa karoon ng mga palasanon sa consumer. O, sa kurente. Ti subong mga katropa, kamahal gid man sang bill subong, no? Ilang bill yung subong da? Ako yung subong bill, ti ipos lang ko. Pero gabat siya man ta, no? Pero rin mga katropa, makaupo natin sa piyakin linya from Kilusamay 1, makaupo natin si Sir Nolly Rosales. Centro. Sir, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subong si katropang Andrew, Sir Nolly.
1: Yes, good morning, katropang Andrew. Good morning, sa mga viewers, kag listeners.
0: Salamat, Sir Nolly, sa imong at siyempo subong, sir. Ari una kung pamangkot, ang sona kapo ni PBBM, ano si mo, sir, maka-Pilipino kung para lang gid sa iya?
1: Yes, para sa ato, no, nakulangan kita, no, sa iyang mga pag-report, no, especially wala mamit lang ang kahimtangan sa ato niya mamumugon, especially ang paano pagsaka sa sweldo. So, para sa amon, kulang ang iyagin report para maging satisfied kita sa iyang 1-year report sa pagpungko niya sining bilang sa 2026 to 2028 niya pagpamuno niya.
0: Okay. Pero, ano, Sir Nolly, doon may mga ginhambal to siya. Nga which is do naghatag man atensyon sa bugos ka Pilipinas, yes, ang ini nga mga bagay. Una diri ang diri ko una, Sir Nolly, anong mambal mo diri nga which is pailan niya gid kasuhan gitong iya nga pakaisa si Anayo Speaker Martin Romualdez, nagapati ka gid mablang arestona, Sir Nolly.
1: Yes, para sa amo, no, dugay naman na niya ginahambal, pero asa subong aga nagpa-preskon man gani dayo, no, si Romualdez sa pagyagimit lang isang mapailan kaso. So, pero ang pamangkot sa sana, oh, basta seryoso ini. Kahit malawig ng panahon na ginahulat ini sa malapad niya pumuloyo, nga may ara madagko nga mapreso. Pero walang tao na ito, kung seryoso siya nga ipapreso ni iya pakaisa, iban pa nga ara sa iya tupad. No, kahit damo pa na, hindi lang na si Romualdez. Si Romualdez nag-gimit lang. So, ang nakabaraw nga nag-attend Japon sa iyang mga zona, ato man to, especially ang mga senador.
0: Hindi sa kuno pangulo sang iya nga pamilya kag hindi man sa kuno pangulo sang iya kaibigan.
1: Yes, pinaka the best nga pronouncement, pero dapat hindi lang siya maging pronouncement, hindi lang siya maging empty promises. So dapat maging seryoso siya sa iya gina pangambal, kahit amo nambal naton nakulangan kita sa iyang isa ka tuig sa 2020-2027. So wala pa, no, hindi kita satisfied. So amo nang ambal naton yo yato ng corruption, pero hindi at hag kon paano ya tapnaon hindi kag amo to standing ovation sa tuod. May tatlo sa kataon ding ovation sa pilato ka palakpak. So pero dapat maging seryoso kag maging vigilante ang mga pumuloyo dire sa pagbantay, especially sa iya naman yung mga gimpromesa.
0: Correct na, no? Pero ari pa gid, Sir Nolly, pag isa ni sa mga do nag ano gid sa taas kilay ang iban sa aton nga ang pag-amend for the IPIRA law because of the ano systems loss, mahal nga charge sa kuryente sa karon, sir.
1: This isa na siya kadakong development amo lang ambal naton. Kung seryoso ho niya, dako ni siya nga bulig, no, sa aton niya pumuloyo, especially madula ining systems loss, no, nga kita nga ginapalukdo sa aton sang mga power agency. So ang kwan ining VAT, no, value added tax sa kuryente. So dapat hindi lang sa kuryente, pati tani sa tubig. So pagdulaon ini pati ning aton niya mga mga iban pa nga mga charges na wala man nagakanto sa wala man nagausa ng consumers. Mm-hmm. Tapos mga kason ini so para nga maulibang tarman ang pala nga buyan sa ngaton o didaryo nga mga pumamumugon, mangunguma, kag bilog nga pumuloyo.
0: Mm-hmm. Okay. But sa imo, Sir Noli, ang ini nga pahayag sa presidente nga i-amend ang iperalo, gapati gaman nga matigayo na?
1: Yes, ako may political will siya, kahit ihambal nato dyan eh. Kahit patapos ng iyang termino, talaw na ito kung may arap Japon siya kuman sa Congress. Kahit siyempre Congress Japon ang yabisin eh, para i-amen ining pilaka section kag article sang iperalo. So kay kasibod ining iperalo, amo na gani nga dapat amon niya huli basura ining iperalo. Kaya mo ini ang nagapasakit, no? Na nagahatag dako pagid niya huol sa aton yung mga consumers, especially sa aton yung mga ordinaryo nga Pilipino, nga dapat hindi patungan sa muna ng mga taxes nga ginalokdo sa aton mismo mga consumers.
0: Okay. Pero Sir Nolit, isa karon ni ang how do you assessment sa karon, ano ang issue especially sa ano sa kuryente do gasaka giddaan subong sir, tapos ang krudo gasaka man sir?
1: Yes, amo nang ambal naton address isla sang Dios di nata magpalayo alam ba address ato no from 13 pesos gin staga din ang pagpasaka pagkadto sa I think 6 months o pagkadto nga maasta ini nga ma 15 ang per kilowatt hour. So dako ini nga kulok doon sa aton yung mga consumers.
0: Okay.
1: So siguro hindi lang siguro VAT, hindi lang siguro systems loss.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ma-industrialize ining ang aton nga power industry.
0: Yes sir.
1: Na dapat ang gobyerno mismo ang nagakahakapot sini, hindi naton ihatag sa mga pribado nga sektor. Para dire sa Islas ng Negros,
0: mm-hmm.
1: ara sa Siniko,
0: mm-hmm.
1: gintintok kita pinaagi sa GBA.
0: Mm-hmm.
1: So subong nakadto na sa pinakadagko nga mga private company ining Negros Power Incorporation. So karon nagasuffer kita sang madamo-damo nga mga charges kag asaro kag grabe nga pagsaka sang baton mga bill. So amo nang ambal naton nga ang maigo sini ang mga minimum wage earner nga halos hindi naman gani kakaya ilaswildo, hindi nagaikaya para sa pagkaon nila, nakadto na lang sa suga sa kuryente. Mm. Kag sa iban pa nga mga gina-impose sang mga power company kag sa water entity nato nya ginabayaran.
0: Okay. So, ari pagid na Sir Noli, iti may mga key points lang kita dari nga dugin tagaan taman atensyon. Ari Sir, no, especially sa foreign policy, which is the arbitral ruling, 2016 arbitral ruling na ton, pamiling, gigapong kayo tingin na kapyutanta ni mo, no? 2016 arbitral ruling.
1: Yes,
0: so. And also, Sir, nagpayag dari siya, Sir Noli, nga we will not yield. In short, hindi sila mga ampo. Oh, di sila mag-surrender. In short, paday ng tuloy ang laban, kumbaga, sa pagpakigbato sa soberanya sa Pilipinas, sir?
1: Yes, adog ang bagong alam sa mga kabayan dugay na nagpanawagan niya. Dapat may ara foreign strengthen niya ka-policy ang Pilipinas para maproteksyonan ang aton niya mga dunang mangga, maproteksyonan ang aton niya soberente. So, dugay na naton niya ginaaway na yung West Philippines. Nga, iyain na niya ka Pilipinas. Tagdaw na tagani sa UNCLOSE. Para, well, pero siguro, ang isa dira siguro, lantaw na ito. Hindi lang siguro mag-stick kita nga daw nga sa China lang. Pero ang US, nagapadayon niya po no, sa paghimulo sa ngaton niya mga dunang manggad. Especially, gimensyon niya ang Pax Silica sa iyang FESCON. Niya, grabing epekto sinisakon. So, ang foreign policies ang Pilipinas, so, halog ka tama. Mas ginahatag Japon ang kasunod Japon ang mga foreign investor na wala ginatunaan sang aton ng mga sa Kongres, sa Senado. Kung anong epekto no, sang ining pagpasunod sa mga foreign investor, kay ginaagawa na ang aton mamumuma sang kadutaan, ginabarat ang sweldo sang aton mamumugon, ginabawalan ang aton niya mga mangingisda sa aton niya palangisdaan, kag halos ginaangko na sa mga dumuloong investor ang kadutaan, kaya ang gobyerno mismo nag-okay na siya nga 99 years nga mag-aakila ang mga foreign investor diri sa aton niya pungsod. So paano naton mambal nga strengthen na ang aton niya foreign policy? So dapat tunan ini siya sang maayo labi na gid ang pagsulod sang paksilika kun sa diin gina-open sang Pilipinas ang iyang mga dunang manggad para minahon sang iba niya pungsod lagi na ginapanguna sang US.
0: Mm, correct na. Pero Sir Nolly, nagapanindugan kita during his son nga ipakigbato aton nga soberanya. But why is it no? Do may go signal pa for the Pax Silica, Sir Nolly?
1: Yes, amo inang grabe ng protesta sa sining Pax Silica kay dito sa New Clark City. Almost 1,600 hectares
0: gani,
1: ang tukuran sang data center hub o nga para sa ilang AI, sa ilang mga microchip, kagiban pa nga mga high-tech no, nga technology para dira paghimoon. Pero ang kabaylo sina, i-open ang ato niya mga kabukiran para minahon para sa pag-produce sining ilada nga himoon sa Pax Silica.
0: Correct.
1: So, ang isa na kakwandere kay Yambal gani sa pag sa mga hinuna pag sa mga magialamon ining ginatukod din na subong nga Pax Silica ang problema diri sa aton pulang natas ang tubig.
0: Yes sir.
1: Ang aton mga dam kakaubsan ha. Perti ini kaga millions of liter a day ang i-consume ini kay gainit ini labi na sa AI data o ining AI ni artificial intelligence na technology no, so kagahog-hog ini sa kuryente sige tagal i-brand out din makuha na kuryente, so dapat siguro wala man kita gapamatok na maging data hub center kita pero dapat tunaan anong epekto sini hindi magpadali-dali ang gobyerno kay para sa aton hindi ini interest para sa pumuluyo para ini interest ini sa mga dumuluong ang investor para nga hagukuro ng aton ng mga dunang manggad. Ang ambal sinin nila, ginapromisa nila nga makakreate millions, thousands jobs. Ang pamangkot, ano klase ng trabaho? Base contractual man eh. 5 months, 6 months, kakas man ang empleyado. Banubo man ang sweldo, kay kabalo man diat kato dari ang mga foreign investor. Kay kita ang pinaka-chefe salary sa bilog ng Asia. So, amo na ang interest siya, hindi pa yung interest ang pumulong Pilipino. Parang maulibang tarang pala nga boyan sa ilang pamilya.
0: Tsakto na. Okay. And another thing, pag-idari, Sir Nolly, no? Comment mo dari sa pila ka mga senador ang wala nagtambong kay nag-boycott sila, Sir?
1: Yes, amo nang ambal naton tungod sinindalagan sa aton pamulitika sa isla, sa bilog ng Pilipinas.
0: Oo.
1: So, ang aton senador subong, no? Galantaw lang ang Marcos Duterte, no? Nga awayan. Pero ang biktima diri ang matutuod niya pumuluyo. Alimbawa, may minority, may majority. Ang ilang ginaproteksyonan ng ilang mga amo.
0: Mm-hmm.
1: Alimbawa, ang minority subong sa paglidirato ni Alan Peter Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: So, makatuterte ini sila.
0: Mm-hmm.
1: So, ining piyak naman, maka Marcos.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat maghimbon sila para sa krisis naton subong ginatubang. Siguro, mag-isa sila. Paano resolbaw ng sweldo sang mamumugo naton niya, pertinigid sa nubo. Hindi na makaapa sa mga pagtaas sa mga balaklon, pagtaas ang inflation, hindi yung away sang ilang mga amo nga si Marcos pag si Duterte. So dapat yan ini si Sara Duterte, kaya nga ba sa konstitusyon, base sa konsensya, base sa ebidensya. So dapat yan nakita nato niya ang ebidensya, nag-ahambal nga ako, dapat i-convict na ini si Sara kay tungod nakita man naton naka-live ini sa TV ang iya pagpamahok sa presidente mismo sa first lady kag sa former speaker of the house. Okay lang, kilang lang imbestigan, pero kung dadaryo gani mag-threaten, wala na sa imbestigasyon, wala na gani sang warrant, ginaresto na. So amo na pinakadako nga pansang king pumulo yung Pilipino kay kun ordinaryo nga tao ka. Dasig ka mapriso, wala na hustisya, wala na investigasyon. Pero kung ara ka sa poder, nakabarong ka, nangawat na, nakasala na, nagpapriskon pa. So, amo na siyang kalainan sang ordinaryo versus politiko.
0: Okay.
1: So makaluluway kita ang mga pumulong Pilipino. Kung hindi kita malindugan, kag, hindi nato ni Diyoso, ang ato na aking tawanan ng kinamatarong.
0: Correct na, gani man. Sige. Sir Nolito, sa overall to kahapon, nga gintalakay ni PBBM, during his fifth sona, pilayang imo to, yes, sir, magrado kahapon sa presentasyon niya to?
1: Yes, para sa amo, no, nag-failure gyapon siguro. May ara man siya na ipang sambit. May para sa amo siguro to. To out of 10 to ang amon magrado sa quantity nakita naton ang majority nga sektor especially ang mamumugon wala gid na nasambit niya tiambal ka naton ang ambal niya mahiya naman kayo so dapat siguro mahuya si BBM sa mga ordinaryo nga mamumugon nga amo ang naga apatuhaw sang aton nga mga ekonomiya sang pungsod Pilipinas no so amo ina nga naging failure gyapon ang iya pagpamuno sa ikalima niya nga sona. Okay. Lastly, sir, ako na lang siguro ipalayag nung ginakundi naman namon sang bagong ilan sang makabayan ni Gross, no, ang pagpanglakop no sang mga pamatan-o no nga mga opponent sa Manila nga nagrally no so gipangdakop sa mga kapulisan sa sulod mismo sang rallyan nga bawal ina so ginakundi na naton ina nga ginagamit no ang pwersa sang kapulisan para dakpon ng aton niya mga pahugo ng aton mga pamatanon sa nga magbatiko sa sining administrasyon samtang ang mga kawatan samtang ang mga opisyal nga korap hilway nga nagalakat nag nagaatin pa sa zona.
0: Okay, sige. Sir Noli, with this, thank you good, may aga.
1: Yes, madamong salamat kag mabuhay ang imong programa.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
0: Dos ang grado, mga katropa, no? Two. Kahit pila ka mga grupo, hindi kontento
2: no?
0: sa pahayag ni PBBM, especially during his fifth sona, mga katropa.
2: Centro.
0: Failure since panay, mga katropa. No? But iban, do nalipay, kahit italakay, but let's wait and see, mga katropa. Only time will tell kung madasnan ina kag matutukan sa ang aton nga gobyerno sa karon. Alas 11:18 na. Mga katropa, diri kita bala. Kayo may natabo tong ado parental guidance ni ha. Parental guidance kay medyo sensitibo ning talakayan ta kay mga katropa involved diri ang public scandal.
2: Sentro.
0: Dito sa Esplanade mga katropa sa bahin sang Iloilo. O may nakuhaan ning video nga which is ti ginaligar mga katropa. Nagkikilawas mga katropa natabo ni kuno sa may Esplanade 8 sakop sang Lapus, Iloilo City may video din mga katropa nga nakita naton sa social media nga di nato ma-identify kung ano ni mga katropa kaya ti syempre for the privacy man nila ni nga duwa kaya na naghimos les ang kamalamalahan dito sa Esplanade. Oh, may video de. I don't know kung may audio ni siya. At istingan tabere ka tropang jod pabati ta sinyo. Gimutangan lang ni Smiley ang galaw nila nga duwa kay ti para matabunan lang. Areho pabati ta sinyo audio. O gahimos la sang ilang trabaho. Ang trabaho gin trabaho man. Pero di mga katropa, do, why man in-identify kung mga estudyante? Na estudyante ni ko ba? May do mga naka-uniform pa niyo ba mga katropa? Pare, sige, okay nang audio. Katropang John, kito kamados, kitsang hangin, no?
2: Sentro!
0: May lang kawais na doon ang pinalit. O, te, nag-scan, ano ni, nangin trending ni sa Iloilo, mga katropa. Do, gin-investigaran ini sa karoon sang LGU. Kung ano to ang sinunin ng mga taong sa likod sila. Ha? Mga katropa, ginaligar, may papel nga nakuha dito malapit sa lugar. Pasensya sa mga nagkaka-ontra o kung nagpanyagas ka ron, ti under investigation pa ini, kay may nakita nga papel. Sandig sa mga aligasyon, mga katropa, ini nga papel, amunin ko nung gamit, pahid. Pahid sa duga nga nagwa siya. Ay nano na lang ni subong mo. Tender investigation ni Karo, no? Isang LGU sang Iloilo to. Mayroon ako takatro pang dyan, gandaway na blur mo. May isa pang nadang gandaway na blur bla. Nyara na da. Na. Kay do gab... Do gabasa. mga katropa, Aryo, do hindi mo naging mapaktan subong lakas ng tao, no?
2: Sentro!
0: Ay, doon to, kung pilaning edad nila nga duwa, kung ano ni sila, kasi dyan din eh, kung hindi, hindi ka lima katropa, dapat i-callin niya ang atensyon sa tagsakaisa. Okay, hindi nga bagay. Oh, katalalo pang doon eh. Ang papel may sulat pa, oh. Ano ni siya man? Numbers between the following pa na, oh. At iba, si mga estudyante, gini eh. Masi mga estudyante ni, oh. Na, between gid sa ila. So mga katropang ini nga bagay na tabo ni sa Iloilo. So ti imbestigaran eh sa mga otoridad dito sa karon, no? Alas sa 11:22 na, supunan ta ni karon ibang paginatong mga topics and discussion. Magapos kita for a while mga katropa, magabalik pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali is

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
1: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati istable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
1: Santon Plus Gold.
2: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C.
2: Mm.
3: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Santon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini ma-enhance pag pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Santon Gold Coffee Mix may balungay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
2: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng balan-balan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
3: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen, yan mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, no?
3: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manigar bisan na to ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
2: Mm.
3: Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igid sila sini matrabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
3: Mm-hmm.
2: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi kamu matamaan, especially kung hindi gidman malnigar mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problemen kun nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ning mayor nga sangkap sa nga aton sa nga premium D3 coffee mix.
4: The secrets of health.
5: Exciting, bro!
6: Nagabulig tinlo kaginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan, mag-inom sang napamatud-an na Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na. Protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
11: Centro.
12: XFM News.
11: Centro.
13: XFM Time, alas 11.33 na mga katropa, nagabling na itong kapalatuntunan ang sentro. Marahin nyo rin ako po, si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa, kay siningati yung padulungan, ta si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang mga rin mga katropa sa isyo sa syudad sa Bacolod, previous administrations, which is he is requesting for COA, mga katropa, regarding there is a COA audit, no? Angot diri sa nag-request siya sa nga resolution, angot sa detalye sa nga audit from COA, angot sa mga loans nga ginhimo sa to ni former mayor Bing Leonardia, kag mga katropa ni congressman sa karon anay mayor mas Bacolod si Albie Benitez. Mga katropa, sa kaninyo makaupo nato si Councilor Wilson Gamboa Jr.
11: Centro.
13: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew. Councilor, may aga.
14: May aga, Sir Andrew, kag sa tanang-tanang nga nagapamati, may aga.
13: Councilor, thank you sa imong tiyempo. Councilor, bali, ining bagay, no, do, for the transparency sa Bacolod noon, ang nasambiting request for detalye nga audit from COA angot sa previous administrations, sir?
14: Yes, I think, maloka, Sir Andrew. Kung nakapamati kita sang soka ni Mayor Greg Sataya.
13: Okay.
14: Sang nagligad na July 8, no? Gin kwanya gin tagaan niya sang timeline.
13: Oo.
14: O kung deadline ang mga pila ka mga proyekto.
13: Oo.
14: Diri sa siyudad sa Bacolod na tapuson gid ang among mga projects o kung proyekto. Siguro nakita tang damo ng mga events nga naka pipeline both national kag international. May mga sports events, may mga bisita kita from all over, cultural, no, may mga exhibits, may mga conferences.
13: Okay.
14: So siguro nakita niya nga ini nga mga proyekto kinala na gid naton tapuson.
13: Oo.
14: No, dalanay na da siguro ang convenience, no?
13: Okay, okay.
14: Sa mga bisita kag kita bidre sa siyudad sa Bacolod.
13: Mm-hmm.
14: So rason ko nga ang nagpangabay kita follow up ini sa akon nga pangabay sa ilang sa audit sa COA nga tagaan ang sanggunian niyang pangunsod sang detalyado nga audit report sang tanan nga money loans contracted during the time of then Mayor Bing Leonardia kag former Congressman Albie Benitez.
13: Oo, sir.
14: So now blockad Sir Andrew gin kuha ko lang ini I got the lead
13: yes,
14: from the idea
13: okay.
14: nga ginbalay man ni Consial Distrito sa Tuanay o galing gin-withdraw niya
13: okay.
14: last minute sa amo man nga session which for reasons nga siguro siya na lang na iya magpabalo sa aton kung nga
13: okay.
14: Now ang iya nga resolusyon ginpangabaya man ang aton nga accounting office ang ang opisina sang treasurer ang city budget office nga amuman nga tagaan kita sang detalyado nga information
13: okay
14: parte sining utang now sang gin pasulod ko liwat kay tigin baton lang ina nila sang nagligad nga may 27 kung wala akong nagsala
13: okay
14: kay siling nila tun-an anay nila so kung gin pasulod ko ni sa liwat sang nagligad nga si Mana hindi sila yakaw yun so why may nag second so why gani ka first base?
13: Okay.
14: Patay da yun.
13: Patay. Okay. Councilor?
14: Dedo.
13: Sir, yes, mamakot lang ko bala, Councilor. Sa previous administration, pila to ang ginapamangkot ang amount sa utang, sir?
14: For ang money loan, amoy niya ang 4.4 billion pesos.
13: With the mayor, former Mayor Bing?
14: No, pero former Albie Benitez.
13: How about kay Mayor Bing niya?
14: Mayor Bing niya was 1.6 billion pesos.
13: Ba, dako-dako, yun ang diferensya gali, no?
14: Yeah. Well, that is correct. Wala pa nalabot gani ang 2.1 billion nga service contract loan.
13: Okay.
14: So, ang kay Albie Benitez, ang total, suma total is 6.0 billion pesos.
13: Wow.
14: Ang kay Mayor Bing is 1.6 billion pesos. Okay. Amo na dalada ang Coliseum. Nga gintagaan man deadline ni Mayor Greg nga tatubtob lang before the start of October kiti mamaskara na.
13: Yes. Oh, Councilor.
14: Yes.
13: Oh, sorry sa interruption. Dere nagwonder lang kita, no? Why is it nga amo ni kadako man nga previous administration nga ginutang ta? And then sa dinto nagadto, ano gito ang purpose sa to? Abi ko man gani makabulig na to sa patapos sa Coliseum, Councilor?
14: No, ang Coliseum lain na to ya.
13: Okay, that's another story naman.
14: May budget na to ya.
13: Yes.
14: Ang ining sa simpo ni Mayor Albie Benitez para to kuntani sa Legislative Building.
13: About
14: 10. Subong nakatinggaman, in fact, ginpasalig sa amon nga nagligad pa dapat nga December
13: matapos na.
14: Masailo na kami.
13: Okay, matapos okay. Gani man. Councilor, yes, pila na katuig, no? Maduan na, no?
14: Maduan na, eh.
13: Maduan na, no?
14: Tatlo ko dapat. Tatlo.
13: Ay, nado naman. Tita ko na nga palabang ko tanong, Councilor, ang 6 billion na. But the big question there, why is it ang sa lipot nga pulong, Councilor, wala gin suportahan sa konseho? To you are planning to make a resolution for the detailed audit from COA, di ba?
14: Yes, ako mismo, despite the fact nga Sir Andrew ginbatong ko ng ilang amendment, ang ilang lang mandatory kung sa diin to include the the financial department, namely mo ni ang city city treasurer,
13: yes sir,
14: ang budget, kagang accounting, o galing gusto gidyan nila nga ipakakas ko ang COA,
13: okay,
14: audit reports ang COA, which nga wala ako yan nag-agree. Bloka nagtibog ganing ulo ko ang COA, gani ang mandate nila, hindi ba lang mag-audit sang tanan-tanan nga,
13: yes sir,
14: nga expenditures, revenue sang tanan-tanan man nga mga government agencies, isang ilang mga subdivisions or dalak na nada siling ko ang LGU.
13: Gani man?
14: No? When we talk of COA, independent na sila yan. Nga why na sila yan, ang ila yan nga mandatos, wala yan halin sa local government, kundi they are an independent constitutional body, hindi gani na sila yan magsunod.
13: Amo gani man? Councilor? Hello? Okay. Yes, Councilor? Sir.
14: Oo.
13: Ay, oo. Sorry, din na-utod ka. Councilor Arino, I believe you are doing this alone man because this is your advocacy, sir. Pero, gapati ka nga mahatagan isang sabat ang ginapamangkot. Kaya titi, this for the sake of bakulod nun, man, Councilor. Kaya titi, damo ganin nag-question nga po, eh. No, nga, di na ito nagatong 6 billion pesos. Do kadakugit bala sang amuna nga amount. And do wala makonomen nakita nga resulta. Hasta sa karon under construction pa ang gin-aim to nga project for that amount, Councilor?
14: Yes, wala pa may buhay pa na isa may natapos ang legislative building, ang daan na city hall, ang pila ka mga satellite hospitals.
13: Oo, Councilor?
14: Wala ba naton makita gid balaya Sir Andrew?
13: Oo.
14: Ang resulta sa sining ang project. So,
13: gani man.
14: Ara na lang na sa ila. Ako nagtinguwa naman ko. Hindi wala sila yagana. May ara, I hope nga mga independente nga mga organisasyon. Individual nga sila yakit ibalo ka pwede gid balaya namon nga pasaron ini kun spirit of transparency and good governance, kag accountability. Sa amo na lang kun tani pala. But then again, ginatugyan ko na lang ganini sa mga individual ina da nga pwede gid pala sila ya kasulat man.
13: Yes sir.
14: Kapangabay sang sini nga audit report because again ang COA will not refuse any request. Kahit sila may mandate sila mo. In fact, mas maipit ganinang ila yung auditing kay may ocular inspection pa na yung lakot.
13: Gani man.
14: No? So, why prevent the COA from conducting an audit report kay tungod nga ginaimo na nila balaya siling ko sila monthly, quarterly, yearly. So, nga hindi tapagpangayoon ang ina nga report sa ila. So that bothers me actually hindi sila kaya ko yun.
13: Gani man Councilor T, halos na no. After 3 years na no. Which is the amuni ang ginapamangkot sa karon sa makulod nun. Day na to. Pero galing Councilor, Mayor Greg has any reaction to this? May ara man siya gin hambal about sa sina?
14: In fact, ginalgin ko ako ining one of the main purpose kay gusto gidiblagin tagaan na sila sang timeline.
13: Yes sir.
14: So gusto ko kuhaon in sa COA para maibalantang nga kung ayan bala achievable ang ining timeline.
13: Gani man.
14: Na ginhatag sa ilan ni Mayor Greg Kasataya kay tisiling ni Greg ang dapat ang Old City Hall matapos na
13: dapat?
14: Before October.
13: Dapat.
14: Amo man ang legislative building.
13: Correct na.
14: That is 2 months away from now. Ano na ta subong nga bulan? July
13: na. Dasun August na.
14: August na.
13: Tapos ang plaza pa, Councilor?
14: Ha?
13: Ang plaza pa, Ged?
14: Oo, tiwala na daya labot ang plaza kay National na iya.
13: Correct. Kaya ni Tieza na mo.
14: Local loans.
13: Tieza na ba?
14: Gintagaan niya man na timeline mo. Ay, kuryum ta. They have to finish it before the mascara.
13: Correct.
14: di sa lakat sa lakat sang pag sa kubrana ina di subong nat nakita ta do gaduwa-duwa ko kung matapos ina kag may ngagaw na nila do na luoy bla ko ya kay mayor nga agit tagaan niya timeline nga do
13: gani
14: man sa ako niya pamatsyagan do hindi gid may ngagaw.
13: Oo. So, nag-take as initiative, sir. So,
14: that's why,
13: kapag
14: ngayon, kita yung detailed audit report from okay. COA.
13: Na, kaya mo nang importante,
14: kung pila na? Pa nga pundob lang nabilin, da?
13: Dapat. Oo, okay. Kaya hindi nga nag-untat, nabing construction nga doon nag... ano man, do, ang pag-describe ko ni Councilor, doon nag-ugod-ugod ang obra?
14: Correct, correct. Nag, hindi, may timeline man. May correct date na? Of completion man.
13: Yes.
14: Blunt kung nagalawig ang ubrahan ay nagadako kung nagadako man ang gasto.
13: Sakto na.
14: So, ang kung ikaw ang contractor, kung mayara kita ya starting date, kag mayara na ginparte ni sir nga budget, kag amo man ng budget nga ginapang ginparte ni sir para matapos ang ginang project, sa amo ni nga adlaw, sa amo ni nga chimpote nga way matapos.
13: Oo.
14: Amo nang dako nga pamangkot, dugang naman bala kita, ayan sang dugang nga pundok iti. Biskan si Mig Subiri ganin nang mangkot, siya way pa na natapos. Nangayo na makita 250 million sa iya.
13: Grabe no.
14: Ikat tatlo na galing na guro nga pangayo ta sa ila.
13: Yes sir.
14: Sa iya nga pusina nga patapos lang ang ina nga project. Nakibot siya sang gin papasakaan naman namo kag ginpaproban naman namo ng resolution asking for another 250 million.
13: Mm-mm.
14: You see, daw kauluya man kayo, nga pagay lang kita ya pangayo, kag hindi matapos-tapos ang proyekto, kag nagadako ang gasto.
13: Yes, sir. Tiga, ngangaman sa hangin ang bakulod nun, kung ano ginang, ano na?
14: Oh, yes, gaulat, kag nagatingga. In other words, in fact, biskan isipon ta na lang ang opportunity loss bala.
13: Oh, gani man.
14: Nga, why ta bala na enjoy?
13: Sakto na?
14: No. Kundi kanugon sang pundo ta nga yes, nakatingga lang kag nagawangwang lang
13: gani man
14: kag why na naton ma why na naton na maximize
13: yes, sir.
14: Ang amo nga mga edifisyo kung sa amo nga mga building pati ka mismo kagutok ni disubong sa amo nga mga opisina
13: dapat da?
14: Kadamo sa mga bisita why kami sang maayo nga opisina kundi ang puntani nga magkumadayon ang legislative building. So, kundi makakalamugin man ang purpose, maka-intertinar kita sa damo pagid ng mga bisita.
13: Yes, amo gani. Sige, Councilor, ang oras sa medyo kulabos, be. Pero
14: yes,
13: sige lang, kay tiga tutok man ang tanan na makulod nun para dariman kay amuning pamangkot sa kalabanan. Na. Councilor, thank you very much for this time. God bless you, Councilor. Salamat kay. Good morning.
14: Yes, sir. Madamugin sir, Andrew, kag mayang ugto, may ngaga.
13: Sige, sir. Councilor, salamat kay.
5: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon.
13: Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Mga katropa, angot sa sining issue ni bala nga which is the ang previous mga budget sang nagligad ng administrasyon ay nako mga katropa ginapangayuan audit sang aton nga konsehal also ni si Mayor Greg Sataya nagplastaraman mga katropa sang timeline para ma-finish ina sa sina nga kwarta na ginaligargin na hulam sang tinalikda nga mga administrasyon.
5: Sentro.
13: Kasadyan. Sige. Alas 11:48 na mga katropa, padulungan taning mga balita sa Kapitolyo. Basi makapakigangot kita kay katropang Mitch. Kay Sir Mitch. Try to see Sir Mitch for the update angot ni mga katropa sa barangay na iska eleksyon. No? Downloaded ako ng mga katropa.

Mga katropa ng ano na ni, ang nasambit ni nga form downloaded nati, pero ang filing ay makatropa hindi pa ya, even though nga downloaded nako no. Pwede niyo na ma-print pero hindi pa pwede maka-file. Respia ka linya mga kopo na to, ito station manager wiki tropang Mitch Lipa. Sir Mitch, please come in. Okay, sige. Plus, balikan ta. Central. Okay. Sir Mitch? Okay. Balik, okay na? Balikan ta, Sir Mitch? Okay, sige. Ano kita, no? Para sa aton nga dugang pagiging mga plates. Respect ka linya, makaupo na aton, Sir Mitch Lipa.

0: Okay, no? Mga katropa, dugang natin ng update, ne? Sige, balikan natin, Sir Mitch.
1: Yes, sa katapang ito po ginamang natapos ang press conference ni Attorney Ian D. Ananoria, ang provincial supervisor sa nga niya sa Umalek, no? Negos Occidental, kagaya ginapahibalo sa tanan niya nag-aspirar, nag-handom, plano, pag nag-tayaga na niya mag-dalagan sa elections sa Nobyembre 2, naka-download na ang inyong mga COC forms, no? Sa Comelec website. So, downloaded na, depending kung saan ka mapaprinta, kag-filapan mo na, kag-hindi na yung mag-excite nga mag-submit sina nga forma sa Comelec offices. Kahit hindi pa na magbatunon, kahit hindi ka na download mo na sa buong kanapilapan, batunon pa na siya sa September 28. So, dugay-dugay pa. So, kinapibalo ng daan sa Comelec na ang may nagkaplano, maging muna sa ilang atikang, kahit naka-ready na ang inyong formas, pero ginapibalo lang sa nga ito niya Comelec province nga sa bahayin niya sa ano, sa bahayin siyang SK, dapat may nakatouch nga PSA na birth certificate. No, kahit agad malikaw yan itong mga natiplangan nila sa edad ng mga nagkandidato sa nadigad. So may na actually may nakasuhan na ganing yung mga nagkandidato sa ito. So para manikawin ng makasuhan, so pasiguro lang sa SK lang niya na may kilalan niya nakatouch niya birth certificate. So remember ang ato niya filing September 28 pa to October 5.
0: Okay.
1: So ang Comelec nag ay balong natin, wala man sila sa may reklamo sa inyo kung kamo nag-tipon-tipon. So sa kabihan, I think wala pa man siyang pwede mga ni period, no? Ang iba na kasi lang natin, pwede na makapagawa picture nga wala man lang sa vote, na? So, sila niya ito, eh, na wala man siyang may, ano pa, ipasaka nga rin mo sila kung hindi pa man sila covered kasi wala pa man ganito na file. So, ginatugutan din na sa mga bagay, ay may katapangan doon, ay hindi malipod nga may iban sa mga yan, sa social media lang, kapag wala sila litrato,
0: Magane.
1: Ang grupo sa ilang alinyada sa barangay, wala man nakabotang sa vote, di ba? So, ginapaybalo lang ang daan sa Comelec, siyempre ang regulasyon, the same na sa Nadigad ban niya sa election day, kasi special subong November 2, sila nila pa doon na sir, kasi iba na yung mga lagalag pa, sila na ito ni Ananor Yapan, hindi na kamudahan sa November 1, kasi sa November 2, sa nga gala 5, pwede na yan makabuto ang mga seniors mo.
0: Correct.
1: Pasing ko sa kagahon. So, muna katumahan doon ang mga reminders ng halin sa Provincial Comelec. Mag-update lang sila, mag-open sa website ng Comelec ang mga luyang mga kandidato kahit luyang may ipamangkot ng bahin sa ilang mga credentials.
0: Okay.
1: Kinabalita doon sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFM News.
0: XFM News. Mga katropa, ito na batian si katropang Mitch Lipa sa mga updates sa Provincial Capital. No reminders lang, iksin kung ano ka mo, hold your horses na nga na, kalma, kung duga karakas, again for this coming barangay niske election, kalma lang, kaya nga, ang filing pagani sa, ano pa, September 28 up to October 5 pa, kalma lang, kay mabot, ginagti yun, mga makafile ka mo, ha? Relax lang pala. Kaya atat na atat, ginagin iban sa ato, nagiban ganin, kaya soksok na barongo, AI pang picture, AI edited pang picture, oh, abin nyo namin ilang tawon, di. Sa pang-servisyo nyo palang gina-AI nyo, balda na kamo. Oh, mga katropa. Sa mga pictures, dras ang mga gusto magpapili, konsihale, konsihales, kagawad, kakapitanes, kagiske, ha? Palihog, hindi nyo man pag-AI ang tsura nyo. Hindi nyo pag-gamitang AI for your campaign, mga katropa. Oh. Kaya nga, adra ka mo nagpapakita kung ano ka mga, ano ka mo, incompetent. nga mga lideres barangay. No? Ang totoo nyo lang dagway amo nang ibutang nyo da sa ano sa social media dira nga which is kamo nagapabati-bate nagapabatsyag kamo nga o mapapili ka sa sining barangay in this election, di ba? O makita ko yang kagawad nga magapapili kagawad kag sa sining barangay election kag kapitan nga gamit ang AI ay basurahon ta kaya hindi ta nga pagbutuhon. Kaya nga ah, sa pag-ubra mo palang idahan makatropas ang laragway mo, dra mo na dahi pakita mo kung ano ka mismo kapisan bisan sa pagpapicture lang to. Tapos gastuhan mo da, gamitan mo da sa nga maayod ang presentation kaysa nga mag-AI ka lang. No? Ang iya, subong yung mga tropa, hindi na dapat pagsuportahan. Kailan tawa ba lang sitwasyon subong sa aton? Halos tanang dugidugay ng iebus lang yun na ng tao nga nagatrabaho. Oh. Buligay nyo ang mga photo editor nga nagapangabudlay. Kaya total lang tahandom nyo malang sa pagpapili bilang mga kagawad kakapitanis barangay. Mga awat lang man. Tingkwarta nyo dira sa papili sa sining eleksyon. Ibayad nyo na lang to sa mga photo editor nga nagapangita sa ilang palangabuyan. Oh. Yan, sakto man. Oh, ay maradang iban. Oh, kagwapo-gwapo kay kagawad ba? Oh, nagpapili kapitan sa kagawad. Kagwapo siya, oh. Pero galing pagkakita nyo sa personal ba? Na ano mo na si kapitan sa kapitan? Kagawad man. Oh, kagwapo mo na sa picture. Pero galing sa personal, oh, inan. Bisan pa lang sa picture, hindi ta magbinutig. Ha, hindi ta magbinutig. Bisan sa picture lang. Gamiton ta ang wrong picture. Bisan gamay na nga makeup da. Oh, nga doon mga impresentable lang tsura mo, pero paliog, hindi nyo lang paggamit ang AI. Kaya nga, ah, dara nyo giginapakita kung ano ka mo kabutigon para sa servisyo, para sa pumuloyo, sa barangay. Oh, iruya man ka mo. Ah, ba? De, pangabudlay man ka mo bisan sa picture nyo lang, dahil for effort, baka mo hindi nyo halay pakapos, da? Oh, basi sa tiyon sang kung ka mo magdalaog, da, ayambot, mga katropa, no? Sa mga

0: number 5. Pakalap, kadako pa sang tiyon nyo. O, kalma ka mo. Hugtan nyo dang, nai, lawigan nyo dang, nai inyong mga kabayo dang. O, kalma ka mo. Nugay ka mo dali kay pamangkot na, kadaog ka muna eh. O, tiya mo na ka maturan dang. Nugay na ka mo ah. Abot na ka mo ah. Abot na ka mo ni Rukit. O, tawos mo, hindi nyo na matunto. Ah, sa sining eleksyon, abi, eh, kung gusto nyo gid man mag-service tawo, service tawo, tuturan nyo, pakita nyo gid nga, dedikado kamus trabaho nyo bilang mga barangay official, mga katropa. O, last one, 57 na mga produkto sa S12, mabakalinitan ng sa S12 Wellness Center. Ganap tayong trasidala ng Lizaras, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide. Sa mga nag-monitor rin sa aton, good morning, no? Sa mga nagatutok da, salamat gid sa pagmonitor sa amon diri lang sa XFM Bacolod 103.9. Salamat mga katropa. Good morning kay Maribek Kakasten, kay Aracelilo Raiz, kay Cheryl Carisma, kay Jessica Gonzales. Good morning. Kay Charlier Valorina Distor, kay Bonbo na Costa, maing aga sa inyo tayo. Mga katropa, ang oras kadungin na kulabos na magabulos ang XFM Network News. Standby mga katropa, kay salawatin niyo ang Corbans katropa, ang Franz Andro Burgos. Ikapaslamat kay Magoto and God bless us all mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Malapit nang masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Aimee kung bakit mabilis umanong nasampahan ang kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Aimee sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditini dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Aimee Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
3: XFM News Nationwide.
4: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report. Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Aimee Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasending survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D, kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tinayak din ni D na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive. para daw maisa batas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisaca, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwalag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisaca, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
3: XFM News Nationwide.
4: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang sona ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung people sona, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ng marcha, bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagripaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sunny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
6: Siyempre, pagbor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, no? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
7: Kuryente, tama.
6: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
7: Yes.
6: Yung transmission ay may VAT. The same,
7: yes.
6: The same current ang ating binabayaran.
7: Yung distribution,
6: yung,
7: may VAT
6: distribution din. May VAT din. So tatlong ulit na tinaks yung ang current na nanggagaling doon sa source.
4: Kakatropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sunny Matula.
3: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Sabot sa mahigit 1.8 million public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon ayon sa pamahalaan. Layo ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang mahalagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kantropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
6: Inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
4: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
9: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
2: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga chuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
3: XFM News Nationwide.
4: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
3: Balitang balitang regional.
4: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog naman estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
10: Kalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
2: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigtingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
4: Ipugaw pilot patay sa Navy training. At tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
12: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admiral Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Wala rito sa 104.9XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batarasa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
12: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
4: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
2: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
4: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
2: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
4: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
3: Balitang International.
4: Iatid sa atin to, katropa, ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
3: Showbiz News!
13: Ang balita balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humily. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
4: Ang balitang sports sa dinaman sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalay po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa anyang fifth zona ang tagumpay ng tennis-star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: XFM.
3: Santon Gold. Live Testimony.
15: Apura, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Cash Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
16: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
3: Katropa mo.
4: Exciting.
5: Mga katropa, exciting din.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Sa dinano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre, kung mahimo, kung paano nato na ni malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha nato na no, nga mapabakod na nga sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sa nagkalinlain niya mga sintomas, tugas ang balatian. Pero kung nalimbawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, sigurado man ako nga way man sa isa sa aton nga gusto magbalatian. Pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad. Sa aton sa pila ka mga suwestyon, kung ano bala ang makabulig sa inyo, pinagi sa pagtukib sa niya sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sa niya sa natural nga mga pamagi, natural sa niya mga metodo nga makabulig ano, para sa aton sininga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abotiya sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang madasig maumpawan sa aton sininagkalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa ibang pagid sininga healthy lifestyle. Pero kung kinanglanon, maghahatag man kita sininga sa pila ka mga food supplement, na siyempre, aprobado no, sa aton sa FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, lulupot na magkita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, kag live gali mabatian na ng aton sa nga programa sa tanan ng mga XFM stations sa bugo sa nga Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamodera sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sa natilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag bisan pa mga food supplement na. Pero arag yapon ang inyo sa mga sintomas nga nabatsyagan, yung pabalik-balik lang. Ang ganda siyang kilala ko siya daw ay niya Dr. Plano mag-terminate siyang contract siya. Ang balman siyang isa taga kilala. Siya daw yun na amag yun ako yung doksang balatian. Aton to kibon na no? Kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton sini daw ordinaryo man lang kag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sini nga kalawasan. Diri sini magalibot ano nga aton sini nga talakayan. Ang pila na aton sini ka mga pangginawi. Ang nga. Nag-aafekto gali no sa amat-amat sang dako sa aton sini nga ikaayong lawas. Ginahimo na aton na lawad-lawa. Kung may mga amo kamo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi kamo permi komportable, may mo nalang isend no ang inyo sa mga concern diri sa aton sa nga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Halo, aton ko, aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag live man gyud kita nga makitaan sa babatian sa aton tering Facebook live or broadcast diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa nagkalain-lain sining mga Facebook live feed sa aton tering mga XFM stations sa bugos sining Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Welcome to kita sa topiko ng aton sa pag-estoryan sa edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad. Aton karon to kibo ng pila sini ka mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw. Nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naguna-una kung ay guna-una ang iban sini nga ang ilagali mga ginahimo sa ilit komportable sila at the moment, okay sa ila sini nga lawas.
pero sa padayon, pero amat san sa amat amat pero padayon naton galing nga ginahimo nagasululupot tina sa sulod sang aton sa nga lawas. May mga termino gani kita hong kaisa mabatian bala sa may mga ginabatyag na especially sa mga may edad-edad na bala ama siling mugini siguro ha batunon tan lang ni kati nagsululupot na ini ang aton sini maginabatyag halin pa sang kita ang mga ang ginatawaga bataon pa especially kung hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibon na especially sa mga nagapamati sa aton nga bakod pang inyo sa nga lawas para nga ma-maintain na to ng kabakod sa aton sa nga lawas. Malikawan na to ng mga ginatawag silent health killers na ginihimo na to sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumukomportable kita maayo ina sa aton sa nga lawas ha. Hindi lang kumumanamit sa aton sa nga panabor paborable sa aton sa nga ikaayong lawas kag sa aton sa mga organs and systems nga nagabuli gininourish sa ila. Gani aton tukibo ng pila na to sa mga ginahimo daily routine na to nga efekto sa aton sini ikaayong lawas kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi ari kita no sa aton sini mga tagparamati kadamo sa mga balatian kadamo sa mga sakit nga makabig na to, no, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, hamal sa kilala ko na isa, hindi niya pareho kang makil mo. Diyan sa antike, bala. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pa kagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, paggaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sige-sige na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagulit lingon ukon ang kakulang naton sa nisa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon ukon ginakaon ukon ginahimo nakon sa akon sa ni kaugalingon nga eventually pagabot sa nisang panahon paglipas sa nisa mga sinimana binulan tinuig nagaresulta sa nagkalinlain nga problema kung batatian sa aton sa nga lawas. Pero ano balang pila sa ni Aria, number one, hindi ni sa pagkaon. Ah, pero ginahimo na ito na adlaw-adlaw. Kagti kalabanan sa ni, nanamian ni ko na muna ng ila sa ni nga ginaobra. Ah, ano kuno ng ginaobra? Ang wise ng obra. Kaya number one na ton diri nga ginatawag silent health killers. Sa madamo nga mga health killer, ano? Ang number one diri amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kadamo sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, tub-tub 12 sinika oras. Adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad ginman iya maghulag. Ah, kung kaysa labayan mo sa labayan mo sila sa nga ugsara no kon sa tirace nila sini nagapungko pag balik mo ya halin sa trabaho ya gapungko lang gihapon. Pero may ara gid iya nga nagatrabaho pero ang part uko ng ila sini nga obra magpungko kay nga man magatubang sa computer mag-accommodate sini sa mga guest magsabat sini sa mga queries maghatag sini sa nga guidance nga may angot sini sa ila sini nga trabaho nga kinanglan gid nila sini pungkuan. Pero ariyo ano gani nagkakatabo sa lawas naton kung laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag kaysa sa pag-exercise naton? Kibalan mo nga aton lawas gindisenyo ini para nga maghulag na maghulag tani kada adlaw. Pero kung pasulubihon naton karon ng pagpungko, ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag-circular. Ang aton sa nga mga muscles, ang mga muskulo naton nagahinay man o kung nagahina man ang iya sa nga maayong nga pagtrabaho, kag nag-burn kita o kung nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kon ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kon pala kaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sini nga mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sini nga hulag kag ehersisyo nagataas man nila sini nga risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nya pagdako dira man sa ginatawag risk sang type 2 diabetes high blood pressure
kagang iban pagid sini heart disease, pagsakit sini sang hawak, pagsakit sini sang likod, paghina sini sang ila sini nga mga maskulo o kon ila sini nga kaunuran, nagapalamuypoy, nagapalang alay, pila lamang ini sang mga resulta kun laban pang aton sini nga pungko kaysa sa aton sini nga paghulag. Kun kapoy kita kinanglaman aton magpahuway, no, pero kun nangangambalan nun kani nga laban na lang kita pahuway kay laban na lang kita pungko, hindi man maayo sa lawas kag mas makapoy ina sa aton sini nga lawas kaway kita gin design para sini nga mag pungko. So pinakamanami naton sini nga himuon kun ang trabaho naton sini nga involve sang ginatawag pagpungko. Like atubang kita sa computer, nag-opisina kita, aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita, ha? Pag-abot ni 30 minutos, tindog-tindog kita, stretching kita, tapos pag-abot kun hindi gani mahimo na, kun hindi naton mahimo every 30 minutes, at least pag isa ka oras tindog kita, maghiwod-hiwod kita, shake-shake kita sa aton sini kamot, unat-unat kita sa aton sini tiil, pisil-pisil ang aton sini nga batiis dira kaysa sa magpabilin kita sini nga naga pungko. Kag diri pa karon, no, ang tentasyon sini, no, kung naga pungko bla kita, way kita ubra. Sa piyak ka kadamo man tani sang pwede obrahon. Matintar kita sini mangima kima, matintar kita sini maginom kon anong ilim noon. Mao kapin pa kon dere ka sa syudad sini isa mo lang ka tublok si mo sini nga gadget o kon si mo sini nga cellphone, pwede ka na makapa-deliver sini sa mga kalanoon kag mga ilim noon nga mo sini nga gusto nga nagapalala pagid, no, sang kondisyon o kon sang sitwasyon kon magsigi-sigi kati kalabanan na gina-order naton, ginakaon naton mga makalamay, ang mga matamis, refined carbohydrate based sini nga mga kalanoon. Pero ariblaw, ang iban sini ko nagapungko way sing obra, kag ang iban na purposely nagapungko gin man tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe. Pero ari masuggest sa inyo, kung magkafe gin man lang kita, why not try na to na, no? Ang pag-inom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sini nga lawas. Like for example, mag-inom abi kita sa kafe nga may balunggay. Pagkatapos, kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Tindiri pala nga daan sa spirulina, kag malunggay, may protein na ni sila, no? Pinasahi sa nga coffee. Nga kinahanglan sa aton sa nga ginatawag muscle, sa protein for muscle repair. Especially samtang nag-edad kita sa ni. Kag minyo kong nano, isa pa gid, no? Nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa ni. Magpangafe ba lang magluwas nga may utan, kag prutas nga sangkap sa ni. May ara pa gid sang glutathione and collagen nga pampatahom o kun pampagwapa o kun pampahuben. Tiyari ni ari, no, sa aton sa mga tagparamati, pwede kita samtang gapungko kita kun magpangape nagiba lang kita, pwede ta matry sa ring Sunthone Gold Coffee Mix. Ah, kay may mga nasambit akong nga sangkap ara dira, nagabulig pa nami sa aton sa ring metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sa ring kutis, nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton sa ring atay tungod siya sa ring mga sangkap. O kun hindi gani, kati ang sobra sa nga pagpungko, nagapataas man sa risk ni sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede man kita makainom sa nino para malikawan ng adaan na ton, samtang healthy pa kita. Kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthones, halin sa panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nagaobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa nga trabaho, ang mga tao nga matamarana maghulag o kon mas laban pang pungko kasi kaysa sa pag-ehersisyo, kaysa sa ginatawag paghulag, kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira, kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Ati, hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproseso ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, tikundi may ara ka na sini sang

Lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon naton sinang ginagahin o kung ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpating, hindi lang kita sini basta magkumpurme nga kung nagaidad kita, nagagamay gimana nga ton sinang pagtulog. Actually, samtang nagaidad kita, kinanglan gya po na ton na suficiente sinang pagtulog. Kung malabot mong pito, tutubolo ko oras sinang tion sa pagtulog, much better samtang nagaidad da ikaw. Kaya nga man, kung hindi bastante nga aton sininga pagtulog ang aton sininga utok hindi maka-repair properly. Ang hormones na aton sini magapabilin nga ginatawag unbalance. Budlay sa magbalik sa balance. Especially stress hormone aton sini nagasaka man. Kagisa pagid, ang hunger hormones na aton sini ang nagataas man. Resulta sini nagacrave kita sa ginatawag sugar, nagacrave sa fast food, nagacrave sa junk foods. Nga nagresulta man no kung nagasigi-sigi pating aton sini immune system ang maapektuhan man, nagahina kag ang aton sini nga lawas hindi makahimo sini trabaho efficiently, hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sini sa pag-reset, hindi makahimo sini sa pagbalik sang balanse sa mga dapat dira nga balansihon. That's why affectado ang aton sini kaunuran. Nagapalamuypoy, nagakulurog-kurog iban sini, nagaluya ang panit na aton sini, affectado man iban sini, kadry sang panit, nagakurinot. Kaya mga organs na aton syempre susulod ang affectado man tungod nga hindi kita sini, o kung hindi ang lawas na kahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira, nga mahimo lang kuntani sa aton sini mahamuok nga pagtulog. Probin niyo kung nano sa aton sini mga tagpalamati, ano? Ang isa sini no sa problema sa mga tao ang cravings bala nila kapin pa kun daw lang alang ila sini nga pagatulog kasi ila permi ila sulok-sulok may iban kani sini nga badok daw ni ko may mentindihan daw buto da kon sini nga sulok-sulok nga daw pitcon mo daw drum tingi ban sini nga imo nila na banyusan nila sang Santhon plus herbal oil mabuligan man nga maremedyohan ang ila sini nga batyag pero ario isa nga ma-recommend na kon sinyo kag damo na naka-testing sa mga nagakrave bala permi ginagutom gusto man timo mag pangima kima ang ila ginahimo sa ni timpla sila sang Santhon plus coffee mix. Kaya nga man ang Santhon plus coffee mix kargado ini sa protein halin sa spirulina, protein halin sa barangay, protein halin sa soya nga iya sini nga sangkap kag damo ang iya sini nga mga sangkap nga ako na mga sangkap nga damo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant nga nagabulig nourish aton sini nga system. Pero particularmente ang protina nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita no kung permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta, nagacrave kita sini, kalabanan kinicrave pagid man sini kundi gini oily, salty, kung hindi salty, sugary. Gani po burable sa aton sa nga lawas. Porte ano pa na karoon ng sige mo karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo timo-timoon at kima-kimaon kung busog ka. Inatungod sa protina. Kung napasudlan naton sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha naton sa pag-inom sang Santhon plus coffee mix. Kagabintahan sa ning Santhon plus coffee mix na ton, kaya why iniiyas ang caffeine. That's why ang kabataan sini, mga bata sini, pwede iya maka inom. Kagamanami pagin sini, kati samtang nag-inom kag ino-nourish pagin ang aton sini nga brain. Para sa ang aton sini nga memory, magnami sa mga kabataan, magnami ila sini nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na para magdasig sini pagkamaripaton sa mga kababainhan sini, especially perimenopause, menopausal, kag postmenopausal na gani. Kung natapos sa pagmenopause, na nagabatsyag yapon sa mga symptoms, may isoflavones man nini. Nga nagabulig bisan paano pagar-pagar, balanse sa mga imbalances, o kung pagar sa mga imbalances, kag amat-amat niya pagbalik balik sini sa balanse sa aton sa hormone o kung sa hormone sa mga kababainan sa nga nagabatyag sa nagkarinlain yung mga symptom, sintomas tungod sa pag-menopause. Di man nami na ton nga imnon kung mga pin na ginman lang kita kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa ring Santhon plus coffee mix kati why iniya sang caffeine o tanon, prutas, kaga soya bean powder ang iya sa nga sangkap.
Kay kun nagadugay ang panahon nga nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man ni sa obesity, nagaresulta man ni sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala, kadamo subong sang mabatian na ton, makitaan na ton.

0: social media, makakilala na ton. Mayara, paganihon ka isa, mga kwan sina, mga hambalanon sina, ay, doon ka kilibot, no? Doon nami pa man ang istoryana, inamon kahapon, subong yan, nagpahuway na siya. Inatungod sa nagtililingob ng mga factors, mga silent health killers, nga waay mabantayan sang iban, kagsigisigi nila sila nga ginahimo. Ang hindi magandang pagtulog, kung nagkakulang sa pagtulog sa ni kada gabi, nagapalipot sa aton kabuhi, kag nagapadako, nagapataas ang risgo sa nagkarinlain sa ni nga mga problema sa lawas, like sa mga na-mention naton, may pagin lamang magdugay. And then sunod sa ni, nga ginahimu man nga ang iba nakaligtaan na no, kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw, ang iba sa ni hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sa ni nga fluid and water consumption sa ni sa kada adlaw. That's why ang iba sa ni nagamay ara sa water container nga may label bala. Walo ina kabaso or isa ina kalitro, may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom. Kay kung kaysa hindi kita makabatyag sang uhaw, hindi kita mag inom kag kung mag inom man ang iban sini, hindi man tubi ang ginainom kundi soda, kundi hindi sini may mga ginatawag kolor nga mga tubi kargado man sa ginatawag kalamay. Uko ng iban gani, makabatsa gani, karon sang kauhaw, instead nga maginom sang tubi, mangima-kima karon sang junk food, mga tsutsaryadra, nga hindi mabulong ang ilas ni nga kauhaw. Ang kakulang permi sang tubi, may efekto man gali no sa aton sa ringa lawas, kay epektado ini nga aton sa ringa cellula. Kun hindi bastante ang tubi no sa aton sa ringa lawas, ang aton sa ringa dugo naga lapuyot, nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa ringa kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa ringa kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman. Kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagkaigo lang kontani sa ringa tubig pinagi sa pag-inom sang insakto. Ang aton sa ringa panunaw nagahina man. Kaya kung nagahina aton sa ringa panunaw kag kung kulang kita sa tubig, dira man no magduging sa ringa posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa isang complication. And even sa aton sa mga tagparamati, ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman na kakapoy, pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, poor concentration, paglingin sa ulo, pagmalas ang aton sa ringa, panit. That's why careful kita sa niya, kaya ang iban magbatya ganis sa pagsakit sa ulo. Inuman sa niya sa pain reliever. Ang iban sa niya, nagbatyag sa lingin sa ulo. Imnan sa para sa lingin sa niya sa ulo. Ang iban sa niya, tuman sa kapoy. Imnan sa niya sa multivitamin. Uy, managahuna-una. Ano ganyan ang kulang sa akon sa ringa lawas? Kadamo sang kulang o kung may kakulangan sa lawas, kaya kung magbase kita sa symptoms, matrace gali naton ang ilang sa ringa ginatawag lifestyle. Ang pila sila sa ila o kung madamo sila sa ila, kulang sa niya sa pag-inom sa nagkaigo nga tubi. Balaan mo kung kulang inom mo sa niya tubi. Kung mag-ihi ka, tuman kasiri sining imo sining ihi, tuman kasiri ang pagkadalag bala kun yellow sang imo sininga ihi, botong balon sina kulang ka sa tubi. Purari no, may tip ko sa inyo. Ang pag-inom sini sa nagakaiyo nga tubi, makapaayo gid sa aton sining lawas. Ilabi na gid no, kun halimbawa makasaho kita sini sa pag-inom sa mga tea. Like for example, Sunthorn Gold Herbal Tea. Mayara sa cinnamon, mayara sini sang turmeric, nga nagabulig pa nami sa aton sining digestion, nagabulig pa nami sa aton sining absorption. Kapin pa kun palakaon ka sini sang carbohydrates. Though gina-recommend naton nga kun magkaon ka mo sang carbohydrates, magluwas nga hagan-hagan lang nami sinikon pangitaon na to ng mga refined mga complex carbohydrate source like mga kalaruton, kamuti abidra, kagiban pagid sini mga kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa gitawag absorption sang sugar sa aton siri nga blood sa pagsulod sang sugar sa aton siri nga blood stream tungod didra palangadan sa aton siri nga tiyan magwardyahan na siya sang fiber. Malikawan naton sa ni ang sugar spikes pero steady ang aton sa ni nga enerhiya kung complex ang source naton sa ni sang carbohydrates. Kaya siyempre, inom sa ni sang bastante sa ni nga tubi kag kung matiyempo pwede kita sa ni makatusmaw sa isa katibag sa tasa nga may mainit nga tubi kag imno naton especially ang Sunthorn Gold Herbal Tea nga may cinnamon kag may ginatawag turmeric nga makabulig ha, pagtapos kaon kadi sini para nga hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kolor sa inyong sini nga ihi, butang balon kulang nakamusini sa tubig, kinanglan nyo mag-inom sang tubig nga bastante. Kag kung nagabudlay ng inyong sini nga pagpamuhin, isama no sang patimaan ina o kung resulta ina sang kakulang sa tubig. Pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin, ang pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea, magluwas iya sa syempre fluid na mapasulod naton sa aton sa ringa lawas, ang cinnamon kag ang turmeric na gin-combine bilang sangkap dira plus may malunggay pa nagabulig para sa aton sa ringa manami nga bowel movement. And next, sini yung maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi, nag-affect sa aton sa ringa ika ang lawas, not eating enough fruits and vegetables. Paudamo, gid sini dire. Ang ginatawag maiguan, ha? Hindi nagakaon sang bastante sini nga utan kag mga prutas. Kay nga man, ang prutas, ang mga utano nagahatag sa aton sang fiber, both soluble and insoluble fiber, nagahatag sa aton sang vitamina, nagahatag sa aton sang minerales, nagahatag sa aton sang antioxidants. Ini mga nutrients halin sa prutas, halin sini sa utan, nagabulig para maprotehiran ng aton sa cellula, mapabakod kag masuportahan ng aton sa immunity, mapakaon ng aton sa healthy gut bacteria kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no sa aton sa mga tagparamatik nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga ti nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang ka-comfort o kung komportable sa ila sini nga pamatyag, manamit sila sini nga pamatyag, mas mahapos yang hindi ka mag exercise kaysa sa mag exercise ka pero sa tuduod lang no, sa aton sini mga tagparamati, mga live viewers naton, kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho, ha? Nga hindi ka mag-exercise. Ngayon, malipasan ni sa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, tag pangitaon na siya mo sa ringa lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian, mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ton sa ringa paga, pasulabihon. Pero mas bintaha kita kung pilion ginaton sini ang husto, kati kung may pililian man lang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man, diri kita mapili sa minus man, kundi diri na kita sini sa kung may mo palang primera klase. Pero syempre may upod man nga responsibilidad, may upod man nga accountability, upod man sa mayong panglawas ang disiplina, exercise, husto nga nutrition, pagtulog sini sa husto. Kag diri sa nutrisyon, ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells, bakod aton immune system, ang aton sini nga gut bacteria ang ma-feed man aton kung ma-reduce ang inflammation. Kun indi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables, ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon, posibleng mag-experience sa kamusinisang constipation, vitamin deficiencies, poor immune function, kag mataas ni nga risgo sa chronic diseases. Mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency. Diri sini nagasulod iya ang aton sa suggestion perme. Kaon ka mo siyempre sang bastante nga utan, kaon ka mo kulitis, kaon ka mo ulogpate, kaon ka mo ampalaya, kaon ka mo balunggay, kaon ka mo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira, or kung season sinisang mangustin, kaon ka mo sinisang mangustin, pagkatapos pasilak ka mo sinisang adlaw para makuha na doon ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw nga mong vitamin D, kaon man ka mo sinisang mga pagkaon nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita no, kundi aton man si saon kung na maginakaon naton may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa ringa lawas pero makuha lang naton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas, mataas ang vitamin C sa ni, that's why kung nagkakaon kita sa isang bayabas, mataga naton sa ringa lawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa ringa lawas kundi through sa aton sa ringa pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man naton ma-prepare o kung makumpleto tanan, kati ang balsa kilala, kundi man tamang ini pakritdok no, hindi man naton gibang makumpleto, bisan kisa sa mga tinguha bala naton, may ara gid mga days, times nga ma-miss gid naton, di na, Kung nagadali kita, kung may iban sa mga circumstansya, nga ang masaligan lang naton, ang mas madali naton sa mapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sa mga bulsa, dira na sa aton sa mga cabinet, dira na sa aton sa mga sling bag na ginabalo ng adan naton. Kung mayara kita sa ni, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Amoy ni sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa ni makaon, ng mga utanon kag prutas adlaw-adlaw, pero kung tani kinahanglanon gid naton para nga mapanubo naton sining risgo sa ginatawag deficiency. So kung mga kakulangan tugas ni sang ginatawag kakulang naton sa pagkaon sang husto sini kakadamuon kag klase-klase kag kombinasyon sa mga prutas kag mga utanon. Tidri na no para sa inyo sini kahapusan diri sini masulod pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sini sa ginatawag malikawan naton ang kakulangan para nga maprotektahan hiran pabili ng aton sa mga cells, bakod aton immune system, bakod ang aton sa mga healthy gut bacteria, ma-reduce ang inflammation, nga malikawan man aton ang nagkarinlain sa mga balatian nga may angot sa inflammation, lakip na diri ang hypertension, lakip diri insulin resistance, lakip diri ang type 2 diabetes, kag pila kasahi sa mga cancers gani mahimo man aton sa malikawan, ng iban sa may angot man sa chronic inflammation. Kun regular, kagadlaw-adlaw kita nga nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga, adlaw-adlaw. Tige na require gani sa aton mo nga adlaw-adlaw magkaon kita sani sa nagkaigo nga mga utanon, kag prutas, kagang nami sini nga mga kombinasyon bala na nari-sari, combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain sini nga nutrients sa nagkarinlain man nga sources naton. Ang baga na isang kilala ko siya, iban gani, baga na takaan nga, sige adlaw-adlaw kwan. Sige adlaw-adlaw order pa-deliver. Tipuro mo na siya daw mga mamantik kaon. That's why, maski nang lano na ito, yung magkaon sini sa mga utanon. Para nga, kapin pa ha, kung nagasugod ka na sini sa imo, sini nga goals ang healthy lifestyle. Kaya ang tuyo na ito sini pag reforma na ito sa itong tugaringon, especially pag-abot sa ikaing lawas. Why ni sa edad actually? Pero bintaha, git kung tani, kung samtang bataon pa nasuguran na naton. Pero kung ay naton masuguran, samtang kita sa ring 20s pa, pwede kita kasugod sa ring 30s na kita 40s, 50s, even 60s. Healthy nga lifestyle. Kagkabahin sini, amo ang supplementation. Pag-abot sa ni sa aton sa nga nutrisyon kay ti ginarecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa indi healthy nga habit naton especially mga Pilipino kag sa mga pamataon subong not eating enough fruits and vegetables. Ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya kiharan mo sang ampalaya pero dapat isa kabilog sini nga medium size nga palaya dapat 5 gid kabilong itlog ha. Ang ginalakot sini pagkatapos pagluto na kahig-kahigon malang gali kag pahigad-higaron gali ang pilas sini kakinihad sini sa nga palaya kay ang kaunon gali puro malang itlog. Pero at least bisan pa ano ang nutrients ang kuan na sa nga palaya nagmix na dito. So, kung hindi nato ni na mahimo, ano? Especially kung pida ka magkaon sa utan, magpida ka magkaon sa isang prutas or tama lang ka-selective ang prutas sa nga yunani mo, pwede kita mag-inom regularly sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Isa pagid, sa rason nga nagapahina man sa aton sa nga lawas, kawatan ni sa aton sa nga ika ayong lawas, and silent health killers. Adlaw-adlaw ginahimo naton. Spending too much time on screens. Are, sinong hindi guilty, driyabi bayaw kamot. try nyo bala itrack sa inyo sa mga Facebook account. I guess daw may ara, dira, no? Sa setting, nga may ara kasang inuras bala, nga ginaspend ni mo sini sa Facebook. Sa pag-scroll diri, sa pag-tanaw, no? Sa imo sa nga account dira, kung ano maginahimo mo dira. Susunod sa imo sa nga account. Kumusta? Ano kalawig ang pag-spend naton sang time sa aton sa nga screen, sa aton sa nga ginatawag gadget? Kung may laptop ka dira, o kung ano man ang monitor mo dira, laptop man, o kung desktop man dira, or cellphone eh, para nga bisan din nga makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nagkagalingon. Halos huwag pahuway especially ng aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi, nagamurarat pang mata mo sa pagtanaw sa imo sa nga computer. sa kung ano man nga, I mean sa imo sir nga gadget, pag-update dira o pila ang nag-like dire o kung ang nag-react dire o kung may nag-message sa akon o kung ano man yung mga updates dira. Spending too much time sa aton sir nga screen nag-affecto sa aton sir nga health sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Physically, nag-affecto ini sa aton sir nga lawas, eye strain. Sakit imo mata, nagamala imo mata, magluwas pa, nagabatyag kasang palang-alay, palanakit sa imo sir nga liog, palanakit sa imo sir nga abaga, pagkatapos iban sir nga mawili na lang sang tanaw kag tungango sila sir nga gadget, wa nakabalog li nagakuko, nagali sila, nagatiko ng ila sir nga likod, tibudlay kun maanad kita sina dira, kun maanad kamo sina dira. Affectado ang inyo sir, hindi lang inyo sir nga mata kundi pati inyo sir nga posture, pati inyo sir nga tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sir o kung too much nga time sa aton sir nga screen, poor sleep especially tungod sa ginatawag bright light sa aton sir nga screen before bed. Difficulty concentrating. Ang iban sir nga nagatanaw sila sir nga social media account kung nagatanaw sir nga sir nga cellphone, why magani sa may mafokusan? Why magani sa isang tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo bala purpose kung anong ila sir nga tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sila sir nga skills para nga ma-enhance pag ng ila sir nga kaugalingon, mas damo pag sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll naman liwat. Which is hindi maayo sa aton sa ringa, utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra nga oras naton sa aton sa ringa computer, sa aton sa ringa gadget. Pero kinanglano nato na hatagan lang naton sa nagkaigo sa ringa tiyempo. Like ang ginarecommend bala naton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtutok ka mo sa madugay sa inyo sa mga gadget, sa inyo sa ringa cellphone, sa inyo sa ringa screen na dira, computer dira, sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part man sa inyo sa ringa trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa ninyo mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa ninyo sa mga kalanoon o kung mga pagkaon na kargado sa ninyo sa antioxidant nga makaprotect sa aton sa ninyo mata. Isang nga masuggest na aton sa inyo sa ninyo, tumar bala ka mo sa ninyo isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga tao nga nag-edad 30, kapin pa ko na damo, kaglawig inyo time sa ninyo sa computer, tumar ka mo sa ninyo isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visinex Plus Soft Gel Capsule, suplemento ini nga hungod na ginhimo para sa protection sa aton sa ninyo mata. Nga aman! Ara dirang lutein, arang zeaxanthin, arang beta-carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sa ni nga mata. Kung maproteksyonan ato ng aton sa ni nga mata, pinaagi sa husto sa ni nga nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sa ni nga oras. May oras lang sa ginatawag pagtanaw sa aton sa ni nga cellphone. May oras sa aton sa mga laptop at desktop na ton. Kag may oras sa nagkakaigaw sa mga pagtulog at pahuway aton sa mga mata, ma-preserve na ton sa malawig ng aton sa mga eye health. Dira na ton, masiling bala nga nag-aedad ng iban sinitag 60, nag-aedad ng iban sinitag 70, pero ay pantipara. Kagklaro pang ila sininga panulukan sa kasaysayan gani sinisa isa ka sa kasulatan gani no, may isa ka tao nga sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang iya sininga edad, pero klaro gyapon ang iya sininga panulukan, healthy gyapon sini ang iya sininga mata. Buligan aton nga ma-preserve aton sini panulukan aton sininga mata, pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway, kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon, isa sini pinaagi sa pagtumar sang Visinex Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Amon yung pila naton sa mga ginahimo sa aton sini mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sa nga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay, pero kung nadlaw-adlaw, dako ang efekto sa aton sa nga ikaing lawas. Tayo yun, sige-sige, kag-adlaw-adlaw na aton sa nga ginahimo. Manibla akong kaisa, bala, makasiling nga ginhalimbawa, bala na ton. Ang isa, sinikakahoy nga bilog. Bisan no, pa'y nakabakod. Ang delikado sinakong tanawon mo, bakod, pakagbilog pa siya. Pero, pag imo, galing nga tos lukon, halaw na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang magagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang magagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung hindi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, ang pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gid lamang sang aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto

0: gang. Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of health. Sa inyo palagas ka pala mangkotanan na no, mahimo niya lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950975-6970. 0950975-6970. Para makahatag mo kita sa inyo, sa pila sa ringa mga suwestyon, padayon sa ringa mga ginatwaga laygay, guidance, kaga kung naman nga pwede din aton ma-recommend para sa inyo sini nga kaayuhan o kon para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Sa nga pinamangkot ka rin, no? Damo nag-inquire sa aton kung din ko nung mabakal rin Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Ha? Like sa aton sa nga texter diri si Sir Jerry nagpamangkot siya. Dok, interesado ko sa Santhon Gold sa D3 premium D3 ginamin niya diri kag sa Santhon Vitamin C dan diin balay na mabakal diri man lang ko sa city do ka at kun diri ka man lang sa city why gid ka problema kay ti halos tanan niya mga butika hag parmasya diri sa siyudad sang Iloilo. In fact sa bilog sini nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available din aton sa ring mga produkto nga ginapakilala diri sa inyo kag ginapaatag ang ila sa ni nga mga benepisyo, especially pag-abot niya sa disease prevention. Pabilin sini kon babulig pagpabilin sini nga mabakod ng aton sini nga lawas. Mga butika, parmasya kadtolan dira no. Kung ano nga butika, parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kun ini gani. Pwede makamusta ni makakadto sa Mercury Drugstore. Ito available man na dira ang nahinabitan naton sa ring mga product. Rose Pharmacy sa TGP available man siya. South Star Drugstore pwede makamakakuha sina generika ara man siya. All Green Pharmacy makabakal makamusta ni mga produkto. O kundi gani sa mga taga siyudad kaga probinsya sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton, kadamo sa mga nagapamangkot sa ton, doon anong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At nga agapamangkot akong kaysa no, sa imablahong nauna, agapamangkot na nga. Ara malang nisa sa ginatawag ayang building pero this oras ga pinamangkot ni Slayaw. Gali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique nga may biyahe sa Iloilo nga hungdon gid nila paghapit no dira sa Yes to Health Wellness Center. At ini sa mga malayo yung malayo no gusto magkadto dira magluwas sa mga taga city proper, magluwas sa mga taga distrito ya dari sa siyudad sang Iloilo. Kag sa mga malapit na kabanuhanan, ang Yes to Health Wellness Center dira nahamtang sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini siya no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintahas sini, kay kun may ginabatyag kamo sa lawas, may ara sila dira sang ginatawag libre nga konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero bisan waay kaya sa ginabatyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot. Mangayo kaya guidance. Mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya. Mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sa isang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sa nga pamatyag. Kung gusto ka pagid niya ma-improve pagid ang imo sa nga lawas ang imo sini panghunahuna physically, mentally. May ara sila dira sa mga protocol nga mahatag especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kay nga man tuman kadako ang papel sang nutrisyon ha pag-abot sini sa pag-maintain sang aton sini nga ikaayong lawas. Di dira ko magkadto kamo sa Yes to Health Wellness Center, hatagan kamo dira sang protocol, mga giya, kaga mga dapat, ang hindi dapat ninyo sa ringa buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa ring imnon, mga dapat man na likawan, kaga kung paano ma-maintain sa ring maayong lawas. Kadtobla kamo dira, total libre malang konsultasyon, Domingo hasta Biyernes, open sila dira, alin ras 9 takna sa agad, tubtob ras 5 sa ring ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na no, nagatabok pagiman pagkanto diri sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa ni magbakal makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid diri sila sang Marayo Bank. Gani ano pag nahulat niyo especially sa aton sa ring texter Pamangkot mo sir, no? Kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga lagko nga butika, o kung mga gagmay nga butika, marapit sa inyo sa nga mga lugar, kung sa imo dira nga lugar, kadho lang. Sa nga pinamangkot, gali, Doc Santhon Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko, 15. Para nga, hindi na ko sige gamit sang, hindi ko lang ma-mention ha, hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa risa, dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa nga lugar. Diin ka nahamtang man ano, sa ato sa nga texter. Follow up balay mo sa nga text message kay bumbahon ta. Bumbahon sang Santhon Plus Herbal Oil. Okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santhon Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok, ha, kay nagaserve as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok, ha. Tikon hindi ka malikaw o kun hindi ka sini magkadto sa dengue infection kun halimbawa makaddan ka. Kati hindi man ta makaisa-isa sang lamok, no. Nga matan-aw gid nato ang mga paratandaan sa nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton, sinibuno bantayan, dira nga tinagalagaw ni mga nagadala sa dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga, pagkado sa ni sa ginatawag hapon pa serum, lain niya ang mga nagalagaw pagid kung gabi, kagambal sa kilala ko, lain pagid ka nagpamantay kung gabi. Layaw guro ni. Layaw guro ni mga texter na to ni iba ni mo. Nga nagapadala sa ina sa mga concern diri kag mga panangkutanon na no. Dala na ba lang langas-langas sa kung kaysa bulan mong paglangas-langas ni kulo kadlaw may epekto mo nga maayo sa aton sa ringa ikaing lawas. Basta sa lugar lang ha. Sa aton sa mga tagparamati. Tisa imo sa ringa bata sa texter na to, pwede mo gin magamitan sa Santhon Plus Herbal Oil. Kung gusto mo i-try ano, instead nga nagagamit ka sang imo sininga kun sali ha, pangbulos anay sa gin gamit mo sininga mosquito repellent. Hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhon Plus Herbal Oil instead nga nagagamit nga daan sang gidatawag mosquito repellent. Dira hindi ko lang ma-mention ang brand niya. Pero tilawi lang ha. Kaya naman namin pagin sa nino, kay kung diba, nag-officina ka, nag-eskwela ka, pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sininga scent, mahumot ang iya sininga scent. Kagti sa mga nagabatsyag dira sa mga pulo palang alay, kag pala mo ipoys kalawasan, mga palamaol, madalaman ano, mabuligan man sa Santhon Plus Herbal Oil. Sa nagpamangkot sa ton, anong mayo, Dokman? Okay. May ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention ini mga ginakuan mo gid sa aton sa ringa pagpangalagad ang gina message mo diri sa aton, pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sini kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sini isang Santhon Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa diri nga daw mga digwa. Sobra gid ang kuana, sobra gid ang pangalis nga. Try mo kag ipagamit sa imo sini nga bana kag sa imo man ano, kay makabuli gini para sa may mga body odor, mga pangalis nga balakon kita sini ang balhason. Actually, ti mas mayo na lang ganin na ginabalhas kita bisa nagapangalisngaw, ano? Kaysa saway kita sa rin nagabalhas. Ano man balsang ibang sanin? Ti mo, labu-labuon ngayon kayo mo ginabalhas. Pero, siyempre, kung nagapangalisngaw, ti hindi man komportable sa rin makahaklo, no? Kag posible, pati man mismo ang may aras ang body odor man eh. Doon, hambal sa iban. Kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ngila ko galingon. Pero may ara nga makapanimaho, gina. Gamitis ang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap, may natural nga mga sangkap. Isa lang din mo ang bayabas, no? Nga makabuli, ginitinlo sa aton sa ringa panit. So, una gani, traditionally, may problema ka, may pilas ka, may mga tilinluan kasi mo sa ringa panit, maligo ka, may mga rashes ka, or may mga skin irritation na gani, mga katul-katul nga pabalik-balik, dugay magpali. Ginalagaan mo lang na sa bayabas, tapos ang ginalagaan sa bayabas nga to, pagkatapos naging kuha mong dahon, amo mo lang nang ihinaw, amo mo lang nang ihugas. Titanhaga mo lang. Maumpawan man. Tidiri na inakaroon, no? Isa nakasangkap na sa aton sa ni nga Santhon Plus Herbal Soap. Try lang, pagkatapos manami sa ni sa aton sa ni nga texter. likawan man ang sige sinikaon sang mga makalamay ang mga pagkaon. Kamu man mismo mag-asawa, no? Likawan ang sige kaon sa makalamay nga mga kalanon, mga ilimnon, kagaugalion ang ginatawag katinlo. Sini, hindi magpabaya sini sa pag-atipan. Sa kagalingon, pagpanibin, pagpanghugas, pagpaligo, kagamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Sa guya, bala, especially sa mga nag-message sa ito, na nung ma-recommend ko nun aton sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention kaning hambal sa isa na ito, o kung message sa isa na ito, ka-texter dari, hindi ko ma-message ang brand sa mo siya na ginagamit sa mo siya nga guya, ang ginapahid niya ko sa iya siya nga guya, na initan siya, amulan to halinan kag nagmarka sa iya siya nga guya kay daw tuman ang iya sa nga exposure man sa adlaw. Amo ni nga kung nagapasila kita sa adlaw, actually makakuha makita sa isang benepisyo, hindi lang man magpatama. Malal mo bisan maayo pa nga butang kung sobra, hindi magin maayo ang iya sa nga resulta. At yan sa texter na tundre resulta ya nagpabilin inisang ako nagbilin inisang ginatawag itom ang marka kung dark areas spots sa iya sa nga guya. Abi, kung narimbawa, huwag ka pa nakagamit sinisang clear skin herbal soap, kanto ka sa butika, bakal ka bla, kung sa mga store din ang may badigya, bakal ka sa clear skin herbal soap. Mayara sa glutathione na ni, kag may kojic na nagabulig, ya, amat-amat panas sa mga dark spots, mga areas, dira nga kambang-kambang. Ang kulor sa nga ton, sa nga panit, lakip sa ton, sa nga guya. Kag manami, ma-recommend ko, dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini, o kung pag-apply sini, pati simo sini nga liog, habunan naman sa clear skin herbal soap, pati simo sini nga butkon. Kati mas manami, tanawon mo, ang imo sini nga guya, imo sini nga liog, imo sini nga butkon, kung panarihas sa ila sini nga kulor. Kati laway man na karon kon guya mo lang karon ang puti, liog mo itom. Pero siguro no, mas laway pagid no, kung ang guya mo itom, liog mo puti. Try nyo gamit ah, especially sa texture na tondre. Clear skin herbal soap. May vitamin C pagid din eh, kag may VCO para malikawan sa ring tuman nga pag-dry sang aton sini nga panit. Nami gid man dok ang says the pain, pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod, abaga, kag akon sini nga ulo, kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema ko gid, kinaga-absent gid ko sa ubra sang una, pero subong dok nagapreparar na ko sang says the pain. Pero ginasunod ko man ang inyo sa ninga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid kasakit amo lang pag-inom ko. Ati mayo ka nag-learn kita, no? Kati para man na sa aton sa nikaayuhan, hindi blang nga gamay lang karon nga batyag na ton sang discomfort, gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever. Why kita nag-advise na? In fact, ang aton masami nga ginasuggest sa inyo, kung nag-batyag ka mo sa isang temprano, kung nag-umpisa nga pagpulo palanakit sa lawas, try nyo na yung banyosis ang Sunthorn Plus Herbal Oil, kaya basi madala pa man lang. Pero kung nandigid, para sa texter na ton ngayon eh, kung daw hindi na ginmagwanta, ginatumaran niya sang cess the pain. Bago may mga dysmenorrhea dira, sakto na, ang iban sila nag-absent, iban sila daw ginahilantan, hindi maintindihan na ginabatyag, kung nag-aabot ining pagsakit, sang tiyan, pagsakit sa isang puson, sa ila sini nga ginatawag bisita o kon na pamulanon dira makabulig ak tuloy paginom sang says the pain, ginatrangkaso ka, nagapinote mo sila ginhawa, gangilo imo pamatyag, huwag ka sa kondisyon daw, katalamad sini maghulag daw pahigdaon nagid ka, daw kinanglan taman ipahuway, ano? Pero kung daw hindi nagid magwanta, no? That's the time nag-recommend kita sa isang pag-tumar sang says the pain, pagkatapos inom kita sa isang madamo nga tubi para nga yan itong mga higko sa aton sa lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi. Mabakal na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar, kag ang iban sini kabalo na gid. Kung nagabakal sila sa butika, nagabakal sila sa says the pain, gabakal naman sila sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Ginaupod ilan ng duha kay kung magbatyagin niya sa daw palang alay palamoy poy, banyusan anay nila. May palamaon, basi madala palang sa bulubalanyos. Pero kung hindi, gid, tiyang ilan na bakal sa nga sas the pain, amutong ila sa nga pang follow up pa kung hindi gid magwanta na ang pagparanakit sa isang lawas. Well, sa aton sini mga tagba naman, tibado ka lang-alang na naman sa aton sini nga oras, sa aton sini nga pag-pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages, buti puro pasensya agad. Pero don't you worry, kati adaw-adlaw, may pagpangalagad, may programa man kita, pagkabasahon naton nina sa masunod naton sini nga mga edisyon, upod man sa padayon naton sini nga pagdulong sa inyo. Sang mga health info kag syempre mga pagiduka sa rin may angot sa aton sini nga ikaayong lawas padayon naton sini nga pagtukib sa mga sekreto nga kinahanglan naton tukibon para ma-maintainar ang aton sini maayong nga pamatsyag maayo sini nga lawas. Pero may pahabol gyud rin, no? Hindi taman mahimo sini nga pabuwasan pa. Kaya base kinahanglanon nya gyud ni karon. Daw kayo ko si John ini lang pagbasaha akon sini nga ang ngalan kag lugar. Ang problema sini ni John. Amo man si John. kadlaw si tropang John Raider yo. Pero hindi ni saya ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experiensya, sa rin, no? Sa mga paghina, bala sa ila, sa rin nga sexual performance. Actually, yung ibang sa rin ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton sa rin nga lawas. Isa sa rin, mahimo nga aton sa rin sirkulasyon kinanglan na sa pagpanami. O kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton sa rin nga blood circulation. O kung ayahan man sa nagliligad niya mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sinikakapoy, nadula ang aton sining focus, nga nagpahina man sa aton sining performance, kag nagamat-amat man padula sa aton sining gana. Abin niyo kung nanong, pasi sa pagtuon, ang kombinasyon ka isang maka kag-klavo huwaska, makabulig sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sining sexual performance. Ang problema sa ni kasi yung hayo mo yan si John tapos problema mo John. Pero may remedyo kung may solusyon dari. Try mo no kadto ka sa butika bakal ka sang Turbo Dietary Food Supplement. O kung ninagani online pwede ka makabakal sa ni, pwede ka maka-order kung may aara ka sa ni sang TikTok o kung Shopee account. I-search mo lang sa imo sa ni search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ning ila sa ring official store ha, kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo bisan na subong dayon pagtapos program ta, takang-takang kag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa ni kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan kaduha ka lang sa isa ka semana magtumar sa ni kating epekto niya sa ni nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na ni 30 minutes before sa ni ang loving kay Mrs. Para nga di na magproblema si John. Siya sa ni nga, John. Well, sa aton sa ni mga tagbo naman, tinaw kalangalan lagi sa aton sa ni nga oras, sa aton sa ni nga pagpangalagad. Kabay pangabisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa ni nga programa. Para sa inyo sa ni nga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa ni nga ikaing lawas, pagbulong sa badatian. But most especially kung paano na ito nini, mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sinipag subaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba

0: Mobilang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Sunthorn and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang

0: skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.

0: mga katropa!
1: Yes, mayo nga po mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Hari naman ang duha, kachismosa! Alright, color of the day, white and gray. Boa, malo ko, feeling ko na-idlaw din sa ato ng mga bunganga.
1: Oh, okay. Na-idlaw
0: din. Yeah, dato ganun nag-comment sa ako, nag-vlog ko, no, sexy, katropang sexy Didri, si may home site bala na yun, no, sa may V-Safe Motor Gears, no, kung nakita mo to, no, itong nag-ano ko blang motor. Balila, tingala ko nga do ka pamilyar sa ngimo nga tingog, sir, nabatian ka na naman sa radyo. Di nabatian nyo ko sa TV, hindi suli na lang. Siyempre, radyo ko mo. Mas malayang kung mabatian mo ko sa satellite, astronaut ako.
1: Kaya pala ginasupunin ko sa'yo pala, gayon bala.
0: Pero namin ako pala sila, kaya kung supunin mo sila, ay!
1: Amo yun na ba mga katropa, kung mamangkot ka mo, dapat maalam ka mo, kabalo na ka mo sang sabat.
0: Pag ano ang pamangkot, amo man ang pamangkot ko, dancharot. Hindi. Ayan, parang ko sa uwa ko na, ala, happy. Pero, diin ka kakita nga, grabe ka humble sa mga tao. Sila pa itong mga vlog ko, followers. Sila pa na yung, sige. Pag sanggin, vlog ko na sila. Sir, sikat ka man gali.
1: Sali, nakita ko ito ya bala.
0: Si Sir Andy. Sikat na sa gali nga Daredevil sa una sa ano, mga tag 1.9 million ang iyang mga ano. Kaysa lang, kusog-kusog pa talaga mga tag 300 plus, 400, malupad na lang yung espiritu mo sila, ya, dagyang pa lang na nila, pero subong di wala yung naginaubrak, it's because nga, masyokos ka dahil sa LTO. So, pero, shoutout na galing, no, kay Bossing Andy, no, of V-Safe Motor, kaga, Moto Gears, and of course, ayang utod, no, nga, bao model man gali, no, kay basketball star man, inapagtindog, yung pranambo ko, giraffe ka.
1: Nagkataas, tuyo bala sa iya, wala nun, man.
0: Nagpungko lang gani, oo, nagpungko lang, tapos may mga chora pa daan, siyempre, mga bahay to, guro, magabakal, guro, pero may nakambal gini sa ako niya nga mabisita kiko na sa inyo ni Sexy D ah. Sunod ah, kay medyo alanganin pa ano na lipstick mo eh.
1: Nakakas ko eh.
0: Abi ko, do, chiklet na. But anyways,
1: oh,
0: no?
1: Oo, chiklet ka.
0: Na, may lang yung sa amo niya.
1: Hindi na yung bago ni try ko.
0: Ah, wow. So na only bago lipstick na ko gini. Paldo naman yung siguro mo. Basta paldo na sa kabaka na sa lipstick, dai. Wala kang itanda, Jaron.
1: Ulihin na lang ng lipstick. So, siyempre, nauna ko ng gatas, yes. Diaper. Oh, happy
0: pero,
1: na ko na.
0: Pero may pamangkot ako sa imong 6CD. Ano ang event sa buong daw grabe kitang imong postura?
1: Actually, karon meron ako transaction. May meeting kami karon. After ni, debo man to ko, no?
0: Ah, wow, grabe. Basta na, damo, naging sa event man sa buong, no? Congrats!
1: Ano to na matatatawo, eh.
0: Mamikos-mikos naman.
1: Kung wala ko, eh. Ikaw, wala ka pa. Dumiara ka naman yung bulaho.
0: Ayun. Hari naman ang mga...
1: Pero 2 days na lang.
0: Oh, dam-dam.
1: Birthday mo na.
0: Ay, olo. Hindi pagpabalo. Kaya nga, plano ko tayo pabalo man. Kaya para dahil ba, si Mimatag. Di ako yan eh. Bergin ko yan ng hindi sa mga hanggang pangatag.
1: Ayun. Bala, kabalog ko na yan. Wala ka nandiyan ka pa. Hindi. Kaya ba, may blessing na yan. Diba?
0: Ay.
1: Ay, isa ako may gigan eh. Mangamba ko nga kapoy na ko. Pero kung may tip, wala. Ang bali mamaya. Basta grasya, batuna.
0: Oo, batuna. Labi naging do bundles of joy. Bundles of joy ba na, sir?
1: Ay, pala lang sa CD. May mag-jam nga tigwing mo na. Ang balo ko na tayo. Sir, huwag kita dati.
0: Diba? As long as wala kayo kapantulis siya, diba?
1: Wala ko, hindi yung ginakuhit ang buli. Eh, tikman ako na iya.
0: Pwede lang ginambalong galing ha. Sir, may ano ka da? Abang gaulat, nakita mo na mga sa may mga habon. Sa mga, sa una, sa mga...
1: Sa wawawi.
0: Sir, wala ka da sa ano?
1: Sir, wala ka da, no, sir?
0: Anyways, kasadya kaya ako mag-upo ng duwa. Kamusta mga katropa natong draga na katutok sa aton. Subong sa X-Rated, no? Every Monday to Friday, 2 to 4pm. Kaupod, syempre, ang pinakatisoy where magets. Uncle Bob ninyo, a.k.a. Boy Turboy, kay ka-vocal sa Facebook, kag sa TikTok, pwede nyo ko i-follow, kag kaupod si...
1: Sak sa din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, dri lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod!
1: Kag ang inyo nga paborito nga programa amo a X-Rated!
0: Rated good! Kag siyempre no, alas 2:14 na sa ngapon, kag ang petsa subong Hulyo 28, 2026, duha na ng kadlaw, birthday ko na!
1: Mapila ka na?
0: Bakwarintay-uno.
1: 14?
0: 41 na ko.
1: Ay, latoo.
0: Kagyo gaban siya niya ako sa mga kasakitan, siya kalawasan. Nabunlayan na ako kisya mag-utot.
1: Sabi ko bala, Danay, ano ka pa lang?
0: Sa una siyang bata...
1: 34.
0: 60, sa una siyang bata-bata pa ko. Mm. Pag ako nag-utot, syado ka persyado. Doon ka brus ko na put!
1: Subong yan, subong.
0: Mag isa dumilaway pang lakot.
1: Basi mga mag-edad ko muna. Kahit isubo mag ihi. Kung gawin palang...
0: Ah, why nagaw ni? Why nagaw ni? Guro kung mag-edad ka.
1: Pero kung mag-edad ako ng 41, yun ihi.
0: Hindi, basi mo na lang ako.
1: Tugal po.
0: Nabasa ka ulan. Ara naman daw bago na takit na kinlo. Kung hindi ko gusto mo brad na tani ko, yung bago masakit naman in chan ko. Oh, di ba? Kung magkadlaw ko din ko po dito ko kadlaw.
1: Ayo, ikaw magkadlaw dito ko, bago magkadlaw ko, pati ako yung bubsi ko po.
0: Kumo na. Digi digi digi digi digi digi ding. Digi digi digi digi digi ding. Alright. Shem. Dahil lang kita. Nuna kainit ako. Dahil lang siya, joke lang. Alright. Siyempre, mga katropa, ginatamil to dira mga katropa taga nagtutok sa YouTube, no? Ang aton nga, XFM 90.3 Bacolod livestream dira sa YouTube channel naton. Kamusta yan? Good afternoon. Kag, kitaon man kita sa aton nga FB.
1: Siyempre, live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung gusto mo ay makita yung dagway namon nga mga guwapa kagwapo, pwedeng-pwede kagidya kalantaw diya sa amon nga Facebook page. Ah. Kag siyempre, please do like, share, and follow. Ginaiya kag kung mayara ka daya gusto nga i-comment sa aton nga istorya nga pagkabasahon or kung gusto mo yung atawgan ka para may ma-advise ka, pwedeng-pwede mo gidya mabutang ang imong numero.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Ang mga nagari, no? Guys, mayara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926 or pwede makamuka tawag sa aton nga isa pagid ka number ang 0950-522-2818 or hambal ni Sexy D. Correct, ina. Butang ka muna number kay tawagan ta kamo sa pagbalik namon para kuhaan namon sang informasyon kakundiin ka guys tara niya. Kuhaan namon sang kuhaan namon sang advice no. Siyempre, hindi lang man kami ang pwede mag-advise dito kundi kamo man no. You are entitled to your opinion, ladies choice and mayonnaise. Meron ginamangkot, Uncle Bob, kung maghambal ka, doon sunoy ka no? Pero kung magkanta ka daw, professional ka, no?
1: Hindi, ma.
0: Doon ka suli out, tapos namin nasabton ka na, okay? Hindi lang ako maghambal, eh.
1: Pati, Kuya Goro, kung kita di ay maghambal nga duwa, doon may inaway, permiya.
0: Hindi ko ganit, DJ, kung ano ko sa dala niya. Kaya mo, ano, maghambal, napila na naman, man. DJ ni so. Pero pag, pag-ibilang, baby, I want you. Baby, I need you. Ah, napatay ang TV. Tugod sa kanami. Eh, napanganyo gali, ah, mga katropa na dira, no, sa kabangkala, no, nga nagkapamati, subong, ha, ara si Uncle Bob ninyo, no, or si Kabukal, dira, sa bago, newly opened ng kalanano to fuel your day sang ilang ang mga manamit kag masaburuso nga mga pagkaon nga sizzling at the same time noodle house dira kay Sir Yummy. Kita na kita dira mag meet and greet kita no kay ang promo nila manami gid sa bulsa affordable kag manamit why gin tipid at the same time mga katropa may ara ako sang syempre bilang mga mikos-mikos ko man, oh, bulig lang. Hindi mo ko ibang garanon, ha? Hindi man sila nga bulog nga kabangkalan pa kanon ko. Ang first three followers ko no nga makakadto diro timprano sa Sir Yami nga wala pa blaka tila ako ang manok. Alas 9 sa aga kay siyempre before ko magkadto sa Dumaguete, malabay ko da sa Kabangkalan. August 3, that's gonna be Monday, 9 a.m. in the morning. Kung sino ang unang tatlo ka-followers ko, libre yun ko pagkaon dira sa Sir Yami!
1: Wow. Tapos pag-abot mo to una, pakutubala.
0: Abot, hindi. Tapos duse, bingi dalaya. Tapos isa lang kaulo. Ako lang ang follower mo, sila kaka-owner. Ala, pwede naman ko ba? Isa ka follower, kag isa ka on si kaka-owner. So kita na kita dira ah. And salamat kay Galia no kay og base wala ka mo kabaloy ah. May ara man niya Galia nga padugang or additional si Ma'am Luning tag-iya no. Hindi ta kapakot, di ko magambal. No base ya gulpin sa mga bali pa si Rana kag pakan na sila tan. Naputo na gyud ang negosyo.
1: Nakilala tuod pero perdi.
0: Naglabay lang si Uncle Bob diro si Kabukal. Guba ato na bintaway ta. Ma'am na short pa gani, ma'am na negative. Nga huging kwa yung sinsilyo. Ay, ala kalain man ang atawo. Alright, now once again, kita na kita na sa Kabangkalan. Kag, on August 3 sa Ngapon and 4 sa August, no, ara ko dira sa Dumaguete. Meet and greet naman kita dira. Sponsored by Junjun Abueva and Utol from Australia.
1: Adamo naman subong sa imo. Doon ka busy-busy ka naman. Parang kakarangatag kung bayaan mo ko di. Kaya para at least ka-preparar ako balahaw.
0: If I should... Ipalapit mo lang, Mike, kinaling. Basi, may gusto ka dapat tamayawan.
1: Basi, malagulpi ka naman mga babadula. Alam ako, 1 month!
0: Hindi. Lorena, minamahal kita. Bakit? Bakit ako'y mayroong lugay? Siyempre, kabalo man may mga katropa at dira nga kung ano ang trabaho. Ta siyempre, singer kita, drummer kita, singer traveler kita, vlogger, streamer sa TikTok, DJ sa radyo. Si, amo ni, boses ampunan para magkalaman ng chan. Pag di ako kumanta, gutom kami.
1: Araw-araw. Ako, hindi ko yung pati.
0: Amo na ako slogan. Amo na ako slogan niya. Dapat may siksi di, may slogan ka man. Sa unang kimbot, utot. Pero pala, uy, kinanlan mo magkaroon ng slogan. Kaya tiga, sikat ka naman, no? Katropang siksi di. Pero pala, sang, wakas ang ala, ano na?
1: Lakas.
0: Hindi, wagas ang lakas. Ano na?
1: Oo, wagas ang lakas.
0: Oo, di ba? May mga slogan ka na dapat, no? O di ba? So dapat ikaw may ara man na. O ano ba yun? Sige, may maminsar tapay ano?
1: Dason lang.
0: Gulbaan na maminsar. Di ba? May ara kagali. Ano? At hinahambal mo, pero may wala. Ang... Paano siya sa kahangin? Ano na? Ang hinahambal
1: mo? Siyempre, nagpainit eh.
0: At amuna sa slogan.
1: Sa Derena.
0: Oh, pero ako niya kabilugan na be. Kabokal, boses ampunan para magkalamanan saan. Pag di ako kumanta, gutom kami.
1: Gusto mo nung doon ko bala.
0: Para may aras, para may siya magkanta ka. May dumay patawa ka bala gamay. Pero may ego na sa Japon. Ah, kung naintindihan mo, ti nataga. Matama, wala nga pasimple. Wala nga, pero... Doon na, boss mo nung... Pag di ako kumanta, gutom. Ti, pakanta ko, tabi, gutom mo yun. Tama na sa ratunan sa akon mo.
1: Oo, isa mga kabutigan ka, nagkakatanda
0: ako siko. Hindi ko na magpahati. Nagpula ko pala na yun. Guba ako ni sa
1: nasa. Ang bako mo ka. Namihan ko yung upod kaya. Kung magamang hood mo na lang, kuya. Ikaw yung kadaan nyo. Dama pa na yung nagbiyan.
0: Guba ako ni sa National Radio. Bala. Mga linibo man lang ang kapamati. Ah. Thank you, Gin Sexy Dia, sa imo nga balos nga kamaayo nga buot. Crazy! Di ba? Imbis si Boy Aban, Boy Abunda, maging Boy Abante. Ari na. Speaking of abante, no, dapat na naka always kita nga nakaabante no sa aton nga advance kita always sa aton mga health, no, nasulod mo pa na iya, di ba? Always kita dapat advance sa aton nga mga health, kasi syempre nagatigulang kita. Nag-lesson ang ibang mga protina, mga vitamins sa aton kalawasan. Amo na gani mga katropa, needed gid ang aton nga lawas nga masustintuan sang mga maayong pagkaon nga nagabulig sa aton pang adlaw-adlaw. Amo na gani nga gina, i-introduce na gid sa inyo ang aton nga Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio mga katropa, no, mapati ka mo sa hindi, very effective giniya. Ako na nagahambala kay mismo ako nakapamatud-an nga manami gid ni sa aton kalawasan. Labi na gid ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta nga daan mga katropa, may mangustin ini. And we all know nga pag may mangustin ang aton lawas, may antioxidant man nga nagabulig pagwa sa tanan yung mga toxic sa aton lawas. Siyempre, sa adlaw-adlaw tang gakaon, gainom sa mga bagay nga kabalo naman kita nga medyo unhealthy na labi nagit sa mga fast food, no? Labi nagit sa mga snacks, labi naman sa mga junk food, no? Nga hindi tagid malikawan kay ti kay kanamit, di ba? Malambal yun nila, masarap ang bawal. Pero di ba pag adlaw-adlaw, amo ni ang purpose sang aton nga Ultimate Trio nga ginapangunahan sang Santon Plus Gold nga may mangustin, may ampalaya. Ang ampalaya pala nga daan, mapait. I know, mapait ina. Siyempre, hindi mo muna pilingat nga ito na doadlaw. Amo na ginagin butang sa kapsul para may ampalaya ang imong alawas, para makabulig naman panubo sang imong kolesterol kag pag-regulate sa imong blood sugar. May malunggay man kita nga gimbutang dre. Kabalo naman kita nga gakaladula ang malunggay sa aton mga panimalay kay ginataklas sang kapitbahay. Kay ginalakot sa tinola kag kung ano pa nga mga pagkaon kay bangod ining balunggay or malunggay rich in vitamins and minerals. Paano kung may garlic? Ang garlic naman niya is anti-inflammatory. Siya naman niyang responsable sa pagkakasa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, labi na gid sa mga paghubag-hubag, no? Kung gagmay pa lang ang mga bukol-bukol nga ina, iha kag iho. Inanlan niyo na nga tapnaon para matunaw. Anti-cancer man ining garlic. Plus, ito pagkalipatan, ang spirulina. Nga ang spirulina, source in isang protina. Amo na gading nga, mag-Santon Plus Gold na kamo. What if kung dugangan ta pagid isa? Kay ti punong-puno na gani na sa Santon Plus Gold pa lang, no? Madugang ti sang sunshine vitamins, which is ang aton nga premium D3. Ang premium D3 naman mga katropa, isa naman ini ka premium food supplement nga against sa virus kag bacteria. May ara ini sang virgin coconut oil, malunggay kag vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight, labi na gid subong nga medyo gaulan-ulan, wala sang klaro nga sunlight makuha atong kalawasan. It's about time nga mag-premium D3 kamo. Ang nami pagid sa premium D3 mga katropa kay naga pakakasini sa mga bakterya kag virus, te imagine na damo siya ginaubra sa aton lawas, no? Hindi lang niya kay mag-provide sang sunshine vitamins but manilhig pisa ni niya manilhig sang virus kag bakterya pang tabugo niya ini. Kadugangan tapagin para makumpleto ang atong Ultimate Trio, Sexy D.
1: Yes, syempre hindi niya makumpleto ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulab ang imo nga sulok-sulok o kung sensitibo ang imo nga tiyan, pwedeng-pwede mo gid niya mainom. Kag syempre, nagapalig-on man sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially sa aton nga mga kabataan. Syempre, ang ubuya kag ang iban pagidya nga balatian dita na iya malikawan sa eskwelahan, lalo-lalo na kung weak ang immune system sang aton nga mga bata, no? Tiko nga ikaw yang ginikanan, syempre kung gusto mo yang protektado permi ang imo nga bata sa eskwelahan kag malayo sa mga masakit or balatian, paimna na or patumara na sang Santon Vitamin C.
0: Kuri-kuri-kuri-kong! Thank you! Amal kanino, kung gusto mo man nga mag-pagsik man ni Mubana, vitamin C man ha. Para duga palak-palak, isa pa lang ito, hito. Kag syempre mga katropa.
1: Ako.
2: Kito ako. Basang-basa sa ulan.
0: Kag syempre mga katropa. Bifa the proof. Kag halal. Certified ang ato ng mga produktong himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth. Kaya mag-yes to health. First time yung ma-live ka dahil, dungan kami! And syempre, no, baka di mo man inis sa tanan ng mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo man, kantuan ng ato nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Bingco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Kaya kung tamaran ka naman yung mag-go or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gidyan mo order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Corex! Corex! Corex kong! Isawa mo ko na pala ng dugo. Iliwaton ko naman, be. Ang bata nga, amo na nga mga, I'm a gifted.
1: Kiyo!
0: Sa totoo lang bala si Dino, ha, oh. Pigig ko bala nga, nga ikaw nga ako naging partner, di kaya nga, same tautok. Diba, diba?
1: Thank you! Diba? Oo, no, same mo tami acid.
0: Oo, diba kayo? Ano lang ginahidlawan, gina mga naidlaw, gina. Tika, tungkol sa kahidlaw nila, Sexy D, ano pa ginawalat mo? I-shoutout mo na nga itong mga katropa nga nagtutok na rin sa itong XFM Bacolod News and Public Service Authority. Let's go!
1: Yes, kagaling din rin nagapangunang atong katropang Len Antonio, Talde, mayong hapon, Uncle Bob and Mom. Gulpil ako ng maistra.
0: Crazy!
1: Ari man din rin ako at kumpare nga si RJ Asinto, nan, tanda bala ka mamangko.
2: Wapa!
1: Kagsiling ni Len Antonio Talde. Shout out lang, Ma'am Miss Pa Moreno, Ma'am Rihanna Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Maricel Largo, Diana Bocani, Janelle Lunario. Salamat, Uncle Bob.
2: You're welcome, ha?
1: Kagari mo din si katropang Jelwin. Good PM, Sexy D, kag Uncle Bob. Done sharing naman. Nami isang so nakagapo ni President Bongbong Marcos. Kag ginaduso niya ang mga Pilipino, dapat may ara naman kunusang malusog nga pamumuhay.
0: Correct it up! Wear magets! Alright. And syempre, syempre mga katropa, ano ba lang ang pag-imuo natin sa mga hapon, i-ready nyo ang inyong mga number, no? Kung nahuya ka mo, magbutang sa number nyo diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, kinahuya ka mo tawgan, pwede nyo nitawgan ang ining number, ha? Later on, ha? Hindi subong. Karon, pagkatapos ang amon nga, pagbasa sang aton nga sulat, kay para mabatian na mo ng inyong mga advice, 0950-522-2818. Dire, blaki akon, bla isulat.
1: Ipin.
0: 0950-522-2818. Aton ipin, ha? Wait. Para makabalo ka mo, no? Arabiri ang aton nga number. Kinpin ko na, pwede nyo natawgan. Para karon maistorya ko kamo. Or kung gusto niyo nga kami mismo matawag sa inyo, ibutan niyo lang inyong mga number dira para mag-istorya hanay kita karon sa pagbalik namon, syempre. Hindi man pwede subong, kahit iba ka kailangan. Mabalik tayo man kami, no? Kaya kakaubos man oras namon sa nga nakatinikal.
1: Mabiti
0: naman kami karon sa oras, no? So, muna gani mga katropa, stay put lang kamo dira, no? Kaga shout out tagli once again sa kay Boss Andy sang V-Safe Moto Gears, no, kung gusto nyo man magkadto dira kag maglantaw sang tanan yung mga parts, mga accessories, mapa helmet, tambutso, sapatos, mapakayo, mapachins tanan, aralan ta sila located sa my home site na yun, ha, ang V-Safe Moto Gears with Sir Andy.
1: Pero anyway, tinami to bala sang imong bakal nga bag to balang sa kilid ibutang bakal magmentod.
0: Yes!
1: Pwede ba ito sa mong motor?
0: Waity! Tuloan na kakaroon mo, paano? Hindi lang din sa show!
1: Hindi ko paraming butangan, mga kami bilang mga kumano.
0: Maroy ka! Siyempre, ha?
1: Masayo na!
0: Siyempre. Basta sponsor, hindi na masyado.
1: Masayo na!
0: Si Mamba, siya nakaroon mag-garanon, kundi ha? 50-50 lang
1: blah. Ako yung mambay, ko yung manggaranon sa
0: hindi, hey, 50-50 lang tayo.
1: Manggaranon, gini
0: half sa'yo. Sponsor, half, ano tayo?
1: Kapayad.
0: Negosyo na mo, hindi man na pwede nga pangayon talaga, di ba? Mabalik kami! Mabalik kami, ha? Mamahati kita rin sa malipot yung painom-dom gagmusika kaysa aton pagbalik. Mag-a-istorya na kita kag mamati sa extraordinaryo nga mga istorya diri lang sa X-Rated. Kaupunin nyo nga Uncle Bob kag si...
1: Sexy rin yung mga painit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: Sample Plus Cold.
1: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Sample Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
13: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
14: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
7: Santone Plus Gold.
14: So kung stable ang energy overnight, Sir Diosil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Diosil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Diosil.
7: Santone Plus Gold.
13: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
14: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josiel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, ya, Sir Josiel, nga kondisyon.
5: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josiel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
5: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
15: Sunthon Plus Gold.
13: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinipainance pag pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix. Niya mo ang coffee for all nga waya caffeine.
14: Mm-hmm.
13: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo.
14: Mm-hmm.
13: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sining rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
14: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josiel, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josiel.
13: Oo.
14: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josiel.
15: Sunthon Gold Coffee Mix.
13: Tulis na nagapulaw, maayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
14: Makabuling, Sir Josiel, kapin pa tindi magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
13: Oo. Oh.
14: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abing ati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
13: Mm.
14: Adlaw dito, gabi-idari mo. Di gabi-igid sila sinimatrabaho.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada.
14: Mm-hmm.
13: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi kamu matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamu iya, Doc Leo.
14: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muna yung mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
15: The Secrets of Health.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: X-rated on X-FM.
19: And we're back! And once again, shout out sa talaga nato ng mga katropa nga nagpamati subong. Alas 2:50 na sang hapon. Kagining oras kita tulong sa inyo sang aton nga paborito. Ang paborito sang tanan nga kape. Ang Sunthon Plus Coffee Mix. Ining Sunthon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa paborito ni Uncle Bob, do. Kay nga, may ara ini sang mangustin, nga antioxidant, moringa, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sang ining klase sang kape. Kag what's good about this Sunthon Plus Coffee Mix, mga katropa? Non-caffeinated. Amo na hindi ka mahadlok ang magpalpitit ang imong puso. Kag at the same time, hindi ka magiging acidic. Kay all natural. Herbal. Huwag magpanik. Kay organic. Awan nga ang Santon Plus Coffee Mix, may bulig man ini sa mga kababaihan. Nga, nag-suffer sang hormonal imbalance. Amo na kung gusto mo magkape, pero nag-healthy ka pa, Santon Plus Coffee Mix na.
16: Kag kung may solusyon para sa kababaihan, mayara man solusyon para naman sa kalalakian. Ang produkto nga para sa kalalakian namo ang turbo. Kaya ang turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian kag ma-improve ang performance nila pag abot sa tsuktsakanay or bedsin. Lalong-lalo na kung gamay ang imong manoy.
19: Ano nga bitsin? Ano?
16: Bedsin.
19: Oh, sorry, do bungol.
17: Wapa!
16: O, karoon. Kag kung gamay ang imong manoy, hindi ka na magproblema. Kahit kung turbo, padakoon niya. Kung baga ang imong okra, mahimo ginaya nga patola. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas.
19: Kita pala sa una. Ambot kong ka, insist mo na kaya nagkanto ko sa Manila. Ara kaya Japon pa yung
16: Ano na sa?
19: Ay, huwag mo ginabdan to. Huwag ginabdan, engineer. Huwag sa kabalo, sa muna. Sir Bato na sa? Ano ba? Gawin mo na. Tapos ga, alam mo na ila-jipti ako. Ano, Fast and Furious? Diba? Pero mga saraw lang na. Grabe, no? Hindi galing iti amo na ito, ilaya. Kahit eh. Pero nga wala agad dyan nakaabot na. Saan ako aging bata?
16: Gusto nga ako niya tubo, Mr. Bean.
19: Ay, ahay.
16: Rimoguro X-Men, ay.
19: Hindi ba tibot pa yan? Lagi ka ba tibot? Sige, biday. Sige, biday. Abdan mong ba tibot? Sige.
16: Hindi, B1, B2 na ko to ako.
19: Ay, medyo advanced na kami na. Medyo nag-alam na kami na. Huwag na kami nag-inungor.
16: Siguro nga inungor. Kali ka pa kay Mr. Ben, kita nagtaw ko. Mr. Ben, kumod-kumod.
19: Buhari ka ni si Jansky, ginatagiya ka ng bro, kay para matawagan. So, sige, Jansky, tawagan ka namon karon ha. From Kabangkala naman si Jansky, ato ni tawagan karon. Kay siyempre mamati kita na isang aton nga istorya, ha? Kinanla na nakatutok ikaw mo kay base karon lain man tong storya, lain man advice nyo ha. Makosian kung ikaw mo inang parte balaya sa mag-asawa ang topic, tapos parte sa bata ang ginano ang sa ding ka na mati, sakto na yung mga programa.
16: Iba mo mo sa itong kiss up. Oo, wag ka pa mati
19: blaw. Oo, kami bago ako, gawin mo ko na biyong ilan. Ha? Tapos na.
16: Lain mo na sa real, lain ang drama.
19: Ah, amo na sa bunga ba mati, nagiguya ba na sing sinya. Kapo mati, nagiguya sa
16: bunga. Ako na notulig, ko pala, dis ko nag-duty, kaya parang ikaw pala mo.
19: Nang notulize man ko, no? As in dosi ka bilog ko, naubos ko. Tabi-tabi po, sa mga nakapamahaw, pasintabi. Oh, di ba? Hindi, sambag na. May mga kalamay, naging lakot. May mga subay pa. Alright, hindi na lang pagpadugayon pa. Alas dos, 55 na sa ngapon mga katropa kagini. Ang extraordinary nga istorya aging padala sa ato sa katropa nga pagbasaon sang pinakasexy nga babae sa kalibutan. Walang iba, si Sexy D. Tirahin mo na.
16: May music tayo.
19: Kalma, dali lagi, dali na, mas ugod na, dali kagi na.
16: Tinira ko na, pero hindi pa pala nakaredy. Yes, may sulat naman kita nga pagabasahon, nga gintig-uluhan sang kagamay sang iyang manoy. Dear Sexy, madamo ang nagakagusto sa akon, bangod nga half Pinoy kag half American ako. Pero dirigid ako natawo sa Pilipinas. Abis ang iban, gina. Proud ko ang akon nga maayong nga itsura, agud makapangbabayi. Pero sa laina, sa matuod lang sex edi. Mapinalenggaon kag friendly lang gid ako. Bisan pa sa mga kababaihan. Kung obserbahan mo ko kung paano ako tan-awon sang iban, daw abi nila ara na sa akon ang tanan. Pero wala sila kabalo. Nga wala pa ako kaagi girlfriend. Pero sa imo lang ako maako sexedy. Wala pa gid

0: ako nga kadlawan kag i-reject sang bisan sino nga babae. May gusto na gid ako nga babae sexy di. Pero wala ako sing kusog. Kag sang lakas ang loob nga mga luyag kay basi ma-turn off siya sa akon kag mahibaluan niya ang akon nga sikreto. Sa liwat, ako gali si Marco kag madamo gid nga salamat.
1: Marco Polo, Marco Polo.
0: Gamay, Polo.
1: anong bal mo?
0: Gamay mo, Polo.
1: Ay, ara ka tagali. Ay, ginistorya ako, akong sura sa spiyo. Kay, gupong gwapo, giko. Ano ko bi, GGS. Bulo ka sa GGS.
0: Gupong gwapo sa sarili.
1: Correct. Medyo dapat slanggali ako kaya may ilahi.
0: Gupong gwapo.
1: May lahi, gito ko gali, no?
0: I know.
1: Nga Amerikano, pero...
0: Yes, yes.
1: Sige, pero di rin naman ako natawag, eh, John. Kamandagi doon na nagambal ko nga doon, boda. Nagpalumpat, ikaw doon. Kiging pa boda, ipagiti nga ako nga trabaho. Pero, dali lang, gid, Cindy.
0: Cindy?
1: Kay patsapatay Cindy, kaga. Nakadto. Cindy, kagina ka pada. Oh, dragunga kang imong ilong.
0: Wala lang dugay. Wala lang dugay, actually. Pero batian ko nga nagakanta ka kag ginaistorya mong imo ko. Galingon. Sa espiyo.
1: Hindi lang.
0: Marco? Di ba lahat bago ka lang panahog sa barko?
1: Daw ka namin. Sige, rhyme ta na lang. Actually, yes. Bago lang panahog sa barko. Kag MV. Sakang ang isakyan ko.
0: Gani, kagula ka kadya nag-inform, no? Nga masugod na. Nga makita na yung natanga doon, ano?
1: Actually, din surpresa ta ka, Sydney. Na, kaya, amo naging ground time nga. Kabalok naman guro nga. Wala pa yung kuya kaagidaan niya. Maglubya. Hindi ko, I don't know how to court.
0: Ikaw, wala kaagisang nubya. Hindi ako magpati sa imo Marco, ah. Amo na kagwapo sa imo.
1: Huwag ka mag-inapinat yung mapati ka o hindi.
0: Okay, apos na ko yung istorya hon ah.
1: Pero ang ginambal ko, since.
0: Ano, marks?
1: Since marks the spot. Amo na galing naging patahan ko gini-ekes. Para dito mo lang ko ego on.
0: Pero timing din no, nagpa false eyes ko.
1: Libat ka
0: mo. Manapulik ka. At least nakita mo wala.
1: Gano'n yun?
0: Nga bago akong mata.
1: It's a false.
0: Yes.
1: It's not
0: false.
1: True.
0: Yes, false.
1: Pero, you look beautiful, Gidya.
0: Thank you.
1: Because of your lipsticks.
0: Yahoo!
1: Bago, be. Nalatnan pangipon mo, nagpulaman. Nagkaon ka, rambutan.
0: Yahoo! Ay, ibang-iba ka ng ginsubong, no? Oo, oh, na doon, hindi ka po kabalo magyaguta, no? Sabundo ka isog na sa imo, ha?
1: Ati si Manalaw na lang kuliwat. Ikaw na lang.
0: Pero kamusta ka na? Kamusta ang imo nga pagpanaog sa barko?
1: Okay man.
0: Huwag ka mo nakasanda?
1: Hindi, nakatikang-tikang mga tarong. Pagkaga, sa pagpanaog ko, may upod ako. Damo kami. Tapos, sakay ako, roplano, botere, ara ka na. So, may dala ko di ganit si imo, eh.
0: Ano na?
1: Chocolate. Para magitumi mong ngipon. Kaya doon nakapula, doon ka-irritable. Doon ang pagkapula sa iyong mga lipstick, doon ginaamag nga ako. May lang ganun, hindi natuod ba?
0: Yeah! Sige lang nga kayo, next time, hindi na ako mag-lipstick.
1: Try be itom naman.
0: Sige, mabakal ko buwas ata. Lukos, para ata ako ng pang-lipstick.
1: Pwede man, galing ka madalay kang ipon.
0: Pero tidali lang yun bala, nga wala ka pa yan, Nubia. Kati, you're 25 years old na, pero...
1: Uy, 25.
0: Dapat, di ba, nakasettle down ka na, or...
1: Bala man tutuod, ganyan nga natabuhi, yes, hindi? Nuya, may ginakahoyan ako. Nga bagay nga, gusto ko ikaw lang yung una makabalo. Kundi pa yung nagseryoso ang music. Nagseryoso nga ako ng istorya nga nagalilibat ko sa pag-explain. Amo mo niya.

0: mudlo sang sungad mo sa pangwa ka patinga. Ha? Kagduido ka na. Ha? Hindi ko kabalo, Sydney, kung inainsulto mo ako patago. O nagakyar ka gibala sa akon. Amo na rason nga wala ko ganubya. Kitungod ginainsulto niyo ako dayon.
1: Hindi ka gibana angay magnubya.
2: Ah!
1: Kaya nga ka ginangalan ko si Cindy. Ha? Cindy pangalan
0: ko. Now, ano naman gitawag ko si mong kidney?
1: Sydney?
0: Hala! Na, hala, nabisto ako.
1: Sina Sydney?
0: Ang upod ko sa barko, ah.
1: Pero dali lang, anong sekreto mo? Nga gusto ko, gusto mo yung isugid sa ako.
0: Hindi si Sydney ang akong sekreto, ha? Kundi lain.
1: Ano gani?
0: Cindy, paano ko nakuon man? Gusto ko makita mo na lang balaw. Pero galing kay... Basi madalagan ka.
1: Ha? Ano ina?
0: Dala. Tiko ko na. Kamay, tutma.
1: Abe, ano lang ginalantaw mo?
0: Hindi ka mag-react! Hindi ka mag-react! Hindi ka mag-react! Oo,
1: ano to, kool?
0: Hindi. Nang ano siya, nang ugpan. Kita ka sa ugpan? Ang yado ikog-ikog.
2: Sydney Pragao, sino?
0: Kidney, akin. Ah, Cindy! Cindy, ito ang kalayo. Isang bahon ko na lang, ne.
1: Ah, nga mo to, wow.
0: Hindi.
1: Ano nga, ito hindi normal.
0: Hindi, purkit bata ko sa Anjo Marcano. Madakol ako na yun. Amo na ginapalibugan ko kay may jeans ko sa Caucasian as American. Pero paglantaw ko, ay, pawika na. Naamo ni, anatapos akon, Cindy. Pabanguna siya, Bi. Amo na nga yung nauya ko, mga luyag. Amo na nga virgin pa ko, Japon. Amo na nga wala ko kaginubya kay nga, ah. Kagamay ka dyan sa iya.
1: Sobranta na lang naguro, Panchun.
0: Wala kagidyas ang simpatiya. Kung ikaw na langit ang nabilin nga babae sa kalibutan, hindi na langit ko mga sawa.
1: Kung ako mabilin nga babae sa kalibutan, kamuton ko na lang.
0: E di, kada-kada ta kalibutan niya. Magamuna nga, nagpuli-puli. Mangko diya.
1: Pero dali lang din bala.
0: Hindi na, ambil ang chocolate.
1: Hindi ka
0: ambil ang chocolate.
1: Buligan ta ka.
0: Buligan?
1: Buligan.
0: Buligan. Okay, sige. Sige. Paano mo ko buligan?
1: Malakata.
0: Oh.
1: Malakata sa XFM Doctor. Kay...
0: Oh, ah,
1: baklan ta ka sang bulong nga turbo.
0: Ko lain, dulain man ako
1: baklan ta ka sang supplement nga turbo. Basi pa man lang.
0: Gapa ano bi ang turbo?
1: Gapada ko.
0: Saan pasensya?
1: Saan pagpalangga mo?
2: Bi, sabay ko ka problema.
1: Ano niya?
2: Wala ba, wala ba lang?
1: Yeah!
2: Elepante pa ni sa... Kita mo nang sumusang elephant.
1: Upuli na lang ako, ah. Ikadamo, di kitsa iin mo siyang problema.
2: Sa tutudang, sa bata pa ko nangakig ako kay Lula. Kasi nagapamunyag siya sa mga... Orkidya kimbutong yan ang ginasalaan niya, hos.
1: Natutuod lang, nagkanto ko di sa imo nga wala problema. So bumapuli ko nga lukduhon ko man ang imo nga problema.
2: Kay concern ka sa akon, ginabatsyag.
0: Parang ka ako bala, naluyag ka bala sa akon, Sini?
1: Ha?
0: Cindy?
1: Ikaw mo na mga luyag sa akon. Nga subong ako nuyag na paako mo.
0: Hindi akong naluyag ka sa akon. Kung gusto mo kong buligan.
1: Aha, wala ka naman na mate.
0: Hindi, ang ambal ko. Kung gusto mo kong buligan, kag naluyag ka sa akon. Please, pabanguna siya kag padaka. Hindi mo napiling ako lang ang... Ako lang isa.
1: Baklan ta ka gani isang turbo nga supplement.
0: Sigurado ka nga ang turbo makapalipay sa akon?
1: Ay, oo.
0: Ano bi ang turbo? Gusto mo, Ged?
1: Dumahilan na siya ka tablet. Pero once nga inom mo niya, mabaskog ang iya nga epekto.
0: Hala, do Captain Barbell?
1: Sobra pa.
0: So, meaning, ang 3-inch may mo 7?
1: Ano-ano mo lang natuyawan ng imong manoy man?
0: So, meaning kulamon mo siya para matuyawan?
1: Laging sumbag ka ka, pre. Once nag-inom ka siyang turbo,
0: hindi na lang umaga muna.
2: Kiba kasi pag sumbag sang kaprin mo, wala naging mabilin. Nadunot pa pati panit. Wala namin dyan sa pagpalangga sa agon. Mabalik na lang ako sa barko, miska di pa manusakay.
0: Kasakit sa imong gambal. Kung ikaptan mo na lang tubidayon, nadala ko rog-kurog.
1: Ay, kuya. Nga, hindi kuya maguyat nga, ah. Kaya mapakapoy-kapoy lang, kuya, kung kagamay. Ay, ang bot, di ka man lang ka-effort.
0: Pero honestly, no, X-rated ang atong programa, no. Sexy day, may ara agad man sang factor or may difference agad man sa inyong mga babae kung gamitoy or dakutoy sa same obi.
1: Sa akon?
0: Ano? Di si Saya, sa apiak
1: malay. Wala ko gamater, di sa dako or gamay. Ako as long as palangga, kuya, ang tawo. Kaga, okay lang lang iyakong gamay.
0: Hindi lang po, sanay kito, ano ni dapat ako. Good answer.
1: Diba? Ano? Sex ang laot mo to sa iya. Nga kinanlan, gidya required, gidya nga dapat amugin na iyang size ya.
0: Woohoo! Judge, di ba mo na mga judge, wag nalipay. Di ba mag nalipay sila sa mga sabat sa gila nga ng mga contestant?
1: Woohoo! Ang moto ko, okay lang na nga gamay. At least makalilingaw.
0: So
1: kaysa
0: clown.
1: Sa naman sa dako.
0: So meaning clown, galing gamay nga.
1: Oo, kaysa naman sa dako, pero hindi man kabalo maglingaw. Kabalo ka na, nasa kambut sila.
0: Uwa, kabalo na ko na, yakay gamay.
1: Tapos kahampang pati dani. Na, dapat isang gamay ko, tong it patay yan. Sa mga ano. Kabinggo. Sabi.
0: Tsakto. It's, amo na ang balila, it's not how big the size, it's how you use it.
1: Correct.
0: Kanin sa gamiton. Ito, pwede mo sa pakulong-kulongon. Pero, siyempre, no, katropang Marco, madamagin sila mo. Sige, padala mo ang sulat. Thank you. Biskan, kabalo ko nga dumidyumoy. An kita mga lalaki, no? Pero, sige lang. Kaya chicha, gin sabat, maagin na protektahan man ta ni ginapinan, man ta ni sexy di ang wala na ko no sa size, ah.
1: Naku, kadaya tuod, karon manoy, ah. Tapos, ginabugbugber na mo ko. Ay, wala, useless, gyapon.
0: Nan.
1: Diba lang? Pero kung gamay rin imo manoy, kung ginapalangga mo kuya, diba? It doesn't matter.
0: Oh, correct. Diba? Diba? Chakto na. Amo na ang pinakapuntog isang tanan, no? It's how big your heart. Pero, sexy day, makuha kita na ibisang color tang mangkuton tabi kung para sa ila. Sakto bala nang imo yung points of view, no? Masyatol kita na idiri, no? Aridiri si katropang Loretta, ay si Bunga Spotted, no? Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Sa mga taga-Kabangkalan, dira kita na kita August 3:09 a.m. in the morning sa Sir Yummy. Kagari man diri si katropang Loretta Ambulo. Good afternoon po sa inyo, idol. KVK aka Uncle Bob to Miss Sexy D. Bo, grabe. To Miss Sexy D. Kamusta na po kayo? We're fine. Thank you for asking.
1: Thank you so much.
0: And kagari man diri, no, si John Ski Vlog. Nagatag sa iyang number kay para matawagan siya nato, no? Kagari man diri si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Thank you! Oh, sige na ba, ready ka na da, Janske? Kitawagan ka na naman ni Sexy D, ha? Pag hindi mo ni masabat ka ron, lusion, taka, ha? Kiban ka butang-buta ng number, hindi mo magsabat. Kagita na ni siya istorya, Sexy D. Wala pa, no?
1: Wala pa.
0: Sige, pamatian, tabi ko nun ng tingog ya. O, medyo dululaw, ilaw. Eh, patsyonta tayo na. Ari, ato pamatian, ha? Op, do. Busy din ako. Hello?
1: Hello, he.
0: Laka pa itong buta number, kaya hindi mo sabat?
1: Tagbalay, barangay ni. May sumon ka din.
0: May suman ka din, ki-birthday mo. Ay, wala. Cancel, ginisaguro, no? Sino pa da gusto magpatawag, ah? Di og lagi butangin yung number kay na call and dead na kita. Okay, wala again, no? So, once again, sa mga nagabutang sila nga number, please mag-ready ka mo, ha?
1: Naga-PM sa
0: hindi ka mo madlock nga magsabat kay hindi kami manugsukot.
1: Naga-PM sa akong si Bunga Spotted. Siling niya, basi ko na pwede siya matawagan. Siling ko ibutang lang ang imo nga number.
0: Hindi na mo, memorize sa number mo, Bunga. Wala kami ka-save din number. Ha?
1: Ibutang lang number mo palang ga.
0: Obo po lung... Tura, wala, wala. Oh.
1: Langga. Gamayard ako. Ang mga papalangga.
0: Ako na yung topic. Pagkasabat, gamayard ako. Laki ka, gamayard ako. O, din ka da. Okay. Last call lang. Last na lang gina.
1: Sa liwat mga katropa, basi mayara ka mo da i-advise, pwedeng-pwede nyo gid matawagan ang 0950-522-2818. Or pwede nyo mabutang inyo na number kay kami matawag.
0: Hello!
1: Hello, good afternoon!
3: Hello!
0: Ara na si... Janske!
3: Why day nagpa... Ano, nagpabukid?
0: Di sino kaya?
3: Jones po.
0: Alright. Baka gina pa kami tinawag sa imo. Hindi po kipagsabton. Hindi kami manukot, ah.
3: Ay, okay.
0: Talagay
3: lang
0: ko yung
3: bag na kayo naligo.
0: Ginko, timing. Uy, yun. Logro. Ay, naligo. Ay, Jonski.
1: Palangga.
0: Jonski,
1: palangga. Jonski.
0: Ay, ako na. Wala ako na. Ay, pasimot ako sa ilok mo, be.
1: Kamot ka na.
3: Pumot na gid ko.
0: Aba, wasa na all.
1: Nako gamay.
3: Ano ni, naka... Ano gani? Naka Santon Soap.
0: Wow! Bravo. A Santon Herbal Soap, ladies and gentlemen. Ang mga ginanamay ako sa inyo. Malaki ka mo nagkasuporta gid sa tara niyong mga produkto sa Yes to Health. mapamangkot ko no, Jansky.
3: Kaya magwapo pa ka.
0: Yes,
3: pahumot
0: exactly.
3: Pahumot pa ginta.
0: Non, correct. Sakto na. Gwapo ka na, hamot ka pa. Ayoko, hindi ko na gusto ya. Mariit na. Yak! Bayi, palapit sa ka. Yak! Yak! Ew! Ewi! Ewi! Alright, Jansky. May pamangkot si Sexy D. Si Imo, nabatian mo man to gurong story yata kagina, no? Sang-samtang kapaligo, karang cellphone mo sa balde. Ah, wala, wala. Pero kaya pamati ka man, no?
3: Ay, basi ba, lumos mo lang ang cellphone.
0: Pero nakabati ka sa nga story yata kagina about kay Marco.
3: Why, guys? Gatatay nga kami ni Sexy D nga muna. Wala ko nakano, wala na ko wifi, naka-wifi na ko na.
0: Ah, okay, sige, sige. Okay, no, gaanta ka sang gamay nga impormasyon, no. Ha. Si Marco ini, no, ay sa ini kabata sang foreigner kag Filipina, so meaning half American, half Filipina, pero kay tungod, di ba, normally pag bata ka sang foreigner, medyo dax na dapat, pero suli iya yan, naging gamitoy. So, karon wala pa sa nubya, wala pa sa virgin pa sa, kag wala gisa kaagi, kaya nga wala sa guts, kay tungod na huya sa sang iya pagkatawo. So, ang pamangkot sa imo, dako, bala ini nga ipik to, ag may pamangkot si Sexy Day sa imo, sabda.
1: Hello, Jonske.
3: Hello.
1: Jonske.
3: Yes.
1: Amot ka na?
3: Amot na yun, ah.
1: Ba? Pasinghot?
3: Ano na?
1: Pasinghot. Amot ka man doon, pero bungol ka. Ay, karon lokiton tanang imo dulaho. Ah, may kulang po. Wala ka garo ka pang natuli, ay.
4: Wow, ka-perfect. Ang
3: kapatuloy man,
1: ah. Ang kapatuloy ka. Pero may pamangkot ko bala sa imo?
3: Kapaw.
1: May pamangkot ko bala sa imo, Jansky?
3: Ano yung natiksabi?
1: Gamay ka or dako?
3: Dako.
1: Dako nga tawo?
3: Hindi na dako pa siyang siya, bala.
1: Ah, namihan ko yung wala sa iya kay Chindis, ha.
0: Masyado ka maalam. Di ka nagnadwit. Di ka nagnadwit. Ano ka alam si mong sabat, ah?
3: Ateneo.
1: Wow! Ateneo. Dako ang ano, pasensya mo.
3: Yeah, may laba man ko.
1: May laba nga?
3: Pasensya.
1: Abi ko pa, ha? Ang ko na bala sa mga lagba ng mga paha. Ay, ginawa kakas ko na kaginahampak ya.
3: bigaw naman akong laway, naman akong laba. Give nga pahagid, give me 60 days.
1: Nga, ama, nga, ama. Baka pigaw?
3: Kaya ka, sang yud sa salog.
1: Araw-araw.
0: Grabe man yan. Ano na yung muya, tungkod? Pahalag yung istoryan, nakawayan ng imuya, ano, pusog.
1: Pero ti, anong advice mo sa aton katropang Marco kung gamay bing imo nga manoy? Nang ayhan, mahuya ka man sa iban nga mabay nga mga luyag or taguo mo na yan or hasta mintras mangin single ka na lang tungod nga nahuya ka nga gamay imo manoy?
3: Para sa akon, guro, para kay Marco, kuha niya ikumparaya sa akon. Hindi na ako magkahuya ya. Kaya amo nang yatag sa aton sang opportunity mo, amo nang yatag sa aton sang amo na. Dapat hindi ko gini pagkahuya. Kaya kung mahuya ka, ikahuya mo ni iti hasta mintras ang tawag na si mo laon ka na.
1: So wala kaya nahuya?
0: Gabi ba?
1: Wala kaya nahuya?
3: Oh, hindi na ako mahuya ya.
1: Be, palantaw be. Iway ka manahuya, be.
0: Correct now, chak-togid. Da, may puntogid si, ano, no, si Jansky.
1: Pero...
3: dapat na kung anong ginghatag sang Ginoo, ipatuon man sana.
1: Correct.
3: O, ganilaway ko gani.
1: Ha? De, wala kami kita.
3: Ako laway man ko, pero nami ko batasa.
0: Oo, oh, diba?
1: Importante yan, nami, ibatasan.
0: Importante, ginako, iya.
1: Pero single?
3: Walang siya kagindi. Ako biyaan kagindi. Ako into on.
0: Mamangkot ako si Imojanski. Ikaw bla single ko, no?
3: Single na. Single gina.
0: Ready to mingle?
3: Ready to mingle na.
0: And magbasa Bible?
1: Ginastalk ko di pala Jansky ang imo nga Facebook ka namin sa imo nga lips.
0: Alo? Hindi ka muna lang storyan. Ay, kita wala daw ano. Nanandi ka. Namin ko na si imo lips. Ay.
1: Kisabol. Kisabol. Kaya doon may kibol. Pero tarot lang ha. O joke.
0: Namin na taning yung buya mo. Nagdoon sa punta. May panglait ka pa ba? Anyways, Jansky na may gusto ka na ipatamyo sa imo nga lugar.
3: Mayroon kit, Uncle Baba.
0: Sige na, tamyawa na sila!
3: Ngayong hapon, dira sa mga katropa na dira, sa ilan ni Justin Ramirez, ilan ni John Lloyd, sila dira ni Toto Ray, ni Alvin, ni Butching, tanan ng mga grupo, sang, ano, mga grupo ko dira, mga katropa ko dira, ngayong hapon sa inyo. Sa tanan na lang kit nga nag-monitor sa, ano, XFM Bacolod, no? Kag sa XFM Kabansalan, no, mayong hapon nandira sa inyo. Gabay pa nga, supportahan niyo ko binangagawad. Charot.
1: Ay, toon!
0: Ano pa talagang kagaliaw?
1: Makita na ito. Kanto, di bala sa Bacolod kayo, branta ka jingle.
0: Amo na galing, ano, nag-ano-ano, kanina kita promote ikaw, ha? So, speaking of Kabansalan, Jansky, ang bala mga grupo mo, no, mabisita dala si Uncle Bob ninyo sa Sir Yami sa Tabok sang Fellowship College. Mayroon na bago nga restaurant si Ma'am Looney, no, alas 9 sang aga, August 3. Kita na kita dira, no, kay Mamit Ingrid kita dira.
3: Ate makadto ko dia, makadtogit ko ah.
0: Ang first three nga followers ko makadto to, ilibre yun ni Uncle Bob.
1: Ilibre yun niya, turbo.
3: Followers ko man ko.
0: Yes, thank you so much. Oh, salamat, kid. And Jansky.
3: Permit ka ginasito.
0: Nakulba, anako si Jansky. Hindi ko pag-stop ay.
1: Alala, ba? Ito wala kang dakto.
0: Ay, Jansky! Madugo! Ma, 1, 2, 3! Mamugin din sa Jansky! 1, 2, 3! Rat! Alright, Jansky. Madamugin ka salamat sa iyong pagsabat, no? Ano ang pinakatunog nga radyo estasyon dra sa inyo sa Kabangkalan?
3: 106.1 muna na ako sakto?
0: Correct!
3: 106.1 XFM Kabangkalan katropa mo exciting yeah!
0: Thank you so much eh, madamugid nga salamat Jansky of Kabangkalan and we're gonna end now and God bless you, okay? Halong!
3: Thank you
0: oh, diba? Grabe
1: pero correction, no? Diba?
0: Sakto na.
1: Tiki, ikaw kay lalaki ka, B. Ano may mambalik?
0: Mabalik kita, no? Sa pagsabat nila, no? Karoon naman, mabalik kita kay para hindi tama sabat ang pamangkot niya. Dari lang siyempre sa inyo. Karoon naman lang. Iba minsan ko, anay kay... Be?
1: Marcos, same kamo case niya, no, Marco?
0: Yan ang one case lang ang pagitan. But anyways, no, ako na sabton karon na sa pagbalik. Kaya alas 3.22 na, no, i-research ko, anay, para dumayo man ang sabat ko. Karon. Iba si magsala ko, di ba na karon kay pinakorner mo naman ko. Ara, ano man. Ikaw gija ang tao, yung cornisoros. Mahilig mo. Tabog naman, no. Damo naman, limpi ko. Rigi, Joe.
1: Tingin kong cornisoros ko, ikaw, ya. Palagyosoros. Kaya ginapalagyuhan mo, kuya, na yun.
0: Siyempre, magbabalik ang X-Rated. Rinal sa pinakamainit nga radyo nyo. Dari sa Bacolod, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Madamo na nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: X Rated on X FM.

0: we're back! Nadilay lang gamay. Alright, alas 3:34 oras ng hapon. Kag nakatutok makamugihapon dire sa inyo nga paborito nga programa X-Rated dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, kaupo rin yung Uncle Bob ag si...
1: Sexy, di nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo give malipata.
0: Siyempre, dire lang sa inyo nga ginatambayan. Amo ni gani nga dapat nakatutok lang ka mo dire 24 oras sarap. Gabi, 24 hours ka dyan mabantay.
1: Araw-araw doon yung mood sila yata. Nod ya ka gano ya ha.
0: Kag shout out tagali sa akon nga tiya no si Terry B. Rondo. Thank you. Mas may gusto ka din pa shout out. Uy, belated man yung moto do.
1: Wait, asa? Kay dako
0: na. Wait, asa? Ano yung wala?
1: Pati ka na. Happy, happy birthday. Galit to my sister, no?
0: By the song! Day, happy birthday na day. Nag-reply sa ganun. Nag-comment sige sa ako. Thank you pa. Diba? Thank you.
1: Diba?
0: Wala, lagi ko kakanto kay nga ang ulan gitbala. Hindi ka dyan masaligan. Ina ba lang nagka-rush ka na kay ready na ko tayo ma-attend birthday. Nagula na mo ko doon. Kamuna na ako birthday ah!
1: Gani, ginambalan ko rito sa tani.
0: No. Arap lang nga raan, nag-ready ka nag-ido. Ano naman. Shhh, ko din. Oh, no, birthday.
1: Ginambalan ko rito sa gani.
0: Pero sige na lang, ah. Kadto ka na lang sa Friday, ah. Mm-hmm. Hindi lang mo. Mga tala 6, hindi mo.
1: Kadto ka na lang sa Friday. Kai.
0: Oh, sa birthday ko, oh, 'di ba?
1: Ano oras to kanin yung ano ganun?
0: Alas 8.
1: Alas 8 sa gabi?
0: Yes, 'di ba?
1: Ano, mihaw?
0: Why how?
1: Ano oras niyo? Alas 9.
0: Aba si 9 guro, wala man ko kabalo, pero ako ni ano pero daw bati ko daw 7. Bati lang man, hindi man pwede nga, so, wala mong hol.
1: Thursday?
0: Yes, Thursday. Uy,
1: wala ata ni June.
0: Hindi. Friday na. Okay, Thursday. Friday. It's my birthday. So wala ata ni June. Wala ko pakaon. Bahala ko muna.
1: Friday may June tadi
0: ah. Naman nga Friday ko iwaton. Dere yung kag dito. So dere mapakaon man ko. Dere ito sa Turian ay.
1: Anong pakaon?
0: Dere ito sa Turian ay sa radyo. Eh para mabatihan nila.
1: Meron ako to, no mo?
0: Di ah, para mabatihan.
1: Di, meron ako to, Branchana. Nga, limpatas ang birthday sa nga ako, nutod. Di man
0: pwede mo to initon. Day ah, muda ko na nga bulig sa akon. Tuwa kung mga kung pagpalanggagid man sa imo nga kaibigan. Inita to, pati tong mga doon nagkala, ano-ano na nga nagka-molds-molds. Si gisaha lang liwat, di naman na makita. Ito ka mo ng tono mo eh.
1: Ay, ang gusto mo, wow.
0: Ay, di ko pa pamangkot. Akin ka mo, driver sa akin. Mga pamangkot, kaya ka naman mas magluluhod ko muna sa mga gusto ko. Siyempre, ang gusto ko lang is maayong lawas. Kagatagaan pa ko sang Ginoo, sang madamo pangatinuig para
1: 41 ka na? Para 42 ka naman?
0: Yan. Imo 45? Mabi nga kinalanta kapag yun pa sa mga 43, ano. Tama na bala nga pang insulto. Bala kayo daw, muna ginihan perming gitakaan ka di sa imo.
1: Kaya para, may dawon ka muna kayo ginakaidawan mo kung wala ko di. Kasi siyempre wala may ano the same mo insulto.
0: Oh gani, amo nang namiyan ko. Gabata pagi ko na bala tong si mo kay ang bukal sa dugo ko bala gabuhi gid bala.
1: Oh bali, judge yo. Ari na ko abalik ko sa imo lay. Bala tani pwede nyo hagadon ni Uncle Bob ako lang manughugas pinggan.
0: Sige ah, amo na gani kita kakabangkalan ka kadto ka sa August 3 9 AM sa Sir Yami dira sa Tabok sang Fellowship College kay dira ta ma-meet and greet. Kagara man diri no si katropang udali lang wala ta nag commercial. Sige lang, sige yan. Kaga alas tres na liot. So, manaso mong kagining oras, ginadulog sa inyo, kabalo ka mo, sang? Vision X Plus. Ining Vision X Plus, no? Manami, gini ang inyong vision kay tungod. Ay, ini nga suplemento, ginubra, gini para sa mata, no? Mayara silang lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin, nga manami, gini sa ato nga precious eyes. Kung ikaw nag-suffer sa mga pagharap-harap sa imong vision, no? Nag-blurry, kung English pa, tungod sa mga gadgets, tani ba na? Mga radiations ang cellphone, tablets, PC, kung ano pa dirangin na ringling mo, no? Ting, matubuan ka, timos-timos. Umaragani nga, mag-Vision X Plus ka mo para sanag ang panulukan nyo.
1: Siyempre, kung about sa Vision, ang Vision X Plus, di rin naman taya sa Santon Herbal Oil. Siyempre, kung nagapalanakit naman niya ang kalawasan mo, hindi lang niya mata ang pwede bunglon, kundi pati mga kalawasan, talalo-lalo na kung may stiff neck ka da, or mga back pain, or rabi ka ron imo, dysmenorrhea ka da, bi, haplasan mo gagawin nagmiding imo, nga puso na. Kagang pinakanami sa aton nga Santon Herbal Oil, mga katropa, kay pwedeng-pwede gid sa buhok sa aton mga kabataan, especially kung mayara, pagid sila lice or kut. To. Kung di ka kachindi sang lies, kabuti gani ang gusto mo. Kuto, nilagyan namin ko.
0: Anami, kasi mo ba lang? Kung naging lalaki ka, dahil flying cake ta ka na yun.
1: Kasi yan, ito, kabuti gan, lies.
0: Lulupad pungit kasi mo sa kadlaw yan. Ikaw lang yung hindi kumidyante nga kanamigin sa mutoy-utoy ko. No? Ay, ambot na lang yun dyan. O, sige na. Arina. Gaya na sila advice bisay mo ya maghalin niya kit ikaw ay nagbasa sang sula.
1: Ano wala yung pa katapos di tamyo diyo. Tamyo na bala.
0: Basahon mo ya gani anay. Ya kay ma-advice na ta mo niya. Bungol, ano ka bungol? Hindi ka kakita.
2: Wapa.
1: Andresi. Lia Lombrado, good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Nang diri lang kami gapamati sa Cures Tailoring Kabangkalan. Welcome sa Udyakan kay Kabuganaan. Thank you gapamati diri ang mga sexy man. Thank you.
0: Wala damo ta sexy tik makadtuha sila sa Sir Yami sa August 3 sa Kabangkalan. Ma-meet and greet ta kita didto ah.
1: Oo, oh, okay para mabusog ang mata ni Uncle Bob.
0: Yes, busog ka na, busog pa rin.
1: Na, busog na mo chan, nang busog ng Tami. Tungod sa Yami, busog pang imo mata.
0: O, oh, diba?
1: Oo na.
0: Kaya, ang balikan ni Ma'am Lunit, isa no, kamo'y duwa, ito yung manos ako niya.
1: Dason lang ato, kayo kasi magastuhan sa... Ay, ma'am, hindi daan sa sexy dilog lang, magkaon niya. Oo. Oh.
0: Mga kuko niya, kit-kito niya pa niya. Gano'n kasi, gano'n yung polish.
1: Ang bali dyan, Skio. Imuha na lang 41, 42, 43, 44, 45, 46 to 50 na lang ha. Imo'y dad ko, no?
0: Di, madamog yung salamat sa inyo nga pagka. Kadali ka
1: mo. So, kahit DJ ka, mag-50 ka, nakikita ko na talaga ang future mo.
0: So, kung mag-50 ako...
1: Magwa, well, papagwa ka na lang giniplungkuan sa gwa balay nyo, manabog lang, o mamati radyo.
0: Tura ko plang daan. Kung mag-50 o ginman ako, no, finding Nemo ang tura ko.
1: Dali na balik ka na itong Surya. Anong advice mo kay lalaki ka man bago ko mag-advise?
0: Back to you! Only 6D can do it!
1: Yahoo! Hindi na ba may opinion ka man? Kaya nga, oh, diba? Lalaki ka man, diba?
0: Sabagay! Sabagay! Ano oras, Uncle Bob? Mangagad ko ba? Hindi ba patami pagpangagad, ay?
1: Diba, pati ka na tayo. Dalaan, tanahin mo ka itong magbalay.
0: May ara ko din na poster nga sa akon nga Facebook page, no? That's gonna be, dahil ang balaki pakita, tabla sila, di blaki daw, huwag yung silaglantaw sa Facebook ko. Ari yun din, lang, don't regret, blandin, din, dumandir, dumandir. Gusto nyo gid mag-50 ako ha? Sige, hatag ang gusto sa mga babayi. O sige Ari o, pakitaon ko bla. O ara o, o, o, o, ibutang o. O, meet and greet sa Sir Yami. Kaupod si Kabukal, August 3, 9 a.m. in the morning.
1: Grabe.
0: Kay Bangod, agyan ko na ang Kabangkalan pagkanto Dumaguete. So, lagari ko. So, hindi nyo na ako pagpatam. Ito pa hulat ha, para hindi manod tong adlaw ang biyahe ko pagkanto Dumaguete. Kaya ba si pagkabot ko sa apon, sunog ako.
1: So bali ako aga kapag hindi mahalin niya.
0: Exactly, no? Wala pa yaka to ra ako ang manok, yun ang mapalita. Ipos ah. Anong ginambal siya manok kung alas dos na sa kagahon?
1: Na daw ako gid mi na balaan niya pero te ano yan kadako ang imo ginatuslok.
0: Siyempre no, babalik ta dito sa top topic ko nga kung gamay kag dako. Sige ako on ko para sa kalipayan sa tanan.
1: Oo, oh,
0: medium rare.
2: Ah, benyo.
1: Wala daw well done.
2: Ay dako boy. Well
1: done lang niya ako.
0: Ha?
1: Well done.
0: Bati, bati, bati, bot. Well done siya, no? Sige. Well done. So in other words, hindi man gamay, hindi man dako.
1: Oh.
0: Katamtaman lang kasi ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Hindi man mahaba, hindi man matamaan. Diba? Sakto lang, sakto lang. Pero kung ako man kuto niya, ang kadako kagang gagamay, gabasi ina sa pagpalangga mo sa tao kag pagintindi. Nagaabot sa punto nga nagagamay ang atong pasinsya, nagagamay ang atong pagpalangga kag tungod ina sa mga sirkomstansya nga gina nga nagakatabo sa aton kabuhi. Nagadako man ang mga bagay-bagay tungod sa mga siyempre gadako ang pagpalangga mo kag gadako ang pagdevelop sang imo pagpalangga sa isa ka tawo bangod man sa binuhatan sang imo partner sa imo. Kung kabalo ka naman nga kanami sang iya nga pagpalangga sa imo nga wala sang kakulangan nga abi magamay. And I thank you.
1: Pero maka panubo give man confidence sa isa ka lalaki kung gamay ang imo.
0: Wala man lang nubo ako.
1: Teka balan ko nang gijog
0: ako no. Actually are sikreto. Sige, so good kay ginambalan mo ko muna sige. Sikreto ko niya. Sa matutod lang wala kuya gabasi sang kung ano ang kargada sa humor kuya nagabasi. Kaya ang rason ko ya, once mapakadlaw mo ang bahay sa iya nga lips, ang apokalipsi ka kadlaw mo na.
1: Oo, oh, ang masaling apokalipsi ko naging kakadlaw.
0: Hindi mo na nga, ikaw kipakadlaw ko ganyo nga daw. Nga ako makaambal ka mo na aw. Do, ano biya si mo aw? Nga, ambal ko, kadlaw man siya aw. Gadiskarte ko si mo aw.
1: Obleto wala.
0: Hindi ah, ang nanamin ko na yung 6CD no nga kung importante kung nalipay ang babae, nalipay mo nang sa dalom so kumingin. In other words bala ang tabala kong nainit ang ulo sa ano kag duwala sa gana sa dalog connect na sila wala man na sa gana dayon bisika mapatong ka pa na bisika ano pa ka na nakiti ginsakit mo na siya ginsumbag mo ginbugbug burn na mo be no ginlo iba no tanan ay amo na isang balbla nila yung hindi mo ni madalaya sa performance ang mga bagay-bagay. You should check all the factors of being a couple, no? Wala iagalibot sa sex life lang ang isa ka couple or marriage, no? We have a lot of what we call life. We have our tinatawag nga sex life. Mayra man kita nga life nga kaugalingon as a guy, no? Mayra ka man nga me time. Mayra ka man religious life. Mayra ka man tinatawag nga other source of happiness, no? Kumbaga, ang punto mo na always, wala galibot sa imo lang ang akon kalibutan. So you have to balance everything. I-balance mo lang kay sometimes if we are one-sided lang gidya, galubog ang bangka. Amo na gani kung sa bangka, may ara na siya natawag nga equilibrium, nga daraa lang gidya tunga. Kay once mamatamaan mo man eh, tamaan ka man kabuot, ma tipag man, tamaan man ka kamalain, maano man, sakto
1: so,
0: lang.
1: So ano itsura sang gamay? Dako gurong jet lag yan?
0: Hindi, mas dako ang itlog. Kita mo nang tangki, dako ang ruida kaysa sa sungo. Na, happy ka na. Tigini emphasize ko. Do ano na nasa isa ka sitaw, balatong nga gintungtungan duha itlog. Nga itlog ibrang nakauna mas mga ano kaga. Basta pero
1: boiled egg, boiled egg.
0: Ang gadako man sabi sa mo paano? Ah, gabangon mo sa.
1: Mo na.
0: Pero importante palta.
1: Totoo na ang balila.
0: Pero importante
1: nga kung pag-musay ko normal sila firepax ka mga lalaki gakusog ang inyong mga jet lag.
0: Gum! Ito mo lang na. Amo tayo na mga sleeping giant mo nang wag mong gisingin ang natutulog kong persa.
2: 100% pagbuna.
0: Amo na ganing ha. Halong ka mo magbulubuna, guys. Sa mga lalaki, tadira ng mga katropa nga nagpamati, magbulubuna ka mo gani, guys. Hindi mo nyo mapagpatam. Eh, kung tubliron man ha, pabay ilangan ay mag-free flowing. Kay kung karongin na, please release me, let me go.
1: Ang ako ya, importante buhi. Importante naga...
0: Ito na ang lalaki yung ginapangita mo.
1: Tante nagaluad si Milia, tuya akal sa lava, tuya ginaluad.
0: Sakto, pero tante kaluad si Milia, no? Ano man ang dako-dako kung hindi man ka pabutong, di ba?
1: Oo, di ba? Kag, mga katropa, mga kalalakihan, depende na iya sa babayi man gyapon. Kaya hindi miyara iya babayi, nga hindi iya makontento. Hindi ka, muna iya nga mangita, iya iba niya.
0: Honestly, Sexy Dia, miyara ba babayi nga gusto nila iya katamtaman lang kay nasakitan sila kuno yan?
1: Yes! Exactly. Ako man, amumang ko na.
0: Ay.
1: Gusto ko yung amumang na. Tsak tuwan.
0: Tsak tuwan lagi dyan, no? Kay we're, kag-isa pa, guys, let's admit the fact that we are Filipinos and our size really does a Filipino yes. size. Hindi ka na yung pwede, ano ka...
1: Kakulbaan, bala kong Pinay, kaya tapos Arabo, to yung partner mo.
0: Di kalain man
1: aguro. Ano wala yung Baratia, to yung karoon yung ginsulod to sa imo. Oh,
0: sige. Pili ka, bata. Kuring ka, tapos, ano, mukabayo. So, ako bang ano sa lawas? Paano ka maglakat? Ano ka may salbabida? Ginaguyod mo? Ginagrin! Salahin mo na ginakupan mo muna pas maglakat ka, ganun ka, skateboard.
1: Eh, pero may ara, gidya iba niya, ano eh, hindi gidya kontento sa mga muna. That's why nagapangita pag gidya sa iba niya.
0: Exactly, pero...
1: Mga lalaki man, yan mo na kay kiss akagagmay na ka mga manoy. Actually, mga babae pa ka mo.
0: Subo nga panahon, no? We cannot...
1: Pamate!
0: Gapamate, kuya, pero subo nga panahon, ginadibate ko lang. Ay, ba si Mambal, sila lang one-sided. Subo nga, ang ginobra sang laki, ginobra naman sang bahay. Ang ginobra sang bahay, ginobra naman sang laki. So, we are now halos equal.
1: Pero at least yung nagsugod, ginangyahaw.
0: At ni Mangko Tatos, ha? Kung sino nagkagat sang apple, nasugod kita sa una-una, madibate kita de.
1: Hindi mo yung talan nga babae, si Eva?
0: Si
1: hindi mo yung talan nga babae, paros kay Eva?
0: Hindi talaga, Lin!
1: Ah, din, abo?
0: Mahumalawig ng story, ay ako din kadayahalin yung parang niya. Sino nagalgal sa amo
1: na? Sa isda, ang basa sa yantis.
0: Oo ba, si Ika, itinan sa
1: amo na. Amo na, kurong tupad balay ko, kurong kapos na mabado, asuot, suraya.
0: Pero mapalalaki ka man o pababae, sakto man ang hambal ni Sexy D. Let's be contented. Uy, mong baba o suos na subong o. Tungod sa kapulas ang imong baba, doon ka ang kasarguilas nga luto-luto.
1: Ay, color ano ba lang sarguilas?
0: Ang sarguilas diba pula na pagluto? Diba?
1: Pula lang yung gwa, pero ano dyan, green na iya or yellow?
0: Hindi ko alam ko pagpakit ko, ano, may green ka.
1: Lumboy, doon ang kawe, lumboy.
0: Hindi. Hindi, doon ang ano ka, be? Ano to ka, be? Ah! Doon ang ano ka? Nakita mo naging kotot ka ng subay kay Katsismusas.
1: Ay, pero mula na yung blood sura ko, bala mag-gig ko, bala ga-flying kiss, piyas ako ng customer.
0: Bulong-bolong yun.
1: Basko. Ako mula tayo, kasulod.
0: Oh, bulak! Ako, isa lang yung pangarap, kuya, no? Makapatindog, kuya, isang manok. Nga manok. Manokan, abala manokan. Nga, the whole chicken, ginabala, ang ngalan niya, Saburzozo. Hindi ka mamakan manok sa Saburzozo, nabala, hindi ka bukalo. Sa unang kagat, gatalsik agad. Yung kaluto, kapalang katinulo na yung mga duga, yung mga sobra, nga gatas, mga zabor. Amo ginin, dapat ang arga, zaborzozo. Tapos mambal, ito ang manok ni San Pedro.
1: Tapos ako niya, batso, yung mga nakabatsosan.
0: Oo, di ba?
1: Diba?
0: Makaon kami, ano nyo, regular o super kabastosan. Ang super kabastosan, gid. Ang gagwa, yung muna wala na yung saplot. Ang gusto mo, gid, ah.
1: Oh.
0: Go serve your mayo. Go serve your mom. All that you want, it's wanna baby. Na Tapos ang ginaser mo, ukoy mo. Ukoy ko. Ukoy, ukoy ta.
1: Speaking of ukoy, doon wala nakabisita si Aka Walanto sa itong si Borgs Darrell.
0: Why na? Ano po, why sa? Wala pag ano si ano. Nangatag na si Jen Mingong, pinakalasya to.
1: Ay, si Sir Lloyd, dito oo, ya.
0: Amo tong last yan, nangatag na si Jen Mingong.
1: Sir Lloyd, dito ya.
0: Yani, amo rin ang bakula, man sa akin ha, nangatag na to si Jen Mingong, nadulat. Alam mo na to galing ha, farewell ni Jen Mingong. Masa, amo na lang giniprot, nabili na prota sa amon, eh, man na lang na.
1: Abot siguro.
0: Oo, di ba? Abali, katropang Lilia, thank you very much. 1.5 halin sa Bacolod. Oo, mga 2 hours siguro ha. Pero kung medyo dasig-dasig man lagan mo, mga kuwan ay sa oras ha.
1: Depende kaya, sa traffic ah.
0: Kaya yung kabangkalan, gani, Mio lang itong idala ko na nakuha with 1 oras. Ayan pa ang si Arting dala ko. No? Si Buddy. Muna gani nga, kita na kita dira sa Sir Yummy by Miss Looney dira sa Taboksang Fellowship Kabangkalan City College, no? Kag happy happy galiya festival sa inyo dira, no? Nagasaulog sila sumungsang Udyakan Kabuganaan.
1: Sano ilang highlights?
0: Amo nga ni nga ra ko da 2 days gid 6D sa Augusto. Sa Augusto ara ko da sa highlights kay matukar nga ko nga bata nga si DJ Noreen.
1: Wow, grabe.
0: Amo na yape, di syempre sirado na si Sir Yami sa Sunday. Mm-hmm. Amo nga ni nga ginimo ko Monday. Amo na ba si nagtingala kamo nga Monday ang aton meet and greet sa Kabangkalan. Kay sa Sunday halos close na dang iba nya kay ma. Ato na tuyo sa plaza ma party party.
1: So, baling highlights nila, yes. Sunday?
0: Oo, oh, diba ni guard naman ko ito sa bata? Oh.
1: Sunday?
0: Yeah, Sunday, ginao. Oh. Normally, sa mga festival, Sunday.
1: So, August.
0: It's either Saturday or Sunday lang man mo kayo para wala klase, bala. So, damo naman absent pag Lunes.
1: Ang iba ng oh. Over, ang iba ng...
0: Oh. Overhang man ang iba, no? Ang iba niya hangover, so iba niya overhang, gahangit siya ka.
1: Diba, wala man tanang duty, diba?
0: Oo, oh, diba si magusto mo ito maglusot? Lusot ka lang ito eh.
1: Ay, tayo, kung may sponsor? Basta si Jansky, ma-sponsor.
0: Jansky, supportary man isa, kaluoy.
1: Jansky!
0: Oh. Ay, hala kita, mamista sa ila. Diba, sa Sunday.
1: Hindi, mamista. Mamista na lang ko
0: ah, sige, sige. Kitanay na lang ta sa Sunday, o. Oh. Ano kung gusto mo, gara. Sa Sunday, mamista na lang ta sa Kabangkalan. Kaya, timprano pa kami damo.
1: Kumagupod gid man ko. Mapuli lang kami ya.
0: Oh, hindi kasi Sunday. Ya.
1: Ikaw na lang to ya. Mato days mo ko to?
0: Hindi ah, puli kami niya pagka Sunday tapos na to car, puli na kami niya.
1: Mabalik ka lang ya pagka Monday.
0: Oh, pagka Monday ma kitchen gadalon ko magamit ko. Kay hindi.
1: Ati sige pwede
0: pag
1: man.
0: Pag nag-travel ko ya nga ako lang isa, hindi ko gid yamang kasi no rin kay damo na ko dala tong bago-bag nga ano.
1: Ah, so.
0: Yeah, nami at least Jerry. Tapos, yeah,
1: ano,
0: ako na,
1: Ross?
0: Ako
1: ano
0: na pala. Libre ta ka sa Sir Yami sa galing kay Sunday mo nagsirado. Libre ta ka to sa Kabangkalan.
1: Ay, mo ko kayo, no? Hindi ka mo magastuhan sa
0: akin. Hindi ba magastuhan? Matamaan ko sa kapagkaon.

0: birthday mark, no, ato na garon, pero galingan ba ko? Hindi na, naman, anong kagasto?
1: Hindi pero ako, okay lamang kuya, kasi no, day up doon mo ya, kati, kabalo ko naman friendly, si Sexy Tia.
0: Tiki galingan mo na, ti ano ti, muma, ano lang mo, motor lang mo, dan mo na, ang kas?
1: Oo, eh, mo kas,
0: ma joyride kay kanan
1: joyride, so pas
0: umapit-apit
1: din ta magya di ba direta sa main road
0: namin umapit-apit ta daw ay namin di pa maawan tapos hindi mo kabot mo so ganun
1: wala ko
0: may namin tabi siyang siyang bukupay siya ano namin arat na nagyan mo kupay da may agyan pag ito nga lumiha anong ka na akabalo ka naman sa akong daan niya nga ba sa Filipino ano, or ba si Ibalo may mang talabata din. Anyways, ato na balon pero sa jaunta na kaya sa jagger man ato kag mangita ato tipisto mas nami gani kay habang ka tokarya si Norin may upod ko yang ara sa ano kag VIP man tato ya aram tas babaw so tapos malay mo ya gulpiya si papang ano nang ano nang na make sure siya dayo niya oh
1: ayo pwede gyud sa proper kana to ya
0: hindi ka gyud naglalapaw na siya kun hindi na to siya boy pang kasi na jata din nagtrabaho kaya di ba lang para lang sa simo sa nagsasuya so, yeah, o oh, guys nasadya din o oh, di pa di siya mixture na to kaliyo namin yung gulo. Anyways, alas 3.50 na ibinusang hapon mga katropa kag madamugin nga salamat sa mga naga tutokin always diri sa aton programa no? Thank you so much inyong suporta patuloy lang ang suporta diri sa aton sa XFM kag sa XFM campus dira no? Shoutout sa inyong tanan. And once again, natapos na naman ang hapon. Kita rin naman kita sa Friday, no? Kahit meron kita sa mga programa, mga aton nga gobyerno, nga kinanan tutukan, gid ha? Kita na kita Friday, mga katropa. Siyempre, diri lang sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, and
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo!
1: Exciting.
0: Salamat, bye-bye!
2: X-Rated
3: XFM
2: The Secrets of Hell.
4: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
5: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
6: Santon Plus Gold.
5: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabat siya hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo kati stable sige steady ang energy dira sa Diosil nga nagahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yon sininga pagatulog sa Diosil.
6: Sun Plus Gold.
4: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
5: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nga premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
6: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
6: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
6: Santhon Plus Gold.
4: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka mo dara, pinakadami sinip.

0: Inans pa yung pagtulog ninyo, yung Santon plus coffee mix niya mo ang coffee for all ng Waya Caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, ang aton sininga rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
1: Di ka damo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, nga why man sila yung problema? Mas tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na na sila, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen din eh, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is Stevia man. Recommended man na ganito sa may mga diabetes, Sir Josiel.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Tuli sa nagapulaw, mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
1: Makabuling, Sir Josiel. Kapin pa, tindi magin na ton, manigar. Bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
0: Oo.
1: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinima trabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti may malunggay manada.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
1: Kagting isang daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sa nga pagtulog. Di ba sa pagtuon, Sir Josiel, ang Santon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga ton sa nga Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
3: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy
3: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa mga kututan ni Lilo.
10: Sa ako call center agent.
9: Bermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalgay niya epekto siya ako sa Sister Pain.
9: Nagasigda, sige naman tulang pagsakit sa
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
13: XFM. Mga katrupa,

0: Kiken sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Natigayon nga maluwas ang Bureau of Fire Protection sa Bacolod City. Ang isa ka lalaki ang ginaaligar tuyo maglumpat sa Taytay sa Gonzaga, sakop sa Barangay 28 hapon sa Hulyo 27. Ang biktima ang nag-edad sa 32 anyos kag residente sa Barangay Banago. Suno sa BFP Bacolod na tiyempuhan nga nakalabay sa lugar si BFP Superintendent Jenny May Masip. Among ang nakaresponder ni sa bulig ni Fire Officer Juan Ives De Montaño kag ang mga tambay sa lugar para matap na ang tinutuyo sang lalaki. Natigayon man nga naluwas ang nasambit nga persona kag ini ang gilayon nga ginkustodiya sa Bacolod City Police Station 6 kag luwas na karon sa katalagman. Kaya ginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's officially 4:21 on the clock and the sun is dipping down. Pero ang weather natin kamusta? Well, it feels like 32 degrees Celsius as hindi yung Lunes. So, ano na, does it make you feel crazy? Well, ako naman yan, no? Ang mag-giya sa inyo sa hindi nga hapon. Mommy J para sa atin yung extra drive. A two-hour program wherein I'm going to play all the music nga saranggit ano ang makapa-alive sa inyo dirayang katawang lupa as well as sa inyo nga paminsaron parang easy lang ang pagderecho nato ano sa aton yang tag sa ka mga destinasyon sa karon. Another week and medyo nakapahuay-huay kita ano kahapon yung adlaw. Aton gid nga nabatian ang aton nga presidente who gave us no ang iyang State of the Nation address and sa sidi nga adlaw naka ano ka nakalikaw ka na sa mga intriga subong sa politika kag sa mga palibot pud ra. Sige lang with the real feel of 32 degrees Celsius hopefully makita nato na no nga hindi naman gid batanto gid nga ano ni ga-init ang ato niya temperature. Pero mapaang, no? Paang sa gihapon. Sige lang, kabay pa mga tupa-tupa man ang ulan. Kabay, karoon naman niya sa gabi. So, hindi na magkalipat. Still stay hydrated kay kabudlay sa karoon. And, hindi man magkalipat sa ating mga katropa, no? Nga, sa siniya nga pagpatak alas 4, syempre, aware kita nga ang mga lamok sa ato niya nga palibot ang nagalibot-libot. Gani, kinahang langgin nga magagamit kita sa atan nga Santom Plus Herbal Oil. Hindi lamang iniya pamparipel sa mga lamok which carries no ang ginatawag niya nga dengue but also makaparelax ang atan niya nga mga kapoy na nga mga muskulo or muscles in a natural way. Amo na ginhatagit sa Yes to Health Incorporated sa inyo and sarang ini ano nga inyo nga ma-experience ang relaxation the natural way sa nasiling na kung kamo ang makahapit nila sa mga butika no like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Watson, sa The Generica as well as sa Rose Pharmacy, Sincere Drug Store and Grace Pharmacy. Kag sa mga butika pagid nga magagmay na bala kara malapit lang sa inyo o i-ask ninyo dira ano ang aton nga Santom Plus Herbal Oil or if not kung gusto ninyo ya yeah, because you're so busy gusto mo i-deliver sa inyong ulubrahan, pwede git order via your Shopee or your TikTok account. So, natag na nato sa inyo mga katropa. Nasuguran na actually naton ang pampagana sa pagbiyahin naton dali lamang sa Extra Drive with Mommy G on 103.9 XFM Bacolod.

daw mapuli ka na eh. Diretso sa balay ah. Safe trip mga katropa!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
10: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Hayong hapon.
13: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

0: exciting.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga tulika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Southern Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Southern Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Southern Gold Herbal Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Southern Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Southern Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Na XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Na XFM, kid.
8: Ay, namiang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

XFM time, it's now 4:56. Yes, Body Dancer. Do you remember that song? That was released year 1986. By the way, this song is brought to you by Premium G3. Baka na, may gid ba na mag-shout-shout sa mga amusine? Basta matibay ang ating buto. That is why, para masuportahan ang aton nga bone strength, yara gid ang Premium G3 para sa inyo. It can also help promote better calcium absorption and support overall health and wellness. Take Premium G3, ang ato nga softgel capsule. Kay man, sigurado gi ko mas matibay pagid ang inyo nga buto and pati na ang inyo diraya nga nga katawang lupa. It's because you can win 3,000 pesos weekly and of course a chance to win man 50,000 pesos sa grand draw para sa ato niya nga Suntone and XFM libo-libo pa premyo. So ara, there are two reasons nga kinahanglan gid nga mag-take sang ato nga Premium G3 softgel capsule, okay? So Body Dancers, sa siling na ano ang iniya nga song ang gin-release sa atong year 1986 Magic Fire, no? Ang vocals, the Italian singer nga si Elena Ferretti. So mga naka-remember din ang kagina sa utso

amo ni siling nila kuno nga si na-meet yan na si Samboy Lim. Pabalaan nyo na ang reason once makasugod sa kanta.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Masobra 370,000 ka mga individualo kung masobra sa 80,000 ka mga pamilya ang apektado sa gihapon kasunod sa pag-igo sa bagyo Quiapo sa Pungsod. Tatlo kaadlaw na ang nakaligad sa nagwa ang bagyo sa PAR sa Sabado, Hulyo 25, apang nagtugay inisang tuman nga pagbaha kag pagtipag sang duta sa pila ka mga bahin sa Northern Luzon. Sa situational report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sini nga Martes, Hulyo 28, masobra 6,000 ka mga individual o kung masobra 1,500 ka mga pamilya ang yara pa sa mga evacuation centers. Nagapabilin sa tatlo ang napatay sa Davao kag Sarangani, samtang may isa ka individual ang gireport nga missing sa Sarangani. Nagbilin man sa kahalitan ang bagyo sa 668 kapanimalay. Bilang sa bata, nakapaatag ng gobyerno sa masobra 20 milyones sa pesos nga ayuda para sa mga apektado nga mga pamuluyo. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Kung naga pala nakita ang kalawasan maggamit sa Santol Plus Herbal Oil para sa nagaugyod ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Ach, everybody on vacation.

0: I'm sure madama mo na sa mga estudyante sa karon ang they're looking for their mama. Gasyagit na mama, sugata! Kay man, grabe yung buubos ang ulan. Grabe, no? Puti-puti yung kaina, no? Sa iba ng mga areas dere, may aradayhan nga wala yung nag-ulan sa inyo. But then, let's just check the weather. Sunod sa pag-asa, may aras ang low pressure area. Ara ang ni Abe, dito yan sa may east of Borongan City. Sa may eastern Samar. That is why may aras ang pagpatak na naman sa mga ulan-ulan. Okay? So may isolated rain showers diri sa aton. Although sa eastern Visayas, kag central Visayas, may aras ang malaka-laka kapag tupas ang ulan kag thunderstorms. Diri sa aton, namuman, isolated lang galing, no, ng mga rain showers or thunderstorms. So that is why, namakot ako kayina, kung bala sa inyo dira iya nagpatak ang ulan. So there's a possible, ano, nga pag flash floods because of the LPA and easterlies and localized thunderstorms nga nag-apekto sa karoon sa pungsod Pilipinas. And sa mga looking for their mama, because pag-abot sa balay, gusto nila may pamahaw, and later on, pagpatak alas 7, manyapo na sila. Sa mga na-stranded dira because of the rain, ano, nga nagtupa dira sa aton, hopefully, kamo ang nakaubos na sa inyo dira yung mga panakot, no, ang inyo dira yung inugsudan karon na. Naubos sa ninyo, dala, no, kag makasakay na sa salakyan, and hopefully safe ang inyo yung lugar. Hindi ba gusto makabaha-baha, ah. But then, sa traffic naman naton, ati sa gihapon, ano, ang Araneta Street, may mga constructions. Di ko mag-amuniya nga nagatupa-tupa na naman ang ulan. Di ko may mga buo-buo na karon, kaya ginkal-kal ang dalan. Ati laban-labanan naman ni matipon ang tubig. Halong lang sa pagtiner dira, ha, sa mga lugar bala nga nag-stagnat ang tubig because na napatakan sa ulan, no, kaya ginaubra ang dalan. Kasi malabyan sa salakyan, sa jage daw. Pagpuli sa balay, no, hindi ka na mapuslan. Oh, heavy traffic, geda, ang nag-build up sa karoon sa pila ka mga, ng portion na yun. Pila ka portion sa Araneta Street because of the construction, especially dira sa Bigaysano City. Ongoing ang public works dira, ano, and sigurado giko nga gin-flag na, no, nga perte ka traffic. Kaga kung may emergency responses ba sa jagid ni, no, mga emergency nga magalabay dira. Ano ganyan nga cookies, maglantaw lang kita bala nga may nagalabay nga mga ambulansya, no, or ang patient transport vehicle nga ginatawag. Do makatikom ka na lang sa bibig mo kag mag tulok sang matalom-talom. Kay miara gitya yang hindi gitya gyapon magpaigan mo mas kinagauwang na ya ang ambulansya. So hopefully just like the other countries, kita ang pag nakabati na kita, no, nga may ara nagapalapit, pahigad na kita dayon. Hindi na magulat nga ara naging sa buli mo ambulansya mo palang paglikaw mo or pagpahigad mo. Okay, so keep that in mind because, you know, emergency ina. Kag mabungguan ka mo, ati kamuya ang madisgrasya or kamuya ang may salabton. Kahit tungod nga basta gani mga amoy na, no, mga patrol cars, mga vehicles naton like emergency or fire, mga patient transport vehicles, ina sila may ginadalian. Basta siguraduhin lang na may mga responses, emergency responses, okay? So, paano doon lang inagamay? Ah, nagikan sa XFM Bacolod, kaya kabalo naman kita, no? Kung ano ya ka, importante ang ginatawag na emergency, as long as emergency, gidya. Alright, so 5:20 on the clock, a few more minutes, and I'm gonna say bye-bye. But for now, let's listen to more music. Amo man ni na ang inyong gusto. So sa mga na-stuck nila sa stress, sa cha-cha-cha, na-stuck nito na ako nila. Sa mga na-stuck nila sa traffic, don't you worry because Extra Drive is here para alalayan ka mo kag hindi maginit ang inyong ulo.
1: Yun pala, beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

0: Apple Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa.

Terrence Crocker. Amoy na ang 1990 electronic dance cover. But then, kahit tungod na cover, it means may original. Ang original artist for that song, ano na siya, German, no? Ang title sina. Pero sa English, of course, the model, okay? Model. Ini ang famous electronic pop song recorded by German band Kraftwerk sa tung 1978. Pero ginimuan na cover ni Kroger, so that was released year 1990. O, diba? Ang ini song, ano, ang naka ang English actually nga version sa nga Das Model sa itong 1982 ano, nag-top ini sa singles chart sa UK. Teka na mo na sa nga mga versions niya actually, and sa 1997 may araman version si Rammstein. Pero ining si Hans Kruger ang iyayang version ang ginpagwa sa nasiling nasa itong 1990 kaya ginagamit sa mga diskuhan man. O dala sa inyo yung mga purok-purok, diba? Kung may magpatukar sa una, mong gini mga music kag gina-play, ano? Kag public may dance na yun, ha? Alright, so muna ang mga, ano ha, mga songs, ha? Nga mas ginpili naton para makarelax-relax, no? Ang minds ang ata niya nga mga drivers, I'm sure. Damog isa ilang pasahero. Sige ah, para ma-updan nato ano, ang pinagutok susunod sa sarakyan, kinagaulan-ulan. Oh, maibsan na ang, you know, magatuga na naman iniya sa stress sa ito niya mga pasahero. Piti, amung ginayakay na gaulan-ulan. Ang importante, makabalik lang kita, ano, sa ito niya nga tag sa Kapanimalaya. By the way, sa ito niya nga mga Iloyski ng tahanan, kamusta dira ang ito niya i-prepare nga dinner? Kompleto, may pasabaw. Gaulan-ulan, daan, na namin ginhigop sa mainit-init nga sabaw. Tapos ay pares, of course, may mala. Ginaya, pag may sabaw, may mala. Ang iba naman niya, hindi kasaho, isa lang kasundan, okay na. Ang importante, busog lang sa gihapon, pero hindi magpatama. Ang advice ko, mag-inom ka mo sa atan niya Santon Gold Herbal Tea right after sa inyo na tira yung panyapon. Kapit pa kung nanami, ah, di ka mo sa luto ni nanay. Kagkadamo sa ginhigop ninyo dira yung asabaw, ano? Napadamo man ang inyong rice. Ara ah, makaupod sa inyo, no? Makapabuhin-buhin dira sa pagkabutod sa inyong atsyan. Ang atan niya Santon Gold Herbal Tea. Labay ka mo dira sa may door number 46 Vinco Building, Desire Street. Pag may time ka mo bala. Kaya, kag sigurado gi ko pagitaon yun eh. Kaya, I'm sure, no, ang epekto sin eh. Ang inyong ma-prove dayon na. Kag balik-balikan gid ninyo. Again, ang Yes to Health Wellness Center. Yara lang dira, ano, sa Tumbang Sang Marayo Bank. Kag sa kilid, sang isaya kagasolinahan sa may Lizarre Street. You want more? Sige ah, dugangan ta ang inyo daraiyang mga songs while traveling. Dari lamang sa 103.9 XFM. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa makabutika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhon Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhon Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santhon Plus
3: Herbal Oil.
5: Naa, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
5: Naa, XFM, kid.
7: Ay, namiang music ah.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
3: Ayong hapon.
4: 103.9 XFM. XFM 103.9.
5: Supple Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
4: Evergreen Coffee mix
3: kag ang Evergreen Herbal Capsule
4: Evergreen Herbal Capsule
3: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tanan ay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon, talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, base maglala bala. Kay apektado, masinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ilang pag-isip eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kagmangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka demensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di, o may kapasya. kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sang panginuino ukon cognitive function kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pagistoryan, kung istoryan nato ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, pagkabulig dinhi paganagan sa gidebatyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
5: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Nga, XFM, kid?
8: Ay, nanyang music, ah.
7: Nga, XFM, kid?
8: Ay,
9: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kag,
10: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X, simply,
7: may how, kita, pat?
10: Oo, enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid, how?
11: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Exciting, bro!
1: XFM 103.9 XFM News.
6: XFM time, bala sa East, 14 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center, sa 103.9 XFM Bacolod. Kaya rin ang nagpangunang balita. Nagapatin si Senator Rodante Marculeta nga pagpamulitika ang pagpasaka sa kaso sa iyang pagkapreso. Nakita ang rason ni Marculeta diri amo ang para hindi niya magampanan kung hindi niya mahimong iyang responsibilidad sa taong bayan o sa mga tao kag para maipaluan kag kung ano gid pala ang aras sa likod sa manumalyang flood control projects kag para hindi siya makaupod dukod makatend bilang Senator Judge sa nagabadayang impeachment proceedings sa batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang wala na sa Senate Session Hall ang pila ka mga majority senator samtang nagahatag sang kontra sona ag bagutod nga sanday Senator Alan Peter kag Pia Cayetano. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabasko ka pang lawason, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
7: Nga, XFM kid how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM kid.
9: Inami ang music ah.
7: Nga, XFM kid.
8: Ay,
9: pula ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs nila. Kanto, blah,
10: wala sang konkreto nga sabat.
11: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
12: Timo!
1: XFM 103.9.
13: Extra service.
14: Extra service with James King.

0: Μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπαπα.
2: Extra service.
3: Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Σα XFM.
5: Όλα σμαγαγατόπα, αλλά σα είσαι μπάιντι σύγκουνα σαν καμπί. Καμπίνα. It's evening, μαγαγατρόπα. Και όπως Yahoo! Είναι στην Google, καλή μαγαγατρόπα. Και όπως είναι στην κατρόπα, James King, καγκαγινή ένα προγράμμα και να τολούν σε νιώ σαν άτον για Premium D3 Coffee Mix. Πάρα σε μάμα μαχίλιγ σε πέντε μα ίσουγ καφέ. Αν Premium D3 ένα άτον για καφέ, και μακαμπούλιγ, να, σε ήμω, να γάιου κα, μαϊ Premium D3 καπά. Μαϊ καπέ και να, μαϊ D3 Vitamins καπά. Ιόν, μαγα κατρόπα. Sige, mabakali na mga katropa sa aton ng mga sa aton Yes to Health Store. Ay, ang mga nabisita na aton ng mga barangay Kagina, may gabi sa inyo tanan. No, ang nakabaton na, no, sa aton ng mga XFM Radio. Good evening. Sino ganito? Day Sir Alex. Sir, nene, na, dito sa barangay 14 kag 16, sino pa gani, di mama Anime, di mama Kutak family, wala ko na, mayong gabi, dumay ko sa mga nabisita natin kagina, no? Kaganap, nasampulan natin sa XFM Radio! Thank you!
6: Thank you!
5: Kaya siyempre, may isa dati si Mama. Ganun ang nanay niya, no? Ni Mama na May, no? No, nanay Dumaycos, yun. Inpakitaan pa niya tayo siyang sample sa iyang isa kabanig sa Santon Plus Gold, katropa. No, sa kabanig. Kag, na daw natungaan niya na mo itong sa kabanig. Yan mo, dapat i-pag maubos mo na Mama. No, nanay, ibutan mo sa sobre. Ihulog mo dahil yun. Mag-entra ka sa entry. Ihulog mo diri sa, no, sa itong Yes to Health Store kun diri sa itong nga stasyon. Basi mapudyutan na mo. Hindi, para makadawag kami, chance ka makadawag sa itong nga Santon and XFM Libo-libong Popremio. Good, good, good evening. Yeti ko na naman para kita bag of the night. Balita kag impormasyon sa inyong extra service. Extra nga servisyo sa inyo, mga katropa, para sa inyo sining gabi. Well, ibalunta, no? Gulpi lang nagulan. Nagbubuang ulan, mga katropa, sinilang hapon. That's around mga alas 5:30, no? Aba, kay man, katropa, isa ka low pressure area. Ang nagpurma sa Cloudcaster sa Eastern Visayas. Sinilang hapon sa Martes, mga katropa. Ina, suno sa pag-asa. Ha? Hindi itong pag-asa na ginalending, ha? Ginautangan. Ha? Pag-asa. Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kagina, mga katropa, sa ilang daw sa record, ha? Alas 3 ang hapon, kaninang, no? Mga 310, aras sa 310 kilometers east ng Burungan City, Eastern Samar. Katropa, ang low pressure area niya ko, no? No? Ining a low LPA, malabo na nga mag-develop into tropical cyclone. Pero, ma-dissipitate siya sa masunod ng mga 48 oras. No? Posible nga mga masunod ng mga inoras pa. Adlaw, mga katropa, 48 hours mo. Hasta sa Miyerkules, buwas, no? Mga katropa, o kung Webes, posible pa natin ma-experience ang ginatawag nga pagbubu sa ulan. Di regarding sa bangga, no? Bahan na dahil sa ilo. No, so, meaning, ari pa mga areas nga makabatsyag sila sa mga pagulan-ulan. Scattered rain showers, no? Sa may Bicol region, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao. Ang Metro Manila naman, mga katropa, mangin na mag-experience ng warm and humid weather. Ang init sa inyo! Mainit sa inyo! Pero may aras sa gapang pagulan-ulan, thunderstorms. Posible sa hapon o kung sa gabi, mga katropa. Yan. So, ang ato nga pong sod karon, mga katropa, no? On a monsoon break. Naka-monsoon break na, no? Kaya, and ang ato nga ang southwest monsoon, kung nabagat, wala siya masyado nag-apekto sa buong sa pungsod Pilipinas. Ang nabagat na mag-apekto ni sa atong pungsod, posible sa madoson pang semana. Oh, yun. Amin na ang balsang pag-asa, mga katropa. Eh, at least naka-update kita sa inyo sa ating weather conditions. Sinigid lang sa Martes, mga katropa. Well, good evening, good evening, good evening sa mga drivers naton, pati sa mga ginikanan nga nakapuli na sa ilang panimalay, kag nadakpan, nga nagalantaw TV o kung nagaduko sila cellphone ng mga kabataan. Wala nang himo. Kasi papuli pa lang si mami o kung si daddy o, hingagaw pang himos ka mo da, ang mga lakta da. Ala ba, si bala nalipatan nilang ano, namunpon sa nga, ba, sinagulan sa inyo, nalipatan yung mamunpon, nabasang nilaban ni nanay, patay kang mata ka. O ba, si bala, naggambal si nanay nga, papulin ako, yan, da, tigang nakamuda, ba, si mabot si nanay, wala pa sa nakatigang, kaya naka-cellphone, gali, mga katropa. Tapos, base pag-abot sa balay yan, no? Posible nga, hindi man natanong yung kabataan, base pag-abot sa balay, si nanay, si tatay, kapoy na maglabay sa, ano, sa merkado, pagpuli nila, wala sang inugluto, nga sudan, panyapon, bakal na lang to, itlog kagsade na sa, pwede naman na, no? Diba? Munang kakatabo mga katropa, mga muning nga oras, oh. Ang iba naman yung arapa sa biyahe, arapa sa mga jeep, no? Nagabiyahe, papapuli, kikisan, duga may pagbaha, o kung na traffic, halong-halong lang mga katropa. Ang iba naman niya, oh, naging agaw tugong, oh, kahapon galito. Ang iba niya, kapag-gapinsar kung mapatugong na, o kung na mahulat-ulat nga, basi magano pa mga katropa. Depende sa inyo. Huwag lang tubig, mga katropa. Baldangin yung makina ko. Punta nga niya tubig, kung mantika lang na. Well, hope na nakikita sa East 32 sa nga gabi, mga katropa. Ini ang inyong extra service. Kubod! Wala ibang kundi si
3: Extra Service with James King. Yeah!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: System Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itisak. Pero sa mag-inom ko sa System Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gin ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra service!
2: Extra service with James Key.
3: Oras, mga katrupa, na 6:49 na sa gabi. Kumusta na? Nagbayad na kayo mo sa inyong electric bill? Wala pa ay! Pero nalipay ka mo sa inyo yung nabatingan sa Suna, mga katropa, no? Suna! Suna! State of the Nation Address, Suna! The State of the Nation Address, mga katropa, no? Na-mention sa presidente ang ginatawag kapag dula sa system slots. Nadunduman niyo na, actually, may programa kita din, mga katropa, aparte sa mga... May block time program. Kita mapatihan nyo. No? Gina-explain, mga katropa, no? Sang electric corporation, Dresaton, kung ano gid ba lang ginatawag na systems loss. Anong mga causes actually sang systems loss, mga katropa? Dire mga systems loss, suno sa presidente, no? Giluig na niya dula. O nini, mga katropa, i-amend ang Electric Power Industry Reform Act. Amo na ginatawag nila nga EPIRA, no? Nabatihan nyo ng EPIRA. Ang meaning sang EPIRA, Electric Power Industry Reform Act, ginapa-amend din na sang presidente, mga katropa, para mauntat na kanong pagpasa, no, ginapasa sa mga konsumidor ang ginatawag nga mga systems laws. O galing, mga katropa, no, may na-mention na, no, may pagklaro ang Energy Secretary nga si Ms. Sharon Garin. Yan, Energy Secretary Sharon Garin, ang luyag kanong ipakakasang presidente, mga katropa, ang ginatawag nga systems lost charge, kagindi ang kabilugan nga 12% VAT. Ang iban ko nga binagalap na nagala, tulao ng VAT sa electric bill ko. Kintaro ina ni Secretary Garin, mga katropa, nga ang systems loss charges na hanggang dulaw ni diyang 12% value added tax nga ginpataw diri, nga gindugang diri sa kabilugan ng electric bill naton, mga katropa, no? Hindi ang kabilugan nga VAT ng kaupod, nga kaupod sa aton nga electricity bill sa mga konsumidor. Nagpahayag ni si Secretary Garin, mga katropa, para maklaruhan ko ng mga tao. Pagkatapos magambal si President Marcos nga sa iyang ikalima nga sona, mga katropa, no, nga kinanglamiandahan ng Electric Power Industry Reform Act o kung pira, mga katropa, no, kaya muna gani, gusto niya nga kuhaan na hindi na ipabayad sa mga konsumidor ang ining systems loss, no? Oh, actually, may bat pa ng systems loss, no? Yan, dala pa na ang systems loss kagang bat si Nino, dala ina, mga katropa, no? And, sunod pa kay Garin, hindi... And wala dala dali ang kabilugan nga 12% VAT sa ang kabilugan naton nga electric bill. Ang systems lost charge o charges lang, mga katropa. Ano gid ba lang ang ginatawag nila nga anong nag-cost ko, no? No, sa ginatawag nga systems lost. Actually, kung may ara, mga katropa, sang tumutaman ka ini do heat due, no, kung wire resistance, mga katropa, no, kag mga equipment, mga kagamitan like mga transformers, ano, kag nga nag-handle sang electricity. Ayan. Ini ang mga technical losses kang ginatawag. Dala ini sa systems loss. Mga non-technical losses naman, mga katropa, no, mga kakadula, mga kuryente, no, kuryente ng opil tungod sa mga illegal ng mga connection, mga katropa. So, ang mga illegal ng mga connection, siyempre, wala reading, ina. No, illegal gani, no, may kuryente sila, pero wala reading, kay wala sila gabayad. Ina, mga katropa, sa kadamuon sa mga tao sa bilugang nga Pilipinas, kag-event din sa aton nga syudad, mga katropa, damo ang nagahimo sa mga illegal tapping. So, okay, systems loss na, dala na systems loss na, kita ang mga konsumidor ang gabayan. Dapat, so, amo na gani, kung may madakpan ka mo nga, ano, makita ka mo nga nag-illegal connection, isugid nyo, hindi ka mo mag-hadlock, isugid nyo, siyempre, itong hindi sila kabulong nga, ka muna nugid. Para safe ka mo. Diba na? mo man lang na. Kabalo ka mo bala ko nung ang current nga layi subong mga katropa, no? Kag-propose ka mga changes. Subong, ang existing law natin mga katropa sa mga private utilities, kag mga rural electric cooperatives, no? Nga magpasa sang cap percentage. Currently, ha? Sang systems loss para matapos na kanu ang ini ang ginatawag nga 6.5% sa private distributors, samtang 13% naman sa mga electric cooperatives. Madaku-daku man niya. So ang bill impact sa niyang ining systems loss account, around 5% man sa atun nga standard monthly utility bill, mga katropa. Kung bago dito pa yung solusyon niya, Meralco. No, ang stance naman di sang ang government stance naman di, ang Department of Energy, kag Department of Regulatory Commission, o kuni RC, magasuporta naman sa pagkakasang sininga mga charges para maprotektahan ng mga konsumidor sa pagbayad, no? Ikan sa pagbayad para sa mga preventable inefficiencies at yan, ano, ayang kadak ko, no? Pilang, sumangon yung mga katropa, once mag-take effect kanila, taon nyo kung pilang diferensya, madako ba lang, naggamay, pila ka percentage ang paggamay sila. Ikumpito niya, hindi ko mamalipat, ha? Kung sila makalipat, i-remind natin sila mga katropa. Kung pamangkot, saan mo hindi mag-take effect, mga katropa? Yun. Oh, di ba? Ay, alas 5:50, 5 na sa gabi, mga katropa. May isa ka oras pa kita nga mag-off the line. Yan, itutok lang, iningabahin ang sa ato nga. Iningabahin. Ano din ba lang? Iningabahin mga katropa na sa ato nga programang ginadulog sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang ato nga Turbo Dietary Supplement, mga katropa, ang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Gani, sa mga katropa natin, pwede ka mo mag-order online sa Turbo Dietary Supplement. Pwede man magbisita sa mga butika sa inyong lugar. Lapit lang sa inyong lugar, mamangkot ko mo, mayaragid na mga katropa. Ukod naman, pwede ka mo magkarto sa aton nga Yes to Health Store. Hoppy, yamani popcorn! Gabi, ining inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod para sa programa nga
2: Extra Service.

0: nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sister Pain!
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain! Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM time, alas 7:05 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Pilaso ng isa ka persona matapos ini ang ginlabo sa Purok Chichirica, Barangay Poblasyon East, Banwasag, Kanduni, Agasag, Hulyo 27. Ang biktima ay kilala sa kay alias Doming, 52 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Johnny. Likal ang edad, lunsay mga manguma kag residente sa Bit Kalugar. Sa next investigasyon sa Kanduni PNP, ginpadulungan sa suspect ang balay sa biktima. Mangod ginaligar nga ginkuha sa biktima ang manok sa suspect. Ginkumpranta sa suspect ang biktima kag nagluntad ang komosyon na panggagilayon nga ginhunos ang isang suspect ang dalasini nga binangon kag gilayon nga ginlabo ang biktima kag naigo ini sa nawala nga siko. Ginala ang biktima sa ospital para matagal sa kaigo nga pagbulong samtang nga suspect natigayon nga maaresto pagi sa hot pursuit operation sa kapulisan. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, Bagsan Ton Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News.

0: Mix FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: Sa XFM Cebu.
2: XFM Bacolod.
0: Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
3: Extra Service.
0: Extra Service with James King.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Είπα πάρα. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM. Κατρόπα, γιατί να μαγα Yes to Health Products να πwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: XFM time alas 7:21 mga katropa, inyo na batian ang aton nga promo Santon and XFM libu-libong pa prebyo. Yani, congratulations sa tanang mga nagdaog no sa aton nga weekly draw. Maliwig-liwig pa ni mga katropa. Again, nabatian nyo ang pwede nyo madagan sa aton nga grand draw mga katropa. Yani, padayon lang paghulog sa inyong mga entries no. Kung mahulog nyo, basi mapudyutan namon mga katropa. Again, iniangi mo yung parang inyong extra service with katropang James King. Try ko ang isa ka color natin, medyo hindi ko pa mano, pero later on tigwaan ito mga katropa. Ang ining programa, extra service, ang ginadulong sa inyo mga katropa sa premium D3 soft gel capsule. Ini ang aton nga food supplement nga imo sa virgin coconut oil, malunggay oil kag D3 vitamins nga makabulig para pag-on ka no, makaba mabatuan mo mga viruses no, and of course para ma-prevent no ang anuman nga balatiano kung masakit nga pwede magtubo sa bulig sa premium D3 soft gel capsule with the proper diet and exercise mga katropa, pagdisiplina ka ugalingon, mas healthy ka, mas long life, diba? 7:22
0: extra service.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Extra service.
2: Extra service with James King.
3: Exciting, bro!

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Ωρας μεγακατρόμπα, 7.37. Κάκα ώρα σαν κινετούλον σε νιώ σαν Σάντον Πλώσ. Herbal oil. Ini nama nang atun liniment mga katropa. Kaya makabuligid para ma-relax ang inyong muscles. Mainit, maulan, ma-stress ang muscles, kapoy, kapala nakita ang lawas. Aside from sa iba nga mga yes to all products natin, makabulig man mga katropa. No? Mangin man namin tulog nyo sinigabi sa bulig sa atun nga Santon plus herbal oil. Makabulig man ni makarepel sa mga lamok. Hindi mo na kinanglan sang katol. Hindi mo na kinanglan sang muskitero, mga sige, subong tion para sa ato nga balita espesyal. Atong balita espesyal, mga katropa, kabalo ko mo bala, sulod siya sa Guinness, oh. Pao Guinness naman ta. Guinness World Book of Records, katropa, no? Kung sa tingin, isa ka 18 anyos nga lalaki, oh, 18-year-old, no, lalaki ang nangin youngest professor ever. Youngest professor ever. Nga nagatudluman sa engineering students kung sa diin ang mga estudyante niya pare sa iyang edad. Hamakon mo na. Siya si Nathan Thomas, mga katropa, sa USA. Natawag sa September 9, 2004, kag siya ang nagsulod sa naging engineer. Oh, naging engineer sa Miami-Dade College sa August 2023. And sa karon mga katropa, siya ang isa ka professor man, no? Ang mga estudyante niya pareha sa iyang edad, mga katropa. Pero tingnan ni Tan Thomas, no? Teka mo yan, mga katropa, may pangarap man ka muli. Grabe nga, sobrang nang tuntun. May aragid yung mga tao nga daw gifted na tao nga muna. Si Nathan, qualified teacher siya, mga katropa. Dual enrolled sa isa ka, no, same college. Kung sa din, asang siya, 10-year-old pa lang, asang siya nagsulod sa Sining University, mga katropa. Ante siya mag-transfer sa Florida International University sang siya 14 anyos na. At the age of 18, ining si Nathan, mga katropa, no? Kalabanan sa mga estudyante niya na nagsugod pa lang sa ilang secondary education. At siyempre makibot silang ilang teacher, pares lang sa ilang edad. No? Kagkaroon, nakaklaim na siya sa ginatawag nga, nakakuha na siya sa bachelor's and master's in electrical engineering. Both man, no? Ang ining mga kurso, di rin man niya nakuha sa ining universidad with the honors, no? Youngest professor, at the age of 18. 18 years old, mga katropa. Makakon mo na. Kaya mo na yan. Well, actually, sang 16, sang siya 16 years old pa lamang, mga katropa, no? Isa pa actually ka daw na break yung record din niyo. Babae naman siya, mga katropa. 16 years or 16 days younger naman noong ining si Aliyah Sabur sang USA nga natawo February 22, 1989, sang siya ang nakakuha naman sang title nga youngest professor female naman sa tung 2008 naman ini, mga katropa. Sa edad nga 18 years old and 362 days. Sa karon ang nagawiyat sang sining record, wala ibang kundi si Nathan Thomas. At the age of, kamo na gani mga katropa, 18. My goodness. Gagata ang utok sini mga katropa. Well, alam mo naman niya ito ang ating nga balita special. Bantayan pa, kadaga may balita special kita sa programa nga Express Balita with Katropag Andrew Katropag Wendell Balinario. Alas 7.41 na, upo niya sa Gyapon para sa programa nga Extra Service. Ini si Katropang James King.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: service with James King.
1: Yes, remember that name, mga katropa. James King, Manong James. There is a 103.9 XFM ako noon. Well, bukas na makita mag-good na nga. Enjoy the rest of your evening. Padayan ang pagtutok sa inyo, katropa station. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Version X Plus, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, ang Santon Plus Herbal Oil, Cess the Pain, ang Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soup. Pantayan, dugay-dugay, si Katropang Troy Design Company sa programa nga Phone Pal. May gabi! Salamat, Katropang!

0: kom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige steady ang energy dira Sir Josiel nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yon sininga pagatulog Sir Josiel.
1: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Doc Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule Doc Leo, makabulig enhance to have a good sleep Doc Leo.
0: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area Sir Josiel. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josiel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josiel sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josiel nga kondisyon.
2: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Sunthon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josiel, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
2: Sunthon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Sunthon Plus Gold. Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay da Doc Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon Doc Leo nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga, nga wala nang na ton nga, why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nagiinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix, depende na na sila, Sir Josiel.
1: Oo.
0: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josiel, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josiel.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix Doc Leo because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic and spirulina, no?
0: Makabuling Sir Josiel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun nato ka-discuss diri Sir Josiel nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Josiel. Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igid sila sinima trabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
0: Kagting isang nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang Sunthon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamuding mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
2: The Secret of Health. Sunthon Gold Live Testimony.
3: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nani ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang ang music, magkatapos mukta ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9.

0: ako si Morito
1: na namamaga ang aking atay.
0: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus
2: Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: Lalakas.
2: At gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko, mamaya ako sa mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Isa ka profesional boxer sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon, kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis. Wala sang health benefits, switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, nga pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Wow! Ang mapimista niya pang ibot.
0: Bakit may puti-puti ka pa sa labi? Anong sinupsok mo ngayong gabi, ha?
1: Baka lumi yun.
0: Meron lang naka-line up na mga kantin sa ilalim. Namumuti-muti na agad yung bunganga mo, ha? Patay gutom ka ba?
1: Medyo.
0: Attendance check!
1: Check na check!
0: May bago mo ka sa kantin sa Dalumsang Waragwagan ka XFM.
1: The food court na siya.
0: Oo, te, laban-laban ang ilaginan siya makatugid sa aton.
1: Correct!
0: Kaya yung palibre mo tapar me.
1: Oh, correct. Tapos pero, yung lalawag tapos sila.
0: Pero mabayad tayo.
1: Oo.
0: Ang sweldo tasubong.
1: Bawi, unta lang sa ano?
0: Endorsement?
1: Endorsement.
0: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid.
1: Ha?
0: Kontratahan.
1: 5 years contract?
0: Lifetime contract.
1: Pwede.
0: Ah, di ba? Ilan man ayan natong isukot, no?
1: Ha?
0: Pwede na 1 million kada bulan?
1: Wow. Ang juice machine to na lang ako.
0: Ay, welcome na sa phone, pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Don Filangka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Welcome na lang ng XFM Radio Station sa Bilog nga NIR, Cagpanay Island. Nakatune na ang mga taga Bacolod. XFM 103.9, napunta si katropang
1: Chris.
0: Birthday galing nagligad ni Chris.
1: Wow, laagin na pabalo.
0: Ang bali, Sir Mitch. Kato di sa office ko ang imong kayuhan.
1: Wow!
0: The 1 million siguro yan ako.
1: Kani, nagambal ka.
0: Kay?
1: Mapagamit ko siya.
0: In your dreams. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. O punta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel na ginaiya.
0: Correct! Sa Iloilo, XFM, Radio Patrol, Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct! Sa Kabankalan, XFM, 106.1 with katropang
1: My Forever, Papa Rodel.
0: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Shamin?
0: Antique.
1: Ay, dahilan. James Dean?
0: Kuya Jay. Sa San Carlos, 98.9. Upod ta, si katropang
1: Ang bana ni Tandang Sara.
0: Si
1: Supremo.
0: Si Supremo Sangguhan. Dragon Ball.
1: Ano nga ito? Tawag ko siya ito nangigad.
0: Si Supremo. Nalipat na ko.
1: S. Ano ganito?
0: Samurai.
1: Samurai.
0: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Lemo Sala.
1: Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala.
0: Pero kabawi-bawi ka subong, ha? Daw gamay lang imo sala, subong.
1: Ha?
0: Gamay lang sala. Magin na pang kontrata mo, naguro nga daan, no? Pindog ka pa, obra-obra ka kay ano eh.
1: Kay
0: Rodel. Eh, si Rodel, gurga feed si imo kung sino ka duty ay.
1: Amo siya, malang naiagay mo. Mga endorsement.
0: Sige na, tunloan ko rin yung riddle ko sino ka duty. Screenshot niya, isend
1: si Thank you, Papa. Kuya, matamat na nabla nila. Ano ang sakon sala?
0: Ang ano?
1: Si Ginny Levala.
0: Oo.
1: Ito sa lakman to kagina imo nga pag-compute.
0: Oo.
1: Sa batba ko ni Ginali nga sakon sala.
0: Ama kita na yan ang mapauso yan.
1: Correct.
0: O, wala sa iban kundi kita lang gida.
1: Kita lang yan. Sundo naman nila.
0: Wala ba ni? O yun na sila may pinsaran. Kita nga daan. Kagatautok na kay gano tagani. Kakaldo. Kaldo todo para?
1: Para guwapo.
0: Ang XFM call and text line nga inyo pagkatawgan sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kag, si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kam, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa aming mga bukol-bukol, stills, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilo Splanad.
1: Maano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason?
0: Ha?
1: Dason?
0: Hapitan ko to nag-viral.
1: Ay, oh, oo, no? Wow,
0: kung mag-exercise ka sa Iloilo Splanad, sino gusto mo up doon?
1: Si, ano? Si Ian Veneracio. Oh.
0: Kung sa technician na lang aming duty, subong. Sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel. Siyempre, kay lapit sa Iloilo.
0: Si?
1: Si Alex. Ah! Ara, nagilang manda siya.
0: Nakilala na ba ng babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Suraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi madunot.
0: Ang mamangkot kung maupod si Alex sa imo kung mag-walking ka mo sa Iloilo Splanad.
1: Pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Doon bala. Kaya mabudlay.
1: Mangihi ka lang ganit. Kaya sa Y ka. Ano pag itayan ko magdo?
0: Mamagdo.
1: Maduremi.
0: Along ka mo kay wala labot nga mayara sing human CCTV mayara gid iya sing CCTV
1: gid iya. Oh. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita laban-laban do maintra kay guro ay.
1: Ha. Amo na lang bago sila. Sorry na lang sila hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pa dagali?
1: Oo, ega panago lang kami sa may ano, dabong-dabong.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakawan.
1: Mayo kun sa Esplanad lang eh.
0: Oo, oh, sa din pagid.
1: Sa port. Alam mo, kinunta ito kilaya.
0: Sa port?
1: Oo, sa muna.
0: Eh, wala ka man ganit katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, syempre, wala ko yung kabalukulan din na yung Duran niya. Yeah, basta ang port niya, na kami na sa muna kakanto.
0: Ah. Mm, kapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Kapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Daw na mo ang inyong binuang yung balaan niya, no? Oh, sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Diin sa Old Sagay.
0: Ha?
1: Sa Old Sagay.
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos si butang sa headlines nga. Agi, agi, nagkaunsan tol. Iyahig ko, tubo.
1: Okay, pasintabi. Amo to kanya ang bangi ang jin. Kanya, buwas mapapuswak.
0: Nadamo ka na kinabalaan, kinanglang ka na itumbag eh. Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang gid. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi ho. Matulot-alit-higid man. MC JB Brillo. Kag dali lang gid ha. Kayesha Kabahog. Family Kabahog. Happy listening. And Villanueva Merano Virgie. Hello. Carino Brutal. Hi, mayong gabi sa inyo nga duwa. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di lang L Lechon House
0: no,
1: man.
0: Do interesado kami sa Lechon House. Ati dalawa man kami na kung namit gid man kay
1: oo,
0: kung namit sige sigiho na mo.
1: Correct. Labi lagi ko nagpok ang panit.
0: Oh. pa kay gusto na amon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Dasa na nambal ka mo kung lalaki kung babae
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva, mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man. Kadamo sila di oh. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumana na sa mga lakang family. O, kisa vlog na record na nila. Kaya kuno, hindi na sila kalambot sa alas 12, gatulog sila, tipa kaaga.
0: O.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay ang aton ng FB Live.
1: Gani, ang muna ginimo nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program.
1: Yes, kadagabi. Na yes.
0: O, may caller, tatawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-intaliwa to. Mapabuka sa galing kay ti... Mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay Wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC!
2: Hello!
0: Agi ka man Japon, day?
1: Hello, Clarita!
0: MC,
2: hello, hello lang pa.
0: MC Clarita mo na lang ni Tani, ging Clarito, Clarito mo pa. Tarong ka subong mag ano ha, magulambal kay gapamati subong si Migo ko Moody Andalina. Basi kong yes, basi kong mataypan niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano iya nga ano iya nga ayo MC?
0: No MC ko no.
1: Manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pong matapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi pala na yung magsabat kaya wala kaya katapos ganyan. Mangkotong ka ni house life, sabat ka dahil wala mo mga batian ng sugpon after death. Kamusta nagaliin mong love life? Kamusta ang mga taga Roa City Capiz MC?
2: Pilan ada bisan ya bunuk ang olalan jabi niya po ang balita di diri sa Roa.
0: Anong balita da sa Roa Subonghaw nga nabatian mo sa XFM?
2: Apo, puro patay Troy ah.
0: Ah, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, naman, kot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan amin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life taya, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginhatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akin, Troy, why naging dito na nag-try ko man sa hall, wala din siya yung nag-unattended, naging siya.
0: Oo, siyempre, ano man ang ilang hangpon sa imo?
2: Ay, kaya ang bali labi, Troy, may ang bali labi ni Troy, hila, Troy, kaya maikog, abi.
0: Ay, tiwala man na sa paikog-ikog, di ba?
1: Oo,
0: Kung palangga ka sa isa katawo, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga yagid ka.
1: Correct. Yeah.
0: Pero ang problema da, Dolph, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, ang muna ko nga ang gaabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara si Momo?
0: Ano pag gali dapat
1: ang ara? Dapat may pakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa ano?
2: Try.
0: Yes. Ano?
2: Na si Mar Magbanwa wala atong din tong nag panura tong nag nagkuala ko na tong mag on air ko sa imo. Oo. Record ko dito ang tara niya di pang hambay mo. Ya, hindi dyan si Kadlo, yan si Troy.
0: O siyempre. Mawag
2: sa kong iputay.
1: Ay! Gakaon ka man gali, ano ha?
0: Siyempre, Katie, ang aton pinagsamahan, balalin pa sa una. 1968 pa bala until now, mangutos pa sa?
2: Ang gawin Sabi siya, Troy, kasi natawag siya mo kay brain damage siya, brain damage.
1: Ah, si Brenda man sa gali?
2: Yes!
0: 1968 pa tabalaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman na yakarapat dapat kiti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon yes. Magulang lang ko juta
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may Bye. May natubuan ka na kay sing hemorrhoid
2: kambala
0: ko Troy tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani Pero sa dalalayon nga pag-amigahay taga MC? Sa dalalayon nato na pag-amigahay ni Dolphy, ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar. Daw feeling ko matadlong nagito iya nga pananawan.
2: Wait lang Troy. Nakibot din ko yung Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo, sa iba nga, sa station nga may partner ka na galing.
0: Oh, siyempre. Dapat ano kita yung pasabog yun ay dapat ya. Nga may ara partner pero hindi ka di magano hindi ka maglawlahog siya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tingala ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa kadaan buhok laban ikaw gid nang iyang i-boulevard of broken dreams
1: Pero MC, MC.
2: Ano girl?
1: Ko. On in kaso abi nga tagaan kasang chance nga maka ano pukangkang. Batonon mo man. Kahit isa agtang.
2: Ano ko yung ay?
0: Hindi. Aliwaton ko mamangkot ni Dolphy ha. Lain naman yung version. Kung are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batonon mo.
2: Batonon mo.
0: Iya galing ka dinosaur, okay na.
1: Dahil langit bala MC, mayo na lang ang dinosaur, sa tatagaan katuod purangkay, iya ka subay.
0: Kung di sa dinosaur na lang ko.
1: Mapasugot. Seryoso, nag-iti nga pamangkot, subo nga. Gani, dapat seryoso ka man, okay?
0: Correct. Kung nakadlawa.
1: Nakadlawa, nai, ha?
0: Okay.
1: MC?
2: Yes?
1: Kung nun, himuon ka bisang Ginoo nga angel, ano gusto mo? Baton?
2: Angel niya?
1: Oo, angel gud ya, ti batonon mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang taanay.
1: Di ba, batonon mong offer nga maging angel ka?
2: Kasi angel, wala nga akong malalanggal.
1: Seryoso, wala nga ako nyo pamangkot sa imo. Sabta sa...
2: Bilang atagal ako sa makaako, patunan ko na lang, it's not I'm an angel, it's because and my life is very human.
0: Hindi nga, lain gani, ang pamangkot matiibla. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel?
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na, Troy. Baton ko na lang na ako na lang yan.
0: Sabat na malaho. Okay, may sabat si Dolphy sa imo.
2: Huwi! Ay, balan ko.
1: Huwi lang bala.
0: Huwi lang bala. Tindakan na ka ron.
1: Oh, oh, oh. Ang desisyon ara kay Troy.
0: Ano man gusto mo, kondensada o kondibapurada?
1: O kondamburger?
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. Oh, din ka, why ka gitpilian?
2: Wala na to, ya?
0: Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: Angel's Burger.
1: Isla talang blangalan mo.
0: Ano na?
1: Si Ara?
2: Paborito ko ng Angel's Burger, ya?
1: Yeah? Oo, ah. Di, gusto mo islan ti mo ngalan Ara?
0: Ara?
1: Ara Boto. Si Ara Boto. Kendi ka?
2: Gabi.
0: Sadyahan kami si Imo MC. Palong-palong ito mga kami. Palong-palong.
2: Nagtaas ako, pressure,
1: Troy. Pressure! May miyara, miyara ka pa sina.
0: Dawala naman nagasaka, imo BP, may blood pressure ka pa.

0: 0910-748.
1: Ako lang, 6082-0910. Eh, ako na lang malawag sa iya, oh. Okay, na ano siya? Na dula. Number ni MC, oh. 0910-748-6082. Kung gusto nyo mag-sparring, hamba lang, ha. 0910-748-6082. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Xanthone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Xanthone Plus Coffee ka na. Xanthone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Xanthone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Nalamian ko ni Bala kay exercise ni sa aton nga breathing.
1: Yes.
0: Diba? At the same time, maanda na ni nila nga mo ni ginaubra ta. Hasta mabugtuan ka na sa ginawa.
1: Hindi kay kwani siya eh. Gapadula to you.
0: Ah, toon. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sa ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa mga malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow. May nga pinuntagal isa kay ano ha, kay Tess. Din ka subong Tess yapon sa Hong Kong or Iloilo.
0: Kay Joms Atero mayong gabi sa mga taga Aklan. Hello. Pasensyahin niyo na anay ang amon nga internet ha kay
1: yes.
0: Nagaano kin taga fluctuate no, ga fluctuate amon internet. Duha na ni ka ano ha, Globe na ni kag smart gamit namon sa ano gid guro sa main gid.
1: Yes.
0: Main
1: Mendoza.
0: Main gentleful. Whenever we say goodbye. Have a good night. Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matulutog na nga kagabihon sa tagsa-tagsa. Upod ko, ginapanuhot na.
1: Correct.
0: Kaya wala sana gapamanyos ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Sige lang bala. Matukiban ko, gina.
0: Nga, tukibon mo pa.
1: Amo ko sa bagay.
0: Tukurion mo na eh.
1: Kaya natukiban na gidman.
0: Basa mo ni gani ang panahon nga matulutog now. Daw kanami nga dira ka lang sulod mo balay, relax relax ka lang.
1: Mm-mm.
0: Na Netflix Netflix tapos kapi-kapi ka sang ano sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Hindi gani premium D3.
0: Yes, tapos basta may mga tsaka kada nga ano Santon Herbal Tea.
1: Yan.
0: Ganamit sang imo nga mamatsyagan.
1: Correct.
0: Napamangkot kong may tinipunan.
1: Tinipunan nga?
0: Kwarta.
1: Abasi pa lang yan. May kwarta nga daan niya sa ano niya?
0: Sa
1: mga putos siya sina. Labi ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Kung may interest sila sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Tika kwarta sila.
1: Correct.
0: Kung may interest sila kag ma-effort sila bala nga maghulog sa ilang mga entries. May chance agi ng mga kwarta sila.
1: Amo gidaya.
0: Pero hambal ni Charles ang imo kuno nga formada subong gabi reggae vocalist ang Japorms.
1: Wow. Si Ara ko ya subong ya.
0: Vocalist ha, vocalist.
1: Vocalist.
0: Ayang gabi.
1: Hello.
0: Ay, wala ka sabat.
1: Ilan.
0: Ilan gid. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Ah, wala kayo dyan sabat.
1: Mariit kay Martes.
0: Ay, Martes sa subong?
1: Mm-mm.
0: Dasig lang sa mga...
1: Kaniman, mga inadlaw.
0: Ari na, hello? Hello?
2: Hello?
0: Ari na, hello? Batian mo kami. Dial lang liwat. Dial lang liwat. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa mga nag-celebrate subong sang ilang kaadlawan, happy born day.
1: Yes.
0: Oh, tani, malawi kita hasta 1 million years old.
1: No, hindi ka lang gani kakwanta sang pangabuhi ito po. Ma 1 million ka pa.
0: Oh, who knows, abi? Ikaw da yun ang ano, ang record breaker.
1: Kung sa bagay, ako ay happy na ako ay makalambot ko 70 ha? Something.
0: Maka 70 ka pa, oh. Ihan. Pila ka na subong aw?
1: Ha?
0: Pila ka na subong?
1: 63.
0: Ha? So, matyagan mo, malabutan mo pang 64.
1: Ha?
0: Ha?
1: Tuod bala, laban-laban, subong nga ginapangamuyo sa mga...
0: Maka 60 sila, to.
1: Maka 60, uh-huh. 65.
0: Mm. Maulan na gabi sa Kawayan, New Washington, Aklan, na lang kay Feliba Vicente Pamatian.
1: Yahoo! O sige, Pamatian ka lang muna.
0: Oo. Oh, Batiyon kami sa Aklan, subong. Salamat, Gi. Salamat, Gi.
1: Salamat, Gi.
0: Kabalo ka bala, Dolph, nga damo-damo kaya gusto nga malabot ang edad niya 60 years old. So, ikaw kay 63 ka na, mm-hmm. Be thankful enough nga nalabot mong edad nga 63 nga...
1: Yes.
0: Wala ka pa sing balatian, no?
1: Worry.
0: Kaya wala ka pa ka-check up mo.
1: Ha? Amo na gani nga wala na ko ga-check up na. Lando ko mga bal ang balatian ko.
0: Ayen namin ko wala ka maintenance, no?
1: Wala.
0: Kami ara gid jay. May ara. Wala ka scholar,
1: raw? Ha?
0: Wala ka scholar.
1: Ni-maintain ko lang ang panglalaki.
0: Inamo gani. Namangkot ko kung wala ka maintenance. Siyempre may ara. Ara na caller. Good evening.
1: Hello?
0: Ay, mamandya ko.
1: Ang kapamati. Langgit sa'yo, ho?
0: Ay, langgit, ay, langgit. Hello? Hello? Ay, mahina yung boses, sir. Huwag mong i-loudspeaker. Diretso na. Naputol tuloy. Bakit mahina yung boses nyo?
1: Kasi hindi malakas.
0: Eh, paglalaki. Oo. Dapat malakas yung boses kasi correct. Meron kayong built-in microphone eh. Alam mo ba kung saan banda yung built-in microphone mo?
1: Of course!
0: Yan ba yung favorite mo, yung built-in microphone?
1: Sa gitna.
0: Dapat malakas talaga yan yung boses. Yung babae, may chance siguro na kahit na mahina yung boses ng kaunti, okay lang yan kasi wala silang microphone.
1: Pero may baba.
0: May baba sila, pero hindi yan microphone yung tawag sa kanila.
1: Kaya nga, dapat...
0: Yung tawag dyan is detector.
1: Lie detector.
0: Yan yung dinidetect ng microphone, yung detector.
1: Yes.
0: Yes, diba? At sa detector nila, merong kaakibat na magnet.
1: Yes. At malalaman nila yung detector na yan.
0: Kung papasok na?
1: Kung talagang mataas ang nota.
0: Pakipatay ng mga radyo ninyo kasi wala kayong may matututunan sa amin.
1: Kaya nga eh.
0: Pero lahat kalukuhan yung makukuha nyo sa amin. Pero okay na rin dahil gabi na. So choice nyo na yan kung makikinig pa kayo o hindi.
1: Sabi nga ni Las niya, ano bang klaseng program yan? Kabuangan. Pero sabi niya, ilungguhan ko ah.
0: So, hindi na, tagalugin mo ah.
1: Sige, sabi niya, kabuangan.
0: Kalukuhan.
1: Kalukuhan lang yan, pero masaya.
0: Masaya?
1: Mm-hmm.
0: Baka ikaw lang yung nasiyahan.
1: Eh, caller ang nagsabi noon.
0: Oh, sinong caller?
1: Sa taga Iloilo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Meron kang pruweba?
1: Yes, si Ram.
0: Sinong Ram?
1: Yung tumawag nga.
0: Baka yung Ram yun ang kinakain mo eh.
1: Ha?
0: Baka Ram yung kinakain mo eh.
1: Ibang klaseng Ram yun.
0: Anong ram yan yung kinakain?
1: Ha?
0: Anong Ram na kinakain?
1: Rambutan. Basta balay.
0: Maro-maro ka na ganyan ngayon ha. Maro-maro ka na talaga ha. Ano ka na talaga? Hindi ka na maiisahan.
1: Oh.
0: Lahat ng kalukuhan nasa sa'yo na. Fully equipped ka na ng kalukuhan. Yung kulang sa'yo, yung kaluokan.
1: Pandinig ko.
0: Kaulukan. Buang-buang ka ba?
1: Saka ka nalang magulukul.
0: It's 32 minutes after 10. Ikaw magkalipat ha. Tuesday na subong. You have enough time para makaprepare sa inyo ang mga entries sa aming nagpadayon nga Santon and XFM.
1: Yes.
0: Libo-libo pa premyo. I-prepare nyo lang ang mga entries nga pwede makasakop sa aton nga promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah, fill out yun sa white envelope with your complete
3: name, address, contact number kag permahan nyo kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa kada semana may 3,000 pesos ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan kag nagulat sa imo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000 kag pulo ka tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw.
1: Eh, ano pa ginaulat nyo? Intra na.
3: Mabalik pa ang phone pal. It's 10:33. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
3: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: the pain.
1: Si Siren, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamit kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron na akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Whoa!
0: Phone pal, balik na. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa iyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sa Clear Skin Herbal Soup, Kutis Artista na, Kutis Pores sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Lifar Digno, mayong gabi. Garuha si sa no, si Lifar.
1: Okay, naginain nato niya.
0: Sino ganyan na dula? Si Dudoy.
1: Si Dudoy.
0: Si Dudoy subong man.
1: Wala na sa batia.
0: Doy, kung kapamati ka man subong, Doy, dira ka na lang, Doy, ah. Kabalo kami si Kati, man lang itong imugin na sunod-sunod.
1: Abugani, man.
0: Char! Ngayon gabi sa aton ng mga taxi drivers nga naka-tune in, mga pasahero man, ah. Uy, gabihan na ka mo, 11 o'clock na nga, ah. Nga na gabihan, hindi ka mo nagapit.
1: Bakit? Kung sa ano, eh?
0: Sa
1: Casa.
0: Casa Blanca.
1: Sa Ginga.
0: Kag syempre ang aton nga mga e-bike drivers man sa tagsa-tagsa ka mga bangga. Sa din man ka mga lupalop kung may mga stereo ka mga naka-tune in sa XFM, mayong gabi kag acknowledge ka mo din amon bisan hindi ta kilalahay pero nagapamati ka mo da. Salamat gid.
1: Kag sa mga nurses on duty.
0: Ay tanan-tanan na lang mga medical practitioner.
1: Correct.
0: Pati mga security guards naton. Dali lang, dumay na miss ko nga security guard nga taga Iloilo. Nga gabantay sa ano sa din to gani, ano to gani ngalan sa AM Builders, tama Dolph? AM Builders
1: sa Iloilo na siya.
0: Hindi asa, oh, daw sa Iloilo pero damo na siya branch ang AM Builders.
1: Sa bagay, oh.
0: 'Di ba? Nang nalipat na ko sa dito sa kay duty nalipat. Wala na sa kapabatsyag sa aton. Basi nag-for good na siya sa iyan nakilala sa ato nga program.
1: Basi.
0: Amo mo na sila pagkatapos nilang ilang makuha ang ila kinanglan sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Hindi na tadayin kilalahay. Kaya ka pa namitay na sila yan.
1: At least kita ang kabangdanan.
0: Amo gani. Pero miguhay man ta Japon. Yung mga magkalipat sa amon. Mm-hmm. Kay kung hagaron nyo kami, mabato man kami tatlo, isa ah. Kandungan pa.
1: Oh, pwede ganyan. Kuya sa lima.
0: Hindi mo pambutang, abi ko lima kabilog.
1: Oh, isa sa ba?
0: Oh.
1: Duwa sa ilo.
0: Aba! Dumanok ba? Anduwa diin.
1: Dino sa ako na ito. Oh, galuhod pa na.
0: Abi ako, aba. Amo na nga, wala na gibi yung bato. Si mo kay Hustler ka nag-i-jag. Ay, sa mga taga-Kabankalan, I miss you. Mga taga-Kabankalan, duwi-duwi na kula, nakalagaw, pero basi sining ang bulan, makalagaw ko, ah. Ay, nakakatukutugali, isang pag-raffle to last time.
1: Sa iya ka, ano man?
0: Iya man ka Goldigol. Oo, nakakatukutugali. Kami, upod kami ni Mami G, kag ni James
1: ni
0: King, kag ni Sir Rowin Salinas.
1: May kabila kami. Sino nga tatlo, ah.
0: Oo, wala ka to kakato sa site ni, ano, ni Rodel.
1: Wala pa.
0: Ah, kung makakadto ka, tumambal ka, doon rin naman kuguro kay Rodel.
1: Di, ang mga ginapagamit ko sa Pilidoya.
0: May duyan-duyan to. Tapos damo offices sa isa ka building. Para sa man sa aton bala.
1: Teka,
0: commercial building to atong radio station. Commercial building, tapos sa dalom, sa ground, kag sa second floor, may mga offices nga naga-duty every morning bala.
1: Mm-hmm.
0: Tapos
1: mga abogado?
0: Ha?
1: Mga abogado.
0: Hindi man mga abogado, mga ano ah, mga opisina sang mga negosyante.
1: Ah, okay.
0: May do may atuman to gani sing do public office man nga dira sa building naton kag ang mga security guard migo naman naton. Oh, ang bala lang ko kung may kung mapatigayon ka sa security guard.
1: Napit lang tong balay sa
0: kay barinahan niya kasang Tantay Ocho.
1: Wow. Palupo.
0: Alan Abiliana, bausok isukit na gini si Alan Abiliana bala no. Mayong gabi, may ara pagid man tuod may naga-comment pa di sa aton nga ano, sa aton nga FB live kay hindi lang kita makabuylo maayo kay restricted ang aton nga page dugay na. Kay may mga violation balahaw. Wala man ko na gani nagapagwa sa akon nga abs.
1: Gani. Ano nga tingala ko niya blesa kay ano mo?
0: Ang akon malanda ginapos ang arang aton nga kaladlawan bala nga arang snippet lang bala nga video bala. Mm-hmm. Nga arang pang reels lang.
1: Amo na gani.
0: Damo gali mga hisaon sa online.
1: Amo gadyaya eh.
0: Ginapulihan kanila nga i-report imo page.
1: Na oo.
0: Nga arang balang massive ang reporting. Tapos, wala man lang sila may makikita. Would you think si Facebook intindi sing hiligay nun?
1: Amo gadyaya. Ang yagan nga translator lang, tawa pala.
0: Ang aton nga kaladlawan, wala nga arang mong isa, gatara-tara ka sa on-air. Mm-hmm. Ang nakabutang nga yan, nga ano, hate speech.
1: Tapos ma'am, pag isa liya, there are sexual ano ko no.
0: Oo.
1: Ma'am, no, wala ma kami din sa maginahimo.
0: Mauba ko guro.
1: Amo gadyaya mayo pa.
0: Guran ko buwas no. Guran ko buwas.
1: Mauba man ko bala.
0: Oo, ipagwa ko ning akon nga nips. Butahin ko lang bulak-bulak kaya ka ano buginbilya.
1: Mayo, imo gani kay nips, ako niya gani curly top.
0: Ang imo paborito ang ginapabutang sa imo nga ano, sa imo nga ano na gani, sa imo nga nipple.
1: Correct.
0: Tapos imo ipalafor
1: sa ako niya menchang.
0: Ipalafor. Kaya ano mga batsagan mo na kung may ara curly top, sige na butang sa imo top.
1: Do ka sakit nga, do ka kalda.
0: Do iya bigid no?
1: Oo eh. Napinagid ko yung ice cream pagid be.
0: Aba?
1: Tapos mocha ang flavor.
0: Mocha mo. Bisyosa ka man nga paloy ka.
1: Ay, oo eh, talagsa man lang na.
0: Pero nahimo mo na in real life? Nahimo mo na?
1: Though twice.
0: Both though twice?
1: Oh, wala.
0: Ang iupod si O.
1: Aha.
0: Si O. Ihambal ko pa ang first name niya.
1: Again?
0: Si O.
1: Oh my papa.
0: At ikaw nag-blastar sa Ongbon. Ongbon.
1: Ongbon Shansi.
0: Nalapor na, sakit kamayo.
1: Well.
0: Oo. Tigo ba ang iyong mga boulevard eh, no?
1: Next question, please.
0: At baka kung mapiliyon, Gabi, gusto mo sa baby boy o kung sa daw, ano, sa ang daddy-daddy ng men?
1: Mas namiya ko sa baby boy.
0: Hindi ka sa daddy-daddy nga rang chabi-chabi?
1: Hindi lang siya mag, ano, maglapaw, mga 50. Siyempre.
0: May age limit. Gali, ano na lang kapag apply ubra?
1: Buhi. Ako nga daan, amoy lupa na.
0: Oh.
1: Ote siya, ya, amoy St. Peter.
0: Ote? Ang ako naman niya, kung babae. Ay, hindi na lang. Kung magambal, akikabalo ko na manugig naman buwas sa
1: hindi,
0: agad.
1: Hindi.
0: Ako, ya, kung babae. Namian ko sa babae kung i-friend lang din sila.
1: Gusto?
0: Friend lang.
1: Oh.
0: Pero tikan mo, hindi ka naman manugid. Muna.
1: Bato ka tuwan ni kanina nga. Dohalo ka na to katindo.
0: Ay, wala na yan sa telepono. Pero sa personal yan, buot ni Kuya ya. Lagi ko yaga pang hiccup ya.
1: Ba, pila ka percent?
0: Lagi ka pang hiccup ya, pang fight sa dayon. Nantaon mo guro ngamon nga messenger. kumabasahan mo lang, guro, makadlaw ka mo. Galing kaya hindi ko lang pagpabasa sa imo kaya. Manugid ka dahil sa imo tupad, araw. Manugid ka dahil sa iya, araw. Araw, kita mo na, oh.
1: Si?
0: Araw, arang sa aton da bilang model, oh. Manugid ka dahil sa iya.
1: Kamu na
0: sa 2 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Padayan sige po ng phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga-Tibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiyo.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Tapos na ang among na programa. Pero bago sinatanan, i-greet ko anay sing mayong gabi kay Wonder Woman. Hi ma'am si Dolphy, kag pop si Troy Tisoy. Happy midnight sa inyo nga duwa. Gamamati ko sa inyo kabulaskugan nga programa, kag ikratan nga anchorman. God is always with you. Take good care. Is someone waiting for you from Wonder Woman.
1: Wow, thank you whoever you are, Wonder Woman.
0: May reply si Batman. What the F?
1: By the way, mayang gabi manda sa kay Jewel Sales sa may handumanan, zone 5.
0: Damang salamat sa mga tech on standby sa phone pala programa, sa tanang station managers, sa XFM Philippines, sa Negros kag Panay Island. Thank you, Gid. Kag sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Like

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga po.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: O si Hazel Onarse sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa akong siyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
12: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang resakit ang ako likod.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Nga XFM kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
14: Nga XFM kid?
16: Inami ang music ah.
14: Nga XFM kid?
16: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami pagkit sa mga DJs nila.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka X ka X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga XFM kid how?
19: Tingin mo!
7: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buki ka.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs, nalakad.
6: Wala asang konkreto, nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how, kita,
6: pag... enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. The

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
2: Sansone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan.

0: Remix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga bulita.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X.
4: Simply,
1: may how git dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, git how.
6: Dibo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement ferment.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: call your doctor. Pipili sa mga butika.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante kadang

0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang, music, magkatapos mugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dere sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropang adlaw sang Miyerkules. Adlaw na kita mga katropa sang Julio 29, Tegdusmil 26. Lapit na lang August. And syempre mga katropa, no, sa ato niya subong programa dere sa Exciting Pilipinas. Tutok na sa inyong mga tagsaka radio and sa inyong mga Facebook live dere mga katropa, sa inyong mga cellphones. Kaya live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Samtang kita naman mga katropa, ang mabatian sa inyong mga tagsaka radio, yara kita sa 103.9 and 96.7. Ara kita dira ha. So tutok na this morning. And of course, mga katropa, oras natin alas 5 sa ice na. Sa aga, good morning! Good morning, good morning, good morning! Ayan, natanan nga, good morning! Para sa mga katropa pips natin, mga nagatutok sa ako na, but before kita magtamyaw, dere sa mga nagacomment na sa ato niya subong Facebook Live, mga katropa, arin na ang update sa lakat sa panahon subong adlaw mga katropa, July 29, 2026, as of 5 a.m. today, no, sunod sa DOST Pag-asa mga katropa. Mayra sa ang low pressure area o kung LPA nga ginamonitor mga katropang pasulod, no, sa Philippine Area of Responsibility o kung ari siya mga katropa ang ginatawag na LPA 07E, no, ginamonitor. Ara na siya gali sa sulod, no, sa Philippine Area of Responsibility kag medyo layo mga katropang manginda isa ka bagyo sa karon, no, ang isa ka LPA nga ginamonitor. Ara na siya sulod sa Philippine Area of Responsibility samtang ang local forecast naman nga tiandri sa probinsya sang Negros Occidental mayra sang pila ka lugar mga katropang makabatsyag ako maka ano dira na maka batsyag man sa pag-ulan-ulan, rain showers, so kumanipis kapag ulan-ulan, kaga.

Senator lang ko no subong si Sir Johnny Ordonio dirawa sa ila ko no nga radyo subong. Thank you so much. Ga monitor sila sa ilang mga tag sa ka radyo. Thank you. And of course, mga katropa pips malaton nga nag scroll dira ano nga nag tutok man sa atin sa atin yung Facebook Live. Good morning man sa inyo. Sa mga nagaluto na dira sa ilang mga pamahaw this morning. Good morning. Ano dira mga pamahaw nga inyo yung agin handa kung ginahiko at today namit gidya kung nabalang with love gid ang pagluto ni mo dira samtang naga ano ka dira naga bate sang itlog naga yuhum ka nagpamati dira sa XFM holiday. Mga katropa, oras natin alas 5:09 na. May klase, may obra! Oh, amat-amat ang bugtaw. Baka katrapa no, kahit isubong galing ang Miyerkules, may klase, may obra. And, syempre, amat-amat na din ang mga assignment ni mo kung na naman nga magdalal o ni mo today. So, ang imo nga bag, make sure nga dala mo lahat. Ang imo dira nga mga ano, mga susi, yabi, money, mga importante nga documents nga need ni mo mga katrapa, di ba la? So, isulod na nga daan sa bag. And of course, sa mga nagapauli pa lang yahalin silang ulubrahan sa mga BPO bala, no, companies nga di kagahon. Ang ila duty kagahon gapuli. O kung nangahalin pa dira iya sa ilang mga balay, padulong sa ilabing mga appointments. So, good morning! So, mga katropa, sumong nga alas 5:10 na. Samtang nga nagahikot ka mo daan. Samtang nga naga... ano ka mo daan? Aga pa bugtaw. Ano yung term nito? Ito ginabugtaw mo pa bang imong nga... spirit. Imong nga diwa. Ito usually kung bagong bugtaw, kita daw gasala pa itong spirit. Marang nga ginahambal sa mga katagulangan. Kung magagakatulala pa kita. Tulalala. Sa aking kwarto. Hindi. Mali. Hindi. Nag-ano ka pa bala? Nag-recharge pa. Huwag nag-reboot. Nag-restart. Hindi man. Nag-ano ka pa? Nag-loading ka pa. So, paano ta? Amat-amaton tang imo yung energy balik today with our music. Samtang nga pamat ikaw dre sa XFM Bacolod. Arewa! Wake me up ka, kiss me darling, kiss me in the night. Wala, pagalit. Sige mga katropa, arin ang mga musika nga makapabugtaw sa inyo at the same time, makapadumdum sa mga kinalikdan. Arin na ang Wake Me Up and Kiss Me by Sarah Geronimo.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
7: Wala o hala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: And nagbabalik na sa inyong mga racho, mga katropa. Dariya sa programa natin, Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario, mga katropa. Saliwat, good morning, good morning, good morning, good morning! Oras na ito na lang 5.24 na, mga katropa. Kag syempre, nakatutok mo sa gihapon. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa XFM Bacolod sa 103.9 and 96.7. Good morning sa tanan natin yung mga katropa nga nagatutok gid sa programa naton. And of course, sa mga commentators na dari online sa atong comment section, na good morning sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde. Ginagreet yun lang ko no ang XFM Campus. Sila ni Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, sa kay Ma'am Miss Pa Moreno Pastor, Winston Villanueva, kay Madam nila ko daw presidente ng Sirina Destro San Conalom chapter sa Himamaylan. Good morning sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man dra sa may Kabangkalan City. Good morning sa ilaman ni Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga, nakatutok mo ako, nagatutok subong sa atong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Kinapatamayawan ni katrapang Mitch Lee Pao, atong station manager, ang mga taga Talisay Zone 14 resident sa Bunga Aga. Good morning sa ilan ni Sir Alberto Norbing Loreno Derano sa Talisay City Zone 14. Good morning. Ay, Zone 15 to gali si, ano yan, si Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning! And of course, sa mga katropa pips na to, nga luyag zang good vibe, this is your time. Oo, kay mga katropa, subong arinaw, aton bala nga i-share na sa inyo ang aton nga nakita sa TikTok, mga katropa, kung sa diin, namuni ang trending sa corona. Mga katropa, kabalo kita nga sugod sa nga nag-transition na kita into mga high technology. Nag-start naman mga katropa, build ang mga BPO companies. So kung nabiskan hindi man BPO companies mga katropa, biskan nga sa gani, private individual nga kabalo siya, nagamat-amat na siya, himo. So ang own niya man dira nga ano, nga system, kung nagpatukod siya sa iyang nga team para nga sa mga online job lang o transaction, iban nga ESL, iban natin muna no sa ano gini, sa mga call centers pala. Yan. Damo na online job. Pero ang una-una gid mga katropa, ya, ginatawag natin nga call center, which is kabalo na kita when we say call center, pulaw, mahambal-hambal ka English, di ba la? Hello, ma'am, sir. What can I help you? Di ba? Ganyan. Kag mga katropa, syempre, we are Filipinos, pero isa sa aton nga lingwahe nga ginatudlo sa eskulahan ang English. Oo. So baka hindi kita magbabilin sa world class nga mga ano na mga aspeto when it comes to English. Syempre ginatudlo niya sa aton sa eskulahan. Pero mga katropa, naka-experience na balaga mo no mangin isa ka call center agent? Ako wala pa ako experience mangin isa ka call center agent, pero na-experience ko lang nga mangin ESL, okay, English tuloy. Mangin English teacher, tutor, bala online, mga katropa. Pero, wala po kagi ang mangin isa ka, ano gada, call center agent kedo, di ba? Pero, Ario, ang pasilip natin, ano ba nangyayari kung mga first-timer nga gina-training pa lang, mga katropa, no? Kahit usually, ginakigan ni sila, tanan-tanan na lang, no? Stressful man, ay! Hambal ka mga friends ko, di ba lang? Nga nag-call center, stressful, ang problema makadusay mo sa mga customer, pag-ibuyayawan ka, singgitan ka pa, diba? Pero mga katropa, amunin, no? Ang paano sila magsugod. Sige bala. Live na live subong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, live na live, ha? Arina! Arina! Tik-tik ka na!
1: Thank you for calling customer service online support. This is Rain.
2: Don't say that again.
1: Thank you for calling customer service online support. This is Rodriguez, agent 124. How may I provide you with excellent service today?
2: What is your name again?
1: Rain.
2: Oh, your name is Rain?
1: No, it's Rain.
2: Okay. All right, Rain. How are you doing today?
1: A little bit nervous.
2: Why are you nervous, Rain? Are you new to your company?
1: Yes, I am.
2: Okay, let me talk to your supervisor.
1: Oh, no.
2: Because if I want, I don't want to talk to somebody who doesn't know anything.
1: But, Miss, I want to talk to you.
2: But you're even nervous. How are you going to assist me with my concern if you're nervous? You don't know what to do.
1: Okay, I'm not nervous anymore.
2: Okay, fine. Make sure that you will assist me with my concern, okay?
1: Yeah, sure.
2: All right.
1: Okay? Are you ready now?
0: So mga katropa, muna no, ang clip from their training, wala sa mga baguhan. Tiyo mga katropa, amo to mga ano no, mga experience. Tiyo mo to ang the supervisor, I don't know, kung natawag na nila. Pero siya ang nag-monitor kung ano mang insabat sa gabago nilang agent no, in case kami magtawag. Pero tiupod lang to nila, nagtawag-tawag, yadanay ha. Pero amo to ambalya gani, I'm nervous. Tiyo ambalya, well, I'm not talking to you if you're nervous. Ambalya, I'm not nervous anymore. Tapos ang ulihi, ambalya, are you ready na? Diba? Kulbahan pa sa, kulbahan pa si girl. Pero mga katropa, you know, this is the start sa mga katropa natin dira. Amo ni mga, ano na, mga experience sa mga katropa natin dira. Ngati, bago sa hindi ka field when it comes to mga, ano na, mga BPO companies. Pero ti, first time na mga katropa, baga, amo na ang pag-sulunyagid. So later on, makibot ka na lang na after how many weeks or months for the English na. Sagad na magsabat and mag-answer sa mga customer call, di ba? Perfect! Yan, sa mga katropa, amo na subong ang ano no, kakit-cute lang kay ano kay agent magsabat sa teka ano, kanami man sa reaction sa mga upodya, no. Mga katropa, kahit tong balya nga, well, I'm not talk to you kung di ka kabalo, balya. But ma'am, I want to talk to you. Anyway, sa mga katropa, trending na subong sa TikTok, no. 100,000 na sa reactions and mga comments sa inyo. Relate na relate sila mga katropa. Teka mo yan. Ka-relate man wala ka mo. Oras natin 5:31 na mga katropa. Wala na kita sa oras. Pero ariyo, pag tamyawon to dre, ang mga nag-komento sa atin yung Facebook Live. Sa ilaya ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! And of course, sa mga katropa natin nga nagatutok gid subong adlaw, good morning sa inyo. Sa mga katropa natin sa may Himamaylan, good morning! Sa may Don Solodo Benedicto, sa ila dira ni Sir Randy Medallier, Sir Randy Santisa, sa mga katropa nato na. And of course, sa ila ni Ma'am Marivic Epgano, sa may Talutog Morsha, good morning. Sa ila ni Ma'am Melanie Martisano and Martisano Family, dira sa may Barangay Robles, sa La Castellana, good morning man. And sa tanang nagatutok sa aton dira sa Bago City, Barangay Binubuhan, sa Family Balinario and Diaz, good morning man sa inyo. And sa mga katropa peeps natin all over Negros Island region, and sa mabatian ang aton nga tingog, malambutan pa bala sa aton nga signal, mayong aga sa liwat. Good morning, good morning, good morning, good morning! Bugtaw na, amat-amat na! Kay magabutlak na dugay-dugay mga katropa ang aton nga Haring Adlaw. 5:32 in the morning mga katropa. Thank you so much kids sa pag-upod subong sa ito programa dari sa Exciting Pilipinas. Syempre hindi nyo napaglisuha pang inyong mga tag sa karadyo kahit magkabulos ang The Secret of Health. And after that malitaan na naman kita kaupod sa katropang Franz Anderborgus sa Express Balita. Salamat, thank you so much. Kaupod ninyo si katropang Wendell Balinario dari sa programa natin nga pangpuka kun aga Exciting Pilipinas. Ay, happy birthday kali Danaya sa tanan yung mga nag-celebrar sa ilang birthday sa buong yung July 29, 2026. Happy birthday to you. God bless everyone sa mga nagabiyahe dira hinay-hinay lang. Yes, Saliwat, thank you so much. God bless us all and happy, happy, happy Wednesday. Good morning!
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
5: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: X. XFM.
6: FM.

0: Mix FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Yes, to health!
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Bayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
7: Sample Plus Gold.
8: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes, to health!
6: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, convolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Kag sa ato sininga pagparagad as usual, kag dapat aragid siya sa ato sininga pagparagad to further discuss sa ato sininga topico today. Ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga program.
9: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini mga tagparamati nga nagasunod gid sa aton sininga programa.
0: Three coffee mix.
6: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very very common ini, visible damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang inamuno naton diri is amoning nga mani o kon peanuts, Doc Leo.
9: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Joe, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
0: Sample Plus Gold.
6: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
9: Dari mismo, Sir Josiel, no? Sa lamigas mismo sang mani.
6: Sa luto na, on process na, or hilaw pa?
9: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josiel.
6: Ang pinakamabudlay sa tanong niya.
9: Kudaho, wala kang mag-inom tubig pagkatapos, ha?
6: Oo.
9: Siling sang kilala ko, Sir Josiel, ang gusto niya kung niya nga mani, may panit.
6: Delikado, ini kung masobrahan ka, kay kung bilog ka mga pamilya, wala, ga-traffic kung kaysa sa CR mo.
0: Sample Plus Gold.
6: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
9: Ari dari Sir Josiel, ang isa sa nika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josiel, ari dari ang resveratrol. Makita man ato actually ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tawo, Sir Josiel, mapahinay sa niyang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josiel support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian na before exam ginapakaon o kung suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga naga pakigbato ni saya no batok sini sa free radicals ba reduce the oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
1: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher level sa sining mga bioactive compounds kumpara sa Josel sa ginluto o kon ginsanlag.
5: The secrets of health.
9: May anti-inflammatory benefit ba ni sa Sir Josel, no? Nagareduce man sa sing inflammation, nagapabakod sa aton sa ring immune system, kaya nagapanami sa aton sini nga blood circulation.
4: Yes!
9: Pasin sa pagtuon mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer kamo kabulig man sa Sir Josel reduce ni sa total cholesterol levels.
5: Seven plus gold.
6: Kung sa mga prutas kag siban sini nga mga pwede naton makaon, may ara gid ya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specifically sa pagtapna sa mga pamantian, for example sa cancer. Isa diriti makuha na to nina ara da sa mangosteen, makuha na to nina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much kumparar naton sa babana kag sa mangosteen dok leon.
9: Tama.
6: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, dok leo,
9: actually functional amino acid gid ni siya eh. Ining arginine nga nagabulig pa nami sa aton sa ni blood circulation, kun nagataas imo sa ni blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kun ang imo sa ni mayor nga ugat medyo nagahina na, mabuligan niya sa ni nga mapatiga or mapanami sa ni ang pagaw function. Kag kun may samad ka bala Sir Josel nga kadugay sa ni mag-ayo kun babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa ni maghilom mga aton sa ni nga mga samad.
1: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Kag ang isagali Sir Josel sa pinakadagaya nga natural source, consorsya sa ring arginine amo ang hilaw nga mani.
5: Seven plus gold.
6: And also present man ang inatawag nato sa ring dietary fiber, Dok Leo. If we speak about this dietary fiber, nagano ini yao?
9: Nagabulig ini si Sir Josel tungod hindi sa matunaw, nagafeed ini siya sa ginatawag a good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalanse ato sa ring blood sugar, kag kinanglan man ang fiber Sir Josel, no, para makabatyag kita sa ni isang satiety o kung kabusog na nagaresulta Sir Josel nga mahapos naton mamanage ng aton sa nga weight, hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity. Tuman yan ang importante Sir Josel nga matalupangod naton ng aton sa nga kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Josel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive, I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
6: Ang iban siya niti wala kuno eh.
9: Mm-hmm.
6: Kaya why pa sa kahibalo, gali ka hypertensive naman siya mo.
9: Especially sa primero, why nga dan symptom ni hypertension, Sir Josel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring korason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugid niya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol, ako ng aton sa ring HDL, mabuligan niya reduce ang inflammation sa aton sa ikaugatan, kag mapanami ang blood circulation sini, kag sa regular sini, kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ang healthy fat nga ridiri sa mani Sir Josel nga support sa aton sa brain structure, kag mahimo niya ma-reduce sini ang risgo sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gid nga ara sini sa iya Sir Josel nag protect ni siya sa aton sa nga neurons.
5: Seven plus gold.
6: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani? Agud tong makontrol ang pag-spike sa aton sa nga blood sugar, Dok Leo?
9: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Josel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti kinakonvert sa lawa sa sugar, ti may sugar spikes ini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani kay low ang yas na glycemic index, kag mataas sa protein plus healthy fat. Sa manami si Sir Josel kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitso sa mga tao nga may insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes.
5: The secret of health.
6: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na itong salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
9: Mas bintahagid, Sir Josil, sa hilaw. Even nabulad na, Sir Josil, importante malabalan sa manima pamala para malikawan natin sa amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa nika risgo sa atin sa ikaing lawas. Mas bintahagid niya, Sir Josil, ng hilaw versus sinisa luto.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Amo ni Sir Josil, yung isa natin ka dapat tandaan, ang aton bala sa nga safe daily limit. Tumangin na ka-importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josil, manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
6: Pero if we speak about the limit, Abi, Dok Leo, sa maniya, ha? Pilang recommended sininga kadamuon, Dok Leo, sa maninga dapat natin sinikonsumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
9: Yes, Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ato, sir, mga tagparabati, mga Facebook Live viewers natin. Dira lang kita siri sa range sang 20 tub-tub 30 sa nika liso sa bilog nga adlaw.
2: The Secrets of Health.
9: Pero ari bala o, sa mga way maanad sang kaon sa isang hilaw nga mani, sa primero mo lang nga doon di ka makasaho mo. Magkari ko masagam sa man mo ang hilaw kondro sa nga liso sang mani, mananam na sa Sir Josil nga matulutam is.
6: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Mm-hmm. Kung kauno ni mo hilaw, labi naging ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sa nga ngipon kung usapo ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa mani, ha? Or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume si ni Doc Leo?
9: Best overall time si ni Sir Josil manami kung kaunon na ton sa aga. Pwede na ton kaunon si Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay na ton sa ton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
6: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
9: Like, timo ka Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon yung sudaan mo. Like, isa akong duwa kaliso sini, isyo tuman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
6: Ganan ang pang imo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw, ha? Kaya may specific nga purpose. Again, ha? Before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific condition. Sabi, for example, Dok Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions the ring amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
9: Sa mga special situations sa maniya, Sir Josil, no? Kaya isa sa ni Sir Josil nga mahina sa ni mag-resist sa pag-abot sa ni sa pagkima-kima kaya doon parang may ginagutom among mga diabetic, Sir Josil. So instead sa ni magkaon kamo sa ni isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sa ni isang mani between meals kung gusto kamo sa ni mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sa ni on an empty stomach kaya basi mag-react man ng iban sa ni may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josil actually makombine sa frutas o kun sa yogurt kay malower sa ni ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sa ni Sir Josil upod sa ni sa frutas, upod sa ni sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ton sa ni glucose tolerance. Amo na ginatawag ba Sir Josil nga fat protein buffering effect. Nga tama, gid ka importante ni sa mga diabetiko, Sir Josil, para hindi sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
2: Seven Plus Gold.
9: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Seven Plus Gold.
6: Kay ang iya sining mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunthon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunthon vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko

0: gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
2: Santon Plus Gold.
1: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise. Kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sila ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josel, balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
2: Santon Plus Gold.
0: And also for the protection of our joints and bones.
1: Correct, Sir Josel.
0: So dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Kun wala sa suki nyo mga butika, kun may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watsons, and even sa Shopee kag sa TikTok shop ko na teke ka mo da, pwede ka mo da ka-order, pwede ka mo da ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo da ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Kung diri naman kamo sa Panay, kag makakadto ka mo diri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira, si Doc Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakalda sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. Kaya after all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga syudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag iban pagisin ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
2: The Secret of Health.
0: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sininga lawas, Sir Josel, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakihan.
2: The Secret of Health.
1: Kag isa pa gid ka problem, Sir Josel, kun sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ningalawas sa maginakaon naton, ilabi ni gid ang mga unhealthy, kun hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ningalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sa ninga cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ninga digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sa higko kag regular nga mapagwa sa aton sa large intestine ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tuga sa constipation.
3: The secret of health.
0: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santhone cold coffee mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an dok layo.
1: Apart man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas. Something.

0: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: And hindi nyo man pagboyo ay mga kubotoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa ka tao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo, tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom ya.
0: Labi na gid ang mga estudyante sini, Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagapa-activate ang brain functions ta.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala, gamit ka mo paman news ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josil, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sining mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
2: The secrets of health.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sa Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan tas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa tun sini nga balhas, nagapangalisngaw sa tun sini nga ilok, diin pa nga parte sa tun sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina, Sir Josil.
2: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pino-pino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala natong Sir Josil, ano? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya gisunod naman ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang sulbar man Sir Josil.
2: The Secrets of Hell.
0: Ang trangkaso kag ilanat subungin ugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay indi ka kabalo kun di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagkamo kag wanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
2: The Secrets of Hell.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini uko na indi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas indi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartneran gid nila ang Sisdapain sang Southern Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas pamanyos kamo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika. The secret
1: of health. Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rin damo sa mga bana nagapinamangkot sa atong Sir Josil, ano ba lang kausang ang nagkakadulaan sila interes? Sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sining testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sining blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sining gana, mapukaw ang aton sining interest, balik ang aton sining pwersa, mapukaw man ang aton sining excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sining libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: So 30 minutes before loving-loving mahatagan kamo sang enjoyment for

0: Naman nga mga kaayuhan, ini ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The secret of health.
2: Kodaman si Jocel Banyas.
1: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
3: Yes, to health.
4: Sentro, come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. XFM 103.9
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
10: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:16 na, may nga kasyudad sa Bacolod Provincia, sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan na ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tag-balita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadalo namon sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na, ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies, ka 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, mayra kita sang XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5, kag sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1, kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City naman nga sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, mas ginpapos pag inapag-access sa inyo sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao, Bangod, mahimo na ninyo mga katropa ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang atong official streaming app. Pangitaan nyo lang din ang mga katropang XFM Radio Network. Ma-install ina nga libre. Kag mga katropa, mapamatian din ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa text line na diri sa itong estasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, aton padulungan. Ang pangulong dinalan, mga pangulong dinalan sa balita diri sa lokal, national, international, kagibat pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Wala na sa vlog sa natalan ng barangay kagiske election certificate of candidacy sa rang na nga ma-download.
3: Lalaki nga nagtuyo maglumpat sa taytay sa barangay 28 sa Bacolod, naluwas ang BFP.
2: Magtiyo pilason matapos magbunanay dito sa Banwas ang Moises Padilla. At para sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
2: Aray House Speaker Martin Romualdez anda pa matudaan paagi sa due process nga wala siya sang may ginlapas nga kasuguan sa bahin sang flood control issue.
3: Pro-Duterte Group sa Netherlands wagat tipon sa guwa sang International Criminal Court sa Biyernes agud hinuon liwat ang kahilwayan ni Anay President Digong Duterte.
2: Sa ating mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
2: US President Trump nagpahayag nga gindulugan na nais ang Amerika ang pag-atake sa Iran agud hatagan ligwa ang bago naman nga negosasyon.
3: Plano nga mag-atras sa ICC, ginanunsyo sang gobyerno sang Chad.
2: Kag para sa atong balita sa sports, LeBron James ginatagan sang royal welcome sa Philadelphia 76ers.
3: Sa ito naman, showbiz news mga katropa, si Rochelle nga miyembro sang Sex Bomb ang nagpahayag na may angot sa ginaligan nga pag-away nila sa grupo ilibanggid kay Jopay.
2: Sa itong balita, espesyal ko po si katropang James King. Lalaki sa China, ginpiki ang iya kamatayon. 6:20 na mga katropa. Inyo na batian ang mga pangulong dinalangan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mapakaw sa mga butika.
2: Alas 6:20 na mga katropa. Itong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Madayon ang natala ng barangay kay Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre 2. Gimpahag ni House Deputy Speaker Albie Benitez nga mismo halin kay DALG Secretary John Vic Remulla ang pahayag nga madayon ang pinili ay base sa schedule bisan nga may grupo nga nagahingyo pangunta ni sa panibago nga postponement. Wala malakip sa zona ni PBBM sang hinyo nga postponement sa BSKE gani kung sino ang may mga plano mahimo na magpadayon sa ilang ginahimo nga tipon-tipon sa barangay. Manging kabayan ng Philippine National Police kagiban pa ang mga agency sa paghikot sa kinanglanon agad mapasiguro kag nga malino nga kag matawhay naman ang maabot nga piniliay.
3: Sa mga nagatuyo nga magpapili sa mga nagahilapit nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections, sarang na nga ma-download ang mga porma sa Certificate of Candidacy. Ini ang pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Suno kay Ananoria nga all systems go na ang ila nga ginahimo nga preparasyon bangod wala man matalakay sa zona ni PBBM nga isulon pa ang piniliay. Sarang na gilayon nga maka-fill up sang COC apang hindi anay magdali ang manog kandidato bangod sa Setyembre 28 to October 5 pa ini batunon sang mga election officers. Mas maayo nga makita na sang kandidato mga requirements agud sa una pa lang adlaw sang filing period madamo na gilayon ang makasubmit sa tion nga makabato na sa COMELEC ang COC. Ginadumili anay nga magkumpanya o kung magpangampanya bangod sa PETSA nga gintala na sa campaign period. Hindi lang luya ni Ananoria nga madamo nga reklamo sang pre-campaigning ang himuon sa tagsa ka mga kandidato.
2: Inabi-abi ni House Deputy Speaker Albie Benitez ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang asona nga pagsabad sa problema sa baleran sa kuryente. Dugang pa ni Benitez nga nagabunga sa nga positibo nga reaksyon sa publiko ang pahayag ni PBBM nga dulaon niya systems loss sa bill sa kuryente. Madugay na niya nga ginalauman nga tandugon sa presidente amo ang pagpanubo sa bill sa elektrisidad. Ang pag-amend sa iperalo isa ka bagay nga makapangita pagid sa dugang nga pamaagis nga mapabarato. Ang bulanan nga balayran magluwas sa pagdula sa systems loss charges. Sino kay Bacolod Congressman Benitez?
3: Nagpaidalom na sa isa ka immersion program ang 58 tanan ka mga traffic personnel sa Sangay City Traffic Management Unit o TMU upod sa mga katapos ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD bilang kabahin sa ilapadayon nga pagpaligon sa traffic management. Suno sa Sangay City Traffic Management Unit ang nasambit nga programa na gatuyo nga matunaan kag maadapta ang epektibo nga pamaagi o best practices ang Bacolod sa pagdumala sa trapiko. Ginapaabot nga ang mga ihibalo kag-experyensya nga magkuha sa mga personnel sa mga immersion program. Maginda kong abulig sa pagpaayos ng traffic management system sa syudad sang Sangay. Ilabi na sa pagpatungan sa mas organisado kag-epesyente nga pagdumala sa trapiko para sa kayuhan sa mga motorista kag-pumuluyo.
2: Samtang natigayon, nga maluwas ang Bureau of Fire Protection Bacolod City o kung BFP Bacolod City ang isa kalalaki nga ginaligar tuyo maglumpat sa Taytay sa Gonzaga, sakop sa Barangay 28, siyudad sa Bacolod hapon sa Hulyo 27. Ang biktima, nag-edad sa 32 anyos, kag-residente sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sa aling saging pagwang impormasyon sa BFP Bacolod City, ginpangunahan ni Fire Superintendent Jenime Masip ang Fire Marshal sa BFP Bacolod City ang pagluwas sa lalaki matapos nga makalabay sa lugar. Ginrespondihan man ni Fire Superintendent Masip ang insidente, kagpaagi man sa bulig ni Fire Officer 1 Ives de Montaño, kag mga istambay sa lugar para matapna ang tinutuyo sang nasambit nga lalaki. Natigay mga naluwas ang nasambit nga persona kag ini ang gilayon nga gikustodiya sa Bacolod City Police Station 6 kag luwas na sa katalagman.
3: Pilason ng isa ka persona matapos ini ang ginlabo sa Porok Chichirica, Barangay Poblasyon East, Banawas ang Kandoni, agas ang Hulyo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Doming, 52 anyos, samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Johnny, legal ang edad, lunsay mga mangungumakag residentes ng nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Kandoni PNP, ginpadulungan sa suspect ang balang isang biktima bangod ginaligar nga ginkuha sa biktima ang manok sa suspect. Ginkompronta sa suspect ang biktima naglaluntad ang komosyon apang gilayon nga ginhunos ang suspect ang dalasan ni nga binangon kag gilayon nga ginilabo ang biktima kag naigo sa nawala nga siko. Gindala ang biktima sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspect na tigayon nga maaresto pagi sa hot pursuit operation sang kapolisan.
2: I-establi ng kondisyon sang magtiyo matapos nga magbunanay sa City Ubay, Barangay Gimpanaan, Banwas sang Moses Padilla, gabi sang Hulyo 27. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Jerry, 40 anyos. Samtang suspect, ginkilala sa kay alias Bert, 46 anyos, lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Sa next investigation sa Moses Padilla PNP, ginaligar ang suspect na kainom kagmay aras ang komosyon sa tunga nila sang iyang 17 anyos nga bata nga babae. Gipadulungan sa biktima ang balay sang mag-amay kag tuyo sininga tambagan ng suspect apang hinali na lang ini nga gimbuno kag nakaagom sa pila sa natuong nga kamot guya kag sa ulo. Natigay man nga makuha sang biktima ang patalom kag gimbuno sining suspect kag naigo sa nawala nga kamot kag ilok ka. Pagkatapos ang insidente lunsay nga gipangdala sa ospital para matagan sa nagakaigo nga pagbulong ang magtiyo. Suno sa kay Police Major Ryan Villasario ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, hindi na magpasaka sang kaso mga impulbado, bangod away pamilya ang natabo.
3: Mayara na sang person of interest ang kapulisan angot sa pagbuno patay sa isa ka Eloy sa sulod sang iyang abalay sa Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan na kagahon sang Hulyo 26. Kumadumduman ang biktima ginkilala sa kay alias Ivy, 33 anyos, kagresidente sang nasambit ka lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Alcan Rizuma, ang Chief of Police sang Kabangkalan City PNP. Padayon nga ginatipon ang mga ebidensya batok sa mga sospek nga aras sa likod sang krimen kagpagtumod sa motibo sa pagpatay. Dugang pa ni Rizuma, hindi magdumbo sa duha ka mga persona ang ilang ginalantaw nga aras sa likod sang insidente. Kag sa karon, ginahulat ang desisyon sang banaangot sa pagpasaka sang kaso batok sa mga involbado. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga ginsulod sang suspect ang balay sang biktima kag ini ang ginbuno sa makapila ka beses nga nagresulta sa iyang kamatayon.
2: Alas 6:27 na. Inyong nabatian ang mga detalye sa balita diri sa lokal. Kag mga katropa, ining ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Gin panindugan ni nay House Speaker kag late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga wala siya sang ginlapas nga kasuguan kag anda siya nga pamatud-an paagi sa due process kasunod sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa presidente, dapat niya himo nang husto nga may kangtanan sa investigasyon sa ginaligar anomalya nga flood control projects. Ginatagan pagtamod sang chief executive nga hindi lang siya ang presidente sang iya pamilya o kung mga abyan pwede isang bugos nga pumulo yung Pilipino. Apesar nga masakit para sa ila pamilya ang pahayag sa presidente, sunod kay Romualdez, ginarespeto niya ini ka ginakilalang kabahin sang nagluntad nga proseso. Ginsiling-siling sa bugos niya nga pagpungko bilang public servant, wala gid siya nakapangayo sang pabor sa presidente.
3: Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte sa Martes nga isa ka usik sang oras sa pamuluyong Pilipino ang State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Marcos kun Bongbong Marcos Jr. Suno sa iya wala ini nakalantaw sang sona pareho sang nagligad nga tuig kag wala man siya sang plano nga basahon kun ano man ang kaundan sang sona o kun bisan ang summary sini kay nagapati siya nga usik lang ini sa tion sa pamuluyong Pilipino. Madumduman nga nagdeliver si President Marcos ang iyang sona sang tinalikdan nga Lunes sa joint session sa Senado kag Kongreso nga ginhiwat sa batasang pambansa sa Quezon City. Ginibitar man ang Vice Presidente nga magtambong sa zona apang yara ini sa biyahe sa luwas ang pungsod humalin Hulyo 16 tubtub 31 suno sa Office of the Vice President.
2: Gingkumpirma ni Vice President Sara Duterte nga ang pro-Duterte rally sa Atubang sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, Siningadlaw, Hulyo 29. Sunod kay VP Sara nga ang ilang mga sumalakdag sa luwas ng pungsod ang nag-aorganisar sa Free Duterte Now rally sa guwas ng ICC headquarters bilang protesta sa pagbista kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Apisar nga ginakon ni VP Sara sa iya pagbisita sa iya amay nga ginhambalan niya ini nga posible hindi makabulig sa iya kaso ang ginaplano ng rally base sa mga nakaligad ng instances sa considering ina, gingamit sa ICC ang ilang mga tinaga kagatikang bilang basihan sa ilang mga desisyon. Apang sunod sa iya, ining ila paagi sa pagpagwa sa ila kaakig, sunod sa iya, wala man ninigip pamatukan sa anay presidente.
3: Ang Bureau of Internal Revenue, kung BIR, nagpatigayon sa isa ka nationwide simultaneous operation sa Hulyo 22, 2026 sa idalom sa Tax Compliance Verification Drive, kung TCVD. Sa nasambit ng operasyon, ginusisa ang 3,590 ka mga establishmento nga embolbado sa pagwaligya kapag paragtag sang sigarilyo, vapor products, kag-heated tobacco products bilang kabahin sa ginapabaskog nga kampanya batok sa illegal trade, kag-excise tax violations. Gikan sa operasyon sa 22 ka BIR revenue regions, 1,793 ang mga pagdakop pa ang na-record para sa nagkalain-lain ng mga tax compliance violations. Nakumpiskarman sang teams ang 8,634 ka mga vape products kag 22,251 ka mga pakete sang sigarilyo nga may ginabulubanta ang tax liability nga yara nagalambot sa 16.54 million pesos. Ang mga paglapas nagalakip sang kapaslawan sa pagparehistro sa BIR, kapaslawan sa pag-issue sa mga resibo o kon mga invoice, kapaslawan man sa pagmentenar sa mga rehistrado nga mga libro sang accounts, kapaslawan sa pagpresentar sa mga certificate of registrations.
2: Alas 6:31 na, kag mga katropa, inyo na batiin ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, hindi na dulon sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Ginuntat sa Estados Unidos ang ilang pag-atake sa Iran sa pangabay sa ilang rehimen sunod sa kay US President Donald Trump. Sa isa kapayag ni Trump, ang Iran ang matinahuron nga nagpangabay nga untaton ang mga pag-atake kag nagtanyag nga magkitaay. Pang nagpandam si Trump nga ibalik nila ang pagpangatake kung mapaslawan ang duha kabayen nga makalabot sa bago nga ceasefire agreement. Samtang sa bayan naman sang Iran, giklaro ni Foreign Minister Spokesperson Ismail Bagaye nga wala sa karoon sang negosasyon sa tunga nila kag sang Estados Unidos sa piyak sang payag ni Trump nga ginapauntat nila ang mga pag-atake sa Iran agud matagan sang dala ng pag-istoryanay sa ceasefire deal.
3: Ang gobyerno sang Chad sa Africa ang nag-anunsyo sang plano ka mag-atras sa International Criminal Court o ICC ini matapos ang joint announcement sang Burkina Faso, Mali kag na okon Niger sang Setyembre nga magahalin sila sa ICC nga nagausisa sa mga individual nga makahimo sa mga war crimes kag mga crimes against humanity. Sunod sa mga reporta, ang decision sang Chad nga mag-atras sa ICC kasunod sa pangabay sang US nga repasuhon ng iya pagkamiyembro sa korte. Ginhimo man sang pungsot ang desisyon sa tunga sa mga aligasyon halin sa national kag international organizations batok sa Chad bangod sa posible nga kahilabtanan sini sa inaway sa kaiping nga Sudan. Samtang ang artikulo 127 sang Rome Statute nagasiling nga ang opisyal nga epekto sang pag-atras sang isa ka pungsod mag-epekto lamang sa isa ka tuig kapagkatapos mabaton sa United Nations ang formal nga abiso.
2: Alas 6:34 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International. Kaginiginadulong man sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
2: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa sports.
1: Express Balita, sports, sports.
2: Formal na nga ginabi-abi sa Philadelphia 76ers ang four-time MVP kag four-time NBA champion si LeBron James. Ang 42 anyos nga player nagperma sang duha ka tuig nga deal sa Philadelphia sa balor nga $8 million. Kadungan sa Royal Welcome sang team, ginanunsyo nga ikasuksok ni LeBron ang number 23 nga jersey. Sila social media channel sa ginpost ng 6 years ang pictures ng blue jersey ni LeBron nga nakasabit sa locket stall. Upod ang corona bilang pagkilala sa tawag sa iyang nga King James. Sa 23 ka seasons, ang 22-time All-Star ang may average nga 26.8 points, 7.5 rebounds, kag 7.4 assists sa 1,622 tanan kahampang. Ang balita sa sports, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, subong adlaw sang Miyerkules, mga katropa. Sa wakas, nagtingog na, mga katropa, ini si Rochelle Pangilinan na miyembro sang Sex Bomb, mga katropa. Matapos ang halin pa sa nagligad nga aligasyon, may angot yung sa pag-away-away nila sa mga Sex Bomb members. So kung may pagtunga o kung division sa ilang grupo, so good sang nag-comeback sila, mga katropa. O kung ito sa mga round concert nila, mga katropa. Pero mga katropa, pa sa wakas, no, naging pahayag ni Rochelle Pangilinan nga wala sila yasang hiligot-anon sa isa kagisamba. Yeah, okay kami ni Sunshine. May abiskan si Jopay. Tanan kami okay. Kagta tanan na iya, ginaistoryahan na namon. Kaya hindi man tanan, dapat nga makitaan sa tanan-tanan nga media platform o kung sa personal mandira, pagpiestahan nyo na lang kami. Yan muna naging pahayag niya, mga katropa. Kahit madumduman, mga katropa, nga sa pila, no, ka round concert ni mga katropa sang Sex Bomb ay naka attend ining si Sunshine o kon na ining si Jopay, mga katropa. Kay ti mayara kuno sang last time reported niya dumiyara sang ano bala, hindi bala pagintindihan ay when it comes bala sinugid ang tawgo niya leader mo na bala, mga katropa. Kay ti si sa una daan, mga katropa, Jopay versus Rochelle ni sala sa Sex Bomb, pero ginhambal diri ni Rochelle ya, mga katropa, nga ta okay sila ya, kagachindihan ay sila ya, kaginaistoryahan na yan nila, mga katropa. Pero just that nga ti mga netizen, grabe mag ano, no, mag hatag abisang mga komento online. Pero ti suno sa iya, okay gidya ang tanan niya miyembro sang Sex Bomb, kag ti as long as carry pa ti go lang sa ilang nga tagsa ka career, kag at the same time ti reunion eh, no, kung sano naman sila freely what, mga katropa. Pero sa piyak nga bahin si Jopay, do wala na yan naghatag sa statement, kay ti kabalo kita halin siyang nagligad ya, hipos na yung adaan si Jopay, mga katropa. Pero ti sa mga concert nila, ara man sila tanan, ara man si Jopay gani nagasaot man, mga katropa. So amoy na, no, ang ginahulat-hulat siguro ng mga comments sa netizen, kiti do kalindiga do subong na nagambal si Rochelle, may angot siya ng issue nila sa Sex Bomb, mga katropa. So good siyang nag-comeback sila, no, sa entablado. Oras na ito, mga katropa, 6:38 na. Kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga papaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging. Hindi man ang namin gamiton adlaw-adlaw, makapaputi man sa aton mga panit. Antibacterial, makadula ang germs. Kako makapadula sa germs kagbaho sa ibong alawas. Ini ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, sa mga mahilig naman dira sa habon nga pampaputi o kumira sang glutathione and kojic. Ari naman, mga katropa, ang aton yang isa pakahabon nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil konsang VCO, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:38 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga detalye sa showbiz? Ito naman, mga katropa, padulungan ang istorya sa espesyal kapod si mabal po kita ni King James. Kung sa basketball may King James, kita Drea may James King. Subong si Manong James.
4: Sir, yes sir.
2: James King, Manong James, si Edren Sese na siya. Mga katropa, istoryahan kita ni James King, mga katropa. Ano ka blaka desperado sa tanan nga bagay? Ngastang imo kamatayon, ginpike mo. Kailan tao ka na sa isa ka episode sang Jessica Soligan? Nga bangon sa mga kautangan, nagpapatay-patay siya.
3: Picture pa to sa ba?
2: Diba? No? Pero galing mga katropa, ang ining istorya, nga idulong namon sa inyo, idulong sa ito ni katropang James King, lain eh. Kay bangod nga may kaso, galing ining lalaki. No? Nagpapatay-patay siya sa kaso nga. Abi, James King, istoryahe kami ba kung kamusta na daang imong kilala?
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Lalaki, ginpeke ang iya kamatayon, agud nga makalikaw sa konsekwensya sa iya kaso nga pag-drive na nakaino. Katropa, hindi ang ato nga Balita Espesyal. Kaupod sa liwat, si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ang iba nga tao, nagapadulong sa malayong lugar agud makalikaw sa posibleng pag-aresto. Sa China, ginpekis ang isa kalalaki ang iya kamatayon agud hindi maaresto bangod sa kaso nga pag-drive nga hubog. Natabo ini sa Hunan, China. Unsa diin, ginparahan sang pulis ang lalaki nga si C nga ginaresto bangod sang pag-drive bisan nga hubog. Sa ulihin at tukiban nga nadakpan na inisang una sa amuman nga violation kagwala sang lisensya samtang nakagwabang o sang piyansa ginkulban si Singh nga mapriso gani nagpangita siya sang paagi agud makalikaw sa legal consequence bangod sini nagplano ang iya pamilya nga ipeke ang iya kamatayon sa adlaw nga ginpatigay ng lubong nagpalagyo na siya padulong sa Yunnan province apang may nakita nga makatilingalahan ang pulis. Natukiban nila nga antes sa patay si C, may nabakal na nga lungon. Wala man sila sang may nakita nga record nga nagtawag sa ambulansya o kung pulis sa mga pamilya sa adlaw nga napatay ini. Wala man sang in-issue nga death certificate o kung record sang iyang cremation. Gilayon naging pangita ang lalaki kag-insintensyahan sang 5 months na pagkapreso kag may multa nga 20,000 yuan. May separado man nga criminal investigation batok sa iya iloy kag lola nga nagbulig sa iya. Ina ang atin nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Iyanan sang libido sa lawas bag turbo dietary supplement para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: Ana?
3: Tinunto, galiyaya.
2: Hindi lang silun, siling tinunto, hindi tinuntre na yan.
3: More than two. Do same sila to ya, tong sa KMGS to no? Nga,
2: to
3: kautangan niya man to, kautangan niya man to. Mga tunto.
2: Pero galing tayong react sa... sa layang nga nag-drive nga naka-inom.
3: Dead ball dahil na mga kasalanan.
2: May lang kahit wala na dayunan. May tama na ginapangabay nga muna. No? Pero tingnan lang ba si Ubala?
3: Sagi mo manifest dira.
2: Gani.
3: Sagi mo matuod. Matuod.
2: Si madayunan lao, no? Sige, ah. Alas 6:43 ng mga katropa. Yun na ba tayo ng balita espesyal ko po si katropang James King. Bantayan na ninyo mga katropa ang ano ha? Ang programa ni James King kung oras ang gabi. Alas 6 hasta alas 8 ang gabi. Ano ganun? Extra service. Sila ni Mami G's. Mami G, 4 to 6. Extra Drive. No. Kaya mo na mga programs sa hapon, mga entertainment programs. Three lang sa XFM 103.9 Bacol. Alas 6:44 na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health. Yes, sa nito ni Mabakal.
3: Makakatrapa Mabakal ang ato mga produkto sa ato niyang mga Yes to Health Store. Siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ni mga katrapa ang Mabakal man sa mga butika, kung sa pharmacy, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Sark, at TGP. Ma-order man sa mga lokal ng butika, kung mga butika malapit sa inyong lugar, ipamakutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health at mga Santone products. Siyempre, ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagamonitor na mga katropa, good morning sa ilaw. Aray na sila, Galeo. Nagatutok na.
3: Yes, good morning sa ilaw ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilaw ni Sir Ipe Hilie. Good morning. Sa kay Cheryl Carisma, maayong aga. Good morning ko, no, katropa. Watching from Moms Across Philippines, Negros Barangay 1 Chapter ko, no. Mayong aga sa tanan ng mga members ang Moms Chapter and sa Barangay 1 Chapter. Good morning sa inyo. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Amalia, welcome to Jakan ko, no. Kay Bugana. Hambal niya. Kay Mamels Tolentino, good morning. Kay Sir yes. Andy Molinido, good morning man. Ara sila tuwaga, pamati sa ato, no? Sila ni Mindy, Boss Mindy sa Maysipalay City, no? Good morning sa inyo dira. Shout out sa inyo dira. Sir Andy kay Boss Mindy, mayong aga sa Maysipalay City. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga man. Papuli naman siya kuno sa balay, nakaduluong na naman si Sir Jelwin sang estudyante. Mayong aga, sir, no? Ingat dira. Kay Sir Lloyd Davales, good morning man. Mayong aga, mabugnaw kuno nga aga. Balik sir Lloyd, tulutugnaw kuno nga. Mayong aga sa tanan natong mga katropa. And sila ni Nong Jojo dira. Sila ni Tita Day, good morning.
2: Ming aga. Yes, no, ang sa mga nag-celebrate sa birthday, ginatamiyo ko dagali sa happy birthday si Lauro Dodoy Burgosa, no? Happy birthday. July 29, no? Ga-birthday dress mo. Happy birthday daliwat kay Dodoy Lauro. Ming aga, no? Para sa Burgos family man nag-monitor tira. Salamat, kid. Enjoy your day. Sa mga nag-monitor dira sa aton, birthday celebrant man today, enjoy your day mga katropa.
5: Bow, ka perfect.
2: Oh, happy birthday.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Oh, alas 6:47 na mga katropa, standby ka magabulos ng bulsa ay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X! Marami na ang natulungan!
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Oh, babe. Miss na kita.
14: Uy, babe!
13: kisi.
14: Laging bitin.
15: Ibalik ang bangsi.
16: Ibalik ang alab.
17: Ng pagmamahalan.
18: The Turbo.
19: Oh, yes.
20: Turbo Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska.
22: Mga natural herbs
23: na nagbibigay ng tunay na lakas
24: at bangsik na pagmatagalan.
25: Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
27: Sister Pain.
28: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
30: Sister Pain.
31: If symptoms persist,
32: consult your doctor.
33: Bibili sa mga buki ka.
34: Bitin ka ba always sa kape mo?
35: Bitin.
36: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
37: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
38: Dito ka na sa sapat at tapat.
39: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds.
40: Mula sa mangosteen,
41: moringa,
42: spirulina,
43: garlic.
44: Plus, ang Southern Gold Coffee Mix.
45: May collagen at glutathione pa.
46: Kaya basta kape,
47: Southern Gold Coffee Mix.
48: Sa aroma at lasa,
49: beripisyo at presyo.
50: Panalo ka dito.
51: Southern Gold Coffee Mix.
52: Your extraordinary coffee.
53: Nga, XFM, kid how?
54: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
53: Nga, XFM, kid.
55: Ay, nami ang music, ah.
53: Nga, XFM, kid.
55: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
56: Wala sang konkretong asapan.
57: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
58: Simply,
53: may how, kita pa.
58: Enjoy lang.
53: Nga, XFM, kid how.
59: Tiyo!
60: XFM 103.9 XFM 103.9 Wednesday.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. The Secrets
1: of Health. Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok. Seven Plus Gold ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kung nagapadayon ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa ganit diri, mahimo pa ganit diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease, nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
5: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
6: Santhon Plus Gold.
5: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: The Secrets of Health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
8: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa sa aton sa ringa hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa ringa lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa ninyo kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa ninyo pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa ninyo mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones gali sini sa soya, isa ka sangkap sini isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
3: The secret of health.
9: Mga katrupa, exciting!
10: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
11: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
15: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
14: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
15: Siguradong ginhawa ay hatid.
14: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
15: Santhon Plus
14: Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
17: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa,

0: pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon.

0: gamit mo, Galpa, ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
4: Sa akong kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, pagkita mga DJs, nila, kanya, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
5: pag... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM
7: 103.9 XFM
8: Exciting! Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting!
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa! X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala nang nilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga sukit na ito niya. Para matin, welcome na liwat sa pagpangaragad na sa Bullseye, mga katropa. Balikan ay panahunta, nami panahunta. Daw ka tauhay, mga katropa, mga biyan. Kabay pang ining panahon nag-resonate man sa aton pagbugtaw, kagpagsugod sa aton aga subunggit nga daw. Betsa 29 na para sa bulan sang Holy Trinity 2025 may katropa. Obdanay na magkita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye on a beautiful Wednesday morning mga katropa. No sa Jani, kasi ng adlaw ta nagahabil-habil na para sa bulan sang Hulyo, no? Magtapos na maagosto naman ta, do hulboton naman ang mga adlaw mo. Tapos ang Hulyo, Agosto, pagkatapos, mga Setyembre na siya. Setyembre, lubi-lubi na rin. Sa mga katropa natin sa social media, paki-check in na lang. No? Kadto kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. At syempre, mga katropa, pwede makamong kabisita sa aton nga, sa aton nga page sa XFM Kabankalan. Kabuganaan Festival Subong, sugod na by the Monday, nag-abre, tapos nagparada, nagpatigayon sa mga helikoton, ang aton nga local government units ang Kabankalan, mayong agaman sa mga katropa naton sa mga barangay sa Kabankalan, mga katropa nga sako. Kahapon nagpatigayon sila sa ilang sabor Kabankalan. Dito na pasundayag ang kapis ang Kabankalan mga katropa nga kabaloko isa ni sa mga manami nga feature mo no nga kalantuan sa Kabankalan ang kape nila baratong kape na purely brewed kag native nga kape mga katropa himo sang mga marong kapi natin dito sa Kabankalan mga katropa. Pero on more, pinakawa namin pag-idabi, istorya ba lang ni, pero namin na ha, ang kapi sa Kabankalan mga katropa, pinaka namin pag-ida is pakita kita bla, may aras ang mga production sang kapi bla. Ang kalabanan sa kanaon gakwa eh, no? I think kan dun may araman sang kapi, nga tanom, pero most probably katropa, kanlaon ang iban ginakwa pa to. Mas mayo gi may mga production tani ang Kabankalan sang kape man naton no kay para mapabugal taman bala not just nga ang kape nga halin gin brewed ang kanamit sang kape may ara pagid sang production sa kape ng Kabankalan City mga katropa. Abot ko may ara na way pa hindi pagid ko ano hindi pagid ko updated mga katropa kung may ara na sa nagatanom pero nami ah, no? Pero sa sabor Kabankalan nami sang mga kapi, mga barangay ito na pakita sang ila kapi mo. Oh, morning sa inyo. Ah. Salamat na. Thank you so much sa pag-upod sa atong palatuntunan programa, no? I hope okay lang muna sa pinaka mga kuturan ta na nag-enjoy man, nag-sag-ulo sang Kabugnaan Festival dito diri sa Kabankalan City mga katropa, no? Welcome sa pagpangaragad natin mga katropa. Diri sa atin para tuturan, diri sa Bullseye. Kumusta ang atin nga mga transport sectors? Matapos nga ang Tuesday, naka-agom naman ta sang pinaka-isa sa pinaka-taas nga presyo, nga saka sa presyo sa petrolyo diri sa Pilipinas. Matapos naman ang SONA sang presidente, balik naman kita sa atin nga regular, sa atin nga mga tulumanon, no? Sa atin obra. Kadto kita sa Obrata at 7 or 8 a.m. Trabaho kita, magwa naman kita mga katropa. Alas 5 sa hapon, rutino. Doka rutinary mga biyan. That's why sa mga kauturan tama na, may igid kun may ara ka sang mga paliwansan bla. Pagkatapos ang may kuro kadto, may ara ka mo sang mga dine out da. Upod sa pamilya, upod sa mga kabataan, kung mga amigo-amiga mo man, sa guabi, kulo kapi-kapi, no? Mag-unwind gamay. Just to break naman ako to Nibla, sa adlaw-adlaw na ito mga katropa, sometimes, ano man mo, ga-contribute man sa boredom na ito, ba? Ang pagka... ang feeling katalaka. Amo na pinaka mga nagkakalatabo sa aton nga adlaw-adlaw mga katropan. But nonetheless, sige lang, no? Padayon lang kita. Pinaka mga balita mga katropan. Bacolod, ginbaha naman kahapon, gulpi lang, no? Ang pinakamarugan, diris Bacolod mga katropan, ginbaha. Kahapon pila ka mga kauturan ta nagpost naman dito sa nagpost sa social media sa ilang nga mga reklamo, ang ilang nga mga ginapagwa nga mga sentimiento angot sa pagtaas ng baha mga katropa. Kasunod sini kahapon ang traffic ya terrible. Halin diri sa Singkang mga katropa pakadto sa Lacson area. Samtang medyo nagpuis-puis o kung nag-hulaw-hulaw ang ulan, nag-ginotok ang mga salakyan. No? Kung gaulan, galing gagawa ang mga salakyan sa mga taga-Bacolod, no? Ay, ka mga damo, kwarta ang mga taga-Bacolod, damo, salakyan, no? Nag-ginawa sila, nag-ginotok lalanta. Ang area pagit diri sa Mabini mga katropa nagginutok man tingala tabla o nga nagkamuna siya mga katropa tingala ta ang traffic mga katropa mo man ang problema o ang aton traffic lights o hindi na mapuslan ang traffic lights natun kung hindi wala nagandar wala man ginapati kung mag ulan. Abot ko na nung masay karon sa BTTMD mga katropa sa sining ginaparawagan nga dapat tadungon ta nang aton nga traffic garindo kamahal man to may mga CCTV diba ang importante di gurong enforcement ta sa aton nga mga nayay kinawalag na patio sa syudad mga asang pila ka mga kuturan ta danaon ta pira ka mga latest development na karon mga katropa sitwasyon diri sa Bacolod. Matapos ang SONA mga katropa, may para ka mga kritisismo ang aton transport sector mga byan na tam-an gid. May mga activities ba na? May ara ba na sa mga nakatalad na nga mga kilos protesta naman matapos ang ano ang SONA sang presidente. Ari pa ang pila ka mga balita. Mga katropa, matapos nga nagpatigayon sa State of the Nation Address ang aton presidente, naghatag man sang anti-SONA si Senator Pia Cayetano mga katropa. Bantayay karon pila ka ba detalye? Samtang in question man ni Senator Robin Hood Padilla ang rocket project ba sang sang presidente sinya ay uhan yung blanay mga dalan antes ka mo maghandom sa mga rocket yung maglupad sinya ako gusto ko rin nagagandahan ako sa mga rocket project na yan kasi nung kabataan ko ganun din ang gusto ko makalipad ako sa buwan. Pero sinya dali lang damo sa mga proyekto ka dapat tutukan antes pa man lang ang ining ginakabig ta mga proyekto sa gobyerno ining rocket ni nga mapalupad na rocket mga katropa maggasto ta sa pila ka mga galastuhan para mapalupad ta sa rocket mga katropa dito sa sa kahitaasan dito sa space. Para mag-angkon kita sang sa aton nga komunikasyon kag aton nga ti kung may ara ka bi kaugalingon nga rocket ang abi nga satellite mga katropa may access kina sa mga makabulig-bulig no sa pagpadasig sa aton internet mga byan kita man lang pungsod nga duwala pa no so development na karon sang aton nga sang aton nga pungsod gobyerno mga katropa katuan tang pila ka mga issue sang Paxilica hibay-hibay yung tabla na karon mga katropa ano ba lang Paxilica ano ba ang ininga proyekto nga aton nga ginahambal sa katong gobyerno ginasuportahan niya ang Paxilica mga katropa ano ni mga proyekto no anong objectives ni mga byan ano nga mga resources sa aton pungsod ang kinahanglanon para maintain ang operation sang ining isa ka AI hub nga pagatukuron diri mga katropa dito sa Tarlac. Sana karon sa pag-istoryahan naman naton sa aton nga palatuntunan. Oh, pero antes ko magkanto sa pila ka mga ano, may isa to gali na kalalaki, no? Dari sa singkang ho. Malumpat sa ay na naman. Dari sa aton nga flyover. Daw ka duha na sa blamo, oh, no? May haram na sa una nga nag-attempt bala ka maglumpat mga katropa. But na-arrest man to na yun, uluuluhan, huwag nakalumpat. So mong kahapon ho, ang isa namang kalalaki nga naghana lumpat ito, may lang na uluuluhan man, asang atong nga Bureau of Fire mga katropa, no? Amo rin mga katropa sa mga amo rin mga sitwasyon, okay lang na nga magka-problema kita, pero hindi ka magresulta sa mga pagkutil kabuhita. Paminsaronta, ang kabuhita hindi ba naton mo, no? Hulam na lang niya. That's why dapat naton tipigan, dapat naton proteksyonan. Why man takin matarog para magkutil sa naton kabuhi mo? O, ang lain da, pag lumpat mo, hindi ka matuis lang. Mabalda ka lang kag hindi ka nakalakat. O, ano ba ang paminsaron mo? Ang sakripisyo mo sa kabuhi mo? Nambla? O, anyway, oras na ito mga katropa, 7:27 na sa mga pangalagad natin sa aton palatuntunan. Welcome, welcome. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side si katropang Junel Apsay, mga katropa. Ka, diretso, bullseye. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, kompleto ina, mga katropa, nga ginahatag natin sa mga kamakuturan natin, palihukman, no? Ang aton nga kaugaringon dapat ginatipigan ta, dapat ginapalangga ta. Hindi ta pagpabayaan nga magmasakit kita mga katropa. Amo na lang hambal, bawal magkasakit. Bisan may feel health ka pa, bisan may ara ka pa sa mga insurances mga katropa, kay kun maglala na nga mga masakit, why good Japan, okay? Premium D3, aton nga vitamin, aton nga vitamin D supplement mga katropa. Ang premium D3, okay, may ara sang virgin coconut oil, may ara pa sang VCO, may ara pa sang malunggay oil, extracted ng mga nutrients halin sa isa sang mga isa sang mga ginahalinan sa mga nami, balaba, damo nga mga sustansya gikan sa malunggay. Ara na sa premium D3, okay? Ginatingob na sa mga katropa. Gapabakod ini sa aton nga tulaan, gapanami sa aton brain function, no? Naghahatag sa aton sa kompletong repensa kontra sa mga infections, no? Para luwas kita diri mga katropa. Lubos-luboson ta lang ang aton nga pagtipig sa kong lingon aton, no? Santon Plus Gold katropa. May ara sa mangosteen naman, ang palaya. Nagapugong mga katropa sa pagtimbuok sa atong kalamay tungod sa presence ng ampalaya. Kag siyempre, ara man na mangustin, isa sa mga ginakabig naton mga katropa nga super supplement, no? Alin sa mangustin, antioxidant, tanan yung mga vitamins, minerals, ara sa mangustin mga katropa mo, bulig niya. Para sa kontrahunta ang pila ka mga mga toxin, no, sa utok ta ang nag-aapekto mga katropa sa aton nga pag pangabuhi. Oh, mangosteen mga katropa ha. At the same time, ara sa spirulina, bulig man sa aton sa anti-inflammatory sa aton nga lawas mga biyan, nagasugod at tanan mo sa bukol-bukol, sa sakit-sakit sang lawas kag kunano pa. All right? So amo na sa no. Santon Plus Gold mga katropa, ang aton nga vitamin C makabulig ni sa total absorption sa mga vitamins, minerals kag kinahanglan sa lawas naton. Balihog naman ko mga katropa, no? Ano kita, no? Maintain naton ini mga suplemento para magbakod lang lawas naton, hindi kita matam-an sa kunano pa nga mga balatsyagon, kabudlayan sa aton ikayong lawas. Ang hambal gani, bawal magkasakit. Kung magmasakit ka, absent ka, hindi ka makatrabaho sa insakto, hindi ka makahimo sa mga obligasyon mo, kagurano pa. Di ba? Anyway, oras na 7:31 na mga katropa. Bakla nyo na sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Kung hindi nyo mo na makatuad sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. O katuin nyo kag magpangita sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ara manda bala ang aton mga kape, kompleto kita sa mga kape. Oh, ma-mention ka premium D3 coffee mix. May ara kita sang Santon coffee mix. May ara man kita sang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold Coffee Mix yung mga katropa, may harap na sa glutathione kag collagen, no? Bulig sa mga kuturan ta, para sa pagpabata nila, paputi nila mga katropa, no? Kung ano ara sa Santon Plus Gold, ara mo na sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mga biyan, okay? So, mga pinakamalitest na ton, pinakamaka reminders na ton sa mga kuturan para sa aton nga pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Okay, dokes. Alright, Madrid, so kita sa pinakamalitest update karon mga katropa sa aton patrol sa pagpangaragad naton afford naton si katropang France Andor Burgos. Dugay-dugay istoryahan ta ang pinakamalitest development update sa palibot naton kag mga balita pa no nga ipalabot naton this morning para sa aton nga mga katropa diri sa Sudan sa Bacolod kag diri sa bilog nga Southern Negros katropa, no? Alright, okay. Oras na ton, 7:32. Let's take a break, mga commercial ta. Balikan ta pagkatapos ini. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede.
5: Yung nag-atrust ang public opinion.
3: Objective. Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Kahapon, antes pa man magbundak ang ulan, mga katropa, nag-ibot kita, nagdamo ang mga tao, tapos nagkinagual dito sa area sang Singkang ho. O, pagkatapos tugli, may aratos isa katao, nga hana tayo maglumpat. Sa flyover. No? Loka, budla ka, ano, loka, hindi nami. Amo na blagin hambal, tabi sa nanong problema. May, ano to mo, may solusyon, no? Hindi nami, nga ang aton problema, padalaan-dalaan talang sa pag-abandonar sa aton kabuhi, no? Pag-tangka sa kabuhi ta. Paminsan ron ta, may buwas pa. Ang problema, abi, duna gimana sa? Ara gimana sa? Igaling depende na sa tao para mag- uyat ba na sa iyang problema, katropa? Kinsindihan ta man mo. Hindi man basta-basta pangabuhi ta, pero ti, ang pamangkot mo na, anugid kinalom ang iya problema nga hindi tagid masolusyonan. Para sa mga katuran man naton, kumaya mo nga mga sitwasyon, katropa ta, palihog man ko, nga kinahanglan mo lang na istorya mo, no? Kinahanglan mo lang na nga magpamati kita, no? Sa may mga problema, galing kung ikaw may problema to, mati ka sa may problema, pagid mo na, no? Ikaw man mismo, may mga problema ka, galalain ka, kay ako na galing may problema, mamati pa ako sa problema. Ang problema, i-absorb mo pa. Pero, you know, mga katropa, we're not living alone. Dapat mangin na ano kita, so ang social responsibility ta sa aton isang katawa. Buligan taman sila, nga mapaintindi sila nga ang kabuhi importante, kabuhi precious, no, sagradong kabuhi. Kag wala kita sang kilamatarong para magkutil sini, para magkuha sini, pinagi sa paghimo sang mga pamaagi nga kita man ang makuha sini, mga katropa ha. Ang iban, nag-inulsol. Mga kilala ko ganin, nag-inulsol man sila. O, sige, sa una, nagbigti sa. Pero mga katropa, why na da yun? Okay daw, nag-sink in bala siya nga, ay, may harap ako guli bata. May harap ako guli sa pamilya. Dapat akong tipigan, akong proteksyonan. Matrabaho ko tuod, nagsakto, no? Kay para sa pamilya ko. Dito nagsanag, mga katropa. Subong ti, ara na. Nagpalapnag na sa samayang balita. Amorabla. So I hope din yung mga realization, mga katropa, maara man sa aton, no? Kabay pa, no? Anyway, good morning, Anay, sa mga katropa ta nga nagupod sa aton para tuntunan. Morning sa kay Ma'am Lia Lobrado. Good morning. Welcome sa Tuodjakan kay Bugana. Gaudjak kita kay Bugana mo. O, sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Morning, salamat kid ha. Don't like and share. Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Neria Registro, sa kay Ma'am Lentaldi, good morning. Salamat kid sa kay Pastor Wilson Winston Villanueva, may aga. Sa kay Tristan Yat Gulay, sa kay Lloyd Navales, may aga. Including back chip. Tawag sa akong subong ni katropang Lloyd. Sige, Kiwin na. Kiwin. Shortcut na. Morning ah. May back chip na sa kuno. I'm here in Bacolod. Kung ako itong pinakamalitas, marang mga katropa sa isa ka lalaki to nga nagtangka sa kabuhi niya. Maglumpata ni halinda sa flyover ho sa Singkang. Tanawang ta mga latest update to, mga katropa. Anong natabo siya? XFM Live Reports. Arig ko rin naka-standby sa linya natin sa katropang France, Andrew Burgos, katropang France. May aga.
1: Arwin, may isang nagkapersona nga naglumpat sa may bahay ni isang flyover sa
0: nakalumpat din sa
1: Singkang Airport. Rabda mismo sa inspection din sa magsaysay Araneta, Balangadalan.
0: Oo.
1: Sinigid na nga aga, katropa Arwin. No? Kung sa din, ang isang nagkapersona ang na-identified sa ni.
0: Oo.
1: Wala pa ni siya na kinalaan kung sino. Ini.
0: Oo.
1: At ginabulubanta, katropa Arwin, ang ini nga persona doon nag-isaad sa 40 anyos pasaka. Mm-hmm. So, sabi sa mga nakakita, fair complexion ini, tag, medyo built, Petropang Erwin.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, ano ni siya, doon nakabayo, dito sa itom.
2: Mm-hmm.
1: Kag ginapatihan, isa ni ka motor rider.
2: Mm-hmm.
1: So, sa ato ni Katupang Erwin, information nga nakuha sa kay alias Son, isa ni ka tricycle driver, na mismo, git sa may, to, dagad lang nila, dragid sa kilit, ang gasolinaan, sang parang kayo singkang airport na Katupang Erwin, sa may entrada, dagad na pala.
2: Mm-hmm.
1: Pagpasunod ka sa singkang, si, may mga paradahan na dasang tricycle nga nag-atupang, yung mismo sa flyover.
2: Mm-hmm.
1: So, tiyan mo gini Katupang Erwin ang naka-witness, nakakita sa kabugusan ng detalye.
2: Mm-hmm.
1: Sa sining nga insidente. Sa ato nga pagpangusisa kay Aliason Katropa Erwin, doon mga ginabulubanta, mga takna alas sa 7 sa haga.
2: Oo.
1: No? Ginaligar Katropa Erwin, may isa ni kanong kapersona nga nakita ya. Nga dito naglabay sa may over at flyover.
2: Mm-hmm.
1: Nga nakasakay sa motor.
2: Mm-hmm.
1: Nga nagaduwag sa puti ng motor kag nagpundo. Sa tunga-tunga, mm-hmm. Gina siya nga person Katropa Erwin. Kaya ti, kung nataon tani mela ang flyover, kung may nakatangla, tada pala.
2: Oho,
1: oho. Kaya nga, nahampang bala nga 5 meters vertical clearance.
2: Mm-hmm.
1: Oo, nabo na lang do placard na si babaw nga nahampang sa flyover. Kag ti Katropa Erwin, dito gina sa tupong nagpundo.
2: Oho.
1: Kag sina nga do, ano da, do, karatula dira nga nampang sa sining nga flyover nga mo ni 5 meters vertical clearance. Di magkiling kita 5 meters vertical clearance.
2: Mm-hmm.
1: Amo na siyang distansya. Mm-hmm. Ano mismo dito sa pinaka tip sang flyover.
2: Mm-hmm.
1: Paubos sa pinakanubo ka parte sang dalan.
2: Mm-hmm.
1: Sang Araneta or magsaysay ka Tropang Erwin.
0: Medyo taas-taas na dapat mo.
1: So tingin na yun ini nga nakita ni Aliason nga tingala siya nga nagpundong motor. No, kaya motor to sa sininga persona nakastand pa mo, no? Kaya api yan eh, nagsunod ganin sa pinsari ang abi, gunog na maubra dira sa may flyover.
2: Uh-huh.
1: O kung may mga sikasoon, makitika, makita ko na may mga spaghetti wires pa na da mo.
2: Oo. Uh-huh.
1: Nga, gatupong mga Katropang Erwin sa sininga flyover. Pero ti, dito sa natin nga na, nga, doon na ganuha, o doon nagdulain tunog la ang lastada sa sininga persona.
2: Oo. Uh-huh.
1: Kaya nga, liya ka Katropa Erwin, nga nag-ano ni mo, nang doon nag-adpost sa sarilings, bala?
2: Oo. Oo.
1: Kasi, di ako na yan, matindog mo.
2: Mm-hmm.
1: Kasi, basi bala kung may inspeksyon noon, rabing nga mga kable sang internet o kung kuryente, kaya siya nga paglantaw ka Katropa Erwin.
0: Oo, basi mo kayo.
1: Tumatrabaho sa, ano na eh, dabi, tumatrabaho, dra, bala, kaya ting, ang forma sa sininga persona, do,
2: mm-hmm.
1: May hikuton, gidman mo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Galing ka Tropang Erwin, yung igo mo raon, after 10 seconds sa iyang pag-estimate lang,
2: mm-hmm.
1: May isa ang ini nga tawo, doon nagtindog pa kuno mo.
2: Mm-hmm.
1: Doon nagbalikid-balikid, pa kuno bala ka Tropang Erwin, makapila ka beses.
2: Oo.
1: Kanti, pagkalipas sa pila ka segundos, lumumpat ng ini nga tawo, di pasensya sa sininga mga tinaga ka Tropang Erwin.
0: Masakit
1: mo? Hindi pa na to, hindi masigurado kung makabing ni nga self-harm mo.
0: Oo.
1: Uh-huh. Or hindi natin din ma-identify kung suicide ang ining bagay.
2: Uh-huh.
1: Kay paglipas tulad sa pilakasigundos,
2: uh-huh.
1: Sandig ni sa pag-describe ni Aliason Katropa Erwin,
2: uh-huh.
1: Ang paglumpat sa sininga tao, ginbuyluhan niya pa kuno mo.
0: Oy!
1: No? Do ginbuyluhan niya pa. Like, kung, for example, bako ni Kobe maglumpat sa swimming pool, bala?
0: Oo, maano ka.
1: Oo. Do kung gusto mo maglabot dito sa pinakamadalong na parte sa isang swimming pool, eh, gusto mo gigoyluhan ang imong paglumpat mo.
2: Mm-hmm.
1: So, para do tayo, bilang imong malabutan. So, tika Katropa Erwin, this is how the witness described
2: mm-hmm.
1: ang insidente sa sininga persona paggalumpat niya dito sa flyover.
2: Oho.
1: Kasi Katropa Erwin, pasensya sa mga nagkataon, subong sa mga nagpamahaw,
2: mm-hmm.
1: Dito medyo ako namati, ganit sa pag-describe, do kagnilo, pamatihan, kaya nga, pagtupa kuno sa sining nga tawo.
2: Mm-hmm.
1: Ang nabatian niya na lang gid ang pagrinagamak kuno.
0: Ha? Pagrinagamak sang lawas?
1: Oo, mo nang pag-describe ya. Tamo na to ang nabatian nila. Dayon tingin pa dulungan ginantaw.
2: Mm-hmm.
1: Ang tiles ang laki kuno ni do nagakirig-kirig kuno.
2: Oho.
1: Tapos may tilas ni Sagtang.
2: Oho.
1: But Katropa Arwin, duwag ito lang ang grabe nga dugo.
2: Oho.
1: Nga naglakta sa dalan. Kung sabihin niya siya nagtupa. Ang natupa niya ni Katropa Arwin, duwag ito sa ano ba lang, kiti intersection na nada. Ara siya sa may linya bala kung natupa sa may linya padulong bala sa out na nga portion ng syudad. Sa dira siya nga portion nagtupa gid. Doon na tong angi siya black atropa Irwin sa intersection. Nagtupa ang ining nga person nati sa karon.
0: May lang may nagtupa sa lakyan ba?
1: Hospital.
2: Oo.
1: Basta way ta kabalo kung ano to ang motibo sini. Problema o kon personal.
2: Oo.
1: Kahit si Katropa Irwin sino man nadali nga tao dira ang pasaka dira agud nga magbuhat ng sini nga bagay unless kung ikaw mismo ang may trabahoon dira eh.
0: Gani.
1: Oo.
0: Oo, kulain ba?
1: Di sa pag-intindi, tanong siya ang description, hindi ni aksidente.
0: Oo, self-inflict ni mo.
1: Hindi kaya ang paglumpat, yun ang ginbuyluhan niya pa mo.
0: Oo.
1: So, tito, yung ikay dyan ka Tropa Irwin nga maglumpat, o kung siguro, doyag yung utas ng kaburi, yaba lang.
0: No, no, man, sir.
1: Sa pagkatapos ng sini nga insidente. No? Well, we will wait for the ano gid pamit investigation song Bacolod City Police Station 8 ang wala sa sini nga ginaligar ka Tropa Irwin nga pag self-harm no
0: pero
1: sini nga persona dra mismo sa may flyover sa barangay Sekang Airport ano kung diyan ta dablang payag sa nakakita sa ka-tricycle driver ni si alias Conde Tropa Irwin
0: grabe man iba ma-utasas ang kabuhi iya.
3: Pali, anong pagkakita mo, sir, sa insidente gani?
4: Kita ko sa panalangin sa pagpundo niya ito sa babaw, sa pagsaka niya, pagtumbo niya pagit. Gano'n pa sa gani na pinupundo ko sa babaw bago pa nagtumbo niya.
3: Pero, ang gamotor siya?
4: Oo. Ako gani man, gano'n naman, kayo lang sa mga kable dahil kaya meron naman kable sa babaw mo.
3: Okay.
4: Eh, isang nagsaka na sabi ko, mabago, yung dindi na niya malkayo, yaw, kinagpundo sa babaw mo.
3: Oo.
4: Eh, bago sa nagtumbo. Kapila pa ito kasi tigundo mo, bago sa nagtumbo mo.
3: Dumalidog yung pinsar, yap doon na minsar pa siya.
4: Oo, kagawa, pati kikiuro, kito, siya pa kung meron motor mo sa laki niya maglabay. Lumanta ko, dalog, kasi nang pinapaminsar niya to. Pero,
5: pag... Wala na
4: ko nagtulog. Grabe, yung nalang ko.
3: Anong napatid?
4: Ko lang ang pagkaraan bumoy ang wala na yun pag muklat ko gigda na lang ako
3: pero may nakita nga dugo sa lawas yan
4: wala ba lang po biglang kung ganagay harap ko sa palog to
3: hindi ka mo familiar sa tsura sa tao siya
4: hindi mga hindi na mura pag itali pero ano na to mga middle age na to mga laki
3: wala sa helmet
4: mga ano to 4J at yun natuguro yung tukra
3: wala sa helmet sir
4: wala
3: sa helmet
4: wala tang ang mga ganabi ko na naman tayo, kitong magdalo ng yaporma, dokotarong law.
0: Oo.
5: Ano yung paglabasin?
0: Oo, grabe ba? Naglumpat sa, daw permero, hindi yan nabalaan nga malumpat o mapundo. Pero sa kita ko this picture, kito pang France, aragin pinakasentro, amo na pinakataas ng area na mo, dira sa flyover.
1: Kaya mo ni siya, sakto na, kaya doon mo na ni siya ang nagin si Professor Irwin, ano na ni pinaka-maximum height mo na sa flyover, dira mismo sa magsaysay.
0: Mm-hmm. Ang problema da, kahit ma-injured ka gid lang katropang France. Kapag, swerte na guro ko madula, kabuhi mo da, bunga mo da. Ma-injured ka lang. Dire sa lugar. Pero daw kadwan, hindi lang attempt mo, may hara da, permi. Kahapon katropang France, may report man tanga na bato, no? Dito sa area sang Barangay 28, so, daw may malumpat mo tutani nga lalaki sa suba. Ano nagkalatabo sa bumay?
1: Sa may... Gonzaga Bridge na dami na mo.
0: Oh, Gonzaga Bridge? Nagdugan mo na
1: sa ako? Kaya tinatapdak ko sa'ya kay, di ba, ngunto sa kasin siya nga sa ano, sa atong car marshal, doon sa Bacolod City Fire Station.
0: Oo.
1: Si Fire Superintendent, yun may mask, si Petro Power Window, ano to siya? Naglapay lang to sa lugar, pero galing sinakita, ito nga dumay isang persona nga dito, yung mga maglumpat, pero galing gilayon yun yung naging punggan.
0: Oo.
1: Nagpino na nga yun siya sa niya, assistant sa malapit na darang BFP substation.
0: Oo.
1: Dara sa lugar Katropa Irwin, no? Sa barangay 28. So, tigilay man ito nga na tapta. So, ang tao to, ito nag-edad sa Marantay Dos Anyos, kasi residente, ito yung Katropa Irwin sa barangay Banago.
0: Ay?
1: Oo. Pero, buhay naman kikita nag-dikipers sa siningay hita po.
6: Oo.
1: Kahit si Dodra ng Gidman to nag-upisaman ka Tropa Erwin. Kahit posible nga si problema, siguro sa kagalingon, sa pamilya, personal, kamag-anang bakit tuyo yung man na maglumpat o same. At sa sinilang man nga aga, bakit ka Tropa Erwin?
6: Oo.
1: Una taon ba ako na naging investigation sa nga Bacolod City Police Station 8 sa angot sa sininga hita po diriya sa may barangay Singkang Airport.
0: Oo, grabe ba? Pero sige lang, no? Seriously injured siya ang lalaki.
1: Ako, sinika Tropa Erwin, seriously injured niya siya.
0: Oo.
1: Pero mula sa taning assessment sa nga Bacolod City Police Station 8, no? Angot sa sinigining bastante nga detalye sa sininga hita po katropa ang Erwin. Kaya siya buto kataas, posible gito. Seriously injured ka gito.
0: Oo.
1: Kasi sa kailangan katapak na ng 5 meters saan.
0: Taas no? Man ay? Oo, so, taas man ay?
1: So, muna katropa Erwin, plus padahan ang bugat mo.
0: Oo.
1: Sa buto kataas, doon paton mo. Sigurado, gina nga, bakit magkala bali-bali, ginang lawas mo.
0: Oo, kung injured to sa madugang pa rin problema kahit hospital sa atubangon pa ni amara tani bla sa mga kauturan ta may mga problema natural gina ya way ta choice da kay sa kabuhi ta aga pabakod sa atun problema lang git mo sumong gani may problema man pero ti okay lang no kinang lang ta tubangon hindi solusyon ang pagdula
1: so, pagkutin sa kabuhi ang mabudlay gid no kay subong way tani kabalo ko na no ginaya sa pangganan nga nagduso ni sa iba naton yung mga katropa nga maamon nino. For example, mahintog.
0: Oo.
1: Oo, bagi sa paglumpat sa Taytay. Ato yung nagligad ng adlaw at sa Erwin, wait na dayo na, nanuwas to area, nadayo na.
0: Naglumpat yun sa'yo. May motor pa sa?
1: Ang patabo ni Katropa Erwin kung wala to, kundi ito sumabalian sang tulaan. Maka-recover siya basi ma-realize siya nga ikaduha na niya kabuhi.
0: Ang kabuhi at nagsaton din niya way na kinamatarong para magkakasang magdula ang magkutil kabuhi ta. Tari mo na paminsaron man sa ato mga kuturan. Way na kabalo ko na naman kadalom no? Ang ginatubang sang ininga tao, ininga lalaki. Pero gapangamuyo lang kita. Nasa ma-plastar lang sa tsakto kagway matabo nga marahin sa iya. Kag mag-realisar ang pila ka mga sitwasyon nga hindi iya solusyon ang pag-utas ng kabuhi tungod sa mga problema, bla? Katropang Franz? Dulas, Katropang Franz?
1: Oo, Katropang Erwin.
0: Natandog, Katropang Franz?
1: Kaya tingwa makita nga makakualis ng duga pagiging detalye para ma-deliver ni Katropang Erwin ang bastante ng mga information ang sa siling ginaligar paglumpat ng or pagtuyo ng utaso ng kabuhi sa siling persona during sa may Barangay Singkang Airport.
0: Pero okay naman ang traffic ya, why na, balik na, regular
1: na. Okay na to. No? Kaya do timprano, kung ito Katropang Erwin ang tabong incidente. So far, ting close ang traffic, okay naman. Kaya dito din dalat sa ospital gila yun ang hindi nga tawo mo.
0: Oo. Timakon mo lang. Pamisaro mo lang ka, Katropang Franz. Ikaw, gusto mo madula ka. Pero may mga tao yung gusto magsalbar sa imo. Dalawin ka sa ospital. Oh, Katropang Franz?
1: Oo.
0: Anyway. So,
1: tika Katropang Erwin, ano? Mapalik kita para sa dugang detalye. Pagkikangot kita sa Bacolod City Police Station 8, no?
0: Oo.
1: So, maling atal nga, please, patrol sa liwat ng Katropang Franz Center Burgos ng mga bukol-bukol sa labas ng tumaras ng Anton Blas Gold. Para sa nag-audio ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
7: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang Franz. Pila ka latest development, pila ka latest update sa isa ka lalaking gusto tani mag-utas ang kabuhi niya. Pero, dira ang lugar mga katropa, may ara na nag-attempt before pa, pero na, ano to, na agapan to. Subong niya, naglumpat sa may motorsiklo pa daw, I think the riders, ha? Hindi solusyon ang pag-utas ang kabuhi sa mga problema. Amo na nga ton, paminsan rin gidpirmi, ang problema, ti, you know, may solusyon din na. May ara gina sa solusyon. Why man takal balo ko na no kadalom. Pero mga katropa, let's just hang on to whatever situation we have experienced today. I know it's hard. I know it's difficult, no? Pero may if may ara sa mga tao nga makistorya sa iya, probably siguro makabulig-bulig man para explicar sa iya sa mga bagay-bagay, sitwasyon. Sabo ni Bla, mga katropa, it pays nga may ara kita mga marapit nga mga abyan, may ara kita pamilya, may ara kita mga pwede maistorya, no? The most you could do, you can visit sang church, no? Na kung ano man ang imong ano, nga reliyon, you can always confide, no, sang imo worries sa makako. Why ka man perdi yun? Sometimes kinahanglan talang mga katropa time to think over matters, no, para masanagan kita sa mga sitwasyon nga ginexperyensya natin. Una, pamilya. Kadua, pinansal, no? May gakatabo sa pamilya ta palibot ta, no? Ang aton nga mga kauturan sa mga barangay, abin yung tulu chismis chismis da, hindi man nakabulig sa isang katawo ta. Nga ginabantayan ta tupad balay ta, ginabantayan ta ang gakatabo sa mga kilala mo da. Hindi siya makabulig, hindi siya nakabulig sa aton mga katropa. So that's why buligan naman aton tupad, aton nga mga utod, if they need somebody to talk to, kinanglan tani may ara man sang mag-volunteer man, no? This is just to save lives, mga katropa. Hindi man basta-basta mo ang sitwasyon nga ara ka na sa nag-close na blang paminsaron mo, nag-sirado na ang imo paminsaron sa isa ka butang, no? Kag may nakita ka lang sa isa ka solusyon para matapos ang tanan. Pero kung may ara sang tao kung nag-laygay-laygay, mga nag-istorya sa mga kuturan ta, base pa man lang, mabrihan pa man ang paminsaron, mabrihan pa man ang mga posibilidad la, nga kita samtang may kabuhi, kaya ta mag-iho, kaya ta mag-trabaho, makapangita ta sang solusyon mo. Ikadwa pagid, ikatatlo nga mga kausa, pagigugma, abi mo. Ang pagigugma kung kita may ara mag-asawa, mga sitwasyon sa mag-asawa. Ang isa to, asawa ya, may third party, no? Di ikaw, grabe yung paghigugma mo sa isa ka lalaki or babae, no? Dalom paminsaron mo sa da. Di, pero anong tanda karun? Ha? Kinanglan, sometimes it's also good to accept realities mo. Yeah, sometimes we have to let go, no? And face the reality na sometimes na ang ining mga relasyon gaka-failure and start all over again, na? Why man lang nagkatapos sa isa katao ang kabuhi, mga katao? Dibra? Mary Jane Balioalio? Ma'am? Oo. Sakay Jelwin? Oo. Oh, si Sir Lloyd Novales ba? Oh, mayon ni nami ni mag-counsel si Sir Lloyd mo. Sir Lloyd, anong mahambal mo? Oh, may mahambal niya si ano, si Sir Vincent. Linya, done like and share na. Oh, kagang systems go na ang barangay elections. Systems go na ang barangay and SK elections sa November 2 and All Souls Day naman sa adlaw nga na. Ang perde sa eleksyon, ilubong mo rita. Kasakit mo na yan kay paring Vincent ho. Mary Jane Valualio, monitor lang kami this kapihan. Ninang Linda, shout out di sa kay Bibot Hulito, kag kay Junior De La Cruz. Sino pa ni? Si Joby Vargas, Melvin Cosio, sa kay Ma'am Sol Hulito. Ari kami di Gapamati XFM. Thank you. Salamat gid ha sa mga katropa naton dira sa Barangay Handumanan. Thank you so much. I hope nga ara kita sa mga sitwasyon ha. Kag sa kay Shirley Arevalo dira sa Kamangkalan, nakatutok man sila sa XFM. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa aton para tutunan. All right, oras na to mga katropa. Alas 8:03 na. Let's take a break. Balikyan ta. Pero November 2 gid ang base mabutar man ta sa nalubong si Sir Epe Aray na din. So, pero nga November 2 gid base mabutar man ta sa nalubong. Ay tukod no? Base mga nalubong mabuto man ta. Ah? Ay hala. Tuod no. All Souls Day nga na ano ako. Basta magkalabuhi tubla mga patay tubla ka magbuto man tubla. ma commercial tane. Mapaway tane mga katropa. Balikan ta mga balita ta pagkatapos mga panum do. Stay with us.
7: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone.